0: hangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Tatalakayin, mga usaping dapat pagtuunan ng pansin. At sasagutin, mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Dang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. At pagbalik po namin, sa amin po talagang frequency sa 738. Asahan po ang mas malakas at mas komprensibong serbisyo publiko para po sa inyo. Samantala mga kababayan, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Mga kababayan, napakahalaga ng mga pag-uusapan natin ngayong umagang ito. Pero bago natin papasukin at introduce ang atin pong panauhing pandangal sa umagang ito, tanggapin muna natin ang isang balita may kaugnayan sa atin pong paksa. Dito po sa nangyaring direktiba rin ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang na yung joint circular na pinirmahan, joint memorandum sa pagitan po ng DepEd at ng Department of Agriculture. Tanggapin muna natin ang ulat na ito, regional kickoff ng school-based feeding program nagbigay lakas sa kampanya laban sa malnutrisyon sa Ilocos Region. Ang ulat na yan mula kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Kinalakas ng Department of Education Region 1 ang kampanya laban sa malnutrisyon sa pamamagitan ng regional kickoff ng school-based feeding program o SBFP Central Kitchen sa Bacnotan Central School sa Bacnotan, La Union. Pinangunahan ng DepEd Schools Division of La Union, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Bacnotan, Department of Agriculture Philippine Carabao Center, Department of Health at iba pang ahensya ang programa upang mapahusay ang paghahanda at pamamahagi ng ligtas, masustansya at dekalidad na pagkain sa mga mag-aaral. Opisyal ding sinimula na ang implementasyon ng SBFP Central Kitchen sa Region 1 na naglalayong gawing mas epesyente at sustainable ang food preparation at distribution. Ipinakita rin ang aktual na operasyon ng Central Kitchen kabilang ang paghahanda, pagluluto at pamamahagi ng pagkain. Tampok din sa aktividad ang ceremonial milk toast at sabayang feeding ng mga benepisyaryong mag-aaral. Ayon sa DepEd, mahalagang bahagi ang SBFP Central Kitchen sa pagpapabuti ng nutrisyon, school attendance at academic performance ng mga mag-aaral sa Rehiyon 1. Dinaluhan ang programa ng mga opisyal ng DepEd, lokal na pamahalaan, partner agencies, mga school head, guro, SBFP coordinators, development partners at mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat sa ulat niyan, Albert Kawile. Mula naman sa Ilocos, magtungo naman tayo sa Cebu. Higit 37,000 mga mag-aaral sa Cebu City, Cebu. Binipisyaryo ng school-based feeding program ng Department of Education, katuwang ang National Dairy Authority at Philippine Carabao Center. Ang ulat niyan mula kay Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas Cebu.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nasa 37,000 na mga mag-aaral sa Cebu City ang isa sa ilalim sa school-based feeding program na sinimulan ng ipatupad sa lungsod ngayong buwan ng Hulyo. Layunin ng programa na mapabuti ang kalusugan ng mga batang kulang sa nutrisyon at mapabuti rin ang kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng masustansyang pagkain. Ayon kay Arlene Pawiga, school-based feeding program focal ng Department of Education Cebu City Division, ang mga benepisyaryo ng programa ay lahat ng mga batang nasa kindergarten at grade 1 at mga batang wasted at severely wasted o may mababang timbang mula grade 2 hanggang grade 6. Dalawang beses sa isang linggo makakain ng masustansyang hot meals ang mga benepisyaryo. Maliban sa hot meals, ang mga bata ay mabibigyan rin ng mga nutritious food product katulad ng Nutriban para naman sa kinakailangan calories ng kanilang katawan. Ngayon naman, kay Dr. Jeanette Ann Canoy Matiga, Medical Officer ng DepEd Cebu City, hinikayat rin nila ang mga paaralan na palaguin ang kanilang mga gulayan sa paaralan upang ang mga lulutuing gulay ay doon na mismo kukunin. Samantala, kapares ng hot meals at NFP na pinapakain sa mga bata ay ang fresh milk mula naman sa National Dairy Authority at Philippine Carabao Center. Sa isinagawang national kick-off ng programa, tiniyak ng NDA at PCC na makakapag-supply sila ng kinakailangang gatas ng mga paaralan sa lungsod sa tulong ng mga farmers organization na kanila rin tinutulungan. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Maraming salamat, Angeli Valiente, at kaugnay nga po ng mga inilulunsad na school-based feeding program ng ating pong pamahalaan sa iba't ibang lugar dito po sa ating bansa. E what better way para mas maintindihan po natin at mas mapaalam natin sa taong bayan kung ano po ang ginagawa ng ating pong pamahalaan para labanan ang malnutrisyon. Makakasama natin ngayong umagang ito ang Administrator ng National Dairy Authority mula po sa Department of Agriculture, Attorney Marcos Antonius Andaya. Attorney Andaya, Administrator Andaya, magandang umaga po.
5: Magandang umaga rin sa iyo, Al, at sa lahat ng taga-subaybay nitong inyong show na Bagong Bayan, Mahal.
1: Opo, maraming salamat po, Administrator, sa pagpapaunlak sa amin. Actually, ever since I took up the helm nitong programang ito, this would be the first time na nag-invite kami for a live studio interview. At tingin ko naman na marapat lamang po na gamitin natin itong first time para i-showcase sa atin pong mga kababayan ito pong napakagandang programa ng National Dairy Authority. Pakikwento nga po sa amin kahapon, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nga pala ay nagpunta no, doon sa kick-off ng school-based feeding program sa Pulilan, sa Bulacan, if I'm not mistaken. Kamusta po? Parang natuwa yata ang Pangulo. Ayon mo sa...
5: Oh, thank you very much, no. Al, una-una no, maraming salamat to na imbitahan mo kami, no. Kaya talagang gusto namin pumunta ng personal dito upang maihatid talaga no yung mga programa ng gobyerno natin. Okay, yung nangyari kahapon no, napakagandang event niyan, no. Ito ay nangyari sa Pulilan Central Elementary School.
1: Opo.
5: Okay. Dinaos diyan ang national kick-off ng school-based feeding program and milk feeding activity ng DepEd at ng Department of Agriculture. So dumating mismo diyan ang Pangulo. Nasaksihan niya ang saya ng mga bata, nakita niya yung saya ng ating mga lokal na magagatas dahil sa programang ito. No, dahil alam naman natin na ang kalusugan ng mga bata ay napakalapit sa puso ng presidente. Kaya siya mismo dumalo dito sa napakagandang event na to.
1: Mm-hmm. Opo, Administrator Andaya, sir, ito pong mga isinasagawa nating school-based feeding program, ito po ay dahil sa joint memorandum na pinirmahan sa pagitan po ng Department of Education at ng of course, the Department of Education. Ito po ay nakapaloob na no sa programa ng ating pong Pangulo sa paglaban sa malnutrisyon. Opo. Ano po yung mga maaari nating ibahagi sa ating mga kababayan na nakapaloob dito sa pinirmahan na kasunduan sa pagitan po ng DepEd at ng DA?
5: Okay. Alam no, meron kasi tayong may programa ang DepEd, yung school-based feeding program. Okay, ito tama ka no. Ito ay tutugon sa mga problema natin pagdating sa malnutrisyon. Bahagi ng programang ito ay ang milk feeding program naman, okay? So, sa aspeto ng milk feeding program, nagkaroon ng joint administrative order between the Department of Agriculture and Department of Education.
1: Yes, sir.
5: Itong JAW na to, no, tawagin nating JAW na to, ito ay isang kasunduan na magsisilbing gabay at panuntunan ng dalawang ahensya kung paano ipatutupad ang milk feeding program sa taong 2026. So, layunin ng JAW na to, na siguraduhin na ang ating mga batang mag-aaral ay makatatanggap ng mga gatas na locally produced, ligtas at dekalidad. No? So kahapon, nung nagpirmahan ng joint administrative order ng dalawang ahensya, yan po ay simula na o simbolo na ng pagsisimulaan at pagbubukas ng milk feeding program na bahagi ng school-based feeding program for this year. So ngayon July, magsisimula na ang milk feeding program na gagawin ng Department of Agriculture through National Dairy Authority and Philippine Carabao Center.
1: Opo. I think ang pinaka-concern dito ng ating mga kababayan is sana tuloy-tuloy. Kadalasan naman po sinasabi ng ating mga kababayan, pag may magandang programa ang gobyerno, sana tuloy-tuloy. But pag-usapan po muna natin yung sa supply. Saan po ba nanggagaling yung mga ibinibigay po natin na gatas from the National Dairy Authority na ginagamit dito sa school-based feeding program?
5: Okay, ang gagamitin ditong mga gatas sa school-based milk feeding program ay locally produced.
1: Opo.
5: So locally sourced 'yan, ano? Mm-hmm. Kasi ito ay bahagi ng Republic Act 11037 o yung masustansyang pagkain para sa malusog na batang Pilipino Act, no? Mm-hmm. Sinasaadyan na sa lahat ng mga school-based feeding program ng gobyerno, DepEd man 'yan o DSWD, dapat mga locally produced ang gagamitin dyan as far as practicable, no? Kasi nga ay ito ay bilang tulong din, hindi lang sa nutrisyon ng ating mga batang mag-aaral, kundi para na rin tulong sa ating mga magsasaka.
1: Okay.
5: So yan po ay manggagaling sa ating mga ina-assist na mga local dairy farmers, ina-assist ng National Dairy Authority, ina-assist ng Philippine Carabao Center.
1: Opo. At itong mga sinasabi natin na mga dairy farmers, ito po yung mga maliliit na dairy farmers.
5: Tama po kayo diyan. Ano? Ito yung mga tinutulungan nating mga maliliit na local dairy farmers, maliliit na dairy cooperatives. As much as possible, sila yung inuuna dito sa programa na to na matulungan sa pamamagitan nitong milk feeding program.
1: Opo. At matapos nga po itong kick-off na nangyari sa Bulacan naman, we are hoping dito rin sa Metro Manila, no, makapagsimula po tayo. Have we mapped out yung mga schools na may mga pinakamalalaking bilang ng mga estudyante rito? At syempre, mapupunta na po sa isip ng taong bayan, lahat ba ng bata doon sa isang napakalaking paralan na yun, yung mabibigyan.
5: Oo. Yung kick-off po ay nangyari kahapon. Sabay-sabay yan, ano? Iba-ibang region yan, iba-ibang probinsya yan, sabay-sabay. Ang nadaluhan lang nga po ni ating mahal na Pangulo ay yung sa Pulilan, ano? Pero sabay-sabay na nangyayari po yan kahapon. Dahil ngayon July, magsisimula na po talaga yung mga school-based feeding program. Mm-hmm. Now, pagdating sa Metro Manila, halos lahat ng eskwelahan dito sa Metro Manila ay makikinabang dito sa feeding program na to. Pero so far, pagdating sa milk feeding program, ang pinakamalaki na susuplayan dito is ang Quezon City.
1: Opo.
5: Dahil ang Quezon City, alam naman natin, anim ang distrito niyan. At sa mga estudyanteng makukover nito, sa pagkakaalala ko, no, about 79,000 students ang makikinabang sa Quezon City. Sino itong mga to? Ang covered po nitong milk feeding program is lahat po ng nasa kinder at nasa grade 1 sa mga pampublikong eskwelahan. Ganun din ang grade 3 up to grade 6, pero yung mga ma-identify na mga malnourished, kurang sa nutrition, at saka yung mga stunted o yung medyo may bansot, no?
1: Opo.
5: So sila yung isasama, pero kinder to grade 1, lahat kasama sa mga pampublikong eskwelahan.
1: Opo, alam niyo po, napakaganda niyan kasi very targeted itong ating programa, no. Talagang kung sino yung mga nangangailangan, sila talaga ang target na mabigyan ng ating pong pamahalaan. But of course, with the supply being there, pag-usapan naman po natin yung logistics. Yan. Sino po bang nakikipag-partner po ba tayo from private organizations for the logistical side naman ng pagpapatupad natin ng programang ito?
5: Ano, maganda talagang nakikipag-partner tayo sa mga private sector, ano, dahil siyempre hindi naman lahat magagawa ng gobyerno, no? Kailangan natin ng tulong ng private sector. Pero sa pagkakataong ito sa milk feeding program, hindi na muna natin tinap ang private sector dito para sa logistics requirements, no? Dahil ipinaloob na natin sa supplier o dun sa ating mga maliliit na magsasaka, mga cooperatives, na kasama na po sa isusupply nila yung delivery. Dahil makakadagdag din to sa kanilang kikitain na sila na rin mismo ang magde-deliver sa mga school. Instead na bumayad pa sa ibang o ng third party para i-deliver, yung mismong ating mga cooperatives na rin ang magde-deliver. At yung presyo ng logistics requirements, nakapaloob na rin po sa presyo ng pagbili ng gatas.
1: Opo, so hindi lang yung mga dairy farmers ang matutulungan natin. Of course, yung mga distributors din, yung mga member din ng kooperatiba.
5: Tama po kayo dyan.
1: Talagang lahat na makikinabang po sa ilalim ng programang ito. But of course, we have to understand ito pong gatas. You know, when it comes to dairy products, talagang mabilis mapani. So,
5: yes,
1: po, no?
5: Yes,
1: so. Administrator, so ang concern po natin dito is, lalong-lalo na ang target nating mabigyan ay mga bata. Paano po natin nasisiguro na ligtas for consumption ng mga bata yung mga idinedeliver natin. Of course, during transport, hindi naman natin maiiwasan yung mga pagkakataon na mapapanisan talaga. Paano po natin tinitiyak yung kaligtasan naman ng mga kabataan?
5: Napaka-importante no, ng food safety pagdating sa lalo na sa gatas. Okay. At lalong-lalo na itong targeted beneficiaries natin ng mga batang mag-aaral. Ano. Mm-hmm. So, ang National Dairy Authority po sinisiguro na ang ating mga batang mag-aaral ay makakatanggap ng ligtas at dekalidad na gatas. Paano po yan? Dahil ang National Dairy Authority po, sa ilalim ng isang bagong batas mm-hmm. na nilagdaan din ang PUSCO, of course, ng ating mahal na Pangulo, ano? Itong Republic Act 12308 mm-hmm. o yung Animal Industry Development and Competitiveness Act, no? Nakasaad po dyan sa batas na ang regulatory functions ng pagdating sa livestock ay nilagay na sa isa pang ahensya ng Department of Agriculture, which is yung BAI, the Bureau of Animal Industry, no? Now, yung mga regulatory functions na yung pagdating sa gatas ay inilipat sa National Dairy Authority sa pamamagitan ng isang deputization order. Ano po yung regulatory functions na yon? Alam niyo po ba na ang ating mga dairy farms may lisensya yan? So, para makapag-operate ka as a dairy farm, kailangan ka may license to operate. Opo. So, ang National Dairy Authority, ini-inspect natin ang mga farms na yan na talagang sumusunod dun sa mga patakaran. Ano? Now, yung mga gatas na mapuproduce niyan, bago dalin niyan sa mga planta, mm-hmm. ng mga processor, ini-inspect din natin yung mga planta na gagawa ng gatas. No? Mm-hmm. At i-issuean din ng National Dairy Authority ng license to operate din yan. At pag nagawa na yung gatas, mm-hmm. bilang bahagi po ng aming pinalawak na tungkulin sa batas, mm-hmm. ang NDA po ang nag-i-issue ng Certificate of Product Registration. Mm-hmm. Meaning, yung ginawang gatas, bubusisiin din po namin yan kung pasok sa food safety standards, no? Para dalhin sa merkado bago namin sila bigyan ng Certificate of Product Registration. So, sinisiguro po natin at sisiguraduhin po natin na dumadaan po yan sa masusing quality assurance inspection at pasado yan sa national standards. Okay. Now, pagdating naman po sa pag-handle niyan, tama kayo, mabilis mapanis yan. Mm-hmm. Kaya ang paalala namin sa DepEd, sa actual implementation nito, mm-hmm. yung pong pasteurized milk, yan po yung mabilis mapanis, no? Ilang araw lang yan. Dapat po talaga sa araw mismo yan ng distribution, ipainom sa mga bata. Opo. Hindi po yung inuwi. At para talagang ma-monitor yung progreso ng kalusugan ng bata, dapat inom. Now, doon naman po sa mga malalayong lugar, ang dadalhin po natin gatas dyan is yung mga sterilized milk na merong mas mahabang shelf life.
1: Opo.
5: Hindi katulad ng pasteurized. Kasi nga po, ibabiyahe pa. So, ang gagamitin dyan ay yung mga sterilized milk.
1: Opo. Kumbaga parang sa cellphone po pala, parang three-factor authentication, ano, yung ginagawa ng NDA.
5: Ay, tama po yan. Dapat siguraduhin kasi dahil gatas po yan. Ano? Daily ang requirement. So, kailangan siguraduhin na ligtas yung ating at dekalidad ang ating mga gatas.
1: Apo, nabanggit niyo po kanina no, from the dairy farmers to the processing plant hanggang doon sa mga nagde-deliver natin, yung mismong product binubusisi po ng NDA. Gaano po ba karami yung mga dairy farmers natin dito sa Pilipinas?
5: Well, sa dairy farmers natin, no, siguro na World Service.
2: World Service, ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas, World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas, World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong

0: usapan, himayin, aalamin niyo dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, global na tayo!
1: Muli po, isang masayang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service po ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po ay inyo pong napapakinggan at nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating short ng ating Facebook broadcast. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan po yan ng ating shortwave broadcast. Ano po? At yan ay through the facilities of Voice of America. Ano po? Voice of America. Yan. At syempre, hindi magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Mapapanood, mapapakinggan din po ninyo ang ating mga programa sa pamamagitan ng inyong mga cellphones. Ano po? So, i-download nyo lamang itong ating PBS eBox Radio Receiver app sa inyong mga cellphone. Yan. So, antabayanan nyo po yan. Ano po? And of course, kasama po natin para sa ating Global na Tayo team, makakasama po natin sa production side ng ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Kasama pa rin ng ating producer, si Ms. Drizel Nanyong. And of course, sa Master Control, kasama natin si Hero. And sa ating wirecast, makakasama naman natin si JP. Ayan, okay? So, samahan nyo po kami ha, hanggang sa buong episode na ito ng Global na Tayo. Ayan, alright? Sige, at kamusta na po kayo? Lalo-lalo na doon sa ating mga kababayang nakararanas ngayon ng ikangahagupit ng habagat sanhi po nitong bagyong si Inday. Ayan. Pero hindi na po siya super typhoon. Ha? Hindi na super typhoon si Inday. Isa na lamang po siyang typhoon o tropical depression. So, pero hahatak pa rin po ito ng habagat. Hahatak pa rin ito ng habagat at magkokos pa rin ito ng mga matinding pag-ulan. Lalo-lalo na, meron na po tayo mga lugar dito sa Mindanao na nakaranas, oh, lalo sa Maguindanao, sa Cotabato, ano po, sa Visayas, nakaranas na po ng matinding buhos ng ulan, pagbaha. At yan din po ang inaasahan kasi ang Metro Manila po ngayon ay inilagay sa Blue Alert. Ayan, nilagay sa Blue Alert. Sanhi nga po ng epekto ng bagyong si Inday. Hindi lang po yan, meron na rin tayo ilang mga reported cancellations sa biyahe ng mga barko ayon sa Philippine Ports Authority. Right? And of course, meron na rin po ilang mga cancellation ng klase, ano po, yung face-to-face classes sa iba't ibang panig ng ating bansa, lalo na doon sa mga apektado, maapektuhan nitong habagat o matinding buhos ng ulan sanhi ng bagyong si Inday. Pero ito pong bagyong Inday, ulitin ko po, batay po sa models na ipinapakita ng ating Weather Bureau ng Pag-asa, hindi po ito magla-landfall sa anumang bahagi ng ating bansa. Okay? Lalapit lamang po ito. The best, the most na magagawa po nito, lalapit ito sa may Batanes, pero hindi siya magla-landfall. Alright, pero sa lawak po kasi yung kanyang rain band nung bagyong Inday makakaapekto sa Batanes, makakaapekto sa Region 2, makakaapekto sa Region 1 at sabi ko nga kanina yung hatak ng habagat. Okay. Maski po ang National Capital Region batay sa forecast ng Pag-asa ay makararanas ng matinding buhos ng ulan. Now, bukod dito sa pagtutok natin sa bagyong si Inday, balikan natin yung nangyari kahapon sa Senado sa pagsasagawa ng third impeachment trial na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Okay? At kahapon, cross-examine po ito ng defense legal team ni Vice President Sara Duterte. Ang nag-cross-examine sa kanya ay si Attorney Narbasa. Samantalang sa prosecution naman, side, nandoon si Attorney Ligutan. Okay? So, ngayon, dito natin nakikita yung impeachment trial court, lalong-lalo na si presiding judge o presiding officer, Senator Chiz Escudero, na talagang mataimtim na sinusubaybayan yung nagiging palitan sa pagitan ng prosecution at ng defense. Ano at alam niya kung ano yung mga ginagawang mga motion ng magkabilang panig at alam niya kung ano yung isusustain at ano yung i-deny para magkaroon ng patas na pagkakataon ang defense at ang prosecution na ang defense para mag-cross at of course ang prosecution para depensahan yung kanilang witness kasi po ang witness for the past 2 days ay si NBI agent JM Kalilong, okay? Prosecution witness, okay? Kaya kinos-examine siya kahapon. Kayo kahapon naglabas din ng pahayag ang defense legal team ni Vice President Sara Duterte sa pangunan ni Atty. Binluan. Ang sabi niya na walang ebidensya na nailatag at naipresenta ang prosecution. Lalo-lalo na pagdating sa Article 4 ng impeachment articles. Ano? Wala daw pong naipresenta. Tapos ganun din pagdating dun sa inciting to sedition. Ano? Wala rin daw pong masyadong ebidensyang naipresenta. So, alamin natin mismo sa prosecution panel kung tama ba itong mga ganitong klase ng pahayag, tama ba yung assessment? At overall assessment nung pag-upo ni NBI agent JM Kalilong sa witness stand. Alright, nasa linya na po natin ang komunikasyon ang ating House of Representative Prosecution Panel spokesperson, walang iba kundi si Attorney Tolosa. Ayan, magandang umaga po, Attorney Tolosa, at welcome back po sa programang Global na tayo.
2: Magandang umaga, Riet. Magandang umaga din sa lahat ninyong mga tiga-subaybay.
1: Alright. Attorney Tolosa, napatawag po kami to get directly to the point. Ano po ang reaction ng ating prosecution panel dito sa naging pahayag ng defense legal team, particularly ni Attorney Binluan, noong po sinabi niyang walang ebidensya o sapat na ebidensyang nailatag ang prosecution panel para sa Article 4 ng impeachment trial, particularly dito sa grave threats at sinama na pati yung sedition, Attorney Tolosa.
2: Salamat ho no sa katanungan. Karapatan ho nila yan na magbigay ng kanilang sariling opinion no ukol sa bagay na to. But sa amin ho, ang mas mahalaga hindi ho yung opinion, but ano ho yung ebidensya na maliwanag na nailalatag ng magkabilang panig. Dito ho, una-una, napakalinaw naman no nung video na pinalabas no sa pamamagitan ng aming unang testigo. At itong video ito ay, again, lahat ho tayo, halos lahat ho siguro ng mga kababayan natin by this time napanood na ho itong video na to bago pa man pinakita ng testigo yan. No? At alalahanin natin, hindi naman ho ito kahit kailan tinanggi ng Vice Presidente. In fact, sa kanyang mga subsequent interviews, ano, inamin naman ho niya ito no? na totoo itong video na to. No? At alalahanin natin, kahapon sa kanilang cross-examination, ginamit nila yung mismong video na pre-present ng aming testigo no, para magpakita ng some portions of that video which shows that they're conceding their its authenticity. Now, may tinatawag ho kasi no, sa rules on evidence na admission against interest. So yung pag-amin ho na hindi lang isang beses no at ilang beses ho yan inamin at hindi ho yan itinanggi na nagkaroon ng pagkakasundo sa isang mamatay tao no na gawin itong napakasamang bagay na ito sa presidente sa first lady no at sa noong Speaker of the House ay matibay na ebidensya na huyang against admission against right. Self-interest. Ano?
1: Okay. Meron po kasi ilang mga puto na lumalabas na sinasabi na okay, may sinabi ni Vice President yung mga death threats na ito sa Pangulo, sa unang gidang, maging sa former Speaker of the House. Pero wala daw pong particular na assassin na pwedeng maturong na kontrata o kinausap physically. Yan ba can be taken into account, Attorney Tolosa, than defense?
2: Well, without going too much into the mess, maybe I'll speak in general terms. So, so sa mga kaso ho ng grave threats, hindi naman ho unang-una, para malinaw ho tayo dyan, hindi kailangan patunayan na nagawa talaga yung pananakot na yon, ano? Ang importante lang sa grave threats ay mapatunayan na ginawa yung pananakot at, no, na-produce niya yung intended effect, no? Which is makakos nung pananakot dun sa intended na biktima nito, no? At dapat ang reasonableng tao paniniwalaan na totoo at seryoso ang pananakot at ang taong gumawa ng pananakot na ito, meron siyang kakayahan, no? So, para malinaw ho, hindi doon sa grave threats, hindi ho kailangan, no? Talagang mapatunayan yan. Na ipakita pa sino ba yung kinausap na mamatay tao, ang kailan yan, pinag-usapan, no? Hindi na ho yun kailangan pa, no? Pangalawa, again, tandaan ho natin dito sa artikulo na to, bukod dun sa fact ng pagbabantas sa buhay, kasama din ho yung mismong act, no, na magkaroon ng kasunduan sa isang mamamatay tao. Diyan ho pumapasok naman yung admission against interest, no, na malakas na uri ho yan ng ebidensya, no. Sa criminal cases, usually hindi ho yan sapat, no? Dapat meron dyan yung tinatawag na corpus delicti na mapaliwanag din, no? Mapakita, no? For example, kapag sinabing in-admit ng isang akusado na pinatay niya itong gantong tao, kung hindi mapoproduce yung tao na yung bangkay nga, no? Yan yung corpus delicti, hindi magiging sapat. Sa criminal cases ho yun, no? Hindi criminal case itong impeachment na to na dapat ho nating tandaan, no? At sa fakto na yan, no? Para maganda hong alalahanin natin yung punto, no, na sinabi ni Congresswoman Jinky dong sa kanyang opening statement na sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang nangyari na mayroong vice-presidente, no, na mayroong kaugnayan sa isang mamatay tao, na mayroong kasunduang ginawa sa isang mamatay tao para patayin ang presidente ng Pilipinas. So, para wag ho nating makalimutan kung gaano kabigat ho ang ginawang akto dito ng respondent.
1: Sige. Last question na lamang po, Attorney Tolosa. I know you have a earlier meeting scheduled today, pero last question na lamang po. Tumayo sa loob ng 2 araw sa witness stand, nag-testify si NBI agent JM Makalilong for kahapon at the other day. So, sa inyo pong pananaw sa ginawang direct examination at cross-examination, how did NBI agent JM Kalilong perform? Kamusta yung kanyang pagtetestify kahapon at nung isang araw?
2: Kami ay nagagalak, no, doon sa naging napakaliwanag na testimonya niya, no, na paliwanag niya ng mabuti, no, kung bakit authentic, no, or tunay itong video na prinesenta kung saan pinapakita yung nangyaring pagbabanta sa buhay at pagamin, no, na pagkakasunduan sa isang mamatay tao ng respondent. At sa palagay ho namin, he was able to withstand yung scrutiny ng cross-examination ho, no? Dahil, as I've stated a while ago, in fact, ginamit ho ng depensa mismo yung sariling video footage na yan, no? Sa kanilang cross-examination. So, which shows wala nang question dun sa authenticity. And kung meron ho tayong isang pinakatatandaan dun sa naging testimonya niya, yung ho naging sagot niya sa katanungan about ho dun sa threats, no? At ang sinabi niya, the threat was absolute.
1: Yes. With that, Attorney Tolosa, maraming salamat po, Attorney Benjamin Tolosa, sa oras na pinagkaloob niyo sa amin, for giving us your time. Thank you so much po, Attorney Tolosa.
2: Maraming salamat din ho at magandang umaga ulit.
1: Ang ating pong House of Representatives Impeachment Trial Spokesperson, walang iba kundi si Attorney Benjamin Tolosa. Yan po ang ating panayaman. Po, tuloy-tuloy pa rin ho tayo dito sa ating programa sa Global na tayo. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Kami po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
11: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Sa puntong ito, sa pagtutok po natin sa epekto ng bagyong Inday, nasa linya po natin ngayon ng komunikasyon ng ating buting spokesperson ng Philippine Ports Authority, walang iba kundi si spokesperson Ms. Eunice Samonte. Ma'am Eunice Samonte, magandang umaga po at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
12: Yes, welcome back. Tagbagyo na nga po, Sir Ray. Oo. At magandang umaga rin po sa mga kababayan natin.
1: Alright, just to get right to the point, Ma'am Eunice, kamusta po ang pagbabantay ng PPA sa ating mga pantalan sa ninang bagyong Inday? At meron na po ba tayong mga cancelled na mga barko na na-cancel yung paglayag, Ma'am Eunice?
12: Yes, that's right po. No, actually, tuloy-tuloy po yung pagbabantay natin simula nga po yung nagkaroon ng earthquake and now ito naman po, the bagyo. Sa ating pantala, meron po tayong ilang mga stranded na pasahero dito sa ating mga pantalan sa Panay de Maras. Meron din po tayo dito sa mga pantalan natin sa Zamboanga del Norte. No? So, base po sa ating report kagabi, as of 6 p.m. po kagabi, meron tayong 16 na stranded po. At ito naman po ay nabigyan na ng paunang mga ayuda at sa mula po sa ating mga pantalan na employees.
1: So, Ma'am Eunice, please indulge me, pakiulit lang po yung mga lugar kung saan tayo nakapagtala ng suspension ng operations at stranded.
12: Okay. Pagdating po dito sa mga lugar kung saan po merong mga stranded, meron po tayo dito sa ating pantalan sa Batangas, no? Meron din po tayo mga cancel dito sa ating mga pantalan sa Masbate. Cancel din po ang biyahe dito sa Eastern Leyte, Samar. Dito rin po sa ating mga pantalan sa Marinduque at Quezon, canceled po mga biyahe. Pati na dito sa Mindoro, sa ating pantalan sa Bicol, Bohol, Palawan, Negros Oriental, Siquijor, at pati po dito sa Panay-Guimaras area, canceled din po ang mga biyahe. Pati na po dito sa Western Leyte, Biliran, Zamboanga at Zamboanga del Norte.
1: Ayun. And in total, ilan po ang mga stranded natin mga pasahero? Batay po sa datos na hawak po nyo ngayon, Ma'am Eunice.
12: Kagabi po meron tayong 16, pero ngayon po meron po tayong 141 na stranded. No? Pero ito po ay nagbabago pa rin ano po, at patuloy po ang ating pagmamonitor. Ang ating pong tala, meron tayong at least 53 trips canceled mula po sa mga nabanggit ko kaninang lugar.
1: Mm-hmm. Okay. And well, of course, tatagal pa ho itong bagyong ito until itong buong araw na ito hanggang I think tomorrow, hanggang sa makalabas siya ng Philippine Area of Responsibility. Do we expect ito pong mga nabanggit po ninyo mga force of Pantalan, eh madadagdagan pa, pati yung mga stranded natin. But besides that, of course, yung ano yung mga assistance na ibibigay natin sa mga stranded passengers natin, Ma'am Eunice?
12: Yes, that's correct po. Actually, kagabi po meron na nga po tayong mga medical check-up na libre, no, sa ating mga pasahero. Yung iba po nakakaranas ng high blood pressure. At libre po yung check-up sa Pantalan na rin. And pwede po silang manatili muna sa Pantalan habang nag-aantay ng kanilang biyahe. Ang ating pong paunang ayuda, meron po tayong mga naka-ready na tinatawag natin na ready-to-eat meals. Ito po yung in cooperation with the SWD. So ito po yung mga nakapack na, na i-reheat na lang at ready na pong kainan para sa mga kung matatagalan, wag naman sana na ma-stranded sa ating mga pantalan.
1: Alright. Ma'am, hindi ko na po kayo masyadong patatagalin sa ating panayam. I know you have other schedules to perform today. So siguro po, mensahe na lamang po ninyo at paalala sa ating mga pasahero, lalo na sa mga gumagamit po ng ating mga pantalan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
12: Yes, correct po, sir. Actually, bukod po dito sa ating mga stranded, no, meron din po tayong mga inaasikaso ngayon na for inauguration. So, mag-anniversary na rin po kasi ang Philippine Ports Authority. So, we're also fixing things sa pagdating sa mga bagong pantalan na bubuksan para po mas malawak at mas marami na po yung maservisyohan, no. Ang ating pong paalala, no, pagdating po sa ating mga kababayan, especially yung mga pupunta pa lang sa pantalan o yung may planong magbiyahe ngayong weekend, ay manatili pong nakaantabay, no, sa page ng Philippine Ports Authority. Nakapost po siya yung latest 24/7 po yan. So meron po tayo dyan mga announcement kung may mga kanseladong trip. At pwede po silang mag-message sa ating Facebook page, Philippine Ports Authority, yung meron lamang pong blue na check. At sa kanila pong paglalakbay, manatili po na tumawag muna po sila, mag-inquire, mag-check ng email bago po sila magtungo sa pantalan.
1: With that, Ma'am Eunice, thank you. Thank you so much po sa oras sa pinakaloob nyo sa Radyo Pilipinas World Service. Thank you po.
12: Salamat po. Maganda umaga.
1: Ang ating pong butihing spokesperson ng Philippine Ports Authority, walang iba kundi si Ms. Eunice Samonte, hinggil po sa kalagayan ng ating mga pantalan o mga ports ano po, sa ilalim ng ating Philippine Ports Authority sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Imagine niyo po, napakarami ng mga cancellation ng shipping vessel operation. Apektado na rin po. For example, meron na tayong 141 stranded batay po sa nasabi ni attorney Ma'am Eunice Samonte na mga pasahero. Sanhi po nitong cancellation ng mga biyahe sa karagatan, ano po, Batangas Port, Masbate, Samar, Marinduque, Mindoro, Palawan, Guimaras, Zamboanga at marami pang iba. So antabay po tayo sa iba pang mga kaganapan. Sa punto namang ito, sa pagpapatuloy po ng ating programa, makakausap naman natin ang isa pang pantas, ano, sa batas, constitutional law expert, walang iba kundi si Attorney Domingo Egon Cayosa. Maganda umaga po, Attorney Cayosa, at welcome back sa Global na Tayo sa inyong pilang Radyo Pilipinas World Service.
13: Good morning, Ray. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
1: Alright, maganda umaga po, Attorney Cayosa. Attorney Cayosa, marami ang nagtatanong ngayon na sinasabi, mukhang hindi naging effective ang prosecution kahapon sa pagdepensa kay NBI agent JM Kalilong. dahil sa cross-examination ng defense panel. At sinasabi nga po ng defense panel sa kanilang closing remarks kahapon, walang sapat na ebidensyang na ilatag ang prosecution pagdating sa articles of Article 4 ng impeachment trial. Ano po ang reaction niyo dito, Attorney Cayosa? Wala, mahina ba ang naging stand ng witness ng prosecution kahapon para sa Article 4?
13: Alam mo, Ray, itong impeachment, napakahalaga na kaso ito, no? It's a constitutional process, pero simple lang naman. Hindi naman bago itong mga pangyayari o yung mga allegation na kumakatawan ng mga sinasabing impeachable offenses ng Vice President. At we caution, maganda na pinapanood ng marami sa ating taong bayan at maganda na kayo nasa mass media, tinututukan nyo. Sapagkat ang nasasakdal dito, hindi lang naman yung Vice President, hindi lang yung mga senador, mga congressman, o mga abogado, tayong lahat pagsambayan ng Pilipino. So maganda na tinututukan natin. Pero iwasan din ho natin yung mga unang witness pa lang, unang chance pa lang, parabang nag-i-score tayo.
1: Mm-hmm.
13: Yung kaso, lalo na itong impeachment case na ito, hindi ho naman ito pagalingan ng abogado o paramihan ng objection o kanya-kanyang claim, di ba? It's not a technical case. Napakasimple lang. Ang importante dito ay ano bang totoo.
1: Mm-hmm.
13: So, yung we have to understand and even sometimes forgive yung mga abogado. Kasi yan, magagaling yung magkabilang panig eh. They are trained litigators. So, automatic ang kailang pag-iisip. Kung meron may makitang malit na bagay, objection yan kagad. Pupunahin, magkabilang panig. Aparte ho yan ng training la dahil nga, sa criminal case, sa civil case, o sa admin case, ganon. So dito, ito ho, hindi naman criminal case, hindi civil case. Mm. It's a case of its own. So ang mas mahalaga dito, eh mailalahad ba yung mga ebidensya at ano bang katotohanan. So hindi ho yung nag-i-score ng paramihan ng objection, pagalingan ng ingles. And it is too soon to say na. So far ho naman, maayos yung proseso. May girian pero nare-resolve at yung mga halimbawa ang naipasok nila na ebidensya yung kwan yung mga video clips
1: yung pagkabilang
13: pa yun ang mahalaga. Hindi na yung ilang objection sa katunayan nga Ray, kung maayos sana yung pre-trial hindi na kailangan yung mga ganyan na batikusan kasi hindi ho natin yung video clips na yan. Alam na natin lahat eh.
1: Oh yes, yes. Oo.
13: It's too late in the day na sabihin AI yan, hindi nangyari, inuktor yan. Pwede na sana yung kinumpir ng magkabilang panig kasi nga, di ba yung video na yan, ebidensya din ng kabila eh.
1: Yes, opo.
13: Pero tatlong araw na pinag-awayan, pati yung expertise, kung ano-ano. We understand that, that's the usual, pero pwede nang i-shortcut ito. So I think, nagawa naman ng prosecution ng trabaho, yung depensa, ginawa rin niya ang kanyang trabaho. Kahit yung maliliit na bagay, pupunahin niya. Diba? Yung mga opening statements, kanya-kanyang mga diskarte. So, maayos ho naman. But instead of magpuntusan ngayon, no, kaya tayo yung hintayin natin lumabas lahat.
1: Yes.
13: At huwag nating pabayaan kasi nakikita na natin rin ngayon kuminsan, merong attempt na mag-grandstand yung iba.
1: Yan,
13: meron
1: oo.
13: Ding attempt na i-delay, i-dribble. Meron na nga na naman yung mga kaibigan nating abogado, tumakbo ulit sa Supreme Court at pinapatigil na naman ito
1: okay.
13: sa mga bagay-bagay na wala namang poder ang Supreme Court. So, yun ang ating bantayan. Yung wag ho yung sino mas marami objections, sino mas magaling magsalita, sino mas mabigat ang pinarating niya. Ang importante, yan, nandyan na yung video. So, ang mas mahalaga dito, ano ba explanation ng Vice President dito? Kasi narinig na natin, it's too late in the day na sabihin, hindi nangyari yan. Daming nang nakakaalam. So, sana dun na ang tumukin in the next hearing. Hindi na lang po masyado. Ngayon siguro first week, okay lang, pero we hope that the Senate will be more in control at simplihan na lang nila na to the level na naintindihan ng taong bayan para hindi tayo mag-speculate, magbilangan ng mga technicalities o kaya mga legalis.
1: So you think, Attorney kayo, sa the Senate Impeachment Court, of course, headed by the presiding officer, Senator Judge Chis Escudero, is, say, hindi, to put it mildly, it's not, sabihin natin, na-utilize ng mabuti yung oras sa pag-deliberate, sa pag-present, both ng prosecution at ng defense, dahil medyo hindi maayos yung mga nagawang sa pre-trial at saka sa pre-trial brief, Attorney Cayosa?
13: Sa tingin ko, well, marami lang magagawa ang Senate Impeachment Court ngayon kasi nga kung hindi naman yan pinagkasunduan dun sa pre-trial, edi magpukpukan sila ngayon sa trial proper. What we're saying is that kung nakandak ng mas maigi, mas masinop yung pre-trial at experience yung nag-preside sa pre-trial, gaya ng mga magagaling na trial court judges, mapapaamin nila at maging reasonable yung mga abogado. Mukhang marking of exhibits ang nangyari. Kasi ang dami lang common witnesses. Ang dami lang common evidence. May mga facts, bagay-bagay na obvious na. So dapat yan, pinagkasunduan na para sa ganun, ma-abbreviate itong proseso nito. So hindi natin alam sa susunod. Siguro rin, very liberal, pinapabayaan ng mga senador yung mga kanya-kanyang objection. Kasi umpisa pa lang, para sabihing hindi naman ito rin railroad, walang kinikilingan at patas. So okay, but I hope in the next days, mas focus sila. At kasi naintindihan natin yung mga abogado, kung pababayaan mo talaga yan, lahat ng mga, parang gagawin nila parang criminal case ito, parang civil case. Lahat ng technicalities sa pwedeng itapon sa'yo, itatapon talaga eh.
1: Okay.
13: Eh ito hindi naman, yung simpleng kaso lang ko naman ito, sana yung naunawahan ng taong bayan. At kung ganun kasi kadetalye at lahat halos objectional at pagdedebatihan, hahaba masyado yung hearing.
1: Oo, kasi napansin po din namin yan eh, humahaba yung trial. Hindi pa nga tapos magsalita yung isa, may objection na kagad.
13: Yun na nga eh, kung hopefully yun lang ang umpisa, and then they will learn their lesson. Pangalawa, obvious kasi Ray din na hindi lang ang nagkakalaban yung prosecution tsaka defense eh. Sa loob mismo ng korte, may kanya-kanyang patutsada o kaya yung mga nakakatulong ho naman yon. Huwag na ho yung mga technicalities. Yung ang role ng mga senador, simplihan. Yung bang tumbukin, i-guide ang mga abogado para balik tayo dito sa issue. Totoo ba ito o hindi? Nangyari ba o hindi? Pag nangyari, impeachable offense ba yan? At kung impeachable offense, kailangan ba natin tanggalin itong nakaupong vice president? Yun lang ho naman yan.
1: Alright. Pero, Attorney Cayosa, sasamantalin ko na po ito. I think on the first day, may nasabi si Attorney Ligutan ng prosecution panel hinggil sa mga digital printouts ano po, na pinisenta rin ng prosecution panel. Yung mga na-print ng from NBI at iba pang mga dokumento na na-print na na-source na nakuha mula kay NBI agent JM Kalilong. Marami kasi ngayon na nagtatanong sa akin, hindi ko masagot. I hope masagot natin ito. So pwede pala, hindi mo na kinakailangang ma-certify true copy ang isang printout mula sa computer o sa isang digital platform para magamit sa anumang legal basis, Attorney Cayosa. Tama ba yung intindi ng mga kababayan natin?
13: O yung mga digital copies, pag na-print out yan, that is as good as a document and original, no? So hindi na, alam mo yung certified true copy, yun yung tinetesting lang kung yan ba ay credible o kaya accurate. Naintindihan natin yan. Pero hindi na masyadong importante yun kasi nga narinig na natin eh. Kung gusto mong malaman kung anong pinagsasabi, edi makinig ka na lang dun sa video. Pangalawa, yung mga affidavits, di ba? Siyempre, trabaho din ng depensa. Kung may konting kulang, may konting hindi nakita sa jury, pupunain talaga nila yon. In an attempt, of course, to discredit. But realistically, hindi ho naman yun ang mahalaga eh.
1: Mm-hmm.
13: Yung affidavit, these are formalities. Para sa ganun, nandun lahat sa record. So, maganda rin na tinitingnan yan. But even during the pre-trial, pwede na sana pinagkaigihan yan eh. Mm-hmm. Mga minor, mga lapses lang naman. Okay. But and, of course, isang leksyon din sa prosecution o kaya sa depensa, kung mag-present ka ng ebidensya, dapat masinop, maayos para sa ganun, wala nang masyadong pula.
1: Okay. And of course, bukod dun po sa marami na rin nagtatanong ngayon, Atty. Gayosa, bakit kinakailangan ipalabas din yung video ng, I think, ng Chief Executive, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte kahapon? For what purpose do you think?

0: finally, attorney Cayosa, siguro ina paano po niyo i-assess, kasi talagang kagabi, medyo kahapon patap nung nag-closing remarks itong defense panel, talagang sinabi nila na walang sapat o walang concrete, parang ano, walang sapat o walang concrete na ebidensya pinreset ng prosecution in relation to the Article 4 of the impeachment, meaning yung grave threats including yung sa sedition. So may basihan ba to? Itong kanilang nabanggit na ito, ang kanilang conclusion sa kanilang closing remarks ng defense panel. Attorney Cayosa.
1: Masanay na ho tayo sa ganyan, no? Na pag magsalita yung defense, siyempre, lahat sasabihin niya, walang ebidensya ang prosecution. Pag magsalita din yung prosecution, sasabihin niya, kumpleto kami, walang nangyari dun sa hindi natibag ng cross-examination. So normal lang expected yan sa mga abogado. Wala ho naman nagsusurrender sa umpisa pa lang eh. Di ba? So, hindi ho, wala hong bearing yan dun sa ating assessment. Makinig tayo, tingnan natin, suruin ng mga judges. Huwag sila magpadala sa mga closing, opening, at kung ano-ano mga argumento pagdating sa determination of facts. Normal lang ho yan. Ang mas maganda, maayos ang paglatag ng mga ebidensya at mabigyan ang magkabilang panig ng sapat na pagkakataon, suriin, at yun nga, maglagay ng kanyang-kanyang mga argumento. So,
0: sabagay, yung
1: isimplihan na sana ho ito para sa ganun, simplihan. Hindi masyadong magtagal.
0: Sabagay, sinabi naman ng defense, ng prosecution, hindi natibag ng defense ang integridad ng kanilang witness, Attorney Cayosa.
1: Tama, expected lang ho yan.
0: Salungin
1: din tayo dun sa mga abogado. They're young professional lawyers. They're very competent. They're just doing their job. Ang mas importante talaga is hindi masakripisyo ang katotohanan at accountability dahil sa mga technicalidad, dahil sa delaying tactics, paglilihis, mga procedural process. Of course, ang importante lang ho dyan is fair.
0: Yes.
1: At malinaw ang mga pangyayari.
0: With that, Attorney Cayosa, as usual, maraming salamat po sa oras na pinagkakaloob nyo sa ating himpilan, sa ating programa, for your professional insights and of course your objective na perspective para mabigyan ng tamang kaalaman at direksyon ang ating mga kababayan tungkol po dito sa impeachment trial na ito. Maraming salamat po, Attorney Cayosa.
1: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
0: Ang ating constitutional law expert, walang iba kundi si Attorney Domingo Egon Cayosa. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
10: Garantis

0: Tadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napining schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
1: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay dito pa rin po sa ating programang Global na Tayo dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po natin ang ating Global na Tayo team. Sa ating production side, ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Ang ating producer, si Ms. Diesel Nanyong sa Master Control. Kasama natin si Mr. Milo Jonela. And of course, sa wirecast, si JP. And sa ating live audio streaming, si Hero. Yan. Paalala lamang po, ha, kami po ay inyong nasusubaybayan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan ng ating shortwave transmitters, gamit ang mga pasilidad ng Voice of America dito sa Maytinang Tarlac. Kaya good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng ating mga overseas Filipino workers na nakakapanood at tumututok dito sa ating himpilan, gamit ang ating shortwave broadcast. Maging sa ating mga foreign listeners, lalo sa shortwave listeners natin. For our shortwave listeners, foreigners or for the foreigners who are intently listening to us through our shortwave broadcast using shortwave receivers, we are very, very thankful for the reception reports that you are sending us. We appreciate it very much, and please send us more reception reports so that we may know how well the station is doing, how well is the frequency and the quality of audio reaching you wherever you are in the different parts of the world. Yan, okay? Sige, tuloy-tuloy po tayo, ha? Sige. Ngayon, inaantabayan po natin. Alam nyo, napakarami ng stunt yung sa naging panayam natin kanina kay Attorney Benjamin Tolosa. Si Attorney Benjamin Tolosa po ang House of Representatives Prosecution Panel Spokesperson. Okay? Naitanong natin sa kanya yung kanyang assessment bilang spokesperson ng House of Representatives Prosecution Panel at yung iba pang mga detalye ng mga nangyaring court dates kahapon pati nung isang araw kung saan umupo sa witness stand ang unang-unang prosecution witness na galing sa NBI, si NBI agent JM Kalilung. Ganyan din, nakausap natin si Philippine Ports Authority spokesperson Miss Eunice Samonte. Ito naman ay may kinalaman sa kang operations ng ating mga pantalan sa likod po ng bagyong si Inday. So may mga cancellation, may mga suspension na po ng ikang paglalayag ng mga barko sa karagatan para masigurado po na ligtas ang ating mga pasahero na tatawid ng mga karagbatan. So apektado ang Batangas Port, Masbate, Samar, Marinduque, Mindoro, Palawan, Guimaras, Zamboanga, marami pang iba. And we could expect na baka madagdagan pa ito sa mga darating na oras sapagkat ito pong bagyong Inday ay ika nga ina-expect na lalabas pa sa Sabado. Okay? So, babantayan pa ho natin ito, itong operations ng ating mga Philippine Ports Authority. As of kanina, no, nakakausap natin si Miss Eunice Amonte, ang spokesperson ng PPA, there are what? 141 stranded. As of kanina, ng mga pasahero, figures na ibinigay. So, possible sana hindi na madagdagan, pero pero baka madagdagan. Pero ang importante dito is nakatutok agad ang Philippine Ports Authority together with other government agencies para matulungan itong mga stranded passengers natin. Ano po sa ating mga pantalan, yung pagkain, yung medical assistance, at yung masisilungan nila sa likod kung habang suspended ang operations ng mga pantalan. Alright, sige. Anyway, so alamin natin yan. At syempre, nakatutok din tayo sa iba pang mga kaganapan dito sa Kamaynilaan kasi naka-blue alert po ang Metro Manila. Naka-blue alert ang Metro Manila. Sanhi po nitong maaring epekto ng bagyong Inday, no, sa Metro Manila. So, bantayan po natin yan. Babalik po kami makalipas ang ilang paalala.
0: Garantisadong solusyon.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pasimpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Tayo kasama si Ray Sampa dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Alright, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service sa programang Global na Tayo. Ayan. So nakausap na natin, lagi na natin nakakausap ang mga ano, ang mga abogado, talaga naman, mga de campanilla ng mga abogado, si Attorney Tolosa, si Attorney Cayosa, si Attorney, alam ko one time nakausap na rin natin si Attorney Mel Santa Maria, di ba? Marami pang ibang mga abogado na nakakapanayam para magbigay linaw dito sa nangyayari sa impeachment trial. Pero alam nyo, mga kababayan, totoo yung sinasabi ni Attorney Tolosa at ni Attorney Cayosa na hindi po nakukuha sa paramihan ng objection sa korte at hindi rin nakukuha yung puntos kung gaano karami yung mga motion ng magkabilang panig na na-approve. Hindi po ganoon yun. Ang tinitingnan po kasi dapat ng korte, ng mga senator judges, ay yung ebidensya na ipinipresenta. Okay. Yan. Yan ang importante. Kung relevant ba yung ebidensya? May sapat bang bigat yung ebidensya? Okay? O pasay na yung ebidensya? O pinapakita na lang ba ito to elicit, what you say, emotional reaction? Di ba? Hindi siya magiging objective. So parang ganun, hindi ho nakukuha sa ganun na paramihan ng I object. Tapos may sasabihin nung judge, overruled. Ay, sasabihin nyo, ay talo. Hindi. Wala pong ganun. Hindi po dapat ganun ang ano, hindi po dapat ganun ang pananaw natin kapag tumututok tayo sa isang paglilitis sa isang court. Pero alam nyo, natutuwa ako kasi sa ginawa po ito ng Senado na inilive nila, alam nyo, nagkakaroon ng idea yung isang ano, yung isang ordinaryong mamamayan, yung isang magsasaka ano sa pamamagitan ng YouTube, ng Facebook broadcast live ng Senado at ng iba pang mga mainstream media, nakikita maski na ng isang ordinaryong magsasaka na nagtatrabaho sa kanyang bukid basta meron siyang hawak o may TV siya, mangingisda na nasa laot pero may signal, meron siyang cellphone na may pwedeng manood ng YouTube o ng Facebook, o yung mga estudyante, college student na kumukuha ng law o college student, ano man ang kurso nila, high school students na may panahong manood ng impeachment trial, hindi nakakaabala sa kanilang pag-aaral. Alam nyo, nagkakaroon tayo ng awareness kung ano ba yung nangyayari sa loob ng isang courtroom, di ba? Kayo ba nakapasok na kayo sa isang courtroom? Kayo ba naka-attend na kayo ng isang totoong trial? Lalong-lalo na pag tinatawag na criminal cases, di ba? Kasi mayroon pong tinatawag na administrative case, may criminal case, mayroon tinatawag na family court. Yung family court, pang pamilya talaga yon, di ba? Usapin ng pamilya, okay? Halimbawa, adoption, yung iba, annulment, dissolution of marriage, or something like that, di ba? Itong yun namang ibang mga korte, mayroon tinatawag yun nga, yung talagang korte, yung dumidinig ng mga administrative case, criminal case, mga litigation. Okay? Alright. So, nakita nyo ba kung talagang paano magdikdikan ng mga abogado? Yung talagang hindi sa Senado, yung talagang totoong trial court. Ay, grabe po. Ay, grabe talaga. Okay? Sabi nga nila, yung nakikita natin ngayon sa Senado, yung pag-object, kaliwat-kanan, malamya pa ho yan sa totoong trial court kung dadalin mo talaga sa isang korte. Okay, yung talagang regular na korte. Lalo na kung mabibigat ang mga taong involved. Okay? So nakikita po ng isang ordinaryong Juan de la Cruz. Ha? Ng isang ordinaryong Juan de la Cruz. Maski na ng isang high school student, ng isang college student, ng isang nanay na nasa bahay lang na nanonood, gustong malaman kung ano nangyayari. Ng isang jeepney driver na nagmamaneho pero nagpapahinga, pagod siya, gusto niya magpahinga, manonood siya noon, nakikita niya, di ba? Ay, ganito pala ang ano, ang sitwasyon. All right. Puputulin ko muna itong pag-uusap natin ito sapagkat kapiling na po natin ngayon sa ating linya ng komunikasyon si Cotabato Governor June Tamayo. Magandang umaga po, Governor June Tamayo. Welcome po sa programang radyo, sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service.
6: Magandang umaga rin sa atin, sa mga tagapanood at mga tagapakinig natin nandyan, sa ating mga kababayan. Sa muli, isa, napakagandang araw sa ating lahat.
2: Maraming salamat po sa pagpapaudlak sa amin, Governor Tamayo. Governor Tamayo, unang-una, kamusta po ang kalalagayan ng ating probinsya sa South Cotabato? Dahil marami po kami nakukuha mga balita na medyo nakararanas sa matinding pagbuhos ng ulan ang Mindanao. Kasama na ang Cotabato, Governor?
6: Opo. Opo, sa totoo lang, hindi naman talaga tayo dinadaanan ng bagyo, no? Dito sa aming lalawigan, pero normal lang talaga yan na nagkakaroon ng malalakas na ulan pag may mga bagyo sa mga karatig probinsya. Mm-hmm. At yun yata ang nangyari ngayon, sobrang lakas ng ulan sa mga ilang areas namin, ilang barangay. Mm-hmm. At meron na rin mga landslide na andito, pero lahat naman ay manageable dahil ang kagandahan naman dito sa aming lalawigan, established na masyado yung ating mga hazard maps. Mm-hmm. At alam namin kung ganito yung rainfall rate, kasi meron kami mga rainfall rate na mga testing equipment. At pag makuha yung eksaktong data, alam na kagad namin kung saan yung posible na magkakaroon ng landslide na mga areas. Kaya't ang nangyayari, highly monitored naman. So far, so good pa naman, well managed pa naman yung ating sitwasyon dito sa ating lalawigan.
2: So sa ngayon po, as we speak, Governor, walang apektadong bayan sa South Cotabato, sa ilalim po ng inyong provincial administration?
6: Meron naman mga landslide like sa Sarabia, may landslide sa portion ng Pulomulok, sa itong mga matataas na area. Mm-hmm. Pero kagandahan lang kasi identified namin yung mga areas na possible na magkakaroon ng landslide dahil na-evaluate na rin ito at nagkaroon kami ng mga hazard maps. Mm-hmm. Yung hazard maps namin, mag-identify yan kung may ganitong kalakas na rainfall rate, saan yung posibleng magkakaroon ng landslide, saan yung magkakaroon ng flash flood, saan yung magkakaroon ng mud flood at saan yung mga delikadong area. So identified na yan. So kung may kailangan nililikas, nililikas. Sa ngayon, wala pa tayo nililikas dahil wala pa naman doon sa mga highly populated areas. Mm-hmm. At yung ating mga municipal mayors at ang city mayor natin ay dahil nga sa pabago-bago ang panahon, sa ngayong araw, nadeklara muna na wala munang pasok sa lahat ng antas ng paaralan mula elementarya hanggang sa kolehiyo.
2: Sa ano po yan? Sa province of South Cotabato po? Lahat?
6: Yeah. Pero ang nagdi-declare dito sa amin ay yung mga municipal mayor at ang city mayor dahil sila ang binigyan natin ng authority na titinan at sila mismo mag-assist kung tama ba't napapanahon na kailangan isuspende yung mga klase.
2: Napakaganda na banggit po ninyo, Governor Tamayo, na meron kayong mga scientific method, meron kayong mga instruments, scientific instruments at measuring in advance nitong mga ganito klase ng sitwasyon. Dahil tinamaan din ang nakaramdam din ng South Cotabato ng malakas na lindol nitong mga nakalipas na araw. So yun yung binabantay natin na maaring maging secondary effect ng habagat yung landslides dahil nga po na-loosen o na-weaken na yung mga sabi na nating mga lupa dyan, Governor.
6: Tama. At sabi ko nga, alam namin, nakamapping na yan lahat, mga possible na may mga landslide prone areas dahil nga kumpleto naman yung hazard maps ng different LGUs. At ang kagandahan kasi dito sa amin, ina-update yung mga hazard maps na yan at patuloy na tinitinan at nililikas namin yung mga tao as early as possible. Mm-hmm. At hindi pa nga dumating yung ganitong ulan at ganitong kalakas na ulan ay after ng lindol, may mga nilikas talaga kami na mga bahay na alam namin magkakaroon ng landslide if in case yung rainfall rate na makukuha ng aming instrument ay ganito, posible talaga na magkakaroon ng landslide. Kasi dito, meron kami instrument na chine-check talaga kung ano yung rainfall rate yung rainfall rate, kaya bang ma-sustain ito ng lupa, mabibigatan ba ang lupa nito in a certain period, pag ganito katagal na ulan na ganito yung rainfall rate, saan yung mga affected areas. Mm-hmm. So sa ganun talagang highly monitored namin yat at hindi ko man nakikita sa ngayon na may malaki kaming problema dahil nga sa talagang highly monitored naman natin yung sitwasyon.
2: Alright. Governor Tamayo, medyo lilihis ako ng mga katanungan. Ano po, Governor Tamayo?
6: Okay.
2: I hope you will allow me to ask these questions. Kasi dito mga nakalipas na araw, nagsimula na po ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Of course, nakatatlong araw na sila for this week. At sumalang na yung first witness ng prosecution panel na si NBI agent JM Kalilong. Kahapon, na-cross-examine na rin siya ng defense panel ni Vice President Sara Duterte. Sa pananaw po ng isang governor, o ng, sa pananaw po nyo, bilang personal po nyong pananaw na lang, sabi na natin, personal na pananaw, at gayon na rin bilang ama ng probinsya ng South Cotabato, gaano ba kahalaga sa ating sa inyong mga konstituwente, sa inyo, itong pagdaraos ng impeachment trial na ito? Meron ba kayo nakikitang, sabi na natin, magandang kalalabasan nito para sa South Cotabato, para sa inyong mga konstituwente?
6: Hindi, actually yan ay normal na proseso na nagkakaroon ng check and balance sa lahat ng aspeto ng gobyerno natin, sa lahat ng sektor ng gobyerno natin. At alam natin yung paglilitis na yan ay talagang normal process. Kung may nakikita mga anomalya, kailangan mong i-prove na may anomalya, kailangan mong i-prove na walang anomalya. Pero ano yung effect nito sa local government? Ngayon napapansin na mas makakabuti talaga na bigyan talaga ng malaking halaga yung local government units, dahil alam niyo naman na sa ngayon ay according to our constitution, 40% lang talaga bumababa sa local government through national tax allotment, at ang 60% ng buhay ay talagang nasa national government. At yung mga nangyayari ngayon, mga issues, nakikita naman natin na sobrang dami mga misuse of funds. Simula pa, dekada-dekada pa, simula pa nung nasimulan yung ganitong konstitusyon, dahil sa sobrang laking pera nandun sa central government, medyo nahirapan sila mag-disburse, nagkakaroon ng mga anomalya at mga ganito, kahit nagkakaroon ng mga hearing na ganyan. So siguro ito yung napapanahon na makitaan na rin nila yung importansya ng local government na silang may direct na hawak at nakita, nakakakita na mga problema mismo doon sa mga sa community mismo, sa baba, sa grassroots mismo. Kaya tiyak ako'y natutuwa dahil nga sa mga nakita ng ating mahal na pangulo ng mga nakaraang mga taon na talagang may problema sa disbursement sa national government, dahil nga sa nagka-issue doon sa flood control, nagka-issue sa ganito mga sistema na paggastos ng mga pundo ng gobyerno, katulad ito nililitis ngayon. So siguro ang ginawa ng ating mahal na Pangulo ay talagang tiniyak niya na maibaba yung local government support fund. Aside from the national tax allotment, binaba niya na yung local government support fund, that is around 87 billion pesos. So bumababa na yan, and as much as possible, tinatry nila na magkakaroon ng equal distribution doon sa ating mga local government units. At ito'y simula pa lang ng pagkakakita ng central government na mas nakakabuti kung ibinababa talaga sa local government. Ito rin yung panawagan namin noon pa bilang Pangulo rin ng Partido Federal ng Pilipinas, na nag-advocate talaga ng decentralization of government through federalism. Ay ito yung panawagan namin na kung sana binaba na lang yung pundo sa local government, baka ang buong Pilipinas, magaya na rin sila lawigan ng South Cotabato na libre yung edukasyon, libre yung hospitalisasyon. At talaga nagkakaroon ng food security. Yes. Libre yung mga pabahay sa walang bahay. So talagang ina-address namin yung five fundamental rights, at kayang-kayang i-address ng local government units yan kung na-decentralize lang yung funds na meron tayo. So sana ito magiging wake-up call sa lahat.
2: Yes.
6: Ang mga nangyayaring ito yung impeachment, yung hearing sa flood control, yung mga ganito, magiging bukas sana, or magiging wake-up call sa mga kababayan natin na dapat tingnan rin yung anggulo na dapat bigyang halaga na talaga yung mga local government units na meron tayo.
2: Okay. So, ibig sabihin, kumbaga, sa baba, ibig sabihin sa probinsya, sa regions, sinusubaybayan nito, Governor Tamayo, itong mga kaganapan na ito. Hindi dahil sa issue ng politika, kundi para sa nakikita nating dapat na mga improvements at baguhin sa sistema para po lalong mapaunlad ang paghawak ng pondo ng taong bayan para ito mag-trickle down mismo from the top down to the barangay level.
6: Tama po yan. At least ito na yung panahon na mapapakita natin na dapat bigyang pansin at bigyang halaga ang local government units at dapat ma-address na, napapanahon na, na may address na ang five fundamental rights of the poor in the middle classes na dapat napaka-importante talaga na ma-address ito, na yung karapatan ng bawat mamamayang Pilipino na makapag-aaral sa eskwelahan na nabibigyan ng quality education, merong maka-access sa health facilities and services, magkakaroon ng disenteng trabaho, magkakaroon sa ng safe at komportabling bahay, at siyempre may pagkain sa pagkainan. Yan naman talaga yung five fundamental rights na dapat ina-address na ating gobyerno dahil nabayan ang buhay sa ating mga kababayan. Ang problema nga lang, 40% lang yung naibaba sa local government because of the constitutions that we have. Mm-hmm. Kaya't nga't panawagan, ito sana ay magiging wake-up call na napapanahon na, na baguhin na natin yung sistema ng gobyerno para hindi na paulit-ulit yung mga issue corruption na ganitong nangyayari ngayon. So palagi natin pinuproof, palagi na rin pinuproof ng iba't ibang ahensya, may sa Kongreso, may sa Senado, may sa Judiciary, and yet isa pa rin yung problema na dapat napapanahon na, nabaguhin talaga. At ako naniniwala ng ating mahal na Pangulo ay tinitingnan yung ganitong mga angulo. Kaya't nga't sa ngayon, ito yung panahon sa kanyang termino na talagang naibulgar na yung mga korupsyon na ito at naibulgar na rin yung mga hindi ka nice na ginagawa na nasa mga posisyon. At yung ating mahal na Pangulo, dahil sa siyang kauna-unahang Pangulo na talagang binaba yung pundo through local government support fund sa lahat ng local government units. Kaya kami sa local government, nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo at kung ano man magiging resulta ng laban na ito, kung ano man magiging resulta ng mga nangyayari ngayon, sana makakabenepisyo pa rin yung local government para makakabenepisyo yung taong bayan na meron tayo.
2: Ultimately, yun ang goal, ano po, Governor Tamayo. After all said and done, at the end of the day, dapat ang magiging resulta ng impeachment trial, whatever their decision is, para talaga sa kapakanan, welfare at benefit ng taong bayan. Maraming salamat po, Governor Tamayo, sa oras po na pinagkaloob
6: sa amin. Maraming salamat at magandang umaga.
2: Ang ating pong governor ng South Cotabato, Governor June Tamayo. Well, magbabalik po kami magkalipas ang ilang paalala.
7: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
8: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya. Super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga. Malaking tulong po. Mabilis lang din po.
7: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
9: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
1: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ikalawang bahagi na ng ating programa dito sa Global na tayo sa Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Alright, kanina nakausap lang natin si South Cotabato Governor June Tamayo. Okay? Kinamusta natin ang kalalagayan ng ating mga kababayan sa South Cotabato. Although may mga reports kasi tayo na nakuha na matindi yung mga pag-ulan sa bahagi ng Mindanao, including Cotabato. But batay po sa naging panayam natin kay Governor Tamayo ng South Cotabato, bagamat nakararanas sila ng pag-ulan o lagay na sama ng panahon, nakahanda naman ang buong provincial government at meron pala silang mga preemptive plans, mga preemptive measures. Naka-monitor na kagad sila, 'di ba? May mga equipment sila, may mga monitoring sila na kung saan ang mga lugar. Pag sinabi ng PAGASA na ganito karami ang ulan na babagsak, 'di ba? 500 millimeters, 300, 500, 800 millimeters. Tapos ma-identify sa pamamagitan ng mga pre-positioned na mga equipments nila, alam na nila ngayon kung saan yung mga areas na babahain. So, madali sila makapag-deploy, madali sila makapag-react. Okay? Diyan sa South Cotabato. Na nakapanayam din natin si Governor Tamayo para makuha ang kanyang reaction tungkol dito sa ginagawa sa Senado para sa ating impeachment trial. The Senate being standing as a Senate impeachment court, kung saan ang ating mga senators ay tumatayo, mga senator judges, merong prosecution, merong defense. Okay? At tulad na nabanggit po natin kanina, kahapon natapos na yung cross-examination kay NBI agent JM Kalilong. Ulitin ko ho, si NBI agent JM Kalilong ay witness for the prosecution. Hindi po siya for the defense, for prosecution. Kaya po nagkaroon ng cross-examination. So dito natin natanong kay Governor Tamayo, ano ba ang importansya na isinasagawang impeachment trial na ito? Kasi inisip natin, okay, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero, looking beyond the personality, looking beyond the person who is being tried, ano ba ang epekto nito sa bayan? Okay. Lalo-lalo na sa taong bayan, lalo-lalo na sa mga kababayan natin na nasa malalayong lugar, katulad sa Mindanao, sa Visayas, sa South Cotabato. Ano ba ang sa Barm, sa Maguindanao, di ba? Sa Solo, sa Sulu, sa Hulo, sa Iligan, di ba? Sa Davao, Cagayan de Oro, sa Visayas, sa Batanes, ano Bicol, ano bang epekto ng impeachment trial sa buhay natin kung ano man ang maging resulta ng impeachment trial na ito? Yan ba ay makakatulong sa kabuhayan natin? Yan ba ay makakatulong para maiayos yung sistema na nakikita na mali? Yan ba ay makatutulong para makabawas sa isyo na korupsyon na nangyayari sa ating bansa? Aminado naman po ang ating pamahalaan. Pangulong Marcos, aminado na may korupsyon. Kaya nga niya in-expose itong mga flood control projects na ito. Di ba? So, makakatulong ba ang impeachment trial sa haba-haba ng gagawin nating impeachment, pagtutok sa impeachment trial, sa haba ng perang gagastusin ng gobyerno para magsagawa ng impeachment trial? Ha? Makakatulong ba yan sa buhay natin? Sa buhay mo? Sa buhay ko? Sa pagpapatakbo ng gobyerno? Di ba? O lalo lang ito mapapagulo? Di ba? Nasa sa inyo yung tanong dyan. Okay. So, pero since pinag-uusapan natin yan, ano bang magiging epekto niyan, lalong-lalo na sa ekonomiya ng bansa. Uunahin muna natin yon, yung pangkalahatang ekonomiya. So, nasa linya po natin ngayon ang ating RCBC Chief Economist, walang iba, kundi si Mr. Michael Recaport. Sir Mike, magandang umaga po. Welcome back sa programang Global na tayo.
10: Magandang umaga po, Mr. Ray, at sa inyong mga subaybay. Nice to be back po.
2: Thank you very much, Sir Mike, for the short notice. Talagang hindi mo kami binibigo. Thank you so much. Sir Mike, itong unang tanong ko, ano ba ang epekto ng impeachment trial na sinasagawa ngayon sa Senado sa ekonomiya natin kung meron man? At ano ba ang maaring maging idulot nito na epekto in the future kung ano man ang maging desisyon o hatol ng impeachment trial? May it be dismissed or acquit or charged? Ano ba ang nakikita mo as an economist ang epekto nito, long term, mid term at short term, Sir Mike?
10: Mr. Ray, from wala nung gera. Kasi bago maggera $67 yan. Ang peak po niyan almost $120 nung March. So ano pa rin from $120 sa peak. Tapos bago mag yung 'di ba nagkaroon ng fragile ceasefire April 7. Noong time na yun, $115 yan, 115. So we might, ano pa rin, malaki pa rin naman yung binaba. Kaya may konting clashes kasi nangyari yan. It's not the first time, even 2 weeks ago. May clashes talaga pag may attack sa mga ships, allegedly by Iran, gumaganti yung US. Tinatarget yung mga yung mga weapons, kung nasan yung mga weapons ng Iran, no? Lalo na yung mga ginagamit doon sa pag-attack ng mga ships sa Strait of Hormuz. So, it's not smooth sailing, yes. And maybe that's also part of the negotiating tactics. No? Kasi that's the art of negotiation. Eh. Hindi nag-give way pareho eh. Basta-basta. No? Si Trump, makita naman natin may consistency.

0: sa how paano siya mag-negotiate, no? Medyo syempre kailangan minsan may kahalong threat 'yun eh, no? Parang kung hindi niyo 'to ginawa, ito yung consequence, parang gano'n, may konting panakot, no? Eh yung Iran din naman, mahirap din naman, ano, hindi rin naman
1: Hindi na
0: nagigibin basta-basta.
1: magpapatalo. Oh, ayaw patalo.
0: O patigasan sila. So maybe that's part of it. So ang resulta po doon, Sir Ray, kailangan mag-flow pa rin yung langis doon sa Strait of Hormuz. Ayun ang bottom line, no? Medyo mababa pa rin yung presyo ng langis. Kasi, alo, yun, a few days ago, nasa, siguro, last week, mga $68, no? Ngayon, nasa $74. Umakit na $6, no? Yung US oil benchmark, no? Tapos yung Brent, yung, ano, mga nasa, ano, malapit-lapit sa $80, no? Galing yan ng mga 70 or even below $70. So, pero ang pinanggalingan naman yan, Sir Ray, nung Abril, nung peak ng
1: Yes,
0: gasoline, ng diesel,
1: nasa
0: lalo na,
1: 100 'yan.
0: 144 dollars sa peak, 144 dollars. Eh ngayon, mga 70 kapon, 76. So ngayon medyo umakyat ng konti, malapit-lapit sa 80. Pero it's still way below the 144. So nagre-reflect din po yun doon sa local fuel pump prices, yung mga
1: So,
0: local diesel, local gasoline.
1: Sir Mike, pwede nating masabi na yung mga naging pahayag ni US President Donald Trump tungkol dito sa tapos na yung MOU na yan with US at Iran, that is what we can say an art of negotiating para mas lalong maipush yung kung ano man yung gusto niyang agenda na maipush with Iran. Tama ba yun?
0: Knowing him, yung naging pattern na rin, yung consistency na strategy niya. Palagi siya nananakot eh. Mas malala nga yung panakot niya at least 2 to 3 months ago na sabi niya, buburahin niya daw yung talagang
1: Yung
0: panakot ng
1: civilization ng Iran,
0: todo-todo,
1: oh.
0: sibilisasyon. So may tendency siyang ganon. Tapos sisira, yung ano, siguro 1 to 2 months ago, sabi, sisirain niya lahat ng power plant, ng tulay. No? Kasi syempre, parang, oh, teka, di ba may international law sa mga ganyan, di ba? Would that constitute yung ganun, kung tototohanin, maging international crime or whatever. So, minsan, panakot, well, ganun, may tendency siyang manakot. O, ito ah, wala na lang. O, ano, wala na lang yung MOU. Pagka may konting ano, no? Kung hindi nasusunod yung, kasi ang usapan, kasi yung Strait of Hormuz, mapayapa. No? Uninterrupted yung flow ng mga ships. Tapos, wala mo ng clashes, wala mo ng gera, wala mo ng, pero yun nga yung nagiging premise kasi pag inatake yung mga ships, doon sila gumagante. Yung US, doon sila nag-attack doon sa mga weapons facility ng Iran. Ganun po yung nangyayari, sir. Eh. So, pero tignan pa rin natin kasi may tendency naman na hopefully exaggerated yon.
1: Yes.
0: But
1: Sana.
0: yung tulad nun, sana threats lang, sana exaggeration. Para, kasi para makuha yung concession. Eh,
1: Yes,
0: matigas din
1: yes.
0: naman kasi itong Iran. Pero minsan, sometimes both of them, both sides, they come to their senses. Eh, yung buong mundo kasi nagka-clamor na eh, itigil nyo na yan. Parang gusto
1: Parang
0: na
1: ano
0: ng
1: eh.
0: buong mundo, mapayapa.
1: Parang mga bata na parang mga bata pag okay, maganda yung usap. Pero pag nagkapikunan,
0: Opo, parang ganun po si
1: nagkakasakit.
0: Ray.
1: Parang ganun ang ano eh. Ganun ang
0: Hopefully, naging track
1: nangyayari.
0: record na yon, sir. Track record na yon, sir Ray, na parang si seryosohin ba natin to o baka naman exaggerated lang yung mga pananakot o yung mga banta, di ba? Kasi syempre, aasa sila na parang give it to the extreme yung panakot o magigibin yung isa. Pero minsan, sometimes they meet in between, no? Not necessarily giving in. O kahit paano, nagkaroon naman ng ano, di ba? Di ba, pinapangarap lang na ng mundo. O sana naman, matigil na yan, may
1: Yes,
0: kapayapaan na.
1: yes, yes.
0: Unti-unti, steps in the right direction, pero it's not smooth sailing kasi nga po, dahil knowing both sides, no? Yung naging track record nila. Pero at least, they're moving, ano eh, yan, di ba, 60-day na negotiations, talks, for a more permanent deal since June 17 yan eh. O di hanggang August 17, thereabouts, no? So, tingnan natin in the coming days kasi minsan itong ano, nainip din kasi minsan halimbawa si Trump na lulus siya ng patience na tagal. Parang ang tagal naman, umaandar yung oras,
1: Ano to?
0: walang
1: Mainipin
0: nangyay.
1: tong si Trump eh. Mainipin ito eh.
0: O parang kailangan may ano, may concession, may agreement, may magkasundo sila.

0: give it a chance. Dahil naman, may tentative ceasefire na since April 7 eh, yung tentative ceasefire. So, pero it's not smooth sailing. Meron talagang paminsan-minsan na clashes pa rin, lalo na sa Strait of Hormuz po, sir.
1: So we are, mabantayan natin yan, babantayan namin yan, Sir Mike, lalo na sa susunod na linggo, kung makaka-apekto ba yung mga naging pahayag na yan ni US President Donald Trump sa local pump prices natin dito sa Pilipinas. Maraming salamat po, Sir Mike. Again, as usual, sa oras na pinagkakaloob mo, sa ano, napakalalim ng experience at insight nitong si Sir Mike. Objective at nakapagbibigay ng tamang pananaw at direksyon sa mga usaping ganito. Thank you very much, Sir Mike. Thank you so much.
0: Apo, maraming salamat din po, Sir Ray, at sa inyong mga subaybay. Magandang umaga po sa inyo lahat.
1: Ang ating pong RCBC Chief Economist, Mr. Michael Ricafort. At dyan po tayo magpipinit ng isa pang edisyon na programang Global na tayo, as well, as usual. Ilang araw na tayong extended version. Kasi po tinututukan din natin yung mga kaganapan sa impeachment trial. And of course, yung pong itong pagtutok din natin sa bagyong Inday at kung ano yung maaring maging epekto nito. Lalo-lalo na yung habagat na dala nito, yung buhos ng ulan sa malaking bahagi ng bansa, no? Dahil hindi naman kinakailangan na full-blown na bagyo ang makapinsala sa iyo. Yung matinding buhos lang ng ulan, habagat, na nagiging sanhi ng malawakang pagbaha, landslide, malaking ano rin po yan, perwisyo sa buhay. Lalo na kung kikitil pa ng buhay ng ating mga kababayan. Okay? So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, sa ating production side, ng ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente, ang ating producer si Ms. Drizel Nanyong, na makakasama niyo po bukas sa Global na Tayo, si Ms. Drizel Nanyong po ang makakasama ninyo sa Global na Tayo bukas. And of course, sa ating master control, si Mr. Milo Jonella, sa ating wirecast, si JP, and of course, sa ating live audio streaming, si Hero. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan sa Voice of America para sa ating shortwave broadcast. Again, ito po yung lingkod, Ray Sampang. Antabayan po ang mga susunod nating programa. Antabayan po ang ating English service programs. Susunod na po yan. Mauuna dyan ang Dateline Malacanang. Makakasama nyo si Mr. Leo Magpayo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Rights and Climate Change during its 62nd session in Geneva. Presented by the Philippines together with Bangladesh and Vietnam, the resolution highlights the need for climate adaptation, intergenerational equity, and stronger protection for vulnerable communities affected by climate change. Philippine Permanent Representative Carlos Arrieta said the climate crisis is fundamentally a human rights issue and called for a greater international cooperation to support developing countries. The resolution also calls for...
1: ...na naka-alerto na ang operation center at may sapat na tauhan upang agad makatugon sa mga maapektuhang lugar. Patuloy naman ang koordinasyon ng Health Department sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mga lokal na pamahalaan at regional disaster units para sa mabilis sa pagtugon at paghatid ng medical services. Inihanda na rin ang kagawaran ng mga pangunahing pangangailangan gaya ng emergency medicines, medical supplies, hygiene kits, water purification containers para sa malinis na tubig at iba pang kagamitan. Nakasandby na rin ang response team sakaling kailanganin na i-deploy.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. Senate President Sherwin Gatchalian nanawagan ng mas maigting na paghahanda kontra sa bagyong Inday. Mula sa Senado, magbabalita si Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas Report.
4: Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian ng mas maigting na paghahanda at pag-upanday sa mga komunidad kontra sa bagyong Inday. Binigyan din ni Gatchalian ang kahalagahan ng maagang paghahanda at hinimok ang mga lokal na pamahalaan na gawing aktibo ang mga contingency measure, magpreposition na ng mga relief goods at iyakin ang kahandaan ng mga evacuation center. Binigyan din ng Senate President na dapat maging maaga ang pagkilos para maiwasan ang mas malaking pinsala. Binigyan din niya na bukod sa kagyat na pagtugon, dapat gawing ding institusyonal ng bansa ang pangmatagalang solusyon sa pamamagitan ng Ligtas Pinoy Act na nag-aata sa pagtatayo ng mga nakalaang evacuation center sa bawat lungsod at munisipalidad sa Pilipinas. Anya, tuwing may sakuna, paulit-ulit na problema ng mga apektadong pamilya ang paghahanap ng mga ligtas na matutulugan dahil nasisira ang kanilang mga tahanan. Dagdag niya, may 3.745 billion pesos sa inilaan sa ilalim ng 2026 National Budget para sa pagpapatayo ng mga evacuation center. Sa ilalim ng Ligtas Pinoy Act, ang mga evacuation center ay dapat itayo ng may kakayahang kontra sa lakas ng hangin ng bagyo na aabot sa 30 kilometers per hour. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Lalong pinaigting ng lalawigan ng Batanes ang kanilang paghahanda habang papalapit ang bagyong Inday. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Chief Cesar Roldan Estikul na hindi pa man nakakapasok na Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday ay naikasana nila ang paghahanda. Kabilang dito ang pagkataas ng mga bangka, paglalagay ng window shutters, pagkatali at paglalagay ng pabigat sa mga bubong at ang sinagawang pre-disaster risk assessment ng Batanes PDRRMO. Nakanda na rin ng PDRRMO sakaling kailanganin ang evacuation habang ipinatutupad sa kanilang komunidad ang Adopt a Neighbor Program kung saan maaring lumikas sa mas matibay na bahay ang isang pamilyang nangangailangan ng tulong.
5: Bawat munisipyo po ay meron na po tayo mga naka-prepositioned na family food packs na yun ay sapat pa sa buong bayan. At the same time, meron din mga hygiene kits, mga shelter repair kits po na naka-preposition na. So, even kitchen kits. Yan po ay naka-preposition sa bawat munisipyo para just in case nakakailanganin ay agad nilang maibibigay. Ganun pa man, meron pa rin po tayong karagdagang stocks na family food packs and kitchen kits dito sa province na kahahatid lang po last week sa tulong ng DSWD at World Food Program.
1: Si Batanes PDRRMO Chief Cesar Roldan Estikul.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa rin balita, kanya-kanyang paghahanda na ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa Metro Manila kaugnay ng inaasahang epekto ng bagyong Inday. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, inaantabayanan ng Metro LGUs ang worst case scenario, lalo na ang mga insidente ng pagbaha. Sinabi rin ni Zamora na ipinapaubayan na nila sa mga LGU ang pagsuspinde sa mga klase.
6: Ang best mindset po talaga is we prepare for the worst possible scenario. But we hope for the best, but we always prepare for the worst possible scenario. Let us not underestimate the effects of Super Typhoon Inday. Let us be prepared.
3: Si Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora.

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Gumagana at may maayos na maintenance ang lahat ng pumping stations na nasa pangangalaga ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayon kay MMDA Chair Attorney Romando Artes, malaki ang papel ng mga ito upang mabilis na mapahupa ang baha sa iba't ibang parte ng Metro Manila kaugnay pa rin ang posibleng epekto ng Bagyong Inday. Aminado kasi si Artes na tiyak magkakaroon pa rin ng mga serye ng pagbaha dahil sa laki ng volume ng tubig ulan na bitbit ng Bagyong Inday at habagat. Panawagan pa ng MMDA sa publiko na maging maayos sa pagtatapon ng basura upang hindi mabarahan ang waterways at magawa ang mga pump ang trabaho nito.
2: We can assure yung public ay na gumagana naman lahat ng pumping stations natin. Mas mabilis uupa yung tubig baha. Sana namin pakiusap pa rin namin ay yung pagtatapon po ng basura kasi yan po ay malaking epekto doon sa pagbara sa mga daloy ng tubig. Marami tayong nakikitang flash floods na pag naalis naman natin yung basura, mabilis talaga humupa yung tubig.
1: Si MMDA Chair Attorney Romando Artes.
3: Samantala, umaasa po ang Department of Agriculture o DA na magiging mas matimbang ang dalang benepisyo sa agri-sektor ng Bagyong Inday kesa sa tinatayang pinsalang posibleng idulot nito sa nasabing sektor. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, una kasing binawasan ang alokasyon ng irigasyon. Kaya naman kung sasakto ang bagsak ng tubig ulan sa mga dam ay tiyak na mapapataas nito ang water level. Magiging malaking ginhawa naman ito sa mga magsasakang umaasa sa tubig mula sa irigasyon at direktaring makakatulong sa pagpapataas ng kanilang produksyon.
4: Kung babagsak yung ulan doon sa mga watershed areas ng mga major dams natin, Angat, Magat, makakatulong para tumaas yung water level. While it is true na nagbawas ng allocation for irrigation dahil mababa na sa critical water level. Kaya ang una talagang inaalisan yung irrigation. Kasi ang priority, of course, ang inumin tubig ng Metro Manila. So, importante itong parating na bagyo ay magbuhos ng ulan dito sa mga watershed area.
3: Yan po ang pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Puspusa na ang pagtutok ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa iba't ibang lugar sa bansa sa gitna ng malalakas na pag-ulan. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, inatasan siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking nakaantabay ang DPWH kasama ang iba pang sangay ng pamahalaan para agad na tumugon sa mga lugar na madalas bahain at masigurong ligtas ang bawat mamamayan. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang offland kontrabaha ng DPWH sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Tarlac, Naga at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, kabilang ang Cebu, Iloilo, Bacolod, Cagayan de Oro at Maguindanao bilang bahagi ng patuloy na paghahanda ng pamahalaan ngayong tag-ulan. Sa nasabing programa ay sinasagawa ang paglilinis, desilting, dredging at pag-aalis ng obstructions sa waterways upang mapabuti ang daloy ng tubig-ulan at mabawasan ang panganib ng pagbaha. Una nang sinabi ni Dizon na ngayong pagpasok ng malalakas na pag-ulan ay masusubok ang mga ginawang flood control na naisaayos matapos mabuko ang mga ghost at substandard na proyekto.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inalerto na ng National Electrification Administration o NEA ang lahat ng electric cooperative sa bansa na agad magpatupad ng contingency measures bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Inday. Kabilang sa mga ipinagutos ng NEA ang pag-activate ng emergency response teams, mahigpit na monitoring sa lagay ng panahon at paghanda ng sapat na kagamitan at buffer stocks para sa mabilis na pagkukumpuni ng mga pasilidad ng kuryente. Layunin ng hakbang na mabawasan ang pinsala sa power distribution facilities at mapabilis ang pagpapanumbalik ng serbisyo kung magkaroon ng malawakang pagkawala ng kuryente. Pinayuhan din ng NEA ang publiko na unahin ang kaligtasan, magtipid sa baterya ng mga communication device at agad iulat sa kanilang local electric cooperative ang anumang naputol na linya ng kuryente.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Ang oras 11:25 sa iba pang balita. Iniulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na dumanas ng moderately explosive eruption ang Mount Canlaon kaninang umaga. Ayon sa PHIVOLCS, naganap ang eruption bandang alas 7:30 ng umaga kanina. Nasa alert level 2 na ang bulkan buhat noong July 29, 2025 dahil sa pagiging aktibo nito. Sa saklaw ng Mount Canlaon ang halos 25,000 hektarya ng lupain na may rainforest at vegetation. Sa ilalim ng alert level 2 ay ipinagbabawal ang pagpasok sa 4 na kilometrong radius ng permanent danger zone. Sa ngayon, wala pang utos ang lokal na pamahalaan na lumigas sa mga residente kundi maging handa lamang sa anumang kaganapan.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sumentro sa economic growth at modernisasyon ng government systems ang naging pulong ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating British Prime Minister Tony Blair sa Malacanang. Kasama ng dating British official sa Malacanang ang mga kinatawan ng kanyang think tank na Tony Blair Institute for Global Change, isang non-profit, non-partisan consultancy firm na nagbibigay ng payo sa mga pamahalaan, negosyante at politiko tungkol sa polisiya at teknolohiya. Kinilala ni Pangulong Marcos Jr. ang patuloy na pakikibahagi ng dating Prime Minister sa pagpapabuti ng pamamahalan sa pamamagitan ng Tony Blair Institute for Global Change. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kabilang sa mga napag-usapan ay mga estratehiya para panatilihin ang panglago ng ekonomiya, pagpapalakas sa National Crisis Management Systems ng Pilipinas at paggamit ng Artificial Intelligence o AI para mas gawing epesyente ang mga operasyon ng pamahalaan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang plano ng Amazon Web Services o AWS Incorporated na maglaan ng $5 billion o mahigit 300 billion pesos para sa pagtatayo ng digital infrastructure sa Pilipinas sa susunod na 15 taon. Ipinresenta sa Pangulo ng panukalang o ang panukalang digital infrastructure investment na inaasahang magpapalakas ng digital transformation initiatives ng bansa at lilika ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Kabilang sa panukala ang posibleng pagtatayo ng AWS region sa Pilipinas, isang grupo ng data centers na magbibigay ng cloud computing services mula mismo sa Pilipinas. Kapag naisa-ikotuparan ito, makakatulong ito sa digital transformation ng Pilipinas, magpapabilis ang e-government initiatives, makakahikayat ng mas maraming teknolohiya at AI investments at magpapalakas ng digital infrastructure ng bansa. Lilikha rin ito ng high-value jobs at poposisyon sa bansa para maging competitive regional hub sa digital infrastructure at artificial intelligence.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nakakuha ang Pilipinas ng 8 bilyong pisong investment pledges mula sa IT BPM companies sa Canada. Kabilang ang mga kumpanyang BlackBerry, CGI, Everise, InTouch CX, Manulife, NQX, OpenText, Sun Life at Telus sa nakapulong ng delegasyon ng Pilipinas sa Canada. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, layon ng investment plans na lumikha ng dekalidad na trabaho, pabilisin ang digital transformation at palakasin ang posisyon ng Pilipinas bilang isang pinagkakatiwalaang global technology hub. Dagdag pa nito, lumalawak pa ang workforce mula sa dating back-end capabilities at nagiging mahalagang katuwang ng global enterprises na nangangailangan ng skilled talent at AI-related operations.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Kaugnay nito.
5: At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
6: Unang tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo.
7: Yusek, good morning. Yusek, ano po ang opisyal na assessment ng Malacanang sa naging takbo po ng unang tatlong araw ng impeachment trial?
5: Hindi po mandato ng

0: pastor, mayroon ng magiging tagapag-alaga, mayroon ng tagapag-alaga ng kalusugan ng mamamayan sa inyong lugar.
1: Sa mga lugar na malayo at madalas nakakalimutan, mas tumitindi ang hamon. Mga komunidad na kinakailangang marating, kahit gaano pa ito kalayo o kahirap puntahan. Isa si Dr. Jofel Angela Bravo sa mga magigiting na tumugon sa panawagan ng serbisyo bilang doctor to the barrios. Para kay Doc Bravo, ang mga health worker ay ang sandigan ng komunidad, tagapagpagaan sa karamdaman ng mga may sakit, tagapagtanggol ng kalusugan, at tagapaghatid ng pag-asa.
2: Kalusugan, inaalagaan, buhay, iniingatan. Yan ang nais ng Pangulo. At lagi natin tandaan, ang bagong Pilipino ay gumagalang sa buhay ng bawat tao, makadiyos at makabayan, at hindi nag-uutos na kumitil ng buhay. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
3: Sa pagkatapos lang ng press briefing ni Ate Secretary Kay Castro dito sa Malacanã, ibinalita ng opisyal na si Pangulong Marcos Jr. na nangyong nakabantay sa pinakauling lagay ng panahon sa bansa, kahit anya yung paghina into bagyong kategory si Uday. Sabi niyo sa transfer kumikilos ng iba't ibang tanggapan ng gobyerno na kahandaan ng family footpaths at iba't ibang mga kagamitan na gagamitin para magpababa itong effect ng iwan ng bagyong Uday sa bansa. Samantala na yung tanghali na hindi nga nila sa mga kanyang kaugnay sa impeachment trial for Vice President Sara Duterte, sabi niyo si Castro, hindi mandato ng Malacanang na mag-assess ng hearing ng impeachment, trabaho daw yan ng Senado. Ang taong bayan, dapat sila yung mag-monitor sa mga nangyayari sa Senado para ma-assess nila sa sarili nila kung ano na yung nangyayari sa bansa. Ngayon, kung naging patas doon ba, umaayos itong impeachment trial, ang hiling lang ng Pangulo Marcos, sundin ng mga senador yung batas at yung proseso, at nakikita naman ng palasyo na maayos yung baloy o yung hearing ng laganap na impeachment trial sa Senado. Kung may kayo sa impeachment trial, yung aligasyon na umani mayroong control si Pangulong Marcos sa National Bureau of Investigation, sabi ni Jose Castro, yung ganitong argumento pinakamababa ayon sa official. Hindi naman dapat mag-question yan dahil kahit wala ba mga pagbabatanong si VP Sara, ang National Bureau of Investigation, under naman talaga yan ng Department of Justice at ang DOJ, bahagi yan ng Ejecutivo. Mandato ng amin ng NBI na investigahan yung banta sa buhay ng Pangulo, lalo para yan sa proteksyon ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. Sa sinabi naman ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na walang evidence, walang ebidensya yung brave threat laban kay Pangulo Marcos at kay FL Visa dahil hypothetical and conditional lamang naman daw yung mga salitang ginamit noon ni VP Sara. Ang sabi ni Jose Castro, yung pagbibigay ng salita ni VP Sara noon na kumausap na siya ng tao para patayin yung first couple, hindi daw yung hypothetical, hindi yung ginawang isip lamang, hindi daw yung pantasya dahil mismo si VP Sara yung nagsabi niyan, at hanggang sa kasalukuyan, hindi pa yung daw yung pinapasinungalingan ng italagang Pangulo. So hindi yan masasabi yung hypothetical lamang, sabi rin ni VP Sara noon, yung mga salitang no joke. So siniseryoso daw yan. O may naman doon sa isa pinang offline o operation domino, sabi ni Jose Castro, ang partido ni VP Sara, yun ay sabi niya, sila dapat magbigay ng detalye, kaugnay dyan at hindi ang data niya. Si VP Sara, binigyan sila ng pagkakataon ng NBI para malaman na matulungan siya doon sa mga sinasabi ng death threat, pabanta sa kanyang buhay. Hindi rin kasalanan ng kahit sino man na mayroong existence na pwedeng out na doon. Dahil mismo si VP Sara mismo, yung hindi naman gayang patunayan yung mga death threat na umano yung natatanggap niya. At kaugnay doon sa pagkakataraga kay Secretary Benjamin Avalos, bilang cabinet secretary, kung matatandaan kasi natin, una nang inagolish yung opisina na yan, nag-habsec. Sabi at nilinaw ni Jose Castro ngayong tanghali, ibang posisyon yung ibinigay ni Pangulong Marcos kay Benjamin Avalos. Bago daw ito, hindi ito kagaya ng special assistant to the president. Ang pinaka-itos o pinaka-mandato ni Pangulong Marcos kay Avalos, make sure na mapapakinabangan at mararamdaman ng publiko yung serbisyo

0: ng administrasyon, inatas ng dalawa si Avalos na maikot-ikot sa buong bansa para masiguro na matutupad itong mandato na ito. Yung mga cabinet secretaries, anya kasi ng administrasyon, kanya kami sila ng trabaho at si Pangulo Marcos halos araw-araw narigikot at iba pa ng Pilipinas. Ngayon mention na daw si Avalos, mas maraming mapuputa ng administrasyon, lalo si Avalos na yung kakatawan kay Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. At hindi na daw mga ilangan ng panibagong executive order para dito kasi na-exercise lamang ang ng Pangulo yung plenary power to office. Ito na muna ang pinakula mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito.

0: 1990s. Haharapin na ang mga tanong ng taong bayan.
1: Mahalaga ang pakikinig, lalo na sa mga usapin patungkol sa pamamahala sa ating bayan.
2: So, wavelength talaga ako niyan.
3: Siyempre, taong bayan tayo, kailangan nating makita yung katotohanan.
4: Even though na meron kang posisyon sa isang gobyerno,
1: sana harapin ng akusado ang impeachment na mayroong katapatan.
2: Kung talaga namang mayroong ebidensya, nararapat na managot.
5: Dapat sila yung halimbawa ng maayos na pamumuno para maging maayos ang bansang Pilipinas.
0: Subaybayan ang live coverage ng The Impeachment Trial on air at sa digital platforms. Dito lang sa inyong People's Television.
6: Babalik ang bagong Pilipinas ngayon, pag-aaral sa epekto sa kalusugan ng mga kabataan ng labis na screen time, matagal na pag-upo at kakulangan sa tulog. Ating pag-uusapan kasama si Patricia Isabel Amita, Science Research Specialist 2 ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. Ms. Patricia, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
7: Magandang tanghali po, Sir Joshua and Asik Aireen.
6: Ma'am, bago po natin talakayin ang inyong pag-aaral, bakit po mahalagang bigyang pansin ang mga pang-araw-araw na gawain ng mga kabataan tulad ng paggamit ng gadgets, pagtulog at paggalaw pagdating sa kanilang kalusugan? I think hindi lang para sa mga kabataan, maging sa mga adults din. Ako, guilty ako dito. Go ahead, ma'am.
7: Opo, so tama po yan, no? Although kapag sinabi po kasi natin na malusog, ang una po natin naiisip, of course, is tamang pagkain, wastong nutrisyon, at regular na ehersisyo. So tama naman po yun, di ba? Pero meron din po kasing mga ibang mga pang-araw-araw na habits na malaki rin po yung epekto sa ating kalusugan, katulad ng sapat na tulog, no, tamang paggamit ng gadgets, at pagiging aktibo sa buong araw. So ito yung usually na take for granted po natin ng mga habits, no. So napakahalaga pong pag-usapan natin itong mga habits na ito na nabubuo habang teenager pa lamang, kasi ito yung mga kadalasang nadadala nila hanggang sa pagtanda. Ayan. So dito po pumasok yung aming pag-aaral, no. So nais naming malaman kung paano po nakaka-apekto itong mga sobrang screen time, matagal na pag-upo or sedentary behavior, or kakulangan sa tulog, sa pagiging overweight, and pagiging prone sa pagkakaroon ng high blood pressure ng ating mga Filipino adolescents po.
8: Yes, Ms. Patricia, nabanggit mo nga, no, na meron kayong naging pag-aaral. So, paano nga ba naka-apekto yung sobrang screen time, yung matagal na pag-upo, and kulang na tulog sa panganib ng pagiging overweight or dun sa obesity ng mga kabataan?
7: Opo, Asik Aireen. So, batay po sa pag-aaral namin, ginamit po namin yung data galing sa 2023 National Nutrition Survey. So, nakita namin na habang dumarami yung mga unhealthy lifestyle or behaviors ng isang kabataan, tumataas din po yung panganib nilang maging overweight, obese, at magkaroon ng hypertension. Of course, on its own, no, may mga masamang epekto po yung sobrang screen time, kulang sa tulog, at sobra sa pag-upo. Pero kapag ginawa mo daw po ito na sabay-sabay, so mas tumataas po yung chance nyo na maging overweight, obese, at magkaroon ng hypertension kumpara dun sa mga kabataan na may healthy lifestyle. No? So pinapakita lang po nito na hindi lang isang habit ang ating dapat tutukan. No? So mas mahalaga mo, tingnan po natin yung kabuuang lifestyle ng isang bata.
6: Okay. Ma'am, yan na nga po. No? Nabanggit po yung hypertension at ang akala ng karamihan ay problema lamang ito ng mga nakatatanda. Pero sa inyo pong pag-aaral, nasa anong age bracket na ba ang pwedeng tamaan ng hypertension, lalo na kung walang malusog o walang healthy lifestyle?
7: Opo, no. So isa po yan, Sir Joshua, sa mga pinakamahalagang mensahe ng aking pag-aaral. No? So madalas natin isipin na yung high blood pressure, hypertension, ay sakit lang ng matatanda. No? Pero pinapakita ng aming pag-aaral na maaari po itong maranasan ng mga kabataan, no? Sa aming pag-aaral na 10 to 17.9 years old. So ito yung ating mga adolescents. No? So sa datos po ng 2023 National Nutrition Survey, nasa around 7% na daw po ng ating mga teenagers, ang ating mga Filipino adolescents, ay may hypertension. So, para mas madali natin ma-imagine, no, so sa isang high school classroom na may 40 na estudyante, maaring tatlong bata na po dito ang may mataas na blood pressure. So nakakagulat po iyon kasi inaasahan

0: Kailangan natin na sila yung nasa stage ng life nila na dapat na napakalusog, no? So lalo na po kung may family history po tayo ng hypertension at sabayan pa natin ng mga unhealthy habits na nabanggit ko kanina. So ngayon pabata na po ng pabata talaga yung mga nakakaranas ng stroke, no? So ngayon dati akala natin 50 years old, 60 years old lang. So ngayon pabata po ng pabata. At ngayon nakita na rin po natin siya sa ating mga teenage.
1: Yes. Ms. Patricia, doon sa inyong pag-aaral, ano nga uli yung natuklasan nyo na kapag sabay-sabay na nararanasan ng isang kabataan yung kakulangan sa pagtulog, sobrang screen time at yung matagal na pag-uupo? Ano-ano yung mga kaakibat na sakit na maaring idulot nito para mas maunawaan ng ating pong mga kababayan, lalo na ng mga kabataan?
0: Opo, no? So as Erin, yun nga rin po yung isa sa important findings po ng aming pag-aaral, no? So nakita po namin na actually cycle po kasi talaga ito, no? So kapag ikaw ay sobra sa cellphone, no, tayo gabi, no, bago matulog, scroll tayo ng scroll sa ating mga cellphone. So that leads to pupuyat, magpupuyat tayo, and then kinabukasan dahil puyat tayo, pagod tayo, mas prone tayo sa pagod tayo, so mas tumatagal yung ating pag-upo. And then, so para siyang cycle. So nakita po natin na habang nadaragdagan yung bilang ng unhealthy behaviors, mas prone po tayo maging overweight, obese, at magkaroon po ng hypertension.
2: Okay. Ayun. Well, Ma'am Patricia, I understand, na nabanggit po yung age bracket, 10 to 17.9 years old. Yung 17.9 years old, doon sa bracket niya, pwede pa nilang siguro ma-process nila information na pag hindi healthy yung lifestyle mo, ito yung pwedeng consequence. Pero doon sa 10 years old, dahil yung energy nito mga batang ito eh, hindi pa talaga matawaran. Ano kayang pwedeng gawing intervention ng mga magulang o ano yung dapat na approach dito base doon sa inyong pag-aaral?
0: Opo, no. So, Sir Joshua, ako rin po kasi ay isang magulang ng teenager na meron po akong teenage son. And napakahirap po talagang sabihin na ang usually kasi sinasabi ko pag nakikita ko siya na napakatagal mag-cellphone, no, napaka nagpupuyat dahil daw may update daw sa Roblox or nag-Netflix and chill, lalo na noong summer vacation, paulit-ulit nang ginagawa yun, no. So, hindi madali na alisin kagad yung gadgets, no. Ang aming pong pinapayo ay tamang paggamit at tamang balanse lang po. So, maraming simple ways para po matugunan natin ito, no. So, ako po bilang magulang, pinapractice po namin yung no gadgets meal time. So, during meal times, kung sama-sama lang po kami kumakain, walang gadgets. Kasi dapat po tayo mga magulang, no, dahil teenagers to, dahil mga bata to, 10 years old, no, naniniwala pa sa atin eh, tayo yung kanilang role model. So, dapat sa atin magsisimula po yung change. Also, pinapractice ko rin po na 1 hour before magtulog is totally wala ng cellphone para ma-ready po siya sa pagtulog. And ngayon po kasi pumapayag pa siya na ibigay sa akin yung cellphone bago siyang matulog para siguraduhin na wala siyang hawak na cellphone pag matutulog siya. Also, uso-uso po ngayon yung mga sports, no? So, pwede tayong mag-engage sa sports kasama nyo ating mga anak. Pwede tayong mag-badminton, pickleball, or maglakad-lakad po after kumain na sama-sama. Ayan. So, dapat buong pamilya po ay involved para magkaroon po ng pagbabago. Ayan po. Thank you po.
1: Yes, napakahalaga, no, Ms. Patricia, yung mga nabanggit mo na practical tips para mabawasan nga yung risks na maaring makaharap ng mga kabataan, especially those na mahaba yung kanilang screen time. So, nabaltaan na rin namin yung mga makabagong pag-aaral at inovasyon tungkol sa pagkain at nutrisyon ay itatampok sa inyong taunang seminar series. Maaaring bububa niya kaming bigyan ng impormasyon o ibahagi niyo yung detalye tungkol sa 52nd DOST FNRI Seminar Series at anong mga paksa ang dapat po naming abangan.
0: Opo, tama po yun, Asik Irene. So, inaanyayahan po namin ang lahat na makiisa po sa aming 52nd DOST FNRI Seminar Series. So, ito po ay may 10 mang FNRI moves, mobilizing opportunities for vision, evidence, and science towards sustainable food and nutrition. So, ito po ay gaganapin na Next week, July 15 at 16, so 2 days po ito. And the good news is, ito po ay virtual via Zoom. So kahit nasa ang lugar po kayo sa Pilipinas or maging sa ibang bansa, ay maaari po kayong makilahok, no? So sa loob po ng 2 days na ito, ibabahagi po namin ang DOST FNRI, yung mga newest studies po namin and innovation sa food, nutrition, and food systems, no? So bukas po ito sa lahat ng gustong matuto, lalo na po sa mga researchers, health professionals, teachers, students, policy makers, no? So meron din po ito CPD units, no, para sa ilang profession. So para po sa registration at ibang details, bisitahin niyo lang po ang aming official DOST FNRI website at ang aming mga Facebook page para po sa updates. Ayan, maraming salamat po.
2: On that note, panghuli na lamang po, ma'am, mensahe nyo na lang po at paalala sa ating mga kabataan, maging sa mga nakatatanda at sa mga magulang na nakatutok sa atin ngayon.
0: Okay, so ang aming may iwang ano lang po, no, so yung it starts with small habits, no, hindi po kailangan mabilis or malaki ang pagbabago. So ang aking mensahe lang po ay paunti-unti bawasan po natin. Kung dati ay 2 hours tayong nakatutok sa cellphone, bawasan natin ng mga 30 minutes to 1 hour. Kung dati ay natutulog tayo ng 5 hours na lang, dagdagan po natin ng 1 oras, no? And kung dati wala tayong physical activity, magdagdag lang po tayo kahit 30 minutes. So these small changes po ay malaki ang pwedeng maidulot na pagbabago sa ating kalusugan. So maraming salamat po.
2: Nagtuturuan kami ni Asik dito kung sino makaka 5 hours at 6 hours sa tulog dahil din sa trabaho.

0: Sa malalayong lugar, ito nga ay ang sterilized milk na may mas matagal na shelf life.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Hulyo 9, 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 55 centavos, nanatili namang nasa 38 centavos ang Japanese yen. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 pesos and 60 centavos, habang nanatili sa 4 centavos ang South Korean won. Nasa 9 pesos and 4 centavos naman ang Chinese yuan, habang ang Hong Kong dollar ay katumbas ng 7 pesos and 85 centavos. Nasa 82 pesos and 45 centavos naman ang British pound, habang katumbas ng 70 pesos and 30 centavos ang euro. Ang Canadian dollar ay nasa 43 pesos and 43 centavos, habang nasa 16 pesos and 39 centavos naman ang Saudi Arabian Riyal.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At dito po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
4: Maari bang umusog-usog ng konti?
3: Sakay na!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
5: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Para kay bagong NLEX head coach Jimmy Alapag, nakatuon ang buong programa sa pag-angat ng mga manlalaro at pagpapatuloy na magandang ipinapakita ng Road Warriors sa nakaraang conference. Mahigit isang linggo na siyang kasama ng koponan habang pinaghahandaan ang PBA Season 50 Governor's Cup. At nakita niya ang mataas na energy at competitive mood ng team. Hawak ni Alapag ang squad na nagtapos bilang top seed sa Commissioner's Cup eliminations at layunin niyang gamitin ang mga aral mula sa quarterfinal exit upang makabuo ng mas malalim na playoff run. Binibigyang diin niya ang paghubog ng players hindi lang bilang atleta kundi bilang isang pamilya, habang ipinapatupad ang mga natutunan niya sa NBA tungkol sa player development at relationship building. Kasama sa kanyang long-term plan, ang pag-angat ng bawat manlalaro, pagpapalakas ng team chemistry at pagbuo ng kultura ng positivity at competitiveness. Magsisimula ang kanyang head coaching era sa Hulyo Ajis kontra Macau Giant Pandas sa pagbubukas ng Governor's Cup sa Inari Center sa Antipolo.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
5: P Pinangunahan ni Justin Cargo ang 18 puntos na comeback ng Letran para sa 70-66 panalo kontra Perpetua.

0: sa Phil Oil Eco Oil Preseason Cup. Nagtala si Cargo ng 15 puntos habang tinapos ng Knights ang eliminations na may 8-game winning streak at top seed sa NCAA bracket. Makakarap nila ang University of Santo Tomas sa quarterfinals. Tatlong panalo sa 9 na laro ang final record ng Altas na pinangunahan ni L.A. Casinillo sa 19 na puntos. Sa iba pang laban, dinomina ng San Beda ang Mapua 68-49 para kunin ang number 2 seed at makasagupa ang Lasal sa playoffs. Tig 14 na puntos sina ZJ Etule at JC Bonzalida, habang si J. Mark Lloren lang ang umabot sa double figures para sa Cardinals. Makakarap ng Mapua ang University of the Philippines sa quarterfinals. Nagpasiklab si Renz Villegas sa 27 puntos sa 95-91 panalo ng Lyceum kontra Emilio Aguinaldo College. May tig 11 puntos sina Nathaniel Fuentes at Jerome Almario, habang pinangunahan ni Jacob Shanoda ang Generals sa 16 na puntos. Sa UAAP side, tinapos ng FEU ang kampanya sa 79-63 panalo kontra Adamson. Nagdomina si Mo Konate sa 21 puntos at 12 rebound, habang may tig 14 na puntos sina Kirby Moncopa at Cabs Cabonillas.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Tuloy ang pag-angat ng karera ni Jerry Abadiano matapos kumpirmahin ng Ulsan Hyundai Mobis Phobos na sasama na sa kanilang roster ang dating UP Fighting Maroon para sa 2026-2027 season ng Korean Basketball League o KBL. Isang two-time UAAP champion at kilalang defensive guard, inaasahang magdadala si Abadiano ng sigla at toughness sa Ulsan Hyundai na nagtapos lamang sa 18-36 record noong nakaraang season at pumuesto sa ikawalong slot. Pagkatapos ng matagumpay na collegiate stint sa University of the Philippines, naglaro si Abadiano para sa San Juan Knights sa Maharlika Pilipinas Basketball League, kung saan patuloy siyang nagpakita ng maturity at consistency. Sa 14 na laro, nag-a-average siya ng 9.6 points, 2.6 rebounds at 1.9 assists, habang nasa tuktok ng standings ang San Juan sa kartadang 13-1. Para sa Ulsan Hyundai, malaking hakbang ang pagkuha kay Abadiano, isang batang guard na may championship pedigree, matatag na depensa at kakayahang mag-contribute sa opensa. Para kay Abadiano, ito naman ang susunod na yugto sa kanyang pag-unlad bilang profesional na manlalaro at pagkakataong makipagsabayan sa isa sa pinakamalakas na liga sa Asia.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Pinangunahan ni Michelle Gumabaw ang Creamline Cool Smashers sa isang matatag na 4-set na panalo kontra NextLed 25-18, 25-23, 16-25 at 25-19 sa Premier Volleyball League o PVL On Tour Showdown sa The Capital Arena sa Ilagan, Isabela. Sa kabila ng pagkawala ng ilang pangunahing players, umangat si Gumabaw bilang sentro ng opensa ng Creamline, nagtala ng 18 puntos mula sa 16 na attacks, isang block at isang service ace. Malaking tulong din ang 13 puntos ni Lori Bernardo sa pagpapatibay ng Cool Smashers. Hindi nakalaro para sa Creamline sina Tots Carlos, Eliza Valdez, Bea De Leon, Pangs Panaga at Alas Pilipinas Captain Gia De Guzman, ngunit nanatiling matatag ang koponan. Agad ding nagparamdam ang bagong recruit na si Ishi Lalong Isip mula Signal na nagambag ng 9 na puntos sa kanyang unang laro para sa Powerhouse Squad. Nag-uwi ang Creamline ng 100,000 pisong papremyo habang nakuha ng 50,000 piso ang NextLED na pinangunahan ni MJ Phillips. Sa panig ng NextLED, naglaro bilang main setter si Jel Cayuna matapos magpaalam si Alas Pilip sa Alas Pilipinas Pool. Nagtala siya ng 22 excellent sets at sa kanyang pagbabalik bilang chameleon. Hindi naman naglaro si Brooke Van Sickle kaya si Phillips ang nanguna sa opensa ng NextLED sa 13 puntos. May 3 pang chameleons na umabot sa double digits, 12 puntos si EJ Laure at tig 11 puntos si na rookie Ira Jaboneta at veteran Jonah Sabete Escamillan. Nagkaroon din ng special na sandali ang dating signal players na si Nakayuna, Lalong Isip, Jackie Acuña at Erin Pangilinan na ngayon ay magkakaibang koponan na ngunit nagkasama sa PVL Showdown.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, umarangkada ang Acari Rizal Spark sa overtime para kunin ang 92-88 panalo kontra Batangas New Zealand Blue Fire sa Game 1 ng 2026 Women's Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL Finals sa Hoops Haven sa Pasay. Pinangunahan ni Mar Prado ang finishing kick sa extra period habang sina Camille Sambile at Aliana Lim ay nagbigay ng mahalagang puntos para maibalik ang kontrol ng Sparks matapos ang malaking paghabol ng Lady Valkyries. Naitayo ng Acari Rizal ang 21 puntos na kalamangan sa third quarter, ngunit bumalik ang Batangas New Zealand sa likod ni na April Bernardino, Pringle Fabruada at MG Kalang at umabot pa sa pagkuha ng 69-62 lead sa fourth quarter. Naitulak ng big shots ni na Prado, Sambile at Lim ang laro sa overtime kung saan tuluyang sinelyuhan ng Sparks ang panalo. Bumida si Raisa Palmera D sa first half para sa Acari Rizal na nagtala ng 20 puntos habang may 19 na puntos si Sambili, 17 si Lim at 14 si Prado. Nagpakitang gilas din si Shemaya Abatayo sa 12 puntos at 9 na assist. Para sa Batangas, New Zealand, nagpasabog si two-time most valuable player Bernardino ng 23 puntos, 11 rebounds at all-around numbers, habang may 19 na punto si Fabruada bago ma-foul out. Nagambag si Kate Castillo ng 12 puntos at 11 si Kalang. Isang panalo na lang ang kailangan ng Acari Rizal para agawin ang Corona sa Game 2 sa Linggo na gaganapin naman sa Paco Arena.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Win Peñano.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Leo para sa balitang sports ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Kay Steve Vicente para sa balitang negosyo at kalakalan, kay Leo Magpayo para sa balitang pampalakasan, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa master control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hero Zero, Justin JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayon niyo po ang mga mainit na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. ang Pilipinas ngayon.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusap. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ipinaliwanag ni Fajardo na malaki ang pressure ngayon sa dating kalihim dahil kasalukuyan itong nasa ilalim ng hospital arrest at may posibilidad na ilipat sa regular na kulungan kapag bumuti ang kalusugan. Dahil dito hindi malayong gamitin umano si Bunuan sa malawak na kakulangan sa ebidensya ng ombudsman para lamang madiin ang dating speaker. Gayunpaman, binigyan din niya na handang-handa ang kanilang kampo na sagutin ang anumang sabi na sakaling maglabas ang korte. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Iling na extension of service para kay Police Brigadier General Marantan, hindi inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas, Report!
5: Hindi inaprobahan ng Malacanang ang hiling na palawigin pa ang panunungkulan ni Police Brigadier General Hansel Marantan bilang Regional Director ng Police Regional Office 4A. Kung matatandaan, mismo si Interior and Local Government Secretary John Vicremuya ang humiling sa National Police Commission na palawigin ng isang taon ng serbisyo ni Marantan. Nagtatakdang magretiro ang opisyal bukas alinsunod sa itinakdang compulsory retirement ng Philippine National Police. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, bagamat hindi naaprobahan ang hiling na extension, naniniwala ang Malacanang na maaari pa rin magatulong ang opisyal sa pamahalaan sa ibang paraan.
6: Wala pong extension para po kay General Marantan.

0: Ganyan din nila na umiiral ang code of professional responsibility and accountability ay hindi dapat ito sa publiko hanggat walang inilalabas na hatol ang korte. Nilinaw naman ang kataas-taasang hukuman na isa sa publiko nila ang mga ito gaya ng mga disyon sa ibang kaso kapag nagkaroon na ng penal na hatol. Maaari din nilang maharap sa parusa kabilang ang contempt of court ang sino mang maglalabas nito ng walang paintulot. Naglabas ng pahayag ang Supreme Court matapos kumalas sa social media na umano'y pinagpapaliwanag na sina Quezon City 4th District Representative Bong Suntay at Attorney Ferdinand Topacio kaugnay sa mga naging kontrobersyal na pahayag nila noon at kung bakit hindi dapat sila patawan ng disbarment dahil sa mga sexist remarks. Partikular na rito ang pagbanggit ni Suntay kay Ann Curtis sa gitna ng pagdinig sa House Committee on Justice Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Damay naman si Topacio ng talakayin sa kanyang programa ang issue kung saan nagbigay pa ito ng mga kontrobersyal na pahayag laban sa kapatid na aktres na si Jasmine Curtis at kay Gabriela Representative Sara Ilago na umano'y pinagdanasahan niya nang makita sila sa isang pagdinig sa Department of Justice. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocobo Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocobo tuwing Webes, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: ang presidente natin napakalinaw ng instruction.

0: sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
1: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers na makikita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Ang oras sa buong kapuloang Pilipinas, mga kababayan. 10 minuto makalipas ang alas 4.
1: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan! Mark in! Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman! Mark out! Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Thursday, Webes nga ngayon po, mga kababayan. Time out muna ha sa impeachment trial dahil meron tayong tatlong araw no na impeachment trial sa Senado. So ngayon ay may programa tayo. Siyempre, na-miss ko rin kayo ha. Kahit na nandito lang ako, nagmamasid-masid ha. Pero patuloy pa rin nating inaantabayanan yung mga pinakamalalaking mga balita ha. Partikular na yung ating mga aktibidad ng ating pong Pangulo. Sapagkat lingid sa ating kaalaman, mahigpit pong tinututukan ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ito pong paggalaw ng super bagyong Inday. No? Kung sa Senado, nililitis si Inday, dito rin sa buong bansa, meron tayong binabantayan. Super bagyo. Inday din ang pangalan, ha? Kaya pagka ganitong sa next week, no, mula Lunes hanggang Miyerkules, alas 2, ay matutunghayan po ninyo dito sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko ang impeachment trial. Yan tayo naka-hook up, no, sa Senate of the Philippines para mapakinggan natin ang takbo po ng mga paglilitis. Siyempre, pero pagkatapos po ng SONA, mapakikinggan nyo po ang impeachment trial mula Martes hanggang Webes. So, Lunes lang tayo magkakarinigan, ha? Alas 3 naman yan, ng hapon. Oo. Kaya naman, mga kababayan, dahil nga ngayon lang ulit tayo nagkasama, abay, atin pong tutukan ng mga iba pa mga naglalaki ang mga balita na nangyayari po sa ating kapaligiran. At syempre, atin na ngang binabantayan ngayon ito pong super bagyong Inday.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo, Bantay Bagyo Update.
0: Dahil lang super bagyong Inday, mga kababayan, kanina na-report ng ating kasamang si Mary Ann Bastasa na bahagya raw humina ang bagyong Inday. No, pero ano pa rin ito, nasa super typhoon category pa rin ho ito, mga kababayan, ha. Para bigyan tayo ng pinakahuling balita, may kaugnayan po rito sa super bagyong Inday, makakasama natin mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa si Binibining Lori De La Cruz. Miss Lori, magandang hapon.
2: Magandang hapon sa lahat ng kababayan. Hello po.
0: Yes, yeah, opo, opo.
2: 65 kailangan naman. Maximum 165.
0: Okay. Miss Lori, sandali ha, i-re-establish lang natin yung linya para mapakinggan ng maigi ng ating mga kababayan. Ano, si Miss Lori din De La Cruz Galicia ang nasa linya po natin. I-re-establish lang natin yung ating signal sa kanya para humabigyan mo tayo ng pinakahuling sitwasyon ulat, no? Latest report mula po dyan sa Pag-asa, may kaugnayan nga po sa super bagyong Lori. Ay, nandiyan na ulit si Miss Lori. Miss Lori. Miss Lori, magandang hapon po muli.
2: Yes, magandang hapon at ating mga kanig. Patuloy nga pong minamonitor natin si Bagyong Inday. Huling nakita sa layong 865 kilometers sila ng Northern Luzon with maximum winds na 165 kilometers per hour near the center at gustiness na 205 kilometers per hour. Signal number 2 na po ngayon sa Batanes, signal number 1 sa Cagayan kasama ang Baboyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, dito rin sa Caringa, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion of Aurora, northern and central portions ng Catanduan. So, pinag-iingat natin at pinaghahanda ang ating mga kababayan, bagamat wala pang gaanong mga pag-ulan doon. Of course, may lead time po tayo, 24 hours to 36 hours. So, at least po, mag-ihanda po tayo sa mga posibilidad po ng mga pag-ulan at especially yung gusty winds na dala po nitong bagyong si Inday. Bukod dyan, may binabantayin din tayo mga pag-ulan na dulot ng enhanced habagat halos sa western sections po yan ng bansa and halos buong Visayas, including the whole of Visayas and most of Mindanao.
0: Ayan. Miss Lori, may nagbago ba dun sa ating forecast a day before, kahapon, mga isang araw, di ba? Dahil ito ay ang bagyo ay gumagalaw eh, no? Gumagalaw ito pahilagang kanluran, tama? May nagbago ba dun sa kanyang track? At sabi nga, yung epekto nga nito, bagamat sabi nyo nga, hindi ito direktang epekto ng super bagyo, pero paiigtingin nito yung hanging habagat. Gaano pong kalakas na ulan ang ating aasahan na during the weekend, Miss Lori?
2: Well, during the weekend, expect po natin may mga malalakas na pag-ulan, especially the western section of Luzon and Visayas. Hindi pa natin totally or mabibigay yung talaga eksakto
0: yes,
2: amount niya, pero yung kanyang range, maaari pong mag-range from 50 to 100 millimeters of rainfall in 24 hour period.
0: Mm-mm. So, kumbaga, dun sa kung sa color coding na ating ibinibigay sa ating mga kababayan, we expect yellow to orange rainfall, parang ganoon. Ayun, oho. Eh pagka ganyan ho ba, Miss Lori? Sa ulan lang ba ang malakas ang super bagyong Inday o pati sa hangin din meron?
2: Kailangan po nating i-emphasize na pareho pong hazard na dala ng bagyo is yung ulan tsaka yung hangin.
0: Mm-hmm.
2: Pero dahil hindi naman po ito magla-landfall, ibig sabihin, yung severity ng hangin po, hindi po natin gaanong, hindi po at its maximum.
0: Mm-hmm.
2: Kumbaga, meron tayong minor to moderate threat to life and property doon sa mga nakatasang signal natin.
0: Yes.
2: So, bukod dyan, yung pag-ulan, sure yan, may experience ng Northern Luzon. Pero yun nga po, as I mentioned, yung habagat, yun po yung magdadala talaga ng malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa starting tomorrow until weekend.
0: Ayan. So, buong bansa ito ang apektado, hindi lang Luzon, no? Pati sa Mindanao, may mga pag-ulan din, di ba?
2: Yes po.
0: Ayan. Miss Lori, maraming salamat. Keep us posted. Salamat sa lahat. Maganda hapon.
2: Okay.
0: Miss Lori De La Cruz, mga kababayan ng Pag-asa Weather Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bagyo. Bantay Bagyo Update. Mark in. Mark out.
0: Ayan, mga kababayan, sabi nga, dapat mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat, lalo ho. May bagyo, may super bagyo. Hindi man direktang magla-landfall, pero palalakasin po nito ang hanging habagat. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda po ang kinakailangan, no? Maganda ho maging handa at yung mga pagkukulan ninyo, samantalahin niyo ng pagkukulan ninyo para at least pagdating ng bagyo, Friday, no? Friday, Saturday, Sunday, inaasahan, no, ang epekto ng super bagyong Inday. Padalangin nun natin ating basa na sa gayon, no, maiiwas tayo sa anumang mga pinsala. At wala ho sanang masawi. Ayan, ang target ng ating pamahalaan. Zero casualty. No? At doon sa mga pamilya ho, sa mga kababayan natin na sa mga mabababang lugar, alam nyo na ang drill. Hawak nyo ang bit. Ha? Oo, eh alam niyo na kung anong dapat niyong gawin. Okay. Wala nang sapilitan pa, no? Bagamat sabi nga, ang sabi ng PNP, magpapatupad sila ng force evacuation kung kinakailangan, no? Pero dun sa mga residente, sinupin niyo na. Kasi ho nang matirik ang araw at napakainit, eh marami nagsasabi rin, nagko-comment dito sa ating Facebook Live. Eh dito sa amin sa Laguna napakainit eh. Sabi ko nga sa inyo, mabuti na hong maagap kaysa mahuling nakatunganga, no? Eh ihanda niyo na ang dapat ninyong ihanda. Kaya tumirik ang araw, kay bumuhos sa malakas sa ulan, importante handa tayo. Kaya pag dumating ang sakuna, ayan na tayo. Okay na. 'Di ba? Secured na tayo. Yung mga gamit niyo, iakyat niyo na sa taas. 'Di ba? Yung mga appliance na hindi naman masyadong ginagamit, medyo hugot-hugutin niyo muna sa mga saksakan at itago niyo muna sa mga tukador sa itaas ng bahay niyo. Kung wala kayo kay itaas ang bahay, isinupin niyo na. Para nang sa gayon, eh, wala na kayong maging problema.
1: Mark in, mark out.
0: Atin po muna ang dakuha ng mga malalaki mga balita ngayong araw na ito ng Thursday. Super bagyong Inday, bahagyang humina habang tinutumbok ang direksyon patungo sa Taiwan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakamonitor naman sa lagay ng panahon. Rule of government approach ipatutupad ngayong may sama ng panahon. TNP umapila sa publiko na sundin ang mga payo ng otoridad sa pagdilikas kasunod ng pinangangamba ang pinsalang hatid ng Super Bagyong Inday. Ilang biyahe po sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX kanselado na. Dahil sa Bagyong Inday at Tabaga at ilang pasahero na BBI sana ngayong araw, hindi na muna tumuloy. Diyan sa Bulo din nakahanda na rin tumugon sa mga maapektuhan ng muling pag-aalboroto naman ng Bulkang Canlaon. Tubo Benguet, niyanig ng magnitude 4.5 na lindol kanina alas 2:33 ng hapon. Ito, mga government employee, makinig kayo. O, 2024 performance-based bonus sa mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan. Kwalipikado, ha? Hindi yung 8-5 lang. Kala mo, nasa marathon, eh. Ha? Pagdating pagsapit ng alas 5, kala mo, naka-forma na sa marathon para kayo nasa racing track. Ha? Magtatakakaripasan ng takbo pauwi. Ito, mga kwalipikado lamang. Eh, tiniyak daw po ng Malacanang na makukuha daw ho sa loob ng taong ito. Appointment ni dating DILG Secretary Ben Orabalos bilang Cabinet Secretary. Tiniyak daw ho na mas maamot ng government service ang bawat sulok ng Pilipinas. Ito, mga motorista, yung pong mga paglabag ninyo sa no contact apprehensive no contact apprehension policy, ha? NCAP. Makikita na rin 'no doon sa eGov Super App. Kung may eGov Super App na ho kayo, nandiyan na 'yung mga serbisyo ng gobyerno eh. Pati 'yung huli niyo makikita niyo na rin diyan.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Alas 4:24 ang oras sa buong Kapulauan Pilipinas. Ang bahagi po ng Bulkang Canlaon ay muli na naman hong nagpamalas ng kanyang pag-aalboroto eh. Oo. Sandali, medyo ano muna tayo? Ano tayo? Bantay Bulkan!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update.
0: Dahil lo sa nag-aalboroto ho ang Bulkang Canlaon dyan sa Negros. Makakasama po natin ang Director ng Office of Civil Defense Negros Island Region si Director Donato Sermeno III. Director, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Manila.
3: Magandang hapon sa iyo, J. Mark, at sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Magandang hapon po sa lahat.
0: Director, una po, kumusta po muna namin ang sitwasyon ngayon Lalo na ho dyan ho sa Bulkan Canlaon. Ano po ang pinakahuling ulat sa inyo ng Feebox kaugnay po sa aktibidad ng Bulkan at may naapektuhan daw po dahil sa ashfall?
3: So kaninang umaga, Sir J. Mark, no, may pagsabog po na nangyari, isang minor explosive eruption, no. Katulad po ito ng nangyari nung February 19, February 26 at March 15, no, kung saan nakaranas tayo ng tinatawag na minor explosive eruption. So sa ngayon po, ang advice po ng FEVOX ay nananatili po tayo sa alert level 2, kung saan ang mga residente po ng ano, no, ng nasa loob ng 4 kilometer na permanent danger zone ay dapat ilikas. Subalit nung 2024, June 3, 2024 po ay nailikas na po itong mga residente sa loob ng permanent danger zone. So wala na pong pangangailangan na magdagdag ng ililikas or walang advice ang FEVOS na mag-evacuate yung nasa loob ng extended danger zone, no. Subalit yung sa Canlaon City ay nagpa-preemptive evacuation na lang sila ng at least na 7 families para maiiwas na po sa danger po.
0: Mm-mm. So medyo magaan po yan sa ngayon dahil wala nang tao dun sa permanent danger zone at dun sa extended permanent danger zone, ano po, extended danger zone. Pero sa ngayon po, meron po bang isinagawa mga clearing operations para maalis yung mga ashfall lalo na dun sa mga kabahayan na, sir?
3: Sir J. Mark, ang ano po, no, naapektuhan po ng mga LGUs diyan sa ano dahil sa abo ay yung ano, no, yung Canlaon City at saka yung San Carlos City. May report po pero bine-verify pa namin kung umabot po nga talaga ito sa may Cebu City, no, kasi ayan yung ano, no, may dumating na report sa amin.
0: Mm-hmm.
3: Kasi po yung wind direction ngayon ay habagat.
0: Yes.
3: So northeast yung pong direction plus siguro hinihigop siya ng ano, no, ng super typhoon Inday. Mm-hmm. Kaya siguro doon na ano, no, medyo malayo po narating ng abo. So sa San Carlos City po may reports na tayo na ano, na nag-umpisa na po sila ng mga clearing operations nila at doon din po sa ano, no, sa Canlaon City po.
0: So as of now, Director, gaano karami yung mga individual na apektado nito since the last time na nag-alboroto pa to, sabi nyo nga, hindi pa sila bumabalik doon sa kanilang mga tahanan. Meron po ba tayong datos? To refresh lang yung ating mga kababayan na, Director.
3: Yung mga residente po natin na nasa loob ng 4 kilometer permanent danger zone, ay kung ano, no, doon sa Canlaon City po, meron po tayong mga 42, I think. Pero yung nasa loob na nanatili na lang sa evacuation center, ay 16 na lang po kasi yung iba ay nakitira na lang sa mga kamag-anak. Dito po sa La Castellana, meron po tayong 66, 66
0: Apo.
3: Na pamilya na nasa loob ng evacuation center po. Dahil po sila ay nakatira po doon sa 4 kilometer permanent danger zone. As to the extent naman po ng ano, no, ng affected population po ng ano, no, diyan sa may Canlaon City tsaka San Carlos, wala pa po kung kaming datos na ano, no, ng exact na ano, no, na figures.
0: And nabanggit nyo nga kanina na medyo na less, no, yung need for evacuation dahil lahat naman ay nakalikas, ano po. Pero meron pa rin hubang mga sabi nga mga nagpumilit pa rin umuwi sa kanilang mga tahanan despite dun sa kanilang pag-evacuate, Director?
3: Sa ano po, so far wala na rin po, no? Di gaya nung nakaraan na yung ano, yung mga nag yung lumikas ay nakatira po doon sa extended danger zone, no? Mm-hmm. Hanggang 6 kilometers po yung radius na ano, no, na mga residente na iniligas namin, kung saan yung iba po medyo nainip na sa Katagala na.
0: Yes.
3: At nagpumilit na bumalik.
0: Mm-hmm.
3: So sa ngayon po dahil 4 kilometer permanent danger zone po at alam po naman po nila ano na yung yung danger na manatili doon kasi mahirap po talagang lumikas pag nagkataon na pumutok yon. Yes. So hindi, wala naman nagpupumilit na ano na bumalik doon.
0: About doon sa mga livestock natin, agricultural products, director, meron pa rin ba tayong naitala na mga pinsala sa pinakabagong aktibidad na ito ng Bulkang Kadlaon?
3: Sa ngayon po, wala pa po akong ano, no? Wala pa po kaming datos na natatanggap from the LGUs. Subalit kung makita mo sa mga pictures eh, na talaga naliligo po uli sila sa abo at for sure affected po yung ano ng agricultural products natin dun sa ano, especially sa Carlaon City po, no.
0: So given ito sa mga litrato na to na ating nakikita, director. So itong pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon, nakadagdag din ho ba dito yung sa pinsala nitong ashfall na ito, yung ulan na dala ng habagat, director?
3: Siyempre po sir, no, na nakadagdag po ito ng ano ng pinsala, no. So ngayon po, yun nga po ang ano na binabantayan din namin dahil ang taya ng pag-asa ay bukas at sa Sabado.
0: Yes.
3: Medyo lalakas po ang ano no ang
0: habagat.
3: Habagat dito po sa ano Negros Island region at binabantayan po namin ng ano no especially dito sa La Castellana dahil may mga karanasan po tayo na may ano no pagdaloy ng lahat diyan. So yan po yung patuloy naming binabantayan po sa ngayon sir.
0: Sa kasalukuyan po, may sapat pa ho ba tayong mga supply dahil for sure dahil yung ating mga kababayan na nag-evacuate, tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong diyan. Ano po? Sa ngayon po ba may sapat pa ho ba tayong mga supply like pagkain, tubig, pati na rin face mask o may pangangailangan po ng augmentation from the national government? Nasa inyo po pagkakataon, director.
3: Yes sir, no, ayon po sa aming ano no, pre-disaster risk assessment na ginawa recently dahil sa bagyong Inday, ang sapat po ang ano no ang inventory po ng ano no ng DSWD no sa mga food and non-food items. Yung iba po naka-preposition na po yan sa mga ano no, sa local government units na mayroong facilities for ano no for storing ng ano ng mga food and non-food items. Sapat po ang ano no ang ating ano ang stocks or ang inventory po.
0: And lastly, Director, nasa inyong pagkakataon, kausapin yung inyong mga constituents diyan, mga kababayan sa Negros Island region. Dahil ang range natin ngayon ay naaabot po diyan. Nasa inyo po pagkakataon, Director.
3: Thank you Sir J. Mark. So sa ating mga ano no kababayan dito po sa ano sa Negros Island region, especially yung nasa palibot po ng ano ng Bulkan Kanlaon, patuloy po tayo makipag-ugnayan sa ating mga local officials, no? At maghanda po, no? Dahil maliban dun sa pag ano ng bulkan ay may meron po tayong super typhoon na Inday, so patuloy po tayong magmatsyag at makipag-ugnayan sa ating mga local officials po.
0: Director, kami nagpapasalamat po sa inyong pagtaga sa aming tawag, pagsagot po sa mga katanungan. Ingat po kayo dyan. Ang panalangin po namin ay nasa inyo po. Salamat po, ingat po kayo.
3: Maraming salamat din po, Sir Jemar. At magandang hapon po.
0: Director Donato Sermeno III ng Office of Civil Defense, Negros Island Region.
1: Mark in! Mark out!
0: Oras!
4: Radyo Pilipinas!
1: Radyo! Publiko!
0: Alas 4.34.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha, mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Good news!
6: Yay!
1: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
6: Fake news!
1: Disinformation!
6: Disinformation!
1: Mark out muna yan!
7: Radyo Pilipinas!
1: Radyo Pilipinas!
7: Report!
0: Appointment ni dating DLRG Secretary Ben Orabalos bilang Cabinet Secretary. Check daw na mas maabot ang gobyerno, mas maabot ang government services sa bawat sulok ng Pilipinas. Detalye mula kay Raquel Bayer. Raquel!
8: Ibang posisyon ang mandato bilang Cabinet Secretary ang pupunan ni Benhur Abalos sa papel na itinalaga sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paliwanag ni Communications Undersecretary Claire Castro sa halip kasi na
9: dahil ito ay highly publicized na proceedings, yung impeachment, at merong stake ang ating publiko na papanood natin kung paano yung usual na nangyayari sa ordinaryong korte ay nakikita natin sa isang malawakang stage na ganito. Kaya yung minsan yung publiko hindi naiintindihan yung pangangailangan ng mga formalidad na ganon. Dahil nga meron tayong rules of court katulad ng sinabi ko kanina, kailangan pagdaanan yon ng lahat ng mga parties para maging yung kanilang ebidensya ay mag-rise up to the level of evidence under the law. So hindi pa siya talaga ebidensya pag pinakita siya sa una, kapag pin-remark siya, mag-rise lang siya to the level of evidence kapag natapos yung identification, saka authentication at yung marking. So yun yung kailangan tandaan ng ating publiko na itong mga rules na to ay para rin sa kasiguruhan na yung mga hukom natin, makikita lamang nila yung tamang ebidensya. Ito yung parang sinasabi natin na yung katsa, no? Di ba? Para matanggal yung mga impurities.
0: Mm.
9: So, yung rules na yon ensures na dadaan yung mga kahit na anong mga dokumento o ebidensya, testimonya, doon sa katsa na yon ng rules. Mm. At yung mga nahulog lamang sa baba, yun lamang yung pwedeng gawing o ikonsidera ng ating mga senator judges na bilang ebidensya sa kanilang pagde-decide ng ultimate question kung guilty nga ba o hindi yung respondent Sara Duterte. So this is part of the due process na sa system of justice.
0: Yan. So kumbaga, yun yung mga sabi nyo, mga sediments sa babagsak doon mula sa katsa, yun ang pupunta doon sa timbangan.
9: Tama
0: para mabalanse.
9: Yun lang yung titimbangin at mabalanse.

0: sahin ng ating Lady Justice.
1: Yan. Attorney, lastly, may parang may nakitang bago rin yung ating mga kababayan kasi during the Estrada impeachment trial at dun sa Corona impeachment trial, never pang na dinig yung salitang oral arguments. Madalas ang oral arguments naririnig yan sa Korte Suprema kapag may mga mahalagang issue na pinag-uusapan. Pero mukhang bago yata ngayon sa impeachment trial ngayon na magkakaroon ng oral arguments sa impeachment court.
0: Ah, hindi naman po bago to, no? Yung mga previous impeachments din po, hindi na po siya natatawag na oral arguments. Pero ang nangyayari po, kapag may motion, talagang doon na po tinatalakay. Kaya nagkakaroon ng argumento dati yung mga opposing counsels. Kaya yun yung nagiging exciting sa atin nung mga panahon na po yun, naalala ko, no? Nung mga bata-bata pa tayo, J. Mark. So, nung... Ngayon, parang in-schedule lang, para lang sa orderly processing. Kasi nga, dati-dati, hindi kinakailangan magpasa ng mga motion o mga objection masyado. Pwedeng ginagawa lang yon in open court dati. Pero with the rules of court being amended noong 2019, nakakita na po tayo ng kailangan as much as possible, meron na pong time frame na 5 days para magkasagutan po sila sa papel. At yung ating presiding officer po ay para makita ng madla, kasi hindi nyo naman po babasahin yung mga isasubmit nila sa korte, para po makita po ng ating mga publiko yung mga nakalagay doon po sa kanilang mga memorandum na ipapapasa sa kanila sa Lunes, kailangan maisaad po nila yun sa oral arguments po sa Wednesday. Para naman po sa appreciation both ng senator judges at saka ng mga publiko po na nanonood po doon sa proceedings. So ito po ay ginagawa para lang maging kasama yung publiko doon sa mga mangyayaring desisyon ng presiding officer at ng impeachment court.
1: Yun. So next week, abangan natin si Attorney Loto, si Attorney Zulaika Lopez. Meron pang isa.
0: Si Belinda Bello po. Ayun, yung sa Tuesday.
1: Sa Tuesday, ano ho. So apo. Talagang aabangan natin yan, ano po. Baka may gusto kayong sabihin sa ating mga kababayan na sabi nga masugid na sa tumututok dito sa impeachment trial na ito. Nasa inyo pagkakataon na ito, kausapin niya ating mga kababayan.
0: Ay, salamat po. First time akong mahingan ng ganyang message sa kababayan po natin. Ang gusto lamang po iparating ng impeachment court po sa ating mga kababayan ay maniwala po kayo sa kakayanan at kredibilidad ng ating impeachment court. Alam po natin na this is a politically divisive proceeding at merong mga kanya-kanya pong mga manok ang bawat publiko po, no? Pero ang hinihingi lamang po namin ay pagpapasensya, maintindihan po at aralin natin yung mga prosesong nangyayari po. At saka po yung ating masugid na pakikinig sa bawat sasabihin po ng mga tao na involved po doon sa proceedings. Para po tayo mismo, kahit na meron na tayong mga predisposition kung sinong nanalo, sinong natalo, o sinong dapat managot, sinong dapat hindi managot, medyo lumambot naman po yung posisyon na yon at makonsidera natin na maaaring baka mali rin yung ating iniisip sa mga panahon na yon. Depende po sa ebidensyang mailalatag. So yun lamang po yung gusto ng impeachment court ay mailabas po yung katotohanan at ebidensya sa within the confines of a formal proceeding. At maniwala po kayong nag-aaral lahat po ng senator judges and they are doing their homework. Halos napupuyat na rin po yung staff nila, pati rin po sila. Dahil napakarami pong kailangan i-digest na mga ebidensya, mga dokumento, at saka po mga puntos ng batas.
1: Mm-hmm.
0: So, saka, manood lang, yes, po kayo at pagsubaybay. Huwag kayong mawalan ng pasensya.
1: Yan. At saka isa pa, pag nanood, sana bumase pa rin doon sa facts, ano, at huwag maging eksperto sa social media, ang daming ganyan. Mga biglang eksperto, oo, yun ang madalas pinagmumulan kasi ng disinformation.
0: Pero J-Mark, alam mo, maganda rin yung sa demokrasya yung maraming mga opinion.
1: Yes, kasi tama naman.
0: Kasi diba na open up yung, yes, utak mo sa mga bagay-bagay. Correct. Na, oo nga, no? Hindi ko naisip yun dati, parang ngayon, maaring tama nga rin naman sila. Parang yes. Ganun. Oh, so parang, maging open-minded lang tayo. Yes.
1: Saka ano, huwag mag-aaway.
0: Oo, tama po. Dahil isang bansa lamang po tayo, alam natin pare-pareho tayo ng gusto
1: yes.
0: na umunlad yung ating bansa. Yun lang po.
1: Attorney, kami nagpapasalamat.

0: Sinisilip-silip namin kanina at nagbibiro kami dito ng mga kasamahan natin sa media. And dahil na nung sa paglabas ng kanyang sasakyan, talagang tinitingnan namin kung sino ba talaga ang kasama. Pero
1: mag-isa lang siya.
0: Kami ng mga pulis na nakabantay doon natawarin sa mga sinabi namin eh.
1: Mag-isa lang siya, mag-isa lang.
0: Mag-isa lang, J-Mart.
1: Ayan. Mabuting sigurado.
0: Kasi yan, kailangan natin yan siguraduhin.
1: Kasi alam mo na, may kasaysayan niya, may naitakas ng isa yan. Oh.
0: Correct.
1: Baka naman eh, may sumunod pa. Eh, basta, ang importante, nandyan sa loob pa rin ng ospital si Senador Marcoleta. Tama?
0: Correct. Tama. At nandito pa rin siya sa PNP General Hospital at sumasailalim pa sa mga serye ng medical examinations itong si Senator Rodante Marcoleta.
1: Yan, mabuting sigurado tayo. Salamat, Dayan.
0: At yan ang update mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas. Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat, Dayan Layar. Ito, dahil natabunan na ng ilang araw dahil nga dito sa impeachment trial, congratulate natin si Alex Ayala. Diba, doon yung nanalo ng, sabi nga, sa Wimbledon, di ba? Na ipanalo niya yung laban kay defending champion at world number 3 na si Iga Swiatek. Ha? Parang Swiatek lang eh. Pero hindi, Swiatek to. Iba yun. Mali! Iba yun! Oh, sige. Ito nga, nagpaabot nga ng pagbati itong si bagong generasyon party list representative Robert Nazal kay Pinay tennis player Alex Ayala. Matapos ang walong sunod na araw na sabi nga pagkapanalo po nitong si Ayala doon sa Wimbledon Open laban no dito kay world number 3 at defending champion Iga Swiatek. Ayon no kay Nazal, pinasigla po ni Ayala yung milyon-milyon Pilipino sa kanyang makasaysayang panalo na anya'y napapanahon naman. Oo. Pagpapakilala rin anya ito ng mga sa mga Pilipino no sa buong mundo. Bilang hong mga isang atleta na dapat pakaabangan. Taas noong ipinaglaban ni Alex ang bandera ng Pilipinas nang siya na may katapangan at hindi umurong kahit pa defending champion na kanyang nakalaban. Pinakita rin po ni Alex ang lakas ng loob at kagandahang asal ng may kababaang loob at kahit nasa gitna po ng kompetisyon. Naniniwala ho itong mababatas na sinasal na simula pa lamang ito para kay Alex at patuloy pa itong aakyat sa world rankings na siya maghatid po sa kanya sa pedestal.
2: Radyo Pilipinas, Report.
1: Isang online gaming platform inilunsad naman po ng isang malaking resort casino company sa bansa. Hatid po ang makabago at patas para sa mga Pilipino. Detalye naman mula kay AJ Ignacio. AJ!
3: Whole Monday inilunsad ng Bloomberry Resorts Corporation ang kumpanya na nagmamay-ari at nagpapatakbo ng Soleil Resort Entertainment ang isang bagong online casino platform na nakasentro sa mga Filipino players. Ang nasabing platform ay tinawag nilang Fanalo Max na sinasabi ng Bloomberry na pinaka-ambisyosong digital gaming product na inilagay ng naturang casino resort para sa Philippine market na swak sa mga local gaming players. Ang Fanalo Max ay maaaring ma-access na mga manlalaro ang 24 hours live casino game at 24/7 na direkta sa mga smartphone at naaangkop sa mobile environment ng Timog Silangang Asya. Inilunsad ang isang live streaming audio na tatampok ng physical at nakikita mahakbang sa transparency ng mga mesa sa paglalaro na gawa sa salamin at ipinares sa mga LED backdrop na abot sa kisame upang masiguro ang live, real-time at pag-shuffling ng pag-deal at pag-ikot ng kamera. Sa ngayon, malinaw ang mensahe mula sa Solaire and 5-star gaming experience ay bukas para sa lahat ng manlalarong Pilipino. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Report.
1: E-visa system ng DFA magagamit na ng mga dayuhan mula Denmark, Faroe Islands at sa Greenland. Gandang balita ito. Ha? Alamin natin ang ulat mula kay Luisa Irispe. Luisa!
4: Mas madali nang makakakuha ng visa ang mga foreign nationals mula sa ilang bansa sa Europa na nais makabisita sa Pilipinas. Ito'y dahil nilunsad na ng Department of Foreign Affairs ang Philippine e-visa system sa Philippine Embassy sa Copenhagen na nakakasakop ng Denmark, Faroe Islands at Greenland. Ang sistema

0: ay magkakaroon na ng access ang foreign nationals mula sa mga naturang bansa sa evisa.gov.ph at dito maaari silang mag-apply ng temporary visitor visa at direktang magbayad gamit ang bank transfer. Ito naman ay para sa mga dayuhang nais manatili sa Pilipinas ng higit 30 araw dahil mananatili pa ring libre ang visitor visa sa mga Danish nationals at mga Greenland and Danish passport holders na mananatili lang sa bansa sa loob ng 30 araw pababa. Ayon naman sa DFA, ang e-visa system ay parte ng digitalization ng pamahalaan upang tiyakin na magiging madali at maayos ang pag-a-apply ng visa sa mga dayuhang nais bumisita sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: With that, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtugay guys sa ating palatuntunan. Bukas o, mapapakinggan niyo po niya ang palatuntunang tahanan ng OFW atin po sa inyo ng Department of Migrant Workers. Alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon yan. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na Webes dahil Lunes hanggang Miyerkules, impeachment trial. Ano? Salamat, Engineer Marvin Tolidana, ating co-pilot. Engineer Mateo Segovia, daragang magayon, mutya ng Bicolandia, ngunit mas kalmado pa sa mayon. Tama? Ha? At mahilig sa pansit bato. Di ba? At syempre kay Miss Rose and Erno. Maraming salamat, Ice at Isa. Mga patnugot po ng ating palatuntunan. Next week, no? Thursday, magkarinigan nga tayo. Post game, susunod na. Atin po sa inyo ng Sports Radio kasama si John Mogol. Ito po yung link ko, J. Martagara, Filipino. Bye!
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Napansin ko lang, brother, ang dami nating mga bagong kasabwat ngayon. Dami kong bagong mukha nakikita. Gusto ko lang i-check yung bamang yan. Nagpasa na ng credentials. Kompleto ba ng credentials yung mga yan? Nagpasa na si Rodson. Rodson, Winson, ano pa bang pangalan ng po pwede nating tanggapin dito? Ba't pare-pareho tunog? Di ba pwedeng iba naman? Biro lang. Welcome, ha? Welcome dito sa Sports Radio 918. Yung pang merenda nyo, kunin nyo kay Mika Go. Mix, ikaw na muna bahala, ha? Okay, simulan na natin to mga kababayan. Sa dito muna tayo, opening day of the PVL on tour kahapon sa Iligan City sa lalawigan po ng Isabela. The first game on schedule, panalo po ang Zeus Coffee laban sa Akari. 4 sets tumagal ang laban, 25-11, 25-23, 26-28 at 25-17. Si AC Minor merong 15 points including 4 kill blocks. Meron din siyang 10 digs. Zam Nolasco out of College of St. Benilde, 15 points, including 4 kill blocks. Pero hindi na dumaan sa draft etong si Zam Nolasco kasi back in 2023, nakapaglaro na siya actually dito sa PVL. Ano? So, direct hire ang nangyari sa kanya. Jolina De La Cruz with 12 points and 13 excellent receptions. Galing Farm Fresh, so bagong koponan para kay Jolina De La Cruz. Ito, bago ring player ng Zeus Coffee, Rachel Andakis with 11 points and then Chloan Mondoñedo with 21 excellent sets. Yung set number 4, muntikan pa yung mapunta sa Akari. Hindi kasi 18-17 lang yung score nun nung set number 4. But ito pong Zeus Coffee, biglang umarangkada with 7 straight points para kunin yung set at syempre itala itong una nilang panalo sa PVL on tour. Ang nagtulong-tulong dyan, Zam Nolasco, Jolina De La Cruz, and the veteran na si Rachel Ann Dakis. On the other end, 16 points galing kay Ellie Soyud. Pagdating sa attacks, lamang dito ang Zeus Coffee, 58-46. Ganon din pagdating sa blocking department, 13-8. At nakakuha din sila ng 24 points galing sa errors nitong Akari. So, sa mga nag-aabang kung kailan ang sunod na laro ng Zeus Coffee, ngayong darating na Sabado sa Batangas City, kalaban nila ang Choco Mucho. Meanwhile, ang Akari, matagal-tagal pa to, August 1 na ulit ang sunod nilang laro. Aba, August 1 na, July Ang tagal nito, ang tagal ng pahinga nito. July, August 1 sa Pulomulok, South Cotabato, mga kalaban nila ang Chocomucho. Nagulat ako sa schedule. Meanwhile, in the second game kahapon, panalo naman ang Creamline. Umabot din ng 4 sets laban sa Next Lead 25-18, 25-23, 16-25, 25-19. Michelle Gumabaw, 18 points off.
6: So, sila eh. Same sila ni Alex. Si Alex, kilala ko na isa sa pinakamagaling na mag-return ng serve.
0: Yes, kaya, coach.
6: Kumbaga, break serve the game lang din yung nangyari sa kanila.
0: Yes, coach. Kumbaga, kung babalikan mo, no, yung naging performance dito ni Alex, ano yung masasabing pinaka-proud ka mula sa pinakita niya dito sa Wimbledon, sa kanyang second Wimbledon niya na to eh, coach?
6: At siguro yung mga shots niya siguro kasi ako kasi, naglalaro ako mostly favorite shot is drop shot. So, nakikita ko pag nagda-drop shot si Alex, parang nakikita ko rin yun yung mga drop shot niya. Kung yung isa sa pinaka-favorito ko, yung slice niya, yung drop niya, which is, yun talaga yung gustong-gusto ko kay Alex na ginagawa niya minsan. Marunong siya mga variation, galing niya eh. Ang dami siyang palo. Para si Alex kasi kompleto eh. Kaya, saka si Alex, hindi kasi siya na one-dimensional na player eh. So, ang galing niya mag-construct ng point. Paano siya mag-create ng point? Ang galing. Pag may pagkakataon, go for it siya.
0: May nakita ka ba dito na specific, no, tactical decisions, no, ni Alex na sa tingin mo ay naging effective doon sa buong match?
6: Iba po yung, ano niya, yung mentality niya. Hindi basta-basta digital siya, lalo na yung paano siya mag-construct ng point. Sabi ko, may mga ano lang talaga. May mga point lang hindi po. Pero yung decision making niya, tama eh. Siguro may mga hindi lang pumapasok, ganun, pero sa konti, pero which is tama yung decision niya. Yung sa mga points, ano niya. So, selections niya pala, actually.
0: Gano'ng naging kalaking epekto, no? Yung experience si Paulini sa grass court, lalo na sa mga pressure situations, gaya nung naging laban nila.
6: Actually, nagulat din ako sa game style Paulini kasi minsan may nagulat ako, may pasok din siya sa net eh.
0: Oo.
6: Minsan, pinapasok niya si Alex, nakagulat din. Kumbaga, may surprise din siya na ibang ginawa, hindi lang siya yung sa baseline lang. Which is, magaling din yan. Yun talaga yung ano, grinder si Paulini. Which is, ganun din si Alex. Kumbaga, may mga surprise na mga ginagawa si Paulini na like, pumapasok siya minsan sa net.
0: Yes.
6: Saka yung stage set kasi big pack mo talaga yung serve. Na yes. Maganda yung ano niya, maganda yung percentage ng stage set ni Paulina yung serve niya.
0: Yes. Sa kabila nung naging exit ni Alex, talagang binitbit niya, no? All the positivity yes. Dito sa naging Wimbledon run niya na doon.
6: Knowing Alex, iba si Alex talaga. Saka iba yan. Warrior yan.
0: Yes, warrior. But of course, coach, ano yung mga lessons na tingin mo nga magandang makuha dito no, ni Alex mula sa mga nakaharap niya?
6: Siguro, experience na nakakalaban niya yung mga top players na which yung iba tinatalo niya. It's just good experience yun kay Alex kasi para sa akin, hindi na siya takot sa mga ganyang level.
0: Yes. Oo.
6: Ako, tinalo ko ito. Ba't ako matatakot? Kumaga, alam niya na yung mga pagganyang mga level na which is ako, naniniwala ko na yung level ni Alex, yung caliber ni Alex nasa top 10 talaga. Ang top 10 caliber yan.
0: Yes, totoo yan. Coach, kung titingnan mo yung buong Wimbledon campaign ni Alex Ayala, paano nyo i-rate overall yung naging performance niya out of 10? Well,
6: kung ako po yung tatanungin nyo, 10 out of 10 po ako kasi sobrang overwhelmed ako, happy ako, and proud ako as a hitting partner ni Alex. Na gano'n nangyari sa yan. Ako, 10 out of 10 ako sa kanya. I mean, sobrang impressed ako kay Alex.
0: Overall, Coach Hoven, so naniniwala ka, Coach, no, na from Alex Ayala's historic run ngayong taon dito sa Wimbledon, talagang masasabi na natin na level na talaga siya doon sa top or elite yes. Athlete no, ng WTA.
6: Yes. For me. For sure, nang iba alam din ang lahat yan.
0: Yes, talagang dun sa pinakita niya, wala talagang ano, hindi imposible na matatalo niya even yung talagang mas mataas sa kanyang mga players.
6: Kaya niya, kaya niya. As in,

0: Yung level na nandun na siya sa level na po na nasa top 10 na po siya. Yung level ng style ng yung laro niya.
1: Mm-hmm. Yes. Coach, base din sa nakita niyo po na development niya, gaano pa yung, or sabihin natin, gaano pa kalapit si Alex, no, para maging regular quarter finalist or maging isang tunay na Grand Slam contender?
0: Yung example, yung parang nandito, umuwi siya ng Pilipinas, parang every time na uwi siya, ang bilis niya mag-improve, ang laki ng pinagbago, ganun siya eh. So, nakikita ko naman pagtuloy-tuloy lang na yung run niya sa mga tournaments, which is, kaya yung hindi lang po quarter sa agutin. I mean, mas mataas pa, kaya ka mag-champion. Kasi mabilis, ang progress ni Alice, mabilis lang po eh. Ang ganda po ng performance na pinapakita niya. Even last year, mas lalo ngayon. Mas lalo ngayon.
1: Ano yung ibig sabihin ng achievement ni Alex Ayala sa Philippine Tennis?
0: Sobrang, ano eh, laking tulong na naging mga achievements niya. Kasi syempre, daming na-inspire ng mga bata, daming na gusto mag-tennis ngayon, daming na-inspire si Alex. Kumbaga, yung mga achievements niya para talaga sa bayan. Eh. Alam mo yun, yung mga, like dito sa Valley or sa ibang club, mga tennis na kasi nakikita nila si Alex, influential talaga na yung ginagawa niya ngayon. Mga achievements na nakikita niya.
1: Yes, and tingin mo, Coach Toto, ito na rin yung pagkakataon para, alam mo yun, mas mapalaki pa, mas mabigyan pa ng pansin or tutok, no, yung ating tennis dito.
0: Yes po, sa tingin ko po, kasi grabe yung impact na ginawa ni Alex dito sa atin. Sobrang grabe. As in, lahat na lang, kahit sa province na, no, Alex Ayala, alam mo yun, yung impact ni Alex iba.
1: Yes, talagang ano, naiangat niya talaga lahat. Itinaas niya, no, dito sa naging performance na to. Pero syempre, Coach Toto, yes, Coach.
0: Imagine mo, sinabi niya dito sa interview na yung ibang mga siyang Grand Slam player na ano na nakakuha, pero siya maliit man na bagay sila, pero sa kanya napakalaki. Nasa isang Pilipino na nandiyan sa level niya, naka-fourth round ka sa Grand Slam na isa sa most prestigious tournament. Alam mo yun? Iba yun eh. So, nakaka-inspire yung gano'n.
1: Yes, very inspiring. Coach, gusto rin nating malaman yung talagang personal na naging ano mo, no, encounter mo or paano mo nakilala itong si Alex. So, nagkakilala po kayo, 7 years old pa lang, di ba, si Alex. So, tell us, ano mga impression mo sa kanya nung batang Alex Ayala?
0: Iba, kasi siya, kasi sa may mga pinapalaan ako before, hindi ganyan. Sabi ko, nirarali ko siya. Sabi ko, iba to, yung bata to, nagulong ko ako agad sa net. Marami na siyang mga shots na sa ganang edad, walang gumagawa. Like, nagsisilim boli. At saka iba yung kitang pa lang, bata pa lang, yung mindset niya iba. At saka, at 7 years old, yung mental niya iba, maano siya mag-isip sa court, yung panit niya siya kaseryoso. And yun, siya din yung work ethics niya, which is yun ang pinakagusto ko sa kanya.
2: Yung ginamit niya to get the opening set. Tapos sa second set, she held serve for 5-5 and then dun sa next game, nag-double breakpoint siya doon with a forehand winner. So, 2 out of 11 lang yung na-convert yung breakpoints, but kung yung timing doon sa punto ng laban, yun yung naging crucial para dito kay Noskova, who finished with 31 winners including 7 service aces. Ang kanyang mga katapat in the semis is number 12, Marta Kostyuk, na tinalo. Yung tumalo kay Alex Ayala, number 13, Jasmine Paolini, 6-3, 6-2. Unang Wimbledon semifinals para dito kay Kostyuk. And she matched yung pinakamagandang Wimbledon performance by a player from Ukraine. Pareho niya si Elina Svitolina na dalawang beses umabot sa semifinals ng Wimbledon. Ginamita naman ni Kostyuk ng kanyang powerful ground strokes. Etong si Paolini, at siya yung nakakuha ng first break of the match sa fifth game ng opening set. And from there, dire-diretso na yung panalo niya. Naka-break ulit siya in the ninth game para makuha yung first set 6-3.

19 winners para kay Kostyuk, 8 lang para dito kay Paulini. And wala rin siyang nasayang na service game. Etong si Marta Kostyuk na dinedicate etong kanyang panalo sa kanyang nanay at sa kanyang 89-year-old na lolo. So Linda Noskova and Marta Kostyuk, semifinals ngayong gabi po, 9:40 p.m. sa Center Court. Pero baka ma-move pa yan dahil magbago yan. Meron munang laban si number 7 Coco Gauff and number 10 Carolina Mukova. Sila na lang yung 3 of the top 10 players na natitira dito. So sila yung mag-uumpisa ng laban at 8:30 p.m. So definitely think ko baka ma-move pa tong Kostyuk versus Noskova. Samantala, sa gentlemen singles, quarterfinal matches kahapon, Arthur Ferry 6-4-7-6 and 6 love win para over Flavio Coboli. Siya po ang lowest ranked men's single semifinalist dito sa Wimbledon since Goran Ivanišević back in 2001. At that year, number 125 in the world etong si Ivanišević and siya rin yung nanalo ng Wimbledon in 2001. Meanwhile, etong si Ferry is ranked number 114 in the world. Siya ang ikalamang British male player na umabot sa semifinals ng Wimbledon in the open era. Inagaw niya yung opening set by winning the only break in the 10th game. And then coming from 0-2 sa second set, nakascore siya ng ace in the second set tiebreak to a 4-1 lead. And in the third, dahil nga bagel yung ginawa doon ni Ferry, a love hold made it 4 games to love. 27 winners and only 15 unforced errors para kay Ferry. Yung Flavio Coboli merong 21 winners pero 41 unforced errors. Ferry will face number 2 Alexander Zverev na pinauwi na si number 6 Taylor Fritz, 6-4-6-4-6-2. Unang Wimbledon semifinals para sa reigning French Open champion. And he is the 5th German player sa open era na umabot sa semis nitong Wimbledon. Medyo lumiit din yung gap ng head-to-head series niya against dito kay Taylor Fritz. 6 na panalo para kay Zverev, 10 panalo para kay Fritz. Now, sa laban, while serving for the set, 5-4, humahabol si Zverev, 15-40. 4 na deliveries yung binigay niya ron. 2 aces at 2 unreturned serves para maagaw yung opening set na yon. Second set, service break para kay Zverev, 4-5-4. And then in the third, 5 sunod-sunod na games yung kinuha niya after Fritz won the opening game. Yung kanyang 14th na service ace sa laban ang nagbigay sa kanya ng double match point. So ngayong gabi sa men's singles, wala pang oras etong magiging malamang mamayang madaling araw na to. Dahil depende pa sa kung anong oras matatapos yung laro ng mga sa women's singles. But Ferry takes on Zverev and then the other semifinal matchup ay sa pagitan ni Jannik Sinner, the defending champion and 24-time Grand Slam champion na si Novak Djokovic. At para sa huling bahagi ng ating post-game ngayong araw, dito tayo sa Tour de France. Stage 5, natapos with Olav Koy ng Decathlon CMA CGM, winning his first stage win sa kanyang unang sabak sa Tour de France sa unang sprint stage ng karera ngayong taon.

0: niya na inilatag o ibinigay ng ating witness.
1: Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na palawakin ang access sa serbisyong medikal, halos 500 doktor na i-deploy na ng Health Department sa mga liblib at pinakamalalayong lugar sa bansa ngayong taon. Mga kwalipikadong kawani ng gobyerno, matatanggap na ang kanilang fiscal year 2024 performance-based bonus. At ilang Filipino celebrities ipinahayag ang kanilang suporta sa naging makasaysayang kampanya ng Pinay tennis star na si Alex Yala sa Wimbledon.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, patuloy na binabantayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang epekto ng Bagyong Inday. Ayon sa Malacanang, puspusan pa rin ang pagtatanggal sa mga bara, sa mga kanal, para matiyak ang mabilis na daloy ng tubig o paghupa ng baha sakaling maramdaman ng malakas na ulan.
3: Nakahanda ang mahigit 4 milyong food packs ng DSWD, kalahati ay nakaposisyon sa NCR. Naipakalat na rin ang milyong-milyong pisong halaga ng gamot mula sa Health Department. Hinihikayat ang publiko na iwasan ang paglusong sa baha para maiwasan din ang sakit na lactose pyrosis. Samantala, naka-activate na ang Disaster Response Unit ng Environment Department na handang rumesponde. Kasabay niyan ang mahigpit ang monitoring ng DICT sa mga linya ng komunikasyon.
4: Magkaroon po man ng pagbaha. Ngayon lang ho, ngayon po ay planting season. So medyo sa totoo lang, i-welcome po sana ng ating farmers yung and at katamtamang bagsak lang sana po nito. So those things are what we prepared. We have enough medical supplies, we have food packs for our kababayan. Even our evacuation centers, kausap po natin ng ating mga eskwelahan, alam na po namin kung saan dadalhin at nagpahingi po tayo ng mga listahan muli ng ating mga possible evacuees. Nang sa ngayon, alam po namin, no duplication of work. And even the local government of Tuguegarao City, yun po ating mga department heads, dahil po kami nga ho ay catch basin of Region 2, naka-set up na po sa amin ng aming mga department heads, nag-hot kitchen po kami, ng hot meals, na kitchen kami na per-clustered. So these are just some of the things na ginagawa po namin habang kami ay nakantabay.
2: So handa na po ang lahat, equipment, personnel, even po yung mga evacuation centers. Now, yung atin naman po mga kababayan dyan, paano po yung koordinasyon doon sa mga komunidad kung sakasakali pong kailangan po ng preemptive evacuation po, Mayor?
4: Yes, ma'am. Ready po ang ating kapulisan, ready po ang ating rescue personnel, all the vehicles, ano, tatambuli po ang ating TNT, nagtatambuli rin po ang ating mga barangay officials bago pa man po talagang dumating. Nagsasabihan na ho sila na kinakailangan ho yung ating mga bubong, kung pwede hong pabigatin, maglagay ng pabigat, and kung ating mga bintana, isecure na po natin. We keep reminding no on social media, on radio shows, at nagpapatawag tayo, nabigyan ho ng mga video, unheld video ang ating mga barangay officials, para po in case po na mawalan ng signals sa mga cellphone, meron na tayong mga radyo na maaaring tawagan sila. So na-prepare po natin yung ating mga kababayan. We normally do preemptive evacuation doon sa mga barangay sa alam talaga namin heavily flooded no pag dumarating ng mga tubig.
2: Mm-hmm. So as of the moment po, as we speak, wala pa pong mga nag-evacuate. Particular po yung mga nasa coastal areas, Mayor.
4: Ma'am, dito sa Tagayan, dito sa Tuguegarao mismo, no, we don't have yung sa dagat po, ilog po ang amin. So, as of now, ma'am, sa totoo lang ho, yung signal number one natin, wala pong ulan. So, sa monitoring po naman namin, hindi ho magkakaroon ng malawakang pagbabaha. Nakatingin ho kami hindi lang ho sa PAGASA, naging din pa ho sa iba pang mga weather bureaus ng iba't ibang bansa. We have been very lucky, ma'am, na sanay na ho kaming magbasa at nabibigyan tayo ng tamang advice ng ating TDRRMO, ng ating PAGASA Bureau, yun po mga kasama naming mga eksperto pagdating ho sa mga ganitong pangyari. In fact, ma'am, just to

0: expound further, no, ang Tagaytay City is one of only four cities na napagbigyan ng mid-use na project. Ito kami sa tumutulong sa mga bagong datos ngayon na kinakailangan sa PAGASA para magkaroon po ng mga early warning systems na ginagawa. So Tagaytay City is one of only four cities in the entire country na meron pong ganitong mga sistemang nabidevelop na. Kaya po sinuswerte ko kami kahit paano dahil as of now, wala kaming kailangan i-evacuate kasi according to all the news reports, weather reports, alam po namin ito po magkakaroon ng baha sa Tagaytay City.
1: And we hope and pray na hindi naman po ganun magiging kalaki yung epekto ni putong bagyong Inday na ito. Now, nabanggit yung mayor na planting season. May nakalatag po ba kayong plano sakasakali pong maapektuhan po itong sektor ng agrikultura?
0: Naawa na ho kami sa farmer kung tutuusin po, sabi nga nila, sana ma'am, kahit konting ulan lang kasi talaga hong tagtuyot na po, no? Kung pagdating mo sa tagtuyot naman, ma'am, sa amin, we have been helping our farmers through the subsidy to the fuel na ginagamit ng aming mga tractors. Ang city government, may sarili pong tractors na sinasubsidize namin para sa mga pag-aarada ng mga farmers namin. Take turns po sila. Meron mo kaming ibinibigay through the President's program, President Bongbong Marcos's program para sa mga farmers natin, yung ating mga pinamimigay po na abono, yung po mga binibigay na bringin sa mga farmers. Nagkaroon na rin po ng cash subsidy, ano ho. In case naman pong nagkaroon naman ng baha, ganun pa rin po yung mga gagawin natin sa kanila. Meron mo tayong tulong pag sobrahan ng tubig, meron din po tayong tulong pag kinulang naman po ang tubig.
1: Well, Mayor, mensahe niyo lamang po sa inyong pong mga kababayan dyan po sa Tugigaraw.
0: Po, lagi na natin yung pinapaalala sa ating minamahal ng mga anak sa Tugigaraw City. Sumunod sa mga alituntunin ng gobyerno, sumunod po sa mga sinasabi po namin, lalong-lalo na when we call for preemptive evacuation, lalong-lalo na po kinakailangan nakahanda po sila sa kanilang mga bahay-bahay ng mga kagamitan. Naniniwala po ang gobyerno ng Tagaytay City na kinakailangan may shared responsibility ang bawat isa sa pagliligtas ng ating buhay at ng ating mga komunidad. So tayo po'y nananawagan sa lahat. Continue to monitor the weather stations. Continue to monitor yun po mga pages ng gobyerno kung saan nakikita niyo po ang kalagayan ng ating bayan dito, lalong-lalo na dito sa Tagaytay City. Mag-iingat po tayong lahat, huwag po matigas ang ulo, and most of all, please save our hotline numbers. It is please there, 0917-111-3500 po for any emergencies. Pagka nyo lang po kami at may papapunta tayo ng tulong sa inyo. Yun po yung pinakamahalaga. Maraming maraming salamat po.
1: At maraming salamat po at ingat po kayo dyan, Tugigaraw Mayor Mila Tingke. Salamat po, Mayor. Bahagyang humina sa typhoon category, ang bagyong Inday, malakas pa rin po yan habang gumagalaw sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Itinaas na ang wind signal number 2 sa Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Islands at ang hilagang silangang bahagi ng Cagayan. Bukas makararanas na po ng malalakas na hangin umaabot sa 62 to 88 kilometers per hour. Samantala, nakataas pa rin ang signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Kabilang dyan, ang Batanes at ang eastern section ng Babuyan Islands, northeastern section ng mainland Cagayan, maging ang ilang bahagi ng Cordillera provinces. Posibleng itaas din ang signal number 3 sa mga yan mamayang gabi o bukas ng umaga. Samantala, ang kondisyon po ng ating karagatan sa northern at eastern seaboards ng Luzon at eastern seaboards ng Visayas ay nasa rough to very rough. Ang taas ng mga alon posibleng umabot na po sa 7 meters, lalo na sa hilagang Luzon, hindi pa huligtas ang maglayag. Ang mga sea vessels, lalo na yung maliliit na sasakyang pandagat. Base po sa ating latest na track ng Bagyong Inday, hindi man tatawid ang kabuuan nito sa Luzon pero patuloy magpapaulan ang enhanced habagat sa mga susunod na araw. Bukas ng gabi, Biyernes, ay tinatayang lalabas na ang Typhoon Inday. Sa ngayon, nakataas pa rin ang heavy rainfall advisory. Maging alerto po sa posibleng pagbuho ng lupa at pagbaha. Ngayon hanggang bukas ng tanghali, magpapatuloy ang ulan sa Occidental Mindoro, Antique, Guimaras, Negros Provinces, Zamboanga del Sur at Lanao Provinces. Bukas ng hapon hanggang sa araw ng Sabado, mas malawak na ang pag-ulan dahil sa habagat, kabilang sa makararanas ng above normal rainfall ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, Panay Island, Negros Provinces, Zamboanga, Sibugay at Zamboanga del Sur. Aabot naman sa heavy to intense ang pag-ulan sa Antique at Occidental Mindoro. Magpapatuloy ang mabigat na pag-ulan sa Sabado hanggang sa araw ng Linggo. Mas mabigat ang buhos ng ulan sa Bataan, Zambales at Occidental Mindoro, habang heavy rains din sa La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, dito rin sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa Provinces, Aklan at sa Antique. Sa ngayon ng Inday, bahagyang humina sa kategoryang typhoon kasalukuyang nasa hilaga ito ng Philippine Sea. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layo na 780 kilometers silangan ng hilagang Luzon. At ang taglim tong hangin umaabot sa 165 kilometers per hour. Pabugso ng hangin malapit sa gitna nasa 205 kilometers per hour. Mabilis ang galaw nito sa 20 kilometers per hour pakhilagang kanduran. Samantala, silipin na natin ang lagay ng panahon sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Linggo. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
2: Sa unang tatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nanindigan ng prosekusyon na matibay ang naging testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Kalilum. Inangulat ni Sheila Natividad.
3: Hindi po natibag o hindi nabutasan ang testimonya na inilatag o ibinigay ng ating witness.
4: Ito ang paniniwala ng House Prosecution Panel sa kanilang ipinresentang unang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Kalilum sa ikatlong araw at unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa naging cross-examination o pagtatanong ng depensa, siniyasat nila si Kalilum tungkol sa mga dokumentong isinumite nito, kabilang ang kanyang mga sworn affidavit at mga record mula sa investigasyon ng NBI. Nagpahayag naman ng objection o pagtutol ang prosekusyon. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan, nanglilito lang ang ilang tanong ng defense team at nagbibigay ng mga impormasyong hindi pa naman naaprubahan o napatutunayan sa impeachment court.
5: For the record, Your Honor, please, that document is not yet presented in courts as the documentary evidence, Your Honor, please. So highly improper for the defense to elicit that document through this witness, precisely because this witness did not yet identify the affidavit of investigation.
4: Pagkatapos naman ng pagdinig, sinabi ni House Impeachment Advisor Robert Ace Barbers na nabigo ang depensa na pahinain ang testimonya ni Kalilum at i-impeach umano ito bilang witness. Dagdag pa niya, wala namang naging pagbabago o consistent ang mga pahayag ng testigo mula pa sa umpisa ng investigasyon hanggang sa pagharap nito sa impeachment court.
3: Yan ay isang magandang development at aming nakita na sa susunod na mga araw mailalatag pa rin ang mga ebidensyang inihanda ng ating prosecution panel.
4: Nagpaalala naman ang House Prosecution Panel sa publiko na huwag manghusga agad o magbigay ng maagang desisyon dahil nag-uumpisa pa lamang ang impeachment trial. Ayon naman kay Impeachment Prosecutor Ramon Rodrigo Gutierrez, dapat tingnan ang proseso base sa lakas ng mga ebidensyang ipinipresenta sa korte.
6: This is not the process, the whole process of impeachment trial is not about yung paramihan po ng mga motion that was granted or paramihan po ng puntos na binibilang po ng ating mga kababayan na nanonood. But it's actually about the quality of the questions that are being asked.
4: Samantala, humiling na rin ang subpoena ang House Prosecution Panel para sa kanilang mga susunod na testigo. Sa Lunes, July 13, nakatakdang isa lang ng Prosecution Panel si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Kasunod naman nito si Attorney Zuleika Lopez na tumatay yung OVP Chief of Staff sa darating na Martes, July 14. At maging si House Legislative Security Bureau Executive Director at former AFP Captain Belinda Bello sa July 15, Miyerkules. Samantala, ipaalam naman ng prosekusyon sa impeachment court sa susunod na linggo kung maiharap nila bilang testigo si NBI Director Melvin Matibag. Sheila Natividad, para sa bayan.
1: There is no such thing as conditional threat. Yan ang naging komento ng prosecution sa kampo ng depensa kaugnay ng ipinalabas na video evidence sa impeachment trial ngayong linggo. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: Kumpiyansa ang panel of prosecutors sa ipinakitang kredibilidad ni National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilung sa isinagawang cross-examination sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
7: He was consistent in his statements, he was credible, and he was competent.
4: Ani Zamora, kwalipikado si Kalilung para i-authenticate ang video evidence at gawin ang affidavit authentication. Kung bibigyan naman ng grado ang naging presentasyon ng prosecution at defense team ni VP Sara sa unang tatlong araw ng impeachment trial, A positive na grado ang bibigay ni Deputy Speaker Paulo Ortega V at para naman sa defense team.
8: Siguro masyado pang maaga, pero baka B positive na lang. Para B as in, glad. Pero B positive pa din. Kasi productive naman yung weeks, ay yung tatlong araw pareho ng prosecutors saka defense.
4: Komento naman ng prosecution sa depensa ng kampo ni VP Duterte na conditional threats lamang ang sinabi ng pangalawang pangulo sa ipinalabas sa video evidence.
7: There is no such thing as a conditional threat.
9: Hindi ho yan pinapababa kung gaano kamali.
4: Samantala, iginiit ang prosekusyon ng tibay na ebidensya ang makakasagot kung karapat-dapat bang manatili sa posisyon sa pagka-vice presidente si VP Sara. Kasunod ito ng paratang ni Davao City Mayor Basel Duterte na nais lamang pigilan ng administrasyon ang pagtakbo ni Vice President Duterte sa pagkapangulo sa 2028, kaya isinasagawa ang impeachment.
9: Everyone's entitled to their own opinion, no? But at the end of the day, ang importante ho dito, pakinggan ho natin pare-pareho at suriin ho natin ng maayos, no? Masinsina ng ebidensya na ilalatag ng magkabilang panig.
4: Inaasahang tatayong witness si the NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotto, OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez, at House of Representatives Office of Sergeant at Arms Captain Belinda Bello sa susunod na linggo. Vel Custodio, para sa Bayan.
2: Sa unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inilarawan ng Malacanang na naging maayos naman ang naging takbo nito. Muli rin iginiit ng palasyo na hands-off ang ehekutibo sa isinasagawang paglilitis, sinang ulat ni Kenneth Paciente.
10: Sa pag-arangkada ng unang tatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ng palasyo na maayos naman ang itinakbo ng unang bugso ng trial.
11: Ang hiling naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon ay sundin ang batas at ang proseso. Sa nakikita po at nababasa rin po natin, na ipapakita naman na nagiging maayos po ang daloy ng hearing sa Senado.
10: Sinagot din ng palasyo ang naging pahayag ni Attorney Salvador Panelo na hypothetical lang ang naging pagbabanta ng bisyo sa buhay ng Pangulo, First Lady Liza Marcos, maging kay dating House Speaker Martin Romualdez. Giit ni Castro, malinaw sa kanyang online press con noong November 2024 ang binitawang pagbabanta ng bisyo.
11: Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke.
10: Sinalag din ng Malacanang ang ipinunto ng defense lawyer na si Attorney Carlo Narvaza sa cross-examination nito sa witness na si Senior NBI Agent John Mark Kalilung, kung saan sinabi nito na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. umano ang may control sa NBI at DOJ sa investigasyon sa kaso ng bise.
11: Para ipakita at nag-i-insinuate na may kinalaman ang Pangulo sa pag-iimbestigang ito, ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Ang NBI po ay may sariling mandato. Kung mayroong nakita at napatunayan naman po na may pagbabanta mismo sa buhay ng Pangulo at hindi lang naman isang tao, dalawang tao nakakita nito, buong mundo ang nakakita ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ni dating House Speaker. So, mandato po ng NBI na imbestigahan po ito dahil po ito ay para sa proteksyon ng ating Pangulo.
10: Sa depensa naman ang kampo ng bise na dahil umano sa Operation Romanov o banta sa buhay ni VP Sara at ng kanyang pamilya ang ugat kung bakit nito nagawa ang pagbabanta, sabi ng palasyo. Binigyan ng pagkakataon ng bise na magbigay ng mga ebidensya patungkol sa sinasabi nitong banta sa kanyang buhay, pero hindi umano siya tumugon sa NBI.
11: Hindi natin maiiwawaksi ang pagiging vice presidente niya sa pagiging nanay niya. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo, kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang vicepresidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo.
10: Muli namang iginiit ng palasyo na hands-off ang ehekutibo sa impeachment trial dahil sa separation of powers. Pero kung may issue na lulutang sa paglilitis na kinasasangkutan ng Pangulo, sasagutin ito ng Malacanang base sa katotohanan. Umaasa naman ang Malacanang na gagawin ng Senator Judges ang kanilang mandato sa pagsasagawa ng trial ng naaayon sa rules and procedure at magkaroon ng desisyon ng naaayon na rin sa ebidensya. Kenneth, pasyente para sa bayan.
1: Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo, siniguro ng Senado na nakahanda ang lahat ng kinakailangang hakbang sa seguridad sakaling dumalo ang pangalawang pangulo. Sa kabila nito, inaasahang haharap din sa susunod na paglilitis ang ilan pang testigo. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
12: Prepare for Typhoon Inday. Yan ang tila sarkasikong pahayag ni Attorney Solaika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, matapos magpakita sa Senado ngayong araw. Ayon kay House Deputy Speaker Paolo Ortega V, dapat ding maghanda ang kabilang panig.
8: Maganda rin sila kasi usually pag bagyo wala sila. Kaya baka maganda rin po sila. Nakahanda naman po kami lahat. Siyempre, alam naman natin yung mga nakaraang taon malalakas po yung hagupit ng mga bagyo. Meron naman po yung mga bagyo na lumilihis at umiiwas.
12: Sinugundahan ni San Juan Representative Isabel Zamora ang paalala ni Ortega.
13: Totoo naman pong may bagyong Inday, so maghanda po tayo para sa bagyo.
12: Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk of Court Renato Bantug, purely administrative ang naging pag-uusap nila ni Lopez, kabilang mga guests na maaaring payagang makapasok sa session hall. Napag-usapan din ang kahilingan ng defense panel na makapagpasok ng ilang gamit sa kanilang holding area, gaya ng refrigerator, coffee maker at catering services na kanyang pinayagan.
14: Housekeeping, administrative, nothing to do with my clerk of court duties. It was me meeting them more as a secretary of the Senate to the chief of staff of the office of the vice president rather than an impeachment court matter.
12: Nilinaw din ni Bantug na hindi nila tinalaka impeachment case laban kay Vice President Duterte. Bagamat personal niyang nakausap si Lopez, sinabi ni Bantug na hindi niya formal na isilbi ang subpoena sa chief of staff ng pangalawang pangulo.
14: That would not have been proper of me. Unang-una, ang ano naman dyan is the sergeant at arms, who will do the service. Not the clerk of court.
12: Nakatakdang humarap si Lopez sa impeachment court sa Martes, July 14, bilang bahagi ng pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment na may kaugnayan sa alegasyon ng grave threats. Hindi patiya kung sasamahan siya ni Vice President Duterte sa kanyang pagharap sa Senado. Gayunman, tiniyak ng Senado na kahanda ang lahat ng kinakailangang security arrangements sakalang dumalo ang pangalawang pangulo.
14: Basta prepared lang, such that if any decision is made for the Vice President to come in, both parties will be ready.
12: May kabuang 11 trial days ang inilaan para sa pagdinig ng Article 4. Sa susunod na linggo, inaasahan ding humarap sa witness stand sina NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok at House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Bernard Ferrer para sa Bayan.
2: Sinubukang ilihis ng kampo ng depensa ang mga ebidensya at katotohanang inilahad ng unang testigong iniharap ng prosekusyon sa impeachment trial. Pero naging epektibo ang paraan ng prosekusyon sa paglalatag ng kasong may kinalaman sa pagbabanta ng Vice Presidente sa First Couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Para ipaliwanag ang mahalagang punto sa unang linggo ng paglilitis, narito ang panayami Jana Madrid sa isang political analyst.
15: Ang Article 4 sa impeachment complaint ay nakatuon sa grave threats at assassination plot na binitiwan ng Vice Presidente laban kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Romualdez. Sa kabila ng paglilihis ng depensa, naging matibay ang argumento ng prosekusyon tungkol dito.
16: Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Labi ko sa kanya, kapag pinatay ako, padayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Morales. No joke. Mojo, nagbilin na ako nun. Pag namatay ako, sabi ko, kapumigil na. Ang ganito mo, magpatay sila.
15: Kakausap ko ang isang political analyst na si Professor Antonio Contreras at narito ang ilang bahagi ng aking panayam.
17: Pag ikaw ay magbabanta sa buhay ng Pangulo, klaro na it doesn't matter whether you are triggered. In fact, as a vice president, you should even be more prudent to contain yourself because you're supposed to be a top official of the land and you should not just be you're not an ordinary person who can just issue threats. You're second highest and you're threatening the highest. So, laro pang ang magiging parang pinakita ng vice presidente na hindi niya kayang kontrolin ang sarili niya. Kaganoon. Kasi kapag nakaupo ka sa posisyon, tapos ang daming mga bati ko sa iyo, I'm sure the president would also be receiving threats, right? I'm sure the president is also receiving a lot of criticisms and a lot of, negative pressures. So lahat naman ganun ng politiko eh. So, pero kailangan sa kanila, may batas tayo eh. Hindi po pwedeng labagin ng batas. Hindi pwede magpakawala ka ng mga pagbabanta na delikado.
1: Kung ang BNP General Hospital umano ang tatanungin, hindi nila irerekomendang ihalo sa general population si Senador Dante Marcoleta sa oras na mailipat na ito sa regular na kulungan. Ito ay dahil sa iba't ibang sakit na iniinda nito at dahil sa edad nito na nasa 72 taong gulang na. Samantala na, isilbi na ang panibagong warrant of arrest laban sa senador. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
18: Hindi pa man naihahatid sa kulungan, panibagong warrant of arrest na naman ang isinilbi kay Senator Rodante Marcoleta sa loob ng PNP General Hospital. Ang panibagong kaso ng senador ay paglabag sa Presidential Decree 46. Patuloy na nagpapagamot sa PNPGH si Marcoleta. Sa pinakahuling resulta ng mga laboratory test nito ay nakitang mataas ang kanyang bad cholesterol. Hinihintay pa ang resulta ng kanyang 2D echo na magpapakita naman ng kondisyon ng kanyang puso. Ginagamot naman ang mild pneumonia ng senador. Sabi ni Police Colonel Benali Bayani, ang chief ng internal medicine ng PNPGH, na kung hihingin ng Sandigan Bayan ang rekomendasyon ng mga doktor ng PNP, mas mainam na huwag ihalo si Marcoleta sa general population sa oras na mailipat na ito sa regular na kulungan.
19: Kung hindi pa po natitreat yung mild pneumonia niya, pwede naman. Wala naman po problema tayo doon. Kaya lang kasi, kung sa estado ni Sir, consider natin yung age niya, syempre mababa na po yung immune system niya kumpara po sa mas bata sa kanya. So mas advice namin na isolate po siya. So yun po. Lalo na ngayon, di ba po merong sa news, merong increasing cases of COVID. So kailangan po nating bantayan. 72 na po si
20: Senator.
19: Kung sa marami po. So hindi po, kung ako po yun, hindi po advice na, na isama siya.
18: Dahil sa mga iniinda ng mambabatas, ay malabo pa na mabigyan siya ng medical clearance.
19: Kaya lahat po ng kaya natin gawin dito sa ospital, bibigay po natin sa kanya. Kasi sa ngayon po, pasyente namin siya ngayon eh. So responsibilidad po namin siya ngayon. So lahat po ng mga kaya po namin offer sa kanya na kailangan po niya para sa health condition niya, bibigay po namin.
18: Samantala, dumalaw sa PNP General Hospital ang kaibigan at kaalyado ni Marcoleta na si Senator Robin Padilla. Pasado las dos nang dumating sa ospital ang senador pero hindi na ito nagpaunlak ng panayam sa mga mamamahayag na nakaabang sa labas ng ospital. Ryan Lesigues para sa Bayan.
2: Samantala, isa umanong malaking kalokohan ang tila pag-angkin ngayon ng China sa Batanes. Sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro Jr., dapat itong pasinungalingan kaagad. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
21: Kaagad kinontra ng gobyerno ang kumakalat na impormasyong bahagi rin umano ng China ang Batanes. Paniniwala ito ng ilang Chinese scholars na kanilang sinabi sa isang symposium sa China bilang sagot sa delimitation talks sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Sabi ng mga Chinese scholars, walang legal na basehan ang kontrol ng Pilipinas sa Bataan Islands na nasa ilalim umano ng jurisdiksyon ng Taiwan na itinuturing naman ng China bilang breakaway province. Tinawag ito ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na malaking kalokohang dapat masinungalingan kaagad.
0: Sa kanilang closed society, sa tao nila, naniniwala ang mga tao nila dito. Kaya nila, brainwashed ang mga tao nila. So, ito'y concerning, kaso ito'y dapat labanan. All academics in the world should throw to douse cold water already on this theory. Kalokohan na yan.
21: Buwelta pa ng kalihim, maaari itong ikonsidera sa totoong intensyon ng China na magkaroon ng buong kontrol sa rehiyon.
0: It also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. What is this for, right? And we know, walang basihan ito, kalokohan ito, and it's ludicrous. Hindi na nila tayo masisisi, no? Sa feeling laban sa kanila. At ito'y malaking krimen sa mga mamamayan nila.
21: Sa monitoring ng isang maritime security think tank sa mga nakalipas na buwan, lumalagpas umano sa 10-dash line claim ng China ang kanilang pagpapatrolya sa silangang bahagi ng Taiwan at Batanes.
20: They then assembled the scholars to give them the legal overlay, the veneer, to be able to justify what they wanted to do anyway. So we call this a pretext to escalate. The pretext was the talks. The escalation now is underway.
21: Wala pang tugon ang Chinese embassy kung suportado ng gobyerno ng China ang pahayag ng mga Chinese scholars patungkol sa Batanes.
22: Alam naman natin, ang Chinese embassy laging align ang kasinungalingan nila mula mainland China hanggang dito sa embahada nila. Baka next week, ang kinina rin nila Ilog Pasig. No? So we just have to keep on telling the international community that these are all lies.
21: Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard sa pakikipagtulungan ng Armed Forces of the Philippines na mayroong mga barko at iba pang asset ang nagpapatrolya sa hilagang bahagi ng bansa. Patrick De Jesus para sa Bayan.
2: Magandang balita po para sa mga empleyado ng pamahalaan dahil matatanggap na ng mga kwalipikadong kawani ng gobyerno ang kanilang performance-based bonus ngayong taon. Ang Kipalas Press Officer Claire Castro para ito sa fiscal year 2024. Uhugutin ko ang pondo mula sa 2026 General Appropriations Act. Tiniyak naman ni Castro na ipoproseso ito ng Department of Budget and Management at posibleng mapaaga pa ang paglalabas ng pondo. Layan ng pagbibigay ng pondo na kilalanin ang dedikasyon at sakripisyo ng mga naglilingkod para sa bayan.
11: Ang fiscal year 2024 performance-based bonus para sa mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan ay ipoproseso at inaasahang maipagkakaloob ngayong taon.
1: Ipinaliwanag ng Malacanang ang posisyong gagampanan ni Cabinet Secretary Denher Abalos Jr. Kabilang dito, ang pag-iikot niya bilang kinatawan ng Pangulo para alamin at tugunan ang mga kailangan ng publiko. Samantala, nanindigan ang Malacanang na hindi na kailangan maglabas ng bagong executive order ni President Ferdinand R. Marcos Jr. para muling itatag ang posisyong cabinet secretary. Ayon sa Malacanang, ginamit ng Pangulo ang kanyang plenary powers para magtalaga ng isang opisyal.
11: CABSEC Benher's appointment is the President's way of redefining the CABSEC position, pursuant to his authority to reorganize the executive branch, particularly the office of the president, and second, plenary power to appoint. The president has the plenary power to appoint. Ang utos ni Presidente kay CABSEC Benher ay siguruduhin nararamdaman at napapakinabangan ng bawat Pilipino ang mga serbisyo ng gobyerno.
1: Nagsubite na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ng Ad Interim Appointments para sa kumpirmasyon sa Generals at Flag Officer ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito ay para kay Francis Anthony Coronel para sa ranggong Lieutenant General. Wala naman ang para sa ranggong Brigadier General at isa naman para sa ranggong Commodore na kinabibilangan ni Jim Razo. Samantala, isinumite na rin ng Pangulo ang ad interim appointment para sa kumpirmasyon ni Nezauro Hernandez Firme bilang miyembro na kinatawan ng Academe, Judicial and Bar Council ng Supreme Court para sa terminong hanggang July 9, 2030. Kung may nais tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City.
2: Mas pinalawak pang aksa sa serbisyong pangkalusugan sa mga liblib na lugar sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Malacanang, nakapag-deploy na kasi ang Department of Health ng halos 500 doktor ngayong taon sa ilalim ng Doctors to the Barrios Program. Itinalaga mga ito sa 4th, 5th, and 6th class municipalities at geographically isolated and disadvantaged areas. Layo nitong matiyak na may sapat na serbisyong medikal ang mga komunidad na higit na nangangailangan. Mas pinadali na rin ng DOH ang pagkuha ng medical assistance sa pamagitan ng electronic medical assistance to indigent and financially incapacitated patients para mas mapabilis ang pagbibigay ng serbisyo sa mga kwalipikadong pasyente.
11: Kalusugan inaalagaan, buhay iniingatan. Yan ang nais ng Pangulo.
2: Samantala, nakatanggap ng parangal at pagkilala ang ilang mga Filipino scientists dahil sa kanilang ambag sa agham at teknolohiya sa idinaos sa National Academy of Science and Technology Philippines Awarding Ceremony. Kung sino-sino sila at kanilang kontribusyon, silipin sa ulat ni Elijah Canlas.
3: Binigyang pagkilala ngayong araw ng National Academy of Science and Technology Philippines o NASPH ang ilang Filipino scientist bilang bahagi ng 48th Annual Scientific Meeting o ASM. Layo ng taunang pagtitipon na ito na kilalanin ang mga natatanging Filipino scientist na nag-ambag ng makabulhang pananaliksik para sa pagpapaunlad ng agham at teknolohiya sa bansa. Kabilang sa mga pinarangalan bilang Outstanding Young Scientist Award ay si Dr. Rohani Sina Navarro mula sa University of the Philippines, Manila dahil sa kanyang kontribusyon sa larangan ng veterinary medicine at neuroscience. Ayon kay Dr. Navarro, ang addiction ay isang sakit na kayang mabigyan lunas sa pamamagitan ng tamang gamot at wastong siyentipikong pag-aaral, taliwas sa tingin ng marami na isa itong kahinaan ng pagkatao.
5: Napaka-importante, no? Kasi ang addiction po ay nakikita more often as a moral failure or as a sign of weakness. But ang addiction po is a brain disorder at kaya po itong malunasan. Kaya po kapag na alam na natin ang mga gamot, pwede na nating malunasan at makakontribute po tayo sa napakalaking societal problem sa Philippines.
3: Kasabay nito, kinilala rin bilang OYS awardee si Dr. Ryan Michael Oducado mula naman sa West Visayas State University para naman sa kanyang advokasya patungkol sa pananaliksik ng nursing education.
6: Para sa akin, when we invest sa mga estudyante natin, among our nursing students, we are also investing in the patient of, in the future of patient care. So halos doon, tinitignan natin paano sila makakapasa ng sa board exam, paano sila mag-aaral ng mabuti, paano natin ma-ensure na ready sila mag-practice at magbigay ng care sa hospital pag nakagraduate na sila.
3: Lahat ng mga pinarangalan ngayong taon ay tumanggap ng tropeyong mula sa NAST Philippines. Cash prize na nagkakahalaga ng 150,000 pesos at research grant na nagkakahalaga ng 1 milyong piso mula sa Department of Science and Technology o DOST. Samantala, ipinaliwanag naman ni NAS Director for Learning Ning Samarita Domingo na ang DOST ay may mga aktibong regional offices na nagmo-monitor kung nagagamit ng maayos ang mga pondong inilaan para sa scientific researches.
23: Ang DOST, meron siyang mga agencies na nagbibil about sa, di ba may mga regional offices ang DOST, so namo-monitor naman kung nagagamit. At saka may awards na binibigay ang ibang agencies ng DOST kung saan tinitingnan kung na-adapt yung mga researchers na napafund ng DOST.
3: Bukod sa Outstanding Young Scientist Award, iginawa din sa seremonya ang iba pang prestigyosong parangal tulad ng NAS Talent Search for Young Scientists, Outstanding Book/Monograph Award, at Outstanding Scientific Paper Award para sa mga dekalidad na publikasyon sa bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Nagpabot ng pagbati at suporta hindi lang ang netizens na maging ilang sikat na personalidad sa makasaysayang kampanya ni Knight and Storm na si Alex Ayala sa Wimbledon. Narito ang ulat.
24: A well-earned round of applause. Of course, a huge victory. She took out the defending champion in the
25: Ang mga Pilipino sa buong mundo ay patuloy na nagbabahagi ng kanilang suporta para sa 21-year-old tennis star player Alex Ayala. Kabilang sa libo-libong netizens na bumati at nagpasalamat kay Alex online ay ilan din sa ating mga celebrities. nauna na riyan ay sina Juan Gutierrez at Georgina Wilson sa ilalim ng post ng Wimbledon na may mga emoji na nagpapahayag ng kanilang pangamahal kay Alex. Nagbahagi rin ng pasasalamat si Alex Ayala sa kanyang Instagram para ipagdiwang ang kanyang oras sa Wimbledon. Anya, everything, salamat Wimbledon. Mabilis rin ang pagbigay ng suporta ng mga netizens at ilang celebrities tulad nila Eugene Domingo, Anya, love your spirit, what a superhuman being you are. Sila Bianca Gonzalez, Alex Gonzaga at Rojan Cruz din ay nagbigay ng suporta sa comment section. Ang actress naman na si Gabby Garcia na nag-repost ng video ng crowd sa Wimbledon na kumaway ng paalam si Alex sa court pagkatapos ng kanyang huling laban. Nilagyan niya ito ng caption na "Our best girl." Habang isinasara ni Alex ang kanyang kabanata sa Wimbledon ngayong taon, sinabi niya na iniiwan niya ito ng may positibong pag-iisip. Sa isang panayang pagkatapos ng kanyang laban, sinabi niya na everyone has days where they don't play their best tennis. Hindi rin siya umaasa na kada araw ay makapaglalaro siya ng 100%. Anya, I just have to move forward and continue with my progress. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
2: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
1: At yan po ang may init na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
2: At hanggang bukas, ako si Dayan Keren ng inyong Pambansang TV para sa
1: Bagong Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go, Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
26: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
27: So sir, yung farm niya,
9: doon na kami bumibili.
13: Noong nakaraang Linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
12: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers

0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
5: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people.
6: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
5: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
7: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ating mga kababayan kung ano ang Islam.
5: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Isang magandang, magandang gabi sa ating lahat. It's a Thursday, 9th of July, 2026. At ito po muli yung programang Salam Radio. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po ay napapakinggan 104.3 sa kasalukuyan at napapanood din sa Facebook page ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samahan niyo po ako hanggang alas 8 ng gabi. Muli po, ako po yung lingkod Nords Maguindanao sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak. Samahan niyo ako hanggang alas 8 ng gabi. Sa kabuuan na ating programa, iahatid namin sa inyo iba't ibang mga balita, talakayan, issues. At syempre, may mga kasama tayo for tonight. Oh, na-miss niyo ba yung ano? Na-miss niyo ba yung... Senate hearing, di ba? Next week meron pa rin, no? Nakatutok pa rin ang Radyo Pilipinas ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Yan, tuwing ano yan. At syempre, pakabangan natin ha, yung SONA, malapit na din. July 27, SONA po yan. Anyways, sa kabuuan, siyempre, nandun pa rin tayo. Tayo pa rin ay ibinabahagi pa rin natin, ika nga, yung papalapit na Bangsamoro Parliamentary Election. This will be on September 14, 2026. At boboto po yung ating mga kababayan dyan sa Bangsamoro area. Kung hindi mo pa alam kung saan ang Bangsamoro area, ito po yung mga probinsya ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan, at Tawi-Tawi. 5 provinces. 5 provinces po yan na kung saan ay buboto sila ng kani-kanilang mga tatakbo o kaya yung mga tatakbo for the parliamentary government. Kaya nga po tinawag na Bangsamoro Parliamentary Election. So, yung party, to give you an update, ay na-i-announce na po ng COMELEC yung mga parties or dominant parties, no? Isa na rito is yung UBJP at yung, if I'm not mistaken, BFP, no? So, susubukan natin dito sa ating programa kung makuha natin itong mga ilang mga tumatakbo. Ayan, tumatakbo for the candidacy on the Bangsamoro Parliamentary Election. Yung party, yung district representative, and yung mga sectoral. Pero alam mo, I had a conversation with some friends. Ang sabi nga nila, etong position na sectoral, kung titingnan mo yan, kasi diba, iba kasi yung ano eh,

0: Kasi yung pagbobotohan ngayon eh, no? Yung party, yung district representative, and so as yung sectoral. Pero kung titingnan mo, if you would see it on a how the government runs right now, meron tayong presidential, di ba? Presidential, vice president, congression, the congress rather, both senate and lower and upper house, and the senate and the congress, and the local government units, di ba? So on a national scope, if you would compare it to the Bangsamoro elections, parliamentary elections, eh parang yung mga sectoral representatives daw are like senator. Oh, di ba? Kasi yung sectoral representative, kahit sino pwedeng bumoto sa kanya, no? Kahit sino pwedeng bumoto on a scope ng region, eh pwedeng bumoto. No, pwedeng bumoto ng traditional leader, pwedeng bumoto ng what you call this? Traditional leader, yung ulama, yung women, yung youth, and basta, if I'm not mistaken, anim yun eh, no? Anim, women, yan, women, and traditional leader, ayan, yan po yung anim, no? And wide yung votation nito. Oh, minsan nga lang, isip ko, paano kaya kukunin o bibilangin? O yun nga pala, nagsimula na yung COMELEC. No, nagsimula na yung COMELEC in printing the ballots for the September 16 or September 14 rather na elections. No. So anyways, yan ang pakaabangan natin mamaya dito sa ating programa. Marami tayong pag-uusapan. Siyempre, dagdagan lang natin maya-maya. Marami tayong makakasama. Oh, dalawa makakasama natin for an interview mamaya. So again, yun na nga, no? Nagkaroon na nga ng or lumarga na ang printing ng mga balota. Oh, baka siguro by next week baka makuha natin si ano, si from COMELEC. Siyempre, yung suki natin na si Attorney John Rex Dao Janco to walk us through ano na nga ba yung bagong mukha, no? Ng balota. Kasi dati, ang sabi ni Attorney John Rex, yung ating spokesperson ng COMELEC, eh, ang haba daw. Oo. Ang haba ng balota. So, napag-isip-isip niya. It's very, ano, it's very delicate, no? Kumbaga, it's very maano siya na masira, matupi, madumihan sa haba niya. So, gumawa sila ng ibang ilang revision, bumaba na daw. But still nandun pa rin yung ito yung mga ano yung mga features lang no yung mga features nung balota. Una, colored. Colored yung balota. Pangalawa, nandun yung mga logo, no, logo ng bawat party. Kung hindi ako nagkakamali ay 16 party if na bawasan pa ito kasi tinitingnan nga ng COMELEC ngayon eh who's the dominant party. Pangatlo, eh may picture. O, di ba? May picture yung district representative. May certain number, may numbers per provinces. May number siya, may number siya per provinces. So ito yung bubutuhan, no? Kumbaga, eh, sa Marawi, dalawa, di ba? Sa Lano del Sur, dalawa, isa sa city, isa naman sa ano. So sa Maguindanao del Sur, ganun din, and the island provinces. But yung magboboto sa kanila ay yung mga nakatira dan lang dun sa district representation. Kaya nga sabi natin parang senador itong mga sectoral kasi they will be voted at large. Ha? So yan yung mga kumbaga ilang ano lang. Anyways, ito na po ang mga headlines na ating mga balita ngayong gabi.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: OCD Region 10 at RDRRMC 10 member agencies na antabay sa pananalasa ng bagyong Inday sa rehiyong Northern Mindanao. Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, pinaigting ang kanilang disaster response sa gitna ng pananalasa ng bagyong Inday sa ilang bahagi ng Maguindanao at mga karatig bayan ng probinsya na apektado ng pamilyang pinalikas. Ilang mall owners tumugon sa hiling ng MMDA na payagan muli ang overnight parking para sa mga maapektuhan ng Super Typhoon Inday. Dividend collection ng GOCC sa loob ng 4 na taon ng Marcos administration inaasahang aabot sa 501.43 bilyon. Dole at Zamboanga City Federation of Family Welfare Committees naghatid ng serbisyong edukasyon at pangkalusugan sa mga mag-aaral ng Lugakit Elementary School sa Barangay Salaan. DPWH Region 9 nagpaalala sa mga motoristang dumadaan sa Jose Dalman, Zamboanga del Norte na mag-ingat dahil sa nangyaring pagguho ng lupa sa lugar. Dole Kula Uno Film Festival ng sa Region 1 isinulong bilang advokasya laban sa child labor. Mahigit 14 bilyong bangus fingerlings muling ipinamahagi sa mga kasapi ng sa mapa sa Pangasinan. Dating DPWH Sec Manuel Bonoan patuloy sa naginagamot sa PNP General Hospital. Petisyon na kumikwestiyon sa pagpapatupad ng no contact apprehension policy sa Metro Manila ibinasura ng Korte Suprema. At yan ang mga balita ang pakabangan ninyo dito sa ating programa Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:17 in the evening. Magbabalik po Salam Radio pagkaraniwan ng paalala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
4: Amoy pares, amoy araw.
5: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
6: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
7: Ang dungis mo!
8: Ma! Tama na!
9: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
10: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
11: Ang saya balikan ng ating kabataan.
9: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
12: O ano, game na?
13: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
2: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
16: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service,
16: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
19: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
20: Norms, activities, at struggles.
0: Confirm, nararamdaman na ba dyan si Inday, yung etong si Bagyong Inday?
21: Yes po, kaya nga po siya yung habagat ng
0: habagat.
21: Sa farm. Pero na-enhance siya dahil itong super Inday na dumating. So, hinahatak siya, kaya medyo malakas yung hangin kagabi at saka yung kanina, no? Lakas ng ulan. Kaya ganun. So, but napag-asa na matagal nating partner na yan, Parati, hindi naman nagkulang sa ating information dissemination. Earlier, nagkandak na ng pre-disaster risk assessment ang BARM government para ma-identify natin ano yung mga barangays most likely affected, ano yung mga municipalities para mapagandaan na magkakaroon ng preemptive evacuation.
0: Okay.
21: So, thankful naman tayo as of the moment. Wala namang reported pa na casualties. Of course, yung mga minor injuries during the response.
0: That's good to know. Talaga hindi naman may iwasan yung mga minor injuries. Yun nga lang. Talaga sana maiwasan na natin yung mga kababayan natin na ayaw sumunod. Nananatili pa rin sa kanilang mga tahanan na even ano. Anyways, maraming salamat po. Our Civil Defense Officer 5 OCDBRMM OCDBRMM si Officer in Charge Mirna J. Angot. Maraming salamat po. Ingat po tayo dyan. At mabruk po.
21: Sir Norms, thank you so much. Bye-bye.
20: Sa
21: thank you.
20: Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ayan si Ma'am Mirna mula sa OCDBARMM na kung saan ay yun nga po no. Talagang yun lagi din yung paalala ng ating mga tagapagligtas na if ever man may preemptive evacuation na sana tumugon naman tayo. Anyways, mamaya may makakausap naman tayo, makakasama tayo sa ating programa. Magbibigay daan lang muna tayo sa ilang mga paalala at magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan ng paalala.
22: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
7: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili,
24: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin,
24: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
16: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service,
16: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Radyo Pilipinas is on Viber.
25: Viber.
23: Viber.
24: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
24: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.

0: up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: 7:40 in the evening at magbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po ang inyong lingkod Nords Maguindanao. Sa pagkakataon naman ito, actually, last year, if I'm not mistaken, no, last year, nakausap din natin yung first beneficiary ng Santa Nina Rasul Scholarship, yung anak ni former Commissioner Yusuf Mando. Ngayon, ito nga yung pag-uusapan natin dahil meron na namang launching on the Santa Nina Rasul Scholarship Program. At makakasama natin sa linya ng ating Zoom ang Philippine Center, Executive Director ng Philippine Center for Islam and Democracy, Attorney Salma Pir Rasul. Ma'am, magandang gabi po.
3: Magandang gabi, and for my brothers and sisters, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuh.
2: Waalaikumsalam. Maraming salamat po sa inyong oras. We are very fond of this Santa Nina Rasul Scholarship Program kasi nung last time, nakausap namin at nakasama namin yung mismong first award din ninyo dyan sa Santa Nina Rasul Scholarship. And we are very proud na, if I'm not mistaken, from the Yakan tribe na ako, out of the many who applied for it. Ngayon ay open na naman po. Ano po dapat alamin? Paano yung proseso? At sino yung pwede na sumali para mabigyan nitong scholarship program?
3: Unang-una, it's a 4-year scholarship. So, baling buong number of years sa kurso nila, wow, isusuporta ng scholarship. Tapos, walang limitation kung anong klaseng kurso ang kukunin. Mm-hmm. So, any bachelor's degree. Pero yung eligibility niya, syempre, preference, a female student.
2: Female
3: student from either the Bangsamoro community or indigenous peoples communities.
2: Okay. So, does she need to be enrolled already before joining the program o pwedeng hindi pa?
3: Dapat kasi may bias kasi kami. Si mama may bias sa UP.
2: Yung preference. Yung last time, yun din yung sabi. Taga UP.
3: Dapat naka-enrolled sa UP. Sa UPCAT.
2: O yan, pumasa sa UPCAT. Hindi naman kailangan na she passed yung remarkable score. Basta pumasa lang sa UPCAT.
3: Yes. No. Pero yung may requirement.
2: Yes, requirements, please.
3: May requirement kasi dapat mag-maintain ng average of 2.0, di ba?
2: Uy, mahirap yun.
3: Kasi si mama nun, cum laude, so kailangan laude din or better.
2: Of course, dapat lang. So, I have already asked this question before, pero siyempre, I have to ask this again, no, tatanungin din natin ulit. Paano po natin na-conceptualize itong Santa Nina Rasul Scholarship Program and who are our partners on having this scholarship program a reality?
3: Okay. Yes, when Mama passed away 2 years ago, di ba? Pero if you're familiar sa buhay ni Mama,
2: of course, I am.
3: Educator siya more than a politician kasi she started public service. Teacher siya sa barangay.
2: Mm-hmm.
3: She's public school teacher siya sa hometown niya sa Siasi, Sulu. Naging estudyante nga niya si Chief Justice Sereno And then yung sa Sulu High School naman, I think, hindi high school, elementary, naging estudyante rin niya si MNLF Chairman Nurmi Suari.
2: Oh, wow.
3: So during martial law time, yung pre-martial law, siguro mga 60s, 1965-66,
2: mm-hmm.
3: yung executive secretary then ni President Macapagal, no? Nag-ano, kasi taga-UP rin eh, Mama worked as a staff ng office niya.
2: Mm-hmm.
3: Sinabi niya kay Mama, Nina, yung probinsya nyo, ang baba ng, ano, ng literacy level. Eh si Mama parang ayaw niya maniwala kasi yung parents niya, mga tito-tita niya, mga teachers na magaling yung ano yung standard and quality of education during her time. So parang hindi siya makapaniwala.
2: Mm.
3: So when she chinek nga niya sa statistics, nako, totoo nga, lowest of the low sa literacy level.
2: Kaya nagkaroon ng magbasa kita.
3: Oo, yung magbasa kita.
2: Mm.
3: Ngayon, yung through the years, yung after yung sa Senate, naging realization niya na hindi lang yung adult literacy ang problema. Even yung access ng mga kabataan to higher education, bihira, mahirap makakuha ng scholarships.
2: Na 3 bilyon. Para sa detalye, alamin natin kay Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Makukulekta ang dividendo ng Marcos Administration mula sa mga government-owned and controlled corporations o GOCCs pagsapit ng katapusan ng 2026. Tinatayang 31.15% itong mas mataas kumpara sa 382.3 billion pesos na nakulekta ng nakarang administrasyon. Ayon sa Department of Finance, kabilang sa makukulektang dividendo ang mga aktwal at inaasahang remittance para sa 2026. Katumbas ito ng taunang average na collection na 125.358 billion pesos. Para sa taong 2026, umabot sa 147.15 billion pesos ang kabuuang dividendo mula sa 50 GOCCs kung saan 140 billion pesos na ang aktwal na nakolekta hanggang July 8, 2026. Kung matatandaan, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang ng GOCC Day sa Malacanang. Taunang pagtitipon ito na nagbibigay pugay sa mahalagang kontribusyon ng mga GOCC sa pamamagitan ng kanilang dividend remittances at suporta sa national growth.
5: Our GOCCs have stood as paragons of progress, equity, and opportunity. And every peso that you have remitted strengthens the government's capacity to deliver better services without imposing additional tax burdens on ordinary Filipinos. Today, we also recognize the institutions that have demonstrated utmost standards of public service. Together, let us shape a GOCC sector that reflects the highest ideals of public service, one defined by honor, integrity, competence, and accountability. Let us leave behind institutions that are stronger than we found them, so that future generations of Filipinos may inherit not only a better government, but a better nation.
4: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yeah, maraming salamat, Raquel Bayan. Samantala, petisyon na kumikwestiyon sa pagpapatupad ng no-contact apprehension policy sa Metro Manila, ibinasura ng Korte Suprema. Para sa detalye, alamin natin kay Dicky Sarate.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Dicky. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon na kumikwestiyon sa pagpapatupad ng no-contact apprehension policy sa Metro Manila. Tadisyong isinulat ni Associate Justice Rodella Salameda, nakasaad na moot o wala ng saysay ang petisyon dahil umiral na sa Metro Manila ang Traffic Code of 2023 na layong pag-isahin ang guidelines na ipinapatupad ng NCAP sa buong NCR. Ayon sa Supreme Court, nagkulang din sa legal standing ang mga petitioner. Hindi nakasunod sa exhaustion of administrative remedies at hierarchy of courts at nagkaroon ng forum shopping. Iniyay ng petisyon ng kilusan ng pagbabago ng industriya ng transportasyon na humihiling na ideklarang labag sa saligang batas ang mga ordinansa sa Maynila, Quezon City, Valenzuela, Parañaque, Muntinlupa at na nagpapatupad ng NCAP. Nilinaw naman ng SE na maaari pa rin questionin ang bagong sistema kung magkakaroon ng kontrobersya. Samantala, binawi na rin ng Supreme Court ang temporary restraining order na inilabas noong August 2022 laban sa pagpapatupad ng NCAP sa mga lusod ng Maynila, Quezon City, Valenzuela, Parañaque at Muntinlupa at sa LTO. Mula sa lusod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yeah, maraming salamat, DK Sarate. Samantala, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan patuloy na ginagamot sa PNP General Hospital. Para sa

0: Sandigan Bayan kaugnay ng kasong plunder na may kaugnayan sa amanay maanmalyang flood control projects. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dayan Lear. Sa iba pang mga balita, presidente ng Ateneo humarap sa pagdinig ng Senado tungkol sa pagkasawi ng dalawa nilang student-athletes. Ano ba yan? Para sa detalye, alamin natin. Okay, hindi pa. Babalikan natin yung balita niyan. Samantala, MIA nag-remit ng higit 7 bilyong piso sa National Treasury. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Luisa.
3: Umabot sa 7.59 billion pesos ang nairemit ng Manila International Airport Authority o MIAA sa National Treasury. Ito na ang pinakamataas na remitan sa lahat ng Government-Owned and Controlled Corporation o GOCC sa ilalim ng Department of Transportation at halos kalahati ito ng buong halaga ng nairemit ng DODR sa Treasury na nasa 15.29 billion pesos. Ayon naman kay MIAA General Manager Eric Jose Ines, ang malaking remittance ay nagpapakita ng pagtupad sa kanilang mandato sa ilalim ng NAIA Public-Private Partnership o PPP. Dati nang kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malaking remittance ng lahat ng GOCC sa bansa na umabot sa 147.15 billion pesos. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang suporta ng GOCC sa gobyerno para sa financial management ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Luisa Irispe. Samantala, tuloy-tuloy tayo. 8:07 in the evening, Dole Kula 1 Film Festival sa Region 1 isinulong bilang advokasya laban sa child labor. Para sa detalye, alamin natin mula Tayug, Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mildred.
4: Isinulong ng Dole Region 1 ang ikalawang Dole Kula 1 Film Festival bilang bahagi ng pagpapalakas ng kampanya laban sa child labor sa Ilocos Region. Isinagawa ang paghusga sa mga kalahok noong June 25 sa isinagawang Regional Council Against Child Labor Meeting sa lungsod ng San Fernando, La Union. Ayon sa Dole, ang aktibidad ay bahagi ng social and behavioral change campaign against child labor sa ilalim ng Philippine Program Against Child Labor Strategic Framework at alinsunod sa direktiba ni Labor Secretary Francis Tolentino na paigtingin ng mga makabagong paraan ng advokasya para sa pagprotekta sa karapatan ng mga bata. Tampok sa festival ang mga maikling pelikulang inihanda ng iba't ibang Dole Field Offices sa Region 1 na naglalaman ng mga kwento ng pakikibaka, pag-asa at tagumpay ng mga batang manggagawa at dating child laborers. Inaasahang kikilalanin ang mga mananalo sa awards night sa Agosto habang gagamitin din ang mga pelikula bilang educational at advocacy materials sa mga information at service caravan at iba pang programa ng Dole Region 1. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred. Samantala, balikan natin sa Zamboanga City. Dole at Zamboanga City Federation of Family Welfare Committees naghatid ng serbisyong edukasyon at pangkalusugan sa mga mag-aaral ng Lugakit Elementary School sa Barangay Salan. Para sa detalye, alamin natin kay Justine Bulanon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Justine.
5: Isinagawa ng Department of Labor and Employment o Dole Zamboanga City Field Office at ang Zamboanga City Federation of Family Welfare Committees ang ikalawang quarter meeting at school supplies outreach program sa Lugakit Elementary School sa Barangay Salaan. Inilapit ang mga serbisyong pangkalusugan, edukasyon at welfare services sa mga mag-aaral na nasabing paaralan at maging sa kanikinilang pamilya. Natanggap ng mga beneficiaryong estudyante ang mga school supply na naglalaman ng mga kwaderno, writing materials, art supplies, mga tumbler at iba pang mga mahalagang kagamitan na magsisilbing suporta para sa kanilang edukasyon. Naghahatid din ng libreng medikal na konsultasyon, medisina at multivitamins ang mga miyembrong kumpanya na nasabing komite sa pamagitan ng inilunsad na medical mission. Bigyang diin ni Engineer Wesley Tan, Chief Labor Employment Officer ng Dole Zamboanga City Field Office, ang kahalagahan ng pag-invest sa edukasyon at kapakanan ng mga mag-aaral upang magkaroon ng batang kinabukasan ng kanilang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: At yan na po ang kalipunan ng ating mga balita na inihatid sa atin ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito.

0: sa ating programa sa 104.3. Syempre, maraming salamat din sa mga nakasama natin from OCD and from PCID. Maraming salamat. At maraming salamat din sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers dito sa home studio, Engineers Marvin Toledana, Engineer Matet Segovia, Engineer Rose Ann Erno. Samantala, ang ating mga sa production naman, maraming salamat kay Ice Adan at ang ating executive producer si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba Salip Paudang, ako po yung lingkod Nords Maguindanao na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. 8:11, kita-kita po ulit tayo bukas, Jamaa Mubarak, dito lamang sa ating programa Salam Radio sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8:11, magandang gabi.
1: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
2: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
2: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Impormasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Sports Radio 918.
10: Radyo Magazine 1278.
11: At Radyo Pilipinas World Service.
12: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
13: Mapapakinggan na
14: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3.
16: Radyo Pilipinas World Service.
17: Sports Radio.
18: Radyo Magazine.
19: Serbisyo Publiko.
20: The AM and FM collab.
21: Sa Capital 104.3 FM.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
24: Colab.
25: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
26: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
27: Ang presidente natin napakalinaw ng
28: iyahin. Kaya kaming mga supporters at mga loyalist lang niya ang gumagante sa mga nangbabas sa ating mahal na Pangulo. Kami na gumagawa. Kasi napabay talaga ng ating Pangulo eh. Pero siyempre kailangan din nating ipaglaban siya. Kasi the more na tumatahimik tayo, itong mga bashers na to, hindi to tumatahimik eh. Hindi sila natututo. So kailangan din gumawa tayo ng action bilang mga supporters, mga loyalists, o ating mga kababayan na naniniwala na, no, maging Pinklawan at Dilawan. Kasi alam naman natin, no, na ating Pangulo ay hindi talaga yan gagante. Wala sa kanilang, kumbaga, wala sa puso nila ang pagiging mapaghigante. So, yung mga programa na yan, tutad ng SLP, yan po yung nagbibigay ng pagkakataon sa ating mga kababayan na magkaroon ng negosyo o upaguin pa yung kanilang existing business. Kung wala pa yung negosyo, pwede rin naman po, no, na magkaroon kayo ng naging beneficiary kayo ng SLP. Pumunta lamang po sa DSWD, sa malapit sa inyong mga distrito o LGUs, nang sa gayon po ay kayo ay ma-assess, no? At if qualified po kayo, ayun, no, magiging beneficiary na talaga kayo at mabibigyan kayo ng pagkakataon na magkaroon ng puhunan. At libre po itong puhunan, no, wala po kayong babayaran, wala po kayong babayarang utang, no. Ito po ay binibigay na pagkakataon ng ating gobyerno para

0: makatulong sa ating kababayan, no, na may angat ang kanilang pamumuhay, no. So dapat, no, sa magandang pagkataon, dapat sinasamantala po natin yung mga gayto na magkaroon po tayo ng pagkakataon na yun nga po, magkaroon ng business o ng negosyo kahit sa maliit na halaga lamang po. Kaya kababayan, no, punta na po kayo sa mga nearest na DSWD sa inyong LGUs o kaya sa barangay, magtanong kayo, no, kung paano po yung sistema rito, no, o para makasama kayo sa mga beneficiaries. And good news din po, no, regarding sa SLP, dahil yung sa Butuan City nga, no, sa mga Visayas at Mindanao ay inuuna yan, no, inuuna mabigyan o mababaan ng mga tulong na ayuda tulad nga po ng SLP, yung AKAP, at kung ano-ano pa pong IX, ayun po yung mga pinamimigay na, na, no, na ayuda para sa ating mga abayan, no, sa magsasaka, sa mga fisher folks, at sa ating mga abayan na nasalanta ng, ano, ng mga bagyo o disasters, even sa mga estudyante, no, kaya nga isang ating mga estudyante dyan na nabigyan po ng presidential scholarship, no, which is 20,000, no, 20,000 ang nakuha lang ayuda regarding para sa alilang pag-aaral. Napaalala pong tulong na sobrang tulong ang binababa ng ating ng gobyerno. Pero dapat po ng ating mga abayan maging aware po kayo at alamin po ninyo sa ating mga barangay kung ano po ba yung mga pwede niyong i-avail at para naman makaangat-angat tayo sa pamumuhay ninyo, no. Kung gusto niyo magnegosyo, ayan po ang SLP, ang Sustainable Livelihood Program, para po sa atin po 'yan. It ranges from 15 to 30,000 kasi pag 15 pag individual eh. Pero kung magiging group yung ano niyo, yung magiging samahan niyo, let's say sa isang lugar niyo, grouping kayo na para magkaroon ng ano, it's 30,000 po ang binibigay ng ating gobyerno ng DSWD. So take this chance, no, wag na kayo magpatumpik-tumpik, mag-apply na po kayo ng SLP para po kung gusto niyo mag-negosyo, ito po yung pagkakataon ninyo. Wala po kayong babayaran utang dito. Pero pwede lang po mapag-SLP kapag nagkaroon na po kayo ng SLP po, no, after 5 years bago kayo makaulit. So kung naka-SLP na kayo tapos next year kukuha kayo, hindi na kayo qualified. After 5 years pa po kayo pwedeng ulit makakuha ng SLP, no? Kaya maliwanag po 'yan, no, sa ating mga abayan, no. Naatuwa lang kasi ang ating gobyerno, talaga namang masigasig. Kaya naman ang DSWD, good job din sa mga DSWD workers, no, at ang sisipag nila, no, dahil tagang buong halos buong Mindanao tapos na yata sila sa buong Visayas, no. So hindi ko alam kung bababa na rin sa may Luzon, no, pero at I think meron na rin sa Luzon, no, unti-unti na, no, dire-diretso na yan sa ating mga abayan. Antayan na lang po natin yung mga kalatas o yung paalala sa inyong mga lugar, sa mga inyong mga coordinators, kung kailan po magkaaroon ng payout sa SLP at sa anumang mga ayudang ibinababa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga kababayan. So, yun po, no, mga kaibigan, no, at dapat talaga nating samantalin po yung mga ganitong pagkakataon. So, bago tayo tumutok sa next topic, mag-commercial muna tayo, no. Babalik ang Vlogs ng Bagong Pilipinas. Makain lang saglit.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag, panatag ang may alam.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
4: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit,
3: prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
4: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
3: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariwa't mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
12: Ibigay ko namin sa inyo mga good news sa mag-ati doon sa inyo ng mga good vibes.
11: Mark in, mark out. Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang mark out.
12: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
11: Mark in, mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
14: Kaalamang ASEAN.
13: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
14: Navigating our future together.
8: Welcome aboard!
10: Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
15: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Alright, nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. At syempre po sa ating maabayan, no, sa ating kaibigan sa US of A, no, sa Miss, na si Miss Wilma. Miss Wilma, magandang umaga sa iyo dyan, no. Alam po, wala ayatang work ngayon, di ba? So, tutok na Miss Wilma sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. At syempre po, no, para marinig mo yung mga bagong balita dito sa Pilipinas. So, ganun din sa ating mga kababayan sa UAE, no, sa Middle East, sa ating mga nakasama dyan, mga katrabaho, kaibigan, kapwa, atleta. So, sa mga 3F, sa FRU, no, Filipino Runners United, sa 3F, so sa 3F Striders, at sa Filipino International Triathlete, sa so, OFIT, no, na meron din na grupo rito sa FIT sa Pilipinas. Kung gagawin mo yung tamang pagpapasya, yung mandato mo bilang Senate Judge, dapat yun ang doon ka nakatutok. Dapat yun ang gawin mo. Hindi yung pagkampik agad. Hindi ka defense lawyer ng ano ni Sara. Senate Judge ka dyan. So dapat yung mga narinig mo at yung itatanong mo, dapat walang biases, no? Dapat meron neutrality sa iyo. Hindi yung una palang sultada mo, bias na agad eh. Hindi ka na agad neutral eh. Tapos mali-mali pa yung sinasabi mong logic, no? Mali yung logic mo. Saan ka ba nag-philosophy? Meron ka bang philosophy yung tinapos? O yung napag-aralan? Parang wala ang napag-aralan philosophy. Kasi ang hirap sa ganyang mga politiko, no? Parang nawawalan sa sarili. Ganun na lang sila kung maka-ano agad, no? Maka, parang pagkampi, no? Dapat hindi na ganun. Walang kampihan muna. At para nang sa gayon ay maging maayos, no, yung magiging final ng ano ng ating impeachment trial na sinasagwa laban kay dito kay Sara Duterte. So sa ganung pagkakataon, iginigit ni Alan na kung paano niya i-categorize itong si ano si John Mark, itong sinabi ni Sara na sinasabi niyang ito ba conditional threat o ano. Sabi ni ano ni ni John Mark na conditional sa kanyang affidavit. Pero yun, ginigit pa rin ni Alan na kung ano sa tingin niya para bilang individual, no, hindi bilang isang NBA agent, kundi bilang isang tao na o individual. So diretso ang sinabi ni John Mark na absolute, no, absolute yung kanyang threat. So sa Asia na nagpa-thank you na lang kasi wala siyang nagawa. Kasi totoo naman kasi wag na lang niyang baliin yung katotohanan ni Alan. Mali yung kanyang analogy, mali kanyang comparison or something. Mali po, no? Parang hindi kayo lawyer, no? Sorry ka na lang, no? Mr. Alan Cayetano. So sa ating pong naging topic ngayong araw, no? At taga namang sa totoo lang po mga kabayan, no? Importante po sa atin na maging mapanuri po tayo. At yung mga narinig natin, basa, dapat maging ano rin tayo, no? Maging analyst din tayo. Huwag tayong basta nanood lang tapos literal nating inuunawa yung mga sinasabi ng mga politiko o ng mga witnesses, no? Dapat maging ano rin tayo, no? Kumbaga, critical din tayo, no? Maging critical tayo sa mga sinasabi nila. Hindi basta-basta lang tayo naniwala sa sinasabi nila. So, ganyan nga po, no? Recap na lang tayo, no? Sa ating mga naging topic. Ito nga po naging pagbisita ng ating mahal na Pangulo sa Butuan City para sa para maibaba at maibigay yung mga tulong pinansyal at syempre yung love for all ng ating mahal na First Lady sa mga taga Butuan, no, City. So at ganun din po yung naging pahayag ni statement ni dating lead counsel, no, ng prosecutor na si Congressman Gerbil Luistro na regarding sa Ngayon lang tayo nagkaroon ng vice presidente na handang pumatay, makaupo lamang, no? Handang pumatay ng presidente, makaupo lamang siya. So, yun nga po, at sa panghuli nating naging topic ay ito nga pong si Alan Peter Catano na iginigiit na gusto niyang palabasin na yung threat, yung death threat ni

0: Sara na napanood natin online, no, last 2024 na papatayin si PBBM kapag siya raw ay pinatay. Ginigilit ni Alan na ito ay conditional, pero ang sabi nga ng isang NBI talaga bilang individual, not being an agent, ay ito ay tagang absolute threat, no, na tagang papatay. Mayroong kakayahan talaga si Sara, which is alam naman natin ng pamilya naman niya kung ano nangyari sa EJK at ano pa. So yun lamang po mga kaibigan, no, at sa next week po, no, kita kita tayo next week para sa isa na namang oras ng huntahan, balitaan at mga isyung kasasabikan natin, yung mga viral videos, viral news. So yun po nating magiging topic, no, at syempre po, no,
1: ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang.

0: adaptation, intergenerational equity, and stronger protection for vulnerable communities affected by climate change. Philippine Permanent Representative Carlos Arrieta said the climate crisis is fundamentally a human rights issue and called for a greater international cooperation to support developing countries. The resolution also calls for a United Nations study and a high-level discussion on protecting human rights through effective climate adaptation.
1: DFA Online.
2: Online.
1: Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
1: DFA Online.
2: Online.
1: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
2: Online.
1: Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
1: News in 5.
2: Right now.
1: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. This is World News in 5 and I'm your host, Steph Vicente. Iran's ambassador to the United Nations has condemned the latest U.S. airstrikes, calling them a violation of international law. In a letter to the UN Security Council and the Secretary General, the CNN reports, Ambassador Amir Said E. Ravani accused the United States of carrying out large-scale attacks against Iran's sovereignty and territorial integrity. He said the strikes targeted sites in southern Iran, including areas near Bushehr and islands in the Persian Gulf. Meanwhile, Iranian media reported that a firefighter was killed during a U.S. attack in Iranshahr Airport in the country's southeast. The reports also said the strike damaged key airport facilities, including the operations building and also a meteorological station. In other news overseas, global economic institutions say the world economy has remained broadly resilient despite shocks from the U.S.-Israel conflict with Iran. In a joint statement, Al Jazeera reports, the International Energy Agency, International Monetary Fund, World Bank Group, and World Trade Organization said the impact has been uneven, affecting energy supply, food security, and economic activity in different regions. They warned that while fuel and fertilizer prices have eased since June, uncertainty remains high due to ongoing strains in energy markets and global trade routes. The groups are calling for renewed efforts to resolve the conflict and reopen the Strait of Hormuz, a key passage for global energy shipments. They also urge governments to work together to protect trade, strengthen energy and food security, and support economic recovery worldwide. And finally, United States President Donald Trump says he is offering Ukraine a license to produce Patriot interceptor missiles to strengthen its defense against Russian ballistic attacks. Speaking with Ukrainian President Volodymyr Zelensky at a NATO summit in Ankara, the BBC reports U.S. President Trump said Ukraine could begin manufacturing the system quickly once technical details are shared. The Patriot system is considered one of the world's most advanced air defense platforms, but it is costly and produced in limited numbers with only about 600 missiles made each year. President Trump noted the U.S. has a limited supply after using a significant portion of its stockpile in earlier conflicts and cannot provide many units directly. Ukraine has been pushing for the capability as Russian missile strikes intensify, with recent attacks highlighting critical shortages in Kiev's air defenses. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
1: World News in 5.
2: Right now.
1: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
5: Muli po, isang masayang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service po ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kami po ay inyo pong napapakinggan at nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating short, ng ating Facebook broadcast. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan po yan ating shortwave broadcast. Ano po? At yan ay through the facilities of Voice of America. Ano po? Voice of America. Yan. At syempre, hindi magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Mapapanood, mapapakinggan din po ninyo ang ating mga programa sa pamamagitan ng inyong mga cellphones. Ano po? So, i-download nyo lamang itong ating PBS eBox Radio Receiver app sa inyong mga cellphone. Yan. So, antabayanan nyo po yan. Ano po? And of course, kasama po natin para sa ating Global na Tayo team, makakasama po natin sa production side ng ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Kasama pa rin ang ating producer, si Ms. Drizzle Nanyong. And of course, sa master control, kasama natin si Hero. And sa ating wirecast, makakasama naman natin si JP. Ayan, okay? So, samahan nyo po kami ha, hanggang sa buong episode na ito ng Global na Tayo. Ayan, alright? Sige, at kamusta na po kayo? Lalo-lalo na doon sa ating mga kababayang nakararanas ngayon ng ikangahagupit ng habagat sa nihipo nitong bagyong si Inday. Ayan. Pero hindi na po siya super typhoon. Ha? Hindi na super typhoon si Inday. Isa na lamang po siyang ikanga typhoon o tropical depression. So, pero hahatak pa rin po ito ng habagat. Hahatak pa rin ito ng habagat at ikanga magkokos pa rin ito ng mga matinding pag-ulan. Lalo-lalo na, meron na po tayong mga lugar dito sa Mindanao na nakaranas, lalo sa Maguindanao, sa Cotabato, ano po, sa Visayas, nakaranas na po ng matinding buhos ng ulan, pagbaha. At yan din po ang inaasahan kasi ang Metro Manila po ngayon ay inilagay sa Blue Alert. Ayan, nilagay sa Blue Alert. Sanhi nga po ng ikang epekto ng bagyong si Inday. Hindi lang po yan, meron na rin tayo ilang mga reported cancellations sa biyahe ng mga barko ayon sa Philippine Ports Authority. Right. And of course, meron na rin po ilang mga cancellation ng klase, ano po, yung face-to-face classes sa iba't ibang panig ng ating bansa, lalo na doon sa mga apektado, maapektuhan nitong habagat o matinding buhos ng ulan, sanhi ng bagyong si Inday. Pero ito pong bagyong Inday, ulitin ko po, batay po sa models na ipinapakita ng ating Weather Bureau ng PAGASA, hindi po ito magla-landfall sa anumang bahagi ng ating bansa. Okay? Lalapit lamang po ito. The best, the most na magagawa po nito, lalapit ito sa may Batanes, pero hindi siya magla-landfall. Alright? Pero sa lawak po kasi, yung kanyang rain band bagyong Inday, makakaapekto sa Batanes, makakaapekto sa Region 2, makakaapekto sa Region 1, at sabi nga kanina, yung hatak ng habagat. Okay? Maski po ang National Capital Region, batay sa forecast ng PAGASA, ay makararanas ng matinding buhos ng ulan. Now, bukod dito sa pagtutok natin sa bagyong si Inday, balikan natin yung nangyari kahapon sa Senado sa pagsasagawa ng third impeachment trial na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Okay? At kahapon, cross-examine po ito ng defense legal team ni Vice President Sara Duterte. Ang nag-cross-examine sa kanya ay si Attorney Narbasa. Samantalang sa prosecution naman side, nandoon si Attorney Ligutan. Okay? So, ngayon, dito natin nakikita yung impeachment trial court, lalong-lalo na si presiding judge o presiding officer, Senator Chis Escudero, na talagang mataimtim na sinusubaybayan yung nagiging palitan sa pagitan ng prosecution at ng defense. Alam niya kung ano yung mga ginagawang mga motion ng magkabilang panig at alam niya kung ano yung isusustain at ano yung i-deny para magkaroon ng patas na pagkakataon ang defense at ang prosecution na ang defense para mag-cross at of course ang prosecution para depensahan yung kanilang witness kasi po ang witness for the past 2 days ay si NBI agent JM Kalilong, okay? Prosecution witness, okay? Kaya kinos-examine siya kahapon. Kayo kahapon naglabas din ng pahayag ang defense legal team ni Vice President Sara Duterte sa panguna ni Attorney Binluan. Ang sabi niya na walang ebidensya na nailatag at naipresenta ang prosecution. Lalo-lalo na pagdating sa Article 4 ng impeachment articles. Ano? Wala daw pong naipresenta. Tapos ganoon din pagdating doon sa inciting to sedition. Ano? Wala rin daw pong masyadong ebidensyang naipresenta. So, alamin natin mismo sa prosecution panel kung tama ba itong mga ganitong klase ng pahayag, tama ba yung assessment at overall assessment ng pag-upo ni NBI agent JM Kalilong sa witness stand. Alright, nasa linya na po natin ang komunikasyon ang ating House of Representative Prosecution Panel spokesperson, walang iba kundi si Attorney Tolosa. Ayan. Magandang umaga po, Attorney Tolosa, at welcome back po sa programang Global na tayo.
6: Magandang umaga, Riet. Magandang umaga din sa lahat ninyong mga tigasubaybay.
5: Alright. Attorney Tolosa, napatawag po kami to get directly to the point. Ano po ang reaction ng ating prosecution panel dito sa naging pahayag ng defense legal team, particularly ni Attorney Binluan, noon po sinabi niyang walang ebidensya o sapat na ebidensya na ilatag ang prosecution panel para sa Article 4 ng impeachment trial, particularly dito sa grave threats at sinama na pati yung sedition, Atty. Tolosa.
6: Salamat ho no sa katanungan. Karapatan ho nila yan na magbigay ng kanilang sariling opinion no ukol sa bagay na to. But sa amin ho ang mas mahalaga hindi ho yung opinion but ano ho yung ebidensya na maliwanag na nailalatag na magkabilang panig. Dito ho, una-una, napakalinaw naman no nung video na pinalabas no sa pamamagitan ng aming unang testigo. At itong video ito ay again, lahat ho tayo, halos lahat ho siguro ng mga kababayan natin by

0: examination, ginamit nila yung mismong video na present ng aming testigo, no, para magpakita ng some portions of that video, which shows that they're conceding their its authenticity. Now, may tinatawag ho kasi, no, sa rules on evidence na admission against interest. So yung pag-amin ho na hindi lang isang beses, no, at ilang beses ho yan inamin at hindi ho yan itinanggi, na nagkaroon ng pagkakasundo sa isang mamatay tao, no, na gawin itong napakasamang bagay na ito sa presidente, sa first lady, no, at sa noong Speaker of the House, ay matibay na ebidensya na huyang against admission against self-interest. Ano?
1: Okay. Meron po kasi ilang mga puto na lumalabas na sinasabi na okay, may sinabi ni Vice President yung mga death threats na ito sa Pangulo, sa unang gidang, maging sa former Speaker of the House. Pero wala daw pong particular na assassin na pwedeng maturong na kontrata o kinausap physically. Yan ba can be taken into account, Attorney Tolosa, than defense?
0: Well, without going too much into the mess, maybe I'll speak in general terms. So, ano, so sa mga kaso ho ng grave threats, hindi naman ho unang-una, para malinaw ho tayo dyan, hindi kailangan patunayan na nagawa talaga yung pananakot na yon. Ano? Ang importante lang sa grave threats ay mapatunayan na ginawa yung pananakot at no, na-produce niya yung intended effect, no, which is makakos nung pananakot dun sa intended na biktima nito, no, at dapat ang reasonableng tao paniniwalaan na totoo at seryoso ang pananakot at ang taong gumawa ng pananakot na ito, meron siyang kakayahan, no? So, para malinaw ho, hindi doon sa grave threats, hindi ho kailangan, no? Talagang mapatunayan yan. Na ipakita pa sino ba yung kinausap na mamatay tao, kailan yan pinag-usapan, no? Hindi na ho yun kailangan pa, no? Pangalawa, again, tandaan ho natin dito sa artikulo na to, bukod dun sa fact ng pagbabanta sa buhay, kasama din ho yung mismong act, no, na magkaroon ng kasunduan sa isang mamamatay tao. Diyan ho pumapasok naman yung admission against interest, no, na malakas na uri ho yan ng ebidensya, no. Sa criminal cases, usually hindi ho yan sapat, no? Dapat mayroon dyan yung tinatawag na corpus delicti na mapaliwanag din, no? Mapakita, no? For example, kapag sinabing inadmit ng isang akusado na pinatay niya itong gantong tao, kung hindi mapoproduce yung tao na yung bangkay nga, no? Yan yung corpus delicti, hindi magiging sapat. Sa criminal cases ho yun, no? Hindi criminal case itong impeachment na to na dapat ho nating tandaan, no? At sa fact ho na yan, no? Para, maganda hong alalahanin natin yung punto, no, na sinabi ni Congresswoman Jinky dong sa kanyang opening statement na sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang nangyari na mayroong vice-presidente, no, na mayroong kaugnayan sa isang mamatay tao, na mayroong kasundo ang ginawa sa isang mamatay tao para patayin ang presidente ng Pilipinas. So, para wag ho nating makalimutan kung gaano kabigat ho ang ginawang akto dito ng respondent.
1: Sige. Last question na lamang po, Attorney Tolosa. I know you have a earlier meeting scheduled today, pero last question na lamang po. Tumayo sa loob ng dalawang araw sa witness stand, nag-testify si NBI agent J.M. Kalilong for kahapon at the other day. So, sa inyo pong pananaw sa ginawang direct examination at cross examination, how did NBI agent JM Kalilong ikanga perform? Kamusta yung kanyang ikanga pagte-testify? Kahapon at nung isang araw.
0: Kami ay nagagalak, no, doon sa naging napakaliwanag na testimonya niya, no, na paliwanag niya ng mabuti, no, kung bakit authentic, no, or tunay itong video na pre-presenta kung saan pinapakita yung nangyaring pag

0: pagbabanta sa buhay at pag-amin, no, na pag kakasunduan sa isang mamatay tao ng respondent. At sa palagay ko namin, he was able to withstand yung scrutiny ng cross-examination ho, no? Dahil, as I've stated a while ago, in fact, ginamit ho ng depensa mismo yung sariling with video footage na yan, no? Sa kanilang cross-examination. So, which shows wala nang question dun sa authenticity. And kung meron ho tayong isang pinakatatandaan dun sa naging testimonya niya, yung ho naging sagot niya sa katanungan about ho dun sa threats, no? At ang sinabi niya, the threat was absolute.
1: Mm-hmm. Yes, yes. With that, Attorney Tolosa, maraming salamat po, Attorney Benjamin Tolosa, sa oras na pinagkaloob niyo sa amin for giving us your time. Thank you so much po, Attorney Tolosa.
0: Maraming salamat din ho at magandang umaga ulit.
1: Ang ating pong House of Representatives Impeachment Trial Spokesperson, walang iba kundi si Attorney Benjamin Tolosa. Yan po ang ating panayaman. Ano po, tuloy-tuloy pa rin ho tayo dito sa ating programa sa Global na tayo. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Kami po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, yung makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami rin yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
9: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dantling Kaalaman.
10: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Sa puntong ito, sa pagtutok po natin sa epekto ng bagyong Inday, nasa linya po natin ngayon ng komunikasyon ng ating buting spokesperson ng Philippine Ports Authority, walang iba kundi si spokesperson Ms. Eunice Samonte. Ma'am Eunice Samonte, magandang umaga po at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
11: Yes, welcome back. Tagbagyo na nga po sa Ray. At magandang umaga rin po sa mga kababayan natin.
1: Alright, just to get right to the point, Ma'am Eunice, kamusta po ang pagbabantay ng PPA sa ating mga pantalan sa ninang bagyong Inday? At meron na po ba tayong mga cancelled na mga barko na na-cancel yung paglayag, Ma'am Eunice?
11: Yes, that's right po. Actually, tuloy-tuloy po yung pagmamantay natin simula nga po nung nagkaroon ng earthquake and now ito naman po na bagyo. Sa ating Puntala, meron po tayong ilang mga stranded na pasahero dito sa ating mga pantala sa Panay Guimaras. Meron din po tayo dito sa mga pantala natin sa Zamboanga del Norte. No? So, base po sa ating report kagabi, as of 6 p.m. po kagabi, meron tayong 16 na stranded po. At ito naman po ay nabigyan na ng paunang mga ayuda at sa mula po sa ating mga pantala na employees.
1: So, Ma'am Eunice, please indulge me, pakiulit lang po yung mga lugar kung saan tayo nakapagtala ng suspension ng operations at stranded.
11: Okay. Pagdating po dito sa mga lugar kung saan po merong mga stranded, meron po tayo dito sa ating pantalan sa Batangas, no? Meron din po tayong mga cancel dito sa ating mga pantalan sa Masbate. Cancel din po ang biyahe dito sa Eastern Leyte, Samar. Dito rin po sa ating mga pantalan sa Marinduque at Quezon, cancel po mga biyahe. Pati na dito sa Mindoro, sa ating pantalan sa Bicol, Bohol, Palawan, Negros Oriental, Siquijor, at pati po dito sa Panay Guimaras area, cancel din po ang mga biyahe, pati na po dito sa Western Leyte, Biliran, Zamboanga at Zamboanga del Norte.
1: Ayun. And in total, ilan po ang mga stranded natin mga pasahero? Batay po sa datos na hawak po nyo ngayon, Ma'am Eunice.
11: Kagabi po meron tayong 16, pero ngayon po meron po tayong 141 na stranded. No? Pero ito po ay nagbabago pa rin ano po, at patuloy po ang ating pagmamonitor. Ang ating pong tala, meron tayong at least 53 trips canceled mula po sa mga nabanggit ko kaninang lugar.
1: Mm-hmm. Okay. And well, of course, tatagal pa po itong bagyong ito until itong buong araw na ito hanggang, I think, tomorrow, hanggang sa makalabas siya ng Philippine Area of Responsibility. Do we expect ito pong mga nabanggit po ninyong mga porso pantalan, eh madadagdagan pa, pati yung mga stranded natin. At besides that, of course, yung ano yung mga assistance na ibibigay natin sa mga stranded passengers natin, Ma'am Eunice?
11: Yes, that's correct po. Actually, kagabi po meron na nga po tayong mga medical check-up na libre, no, sa ating mga pasahero. Yung iba po nakakaranas ng high blood pressure at libre po yung check-up sa pantala na rin. And pwede po silang manatili muna sa pantala na bang nag-aantay ng kanilang biyahe. Ang ating pong paunang ayuda, meron po tayong mga naka-ready na tinatawag natin na ready-to-eat meals. Ito po yung in cooperation with the DSWD. So ito po yung mga nakapack na, na i-reheat na lang at ready na pong kainan para sa mga kung matatagalan, wag naman sana na ma-stranded sa ating mga pantalan.
1: Alright. Ma'am, hindi ko na po kayo masyadong patatagalin sa ating panayam. I know you have other schedules to perform today. So siguro po, mensahe na lamang po ninyo at paalala sa ating mga pasahero, lalo na sa mga gumagamit po ng ating mga pantalan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
11: Yes, correct po, sir. Actually, bukod po dito sa ating mga stranded, no, meron din po tayong mga inaasikaso ngayon na for inauguration. So, mag-anniversary na rin po kasi ang Philippine Ports Authority. So, we're also fixing things pagdating sa mga bagong pantalan na bubuksan para po mas malawak at mas marami na po yung maservisuhan. No? Ang ating pong paalala, no, pagdating po sa ating mga kababayan, especially yung mga pupunta pa lang sa pantalan o yung may planong magbiyahe ngayong weekend, ay manatili pong nakaantabay, no, sa page ng Philippine Ports Authority. Nakapost po siya yung latest 24/7 po yan. So meron po tayo dyan mga announcement kung may mga kanseladong trip. At pwede po silang mag-message sa ating Facebook page, Philippine Ports Authority, yung meron lamang pong blue na check. At sa kanila pong paglalakbay, manatili po na tumawag muna po sila, mag-inquire, mag-check ng email bago po sila magtungo sa pantalan.
1: With that, Ma'am Eunice, thank you. Thank you so much po sa oras sa pinakaloob nyo sa Radyo Pilipinas World Service. Thank you po.
11: Salamat po. Magandang umaga.
1: Ang ating pong butihing spokesperson ng Philippine Ports Authority, walang iba kundi si Ms. Eunice Samonte, hinggil po sa kalagayan ng ating mga pantalan o mga ports ano po, sa ilalim ng ating Philippine Ports Authority sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Imagine niyo po, napakarami ng mga cancellation ng shipping vessel operation. Apektado na rin po. For example, meron na tayong 141 stranded batay po sa nasabi ni attorney Ma'am Eunice Samonte na mga pasahero sanhi po nitong cancellation ng mga biyahe sa karagatan. Ano po, Batangas Port, Masbate, Samar, Mariduque, Mindoro, Palawan, Guimaras, Zamboanga at marami pang iba. So, ang tabay po tayo sa iba pang mga kaganapan. Sa punto namang ito, sa pagpapatuloy po ng ating programa, makakausap naman natin ang isa pang pantas, ano, sa batas, constitutional law expert, walang iba kundi si Attorney Domingo Egon Cayosa. Magandang umaga po, Attorney Cayosa, at welcome back sa Global na Tayo sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service.
12: Good morning, Ray. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
1: Alright, maganda umaga po, Attorney Cayosa. Attorney Cayosa, marami ang nagtatanong ngayon na sinasabi, mukhang hindi naging effective ang prosecution kahapon sa pagdepensa kay NBI agent JM Kalilong dahil sa cross-examination ng defense panel. At sinasabi nga po ng defense panel sa kanilang closing remarks kahapon, eh walang sapat na ebidensyang na ilatag ang prosecution pagdating sa articles of Article 4 ng impeachment trial. Ano po ang reaction niyo dito, Attorney Cayosa? Wala, mahina ba ang naging stand ng witness ng prosecution kahapon para sa Article 4?
12: Alam mo, Ray, itong impeachment, napakahalaga na kaso ito, no? It's a constitutional process, pero simple lang naman. Hindi naman bago itong mga pangyayari o yung mga allegation na kumakatawan ng mga sinasabing impeachable offenses ng Vice President. At we caution, maganda na pinapanood ng marami sa ating taong bayan at maganda na kayo nasa mass media, tinututukan nyo. Sapagkat ang nasasakdal dito, hindi lang naman yung Vice President, hindi lang yung mga senador, mga congressman, o mga abogado, tayong lahat, pagsambayan ng Pilipino. So maganda na tinututukan natin. Pero iwasan din ho natin yung mga unang witness pa lang, unang charge pa lang, parabang nag-i-score tayo.
1: Mm-hmm.
12: Yung kaso, lalo na itong impeachment case na ito, hindi ho naman ito pagalingan ng abogado o paramihan ng objection o kanya-kanyang claim, di ba? It's not a technical case. Napakasimple lang. Ang importante dito ay ano bang totoo.
1: Mm-hmm.
12: So, yung we have to understand and even sometimes forgive yung mga abogado kasi yan, magagaling yung magkabilang panig eh. They are trained litigators. So, automatic ang kinapag-iisip. Kung meron may makitang maliit na bagay, objection yan kagad. Upunahin, magkabilang panig. Aparte ho yan ng training nila dahil nga sa criminal case, sa civil case, o sa admin case, ganon. So, dito ito ho, hindi naman criminal case, hindi civil case. It's a case of its own. So, ang mas mahalaga dito, eh mailalahad ba yung mga ebidensya at ano bang katotohanan. So, hindi ho yung nag-i-score ng paramihan ng objection, pagalingan ng ingles. And it is too soon to say na. So far ho naman, maayos yung proseso. May girian pero nare-resolve. At yung mga, halimbawa, ang naipasok nila na ebidensya yung kwan eh, yung mga video clips,
1: yes,
12: yung pagkabilang pala. Yun ang mahalaga. Hindi na yung ilang objection. Sa katunayan nga, Ray, kung maayos sana yung pre-trial, eh, hindi na kailangan yung mga ganyan na batikusan eh. Kasi, hindi na natin, yung video clips na yan, alam na natin lahat eh.
1: Oh, yes. Oo.
12: It's too late in the day na sabihin, AI yan, hindi nangyari, inuktor yan. Pwede na sana yung kinumpir ng magkabilang panig. Kasi nga, di ba yung video na yan, ebidensya din ng kabila eh.
1: Yes, opo.
12: Pero tatlong araw na pinag-awayan, pati yung expertise, kung ano-ano. We understand that, that's the usual. Pero pwede nang i-shortcut ito. So I think, nagawa naman ng prosecution ng trabaho, yung depensa, ginawa rin niya ang kanyang trabaho. Kahit palilit na bagay, pupunahin niya.
1: Mm-hmm.
12: diba? Yung mga opening statements, kanya-kanyang mga diskarte. Mm-hmm. So maayos ho naman. But instead of magpuntusan ngayon, no, kaya tayo yung hintayin natin lumabas lahat.
13: Yes.
12: At huwag nating pabayaan, kasi nakikita na natin rin ngayon kuminsan, merong attempt na mag-grandstand, yung ba?
13: Yan,
12: merong big attempt na i-delay, i-dribble. Mm-hmm. Meron na nga na naman yung mga kaibigan nating abogado, eh, tumakbo ulit sa Supreme Court at pinapatigil na naman ito
13: okay.
12: sa mga bagay-bagay na wala namang poder ang Supreme Court. So, yun ang ating bantayan. Yung huwag ho yung sino mas marami objections, sino mas magaling magsalita, sino mas mabigat ang pinarating niya. Ang importante, yan, nandyan na yung video. So ang mas mahalaga dito, ano ba eksplanasyon ng Vice President dito? Kasi narinig na natin, it's too late in the day na sabihin, hindi nangyari yan. Daming nang nakakaalam. So sana dun na ang tumbukin in the next hearing. Hindi na lang po masyado. Ngayon siguro first week, okay lang, pero we hope that the Senate will be more in control at simplihan na lang nila na to the level na naintindihan ng taong bayan para hindi tayo mag-speculate, magbilangan ng mga technicalities o kaya mga legalists.
1: So you think, Attorney kayo, sa the Senate Impeachment Court, of course, headed by the presiding officer, Senator Judge Chis Escudero, is say hindi to put it mildly is not sabi nating na-utilize nang mabuti yung oras sa pagde-deliberate sa pagpe-present both ng prosecution at ng defense dahil medyo hindi maayos yung mga nagawang sa pre-trial at saka sa pre-trial brief Attorney Cayosa.
12: Sa tingin ko, well, marami lang magagawa ang Senate Impeachment Court ngayon kasi nga kung hindi naman yan pinagkasunduan dun sa pre-trial, edi magpukpukan sila ngayon sa trial proper. What we're saying is that kung nakandak ng mas maigi, mas masinop yung pre-trial at experience yung nag-preside sa pre-trial, gaya ng mga magagaling na trial court judges, mapapaamin nila at maging reasonable yung mga abogado. Mukhang marking of exhibits ang nangyari. Kasi ang dami nilang common witnesses, ang dami nilang common evidence. May mga facts, bagay-bagay na obvious na. So dapat yan, pinagkasunduan na eh. Para sa ganun, ma-abbreviate itong proseso nito. So hindi natin alam sa susunod. Siguro okay. rin, very liberal, pinapabayaan ng mga senador yung mga kanya-kanyang objection. Kasi umpisa pa lang, para sabihin, hindi naman ito rin railroad, walang kinikilingan at patas. So okay na. But I hope in the next days, mas focus sila. At kasi naintindihan natin yung mga abogado, kung pababayaan mo talaga yan, lahat ng mga, parang gagawin nila parang criminal case ito, parang civil case. Lahat ng technicalities sa pwedeng itapon sa'yo, itatapon talaga eh.
13: Okay.
12: Eh ito hindi naman, yung simpleng kaso lang ko naman ito, sana yung naunawahan ng taong bayan. At kung ganun kasi kaditalye at lahat halos objectional at pagdedebatihan, ahaba masyado yung hearing.
1: Oo, eh, kasi napansin po din namin yan. Humahaba yung trial. Hindi pa nga tapos magsalita yung isa, may objection na kagad.
12: Yun na nga eh. Kung, hopefully yun lang ang umpisa. And then they will learn their lesson. Pangalawa, obvious kasi Ray din na hindi lang ang nagkakalaban yung prosecution tsaka defense. Eh. Sa loob mismo ng korte.
13: Yeah.
12: May kanya-kanyang... patutsada o kaya yung mga nakakatulong ho naman yon. Huwag na ho yung mga technicalities. Yung ang role ng mga senador simplihan. Yung bang tumbukin, i-guide ang mga abogado para balik tayo dito sa issue. Totoo ba to o hindi? Nangyari ba o hindi? Pag nangyari, impeachable offense ba yan? At kung impeachable offense, eh kailangan ba natin tanggalin itong nakaupong Vice President? Yun lang mo naman yan.
13: Alright.
1: Pero, Attorney Cayosa, sasamantalin ko na po ito. I think on the first day, may nasabi si Attorney Ligutan ng prosecution panel hinggil sa mga digital cap, digital printouts, ano po, na pinisenta rin ng prosecution panel. Yung mga na-print ng from NBI at iba pang mga dokumento na na-print, na na-source na nakuha mula kay NBI agent JM Kalilong. Marami kasi ngayon na nagtatanong sa akin, hindi ko masagot. I hope masagot natin ito. So pwede pala, hindi mo na kinakailangang ma-certify true copy ang isang printout mula sa computer o sa isang digital platform para magamit sa anumang legal basis, Attorney Cayosa. Tama ba yung intindi ng mga kababayan natin?
12: O, yung mga digital copies, pag na-print out yan, that is as good as a document and original, no? So hindi na, alam mo yung certified true copy, yun yung tinetesting lang kung yan ba ay credible o kaya accurate. Naiintindihan natin yan. Pero hindi na masyadong importante yun kasi nga narinig na natin eh. Kung gusto mong malaman kung anong pinagsasabi, edi makinig ka na lang dun sa video. Pangalawa, yung mga affidavits, diba? Siyempre, trabaho din ng depensa. Kung may konting kulang, may konting hindi nakita sa jury, pupunain talaga nila yon. In an attempt, of course, to discredit. But realistically, hindi ho naman yun ang mahalaga eh.
1: Mm-hmm.
12: Mm-hmm. Yung affidavit, these are formalities. Para sa ganun, nandun lahat sa record. So, maganda rin na tinitingnan yan. But even during the pre-trial, pwede na sanang pinagkaigihan yan eh. So, mm-hmm. Mga minor, mga lapses lang naman. Okay. But of course, isang leksyon din sa prosecution, o kaya sa depensa, kung mag-present ka ng ebidensya, dapat masinop, maayos para sa ganun, wala nang masyadong kulang.
1: Okay. And of course, bukod dun po sa marami na rin nagtatanong ngayon, Attorney Cayosa, bakit kinakailangan ipalabas din yung video ng, I think, ng Chief Executive, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte kahapon. For what purpose do you think was that, Attorney Cayosa?
12: Well, yun, ang purpose dun ng depensa para bigyan ng konteksto yung narinig na natin lahat na pagmumura at saka yung bang threat na ginawa niya sa video. Siguro sasabihin nila, mukhang ganun ang depensa nila. Hindi naman nila dinideny na sinabi talaga mga yan, may threat. Sinasabi nila na kaya niya nagawa ito dahil ganito kasi ang rason. But then again, yung threat kasi, regardless of the reason, hindi mo dapat ginagawa yung threat.
1: Mm-hmm. Okay. So, finally, Attorney Cayosa, siguro paano po niyo i-assess kasi talagang kagabi medyo kahapon patap nung nag-closing remarks itong defense panel talagang sinabi nila na walang sapat o walang concrete parang ano walang sapat o walang concrete na ebidensya pinreset ng prosecution in relation to the Article 4 of the impeachment meaning yung grave threats including yung sa sedition. So may basihan ba ito? Itong kanilang nabanggit na ito, ang kanilang conclusion sa kanilang closing remarks ng defense panel? Attorney Cayosa?
12: Masanay na ho tayo sa ganyan, no? Na pag magsalita yung defense, siyempre, lahat sasabihin niya, walang ebidensya ang prosecution. Pag magsalita din yung prosecution, sasabihin niya, kumpleto kami, walang nangyari dun sa hindi natibag ng cross-examination. So, normal lang expected yan sa mga abogado. Wala ho naman nagsusurrender sa umpisa pa lang eh.
1: Mm-hmm.
12: Diba? Mm-hmm. So, hindi ho, wala hong bearing yan dun sa ating assessment. Makinig tayo, tingnan natin, suruin ng mga judges. Huwag sila magpadala sa mga closing, opening, at kung ano-anong mga argumento pagdating sa determination of facts. Normal lang ho yan. Ang mas maganda, maayos ang paglatag ng mga ebidensya at mabigyan ang magkabilang panig ng sapat na pagkakataon, suriin, at yun nga, maglagay ng kanyang-kanyang mga argumento. So,
1: sabagay, yung
12: isimplihan na sana ho ito para sa ganun, simplihan. Hindi masyadong magtagal.
1: Hmm. Sabagay, sinabi naman ng defense, ng prosecution, hindi natibag ng defense ang integridad ng kanilang witness, Attorney Cayosa.
12: Tama, expected lang ho yan.
1: Salutin
12: din tayo dun sa mga abogado. They're young, professional lawyers. They're very competent. They're just doing their job.
1: Mm-hmm.
12: Ang mas importante talaga, is hindi masakripisyo ang katotohanan at accountability dahil sa mga technicalidad, dahil sa delaying tactics, paglilihis, mga procedural process. Of course, ang importante lang po dyan, fair at malinaw ang mga pangyayari.
1: With that, Attorney Cayosa, as usual, maraming maraming salamat po sa oras na pinagkakaloob nyo sa ating himpilan, sa ating programa, for your professional insights and of course your objective na perspective para mabigyan ng tamang kaalaman at direksyon ang ating mga kababayan tungkol po dito sa impeachment trial na ito. Maraming salamat po, Attorney Cayosa.
12: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
1: Ang ating constitutional law expert, walang iba kundi si Attorney Domingo Egon Cayosa. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo busy sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
13: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napining schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
9: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito pa rin po sa ating programang Global na Tayo. Dito po sa impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po natin ang ating Global na Tayo team. Sa ating production side, ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Ang ating producer, si Ms. Diesel Nanyong. Sa master control, kasama natin si Mr. Milo Yonela. And of course, sa wirecast, si JP. And sa ating live audio streaming, si Hero. Yan. Paalala lamang po, ha, kami po ay inyong nasusubaybayan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast. Sa pamamagitan ng ating shortwave transmitters, gamit ang mga pasilidad ng Voice of America dito sa Maytinang Tarlac. Kaya good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng ating mga overseas Filipino workers na nakakapanood at tumututok dito sa ating himpilan gamit ang ating shortwave broadcast, maging sa ating mga foreign listeners, lalo sa shortwave listeners natin, for our shortwave listeners, foreigners or for the foreigners who are intently listening to us through our shortwave broadcast using shortwave receivers, we are very, very thankful for the reception reports that you are sending us. We appreciate it very much, and please send us more reception reports so that we may know how well the station is doing, how well is the frequency and the quality of audio reaching you wherever you are in the different parts of the world. Yan. Okay? Sige, tuloy-tuloy po tayo, ha? Sige. Ngayon, inaantabayanan po natin. Alam nyo, napakarami ng stunt yung sa naging panayam natin kanina kay Attorney Benjamin Tolosa. Si Attorney Benjamin Tolosa po ang House of Representatives Prosecution Panel spokesperson. Okay? Naitanong natin sa kanya yung kanyang assessment bilang spokesperson ng House of Representatives Prosecution Panel at yung iba pang mga detalye ng mga nangyaring court dates kahapon pati nung isang araw kung saan umupo sa witness stand ang unang-unang prosecution witness na galing sa NBI, si NBI agent JM Kalilung. Ganyan din, nakausap natin si Philippine Ports Authority spokesperson Miss Eunice Samonte. Ito naman ay may kinalaman sa kang operations ng ating mga pantalan sa likod po ng bagyong si Inday. So may mga cancellation, may mga suspension na po ng paglalayag ng mga barko sa karagatan para masigurado po na ligtas ang ating mga pasahero na tatawid ng mga karagbatan. So apektado ang Batangas Port, Masbate, Samar, Marinduque, Mindoro, Palawan, Guimaras, Zamboanga, marami pang iba, and we could expect na baka madagdagan pa ito sa mga darating na oras sapagkat ito pong bagyong Inday ay ina-expect na lalabas pa sa Sabado. Okay? So babantayan pa ho natin itong operations ng ating mga Philippine Ports Authority. As of kanina no, nakakausap natin si Miss Eunice Samonte, ang spokesperson ng PPA, there are 141 stranded. As of kanina ng mga pasahero, so figures na ibinigay. So impossible sana hindi na madagdagan, pero pero baka madagdagan. Pero ang importante dito is nakatutok agad ang Philippine Ports Authority together with other government agencies para matulungan itong mga stranded passengers natin. Ano po sa ating mga pantalan, yung pagkain, yung medical assistance at yung masisilungan nila sa likod kung habang suspended ang operations ng mga pantalan. Alright, sige. Anyway, so alamin natin yan. At syempre, nakatutok din tayo sa iba pang mga kaganapan dito sa Kamaynilaan kasi naka-blue alert po ang Metro Manila. Naka-blue alert ang Metro Manila. Sanhi po nitong maaring epekto ng bagyong Inday no sa Metro Manila. So bantayan po natin yan. Babalik po kami makalipas ang ilang paalala.
14: Dag
9: dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
14: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
15: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
9: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
16: Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pasimpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service sa programang Global na Tayo. Ayan. So nakausap na natin, lagi na natin nakakausap ang mga ano, ang mga abogado, talaga naman, mga de campanilla na mga abogado. Si Attorney Tolosa, si Attorney Cayosa, si Attorney, alam ko one time nakausap na rin natin si Attorney Mel Santa Maria, di ba? Marami pang ibang mga abogado na nakakapanayam para magbigay linaw dito sa nangyayari sa impeachment trial. Pero alam nyo, mga kababayan, totoo yung sinasabi ni Attorney Tolosa at ni Attorney Cayosa na hindi po nakukuha sa paramihan ng objection sa korte at hindi rin nakukuha yung puntos kung gano'ng karami yung mga motion ng magkabilang panig na na-approve. Hindi po gano'n yun. Ang tinitignan po kasi dapat ng korte, ng mga senator judges, ay yung ebidensya na ipinipresenta. Okay. Yan ang importante. Kung relevant ba yung ebidensya? May sapat bang bigat yung ebidensya? Okay? O pasay na yung ebidensya? O pinapakita na lang ba ito to elicit emotional reaction, di ba? Hindi siya magiging objective. So parang ganun, hindi ho nakukuha sa ganun na paramihan ng I object, tapos may sasabihin ng judge overruled, ay sasabihin niyo ay talo. Hindi, wala pong ganun. Hindi po dapat ganun ang ano, hindi po dapat ganun ang pananaw natin kapag tumututok tayo sa isang paglilitis sa isang court. Pero alam nyo, natutuwa ako kasi sa ginawa po ito ng Senado na inilive nila, alam nyo, nagkakaroon ng idea yung isang, ano, yung isang ordinaryong mamamayan, yung isang magsasaka, ano, sa pamamagitan ng YouTube, ng Facebook broadcast live ng Senado, at ang iba pang mga mainstream media, nakikita maski na ng isang ordinaryong magsasaka na nagtatrabaho sa kanyang bukid, basta meron siyang hawak o may TV siya, mangingisda na nasa laot pero may signal, meron siyang cellphone na may pwedeng manood ng YouTube o ng Facebook, o yung mga estudyante, college student na kumukuha ng law o college student, kung ano man ang kurso nila, high school students na may panahong manood ng impeachment trial, hindi nakakaabala sa kanilang pag-aaral. Alam nyo, nagkakaroon tayo ng awareness kung ano ba yung nangyayari sa loob ng isang courtroom. Diba? Kayo ba nakapasok na kayo sa isang courtroom? Kayo ba naka-attend na kayo ng isang totoong trial? Lalong-lalo na pag tinatawag na criminal cases. Diba? Kasi mayroon pong tinatawag na administrative case, may criminal case, mayroon tinatawag na family court. Yung family court, pang pamilya talaga yun. Diba? Usapin ng pamilya. Okay? Halimbawa, adoption, yung iba, annulment, dissolution of marriage, or something like that. Diba? Itong, yun namang ibang mga korte, mayroon tinatawag, yun nga, yung talagang korte, yung dumidinig ng mga administrative case, criminal case, mga litigation. Okay? Alright. So, nakita nyo ba kung talagang paano magdikdikan ng mga abogado? Yung talagang hindi sa Senado, yung talagang totoong trial court. Ay, grabe po. Ay, grabe talaga. Okay? Sabi nga nila, yung nakikita natin ngayon sa Senado, yung pag-object, kaliwat-kanan, malamya pa ho yan sa totoong trial court kung dadalin mo talaga sa isang korte. Okay, yung talagang regular

0: looking beyond the personality, looking beyond the person who is being tried, ano ba ang epekto nito sa bayan? Okay. Lalo-lalo na sa taong bayan, lalo-lalo na sa mga kababayan natin na nasa malalayong lugar, katulad sa Mindanao, sa Visayas, sa South Cotabato. Ano ba ang sa Barm, sa Maguindanao, di ba? Sa Solo, sa Sulu, sa Hulo, sa Iligan, di ba? Sa Davao, sa Cagayan de Oro, sa Visayas, sa Batanes, ano-ano? Bicol, ano ba ang epekto ng impeachment trial sa buhay natin kung ano man ang maging resulta ng impeachment trial na ito? Yan ba ay makakatulong sa kabuhayan natin? Yan ba ay makakatulong para maiayos yung sistema na nakikita na mali? Yan ba ay makatutulong para makabawas sa isyo na korupsyon na nangyayari sa ating bansa? Aminado naman po ang ating pamahalaan, Pangulong Marcos, aminado na may corruption, kaya nga niya in-expose itong mga flood control projects na ito. Di ba? So, makakatulong ba ang impeachment trial sa haba-haba ng gagawin nating impeachment, pagtutok sa impeachment trial, sa haba ng perang gagastusin ng gobyerno para magsagawa ng impeachment trial? Ha? Makakatulong ba yan sa buhay natin? Sa buhay mo? Sa buhay ko? Sa pagpapatakbo ng gobyerno? Di ba? O lalo lang ito mapapagulo? Diba? Nasa sa inyo yung tanong dyan. Okay. So, pero since pinag-uusapan natin yan, ano bang magiging epekto niyan, lalong-lalo na sa ekonomiya ng bansa. Uunahin muna natin yon, yung pangkalahatang ekonomiya. So, nasa linya po natin ngayon ang ating RCBC Chief Economist, walang iba, kundi si Mr. Michael Recaport. Sir Mike, magandang umaga po. Welcome back sa programang Global na tayo.
1: Magandang umaga po, Mr. Ray, at sa inyong mga subaybay. Nice to be back.
0: Thank you very much, Sir Mike, for the short notice. Talagang hindi mo kami binibigo. Thank you so much. Sir Mike, itong unang tanong ko, ano ba ang epekto ng impeachment trial na sinasagawa ngayon sa Senado sa ekonomiya natin, kung meron man? At ano ba ang maaring maging idulot nito na epekto in the future, kung ano man ang maging desisyon o hatol ng impeachment trial? May it be dismissed or acquit or charged? Ano ba ang nakikita mo as an economist, ang epekto nito, long term, mid term, at short term, Sir Mike?
1: Mr. Ray, from the point of view of sa negosyo, sa ekonomiya, sa mga investors, mapa local yan or foreign, well, medyo delicate balance kasi, well, democracy may be at work, yes, pero siyempre, finite din yung attention, finite din yung oras at yung resources, lalo ng pamahalaan, no? Para kasi may mga importante ring mga, lalo yung mga priority reform measures, marami ring kailangan pagtuunan ng maraming pansin, no? Actually, naging clear naman yung lahat ng sides, no? Na gagampanan yung mga pinaka-importanting reform measures, lalo na yung requiring legislation na kailangan talakayin ng both houses of Congress, no? Kaya may priority list yan, no? Pertaining para sa for reforms para sa economy, sa investments, sa fiscal performance, and most importantly, pati sa further uplifting the governance standards. Kasi nga, yan nga po yung mag-iisang taon na yan, no? Talagang during the SONA, bindring up itong yung mga anomalous flood control projects,
0: yes,
1: from the president himself, no? So talagang yun din yung naging of course, to really fix that also, no? To remedy that, yun, may mga priority reform measures, especially those further uplifting and leveling up the governance standards in the government and in the country per se, no? Yun yung apat na priority reform, yung bills, no? Yung apat na anti-political dynasty, yung forming the partyless system, yung creation of the of an independent people's commission, yung Cadena bill, anti-corruption, rin yun, yung mga measures na yun, no? Better transparency and accountability sa government spending. Kasi ang layunin ng mga yun, para i-restore at i-improve yung kumpiyansa at sentiment ng investor

0: especially since late last year, no? Yun po talaga yung layunin nun, no? Kaya ito, yung mga nangyayari, siyempre, tinitingnan din to ng mundo, no? From their perspective. Ang siyempre, yeah, it's part of democracy, yung kalayaan, yung dynamics doon. Pero kasi, dapat ano din eh. Yeah, sige, yung mga mechanism nandun. Pero kasi meron ding, ano yan eh, element of discretion eh. Kahit sabihin natin, may kalayaan, makalaya ng mga tao under democracy. Pero yung, yung discretion na yun, may, mayroong ano doon. May, yung una, mayroong yung sa judgment, no?
1: Yes.
0: So pag yung judgment doon at syempre yung implication din yan, eh paano naman yung paggampanan paano gagampanan palalo ng mga otoridad yung kanilang trabaho? Ang daming problema ngayon din, no? Talaga it's a delicate balancing act. Kaya talagang the onus is to really give reassurances doon sa mga involved doon na hindi nila papabayaan yung mga trabaho na importante.
1: All right. Speaking of that, mga hindi napapabayaan yung mga trabahong importante and having a delicate balance between performing the responsibilities of a lawmaker at the same time as a senator judge sa pagsasagawa ng impeachment trial. Puntahan ko lang itong ano, Sir Mike, itong reported na unemployment rate at employment rate mula sa Philippine Statistics Authority. So nitong May 2026, 4.8%. Noong April, 4.7%. So, tumaas. Pero bahagya lang. Samantalang ang employment rate natin, noong May, ang unemployment, let me rephrase that. Yung unemployment rate noong Mayo is 4.8%. Samantalang noong April is 4.7%. So, 0.1 ang tinaas. Samantalang yung employment rate ay 95.2% noong May 2026. At noong April 2026 is 95.3%. Unahin ko muna para lang maliwanagan yung ating mga kababayan, Sir Mike, kasi figures to tsaka terminology. Parang nahihirapan silang intindihin yung unemployment rate tapos employment. Parang kung iintindihin ng ordinaryong mamamayan na naglalakad sa kalsada, ano bang pagkakaiba ng employment tapos unemployment? Ano bang pagkakaiba nitong dalawang ito, Sir Mike?
0: Eh yung ano po, yung unemployment, ayun po yung mga wala pong trabaho, no? Tapos actually yan na naman yan eh, nag-adapt naman yung dalawa. Yung employment ay yung mga may trabaho.
1: Okay.
0: Kung pag in-add mo yung lahat ng nasa working force ng bansa natin, yung mga pwede magtrabaho, no? Yung nasa wastong edad na makapagpaganap buhay. Ayun, pag in-add niyo po yung dalawang yon, Sir Ray, ayun po yung total nila, no? Kumbaga, ito yan, ang 95.2% ang nasa employment force. Oh, yun po yung employment rate. Ayun po yung nakapaghanap buhay. 95.2%. So, yung balance na natitira na 4.8%, sila po yung ngayong ano, yung walang trabaho, walang hanap buhay, walang pinagkakitaan. So, bakit? Well, yun po, yun ang ano, actually to simplify things. Yun lang naman po yung talagang technical definition niya, no? So either of the two lang 'yon, no? Tapos meron ding underemployment, yung may hanap buhay nga, pero hindi sapat yung kinikita sa pangangailangan, no? At 12.2% 'yon. Eh medyo nag-improve naman yung ratio na 'yon, no? Kasi yung previous 12.2% nung previous month 15.2%.
1: Alright.
0: At a year ago 13.1%. So pero, ibig sabihin, may hanap buhay sila pero hindi sapat yung kinikita or maaring wala silang makitang oportunidad na dadagdagan yung kita nila o hanap buhay nila. So, yun po, importante po yan kasi that's close to the gut, sa sikmura ng mga tao.
1: Yes,
0: no? Yung trabaho, hanap buhay. So, kaya nga po, importante rin na, siyempre, yung whole of country approach na, yun ang trabaho talaga ng otoridad natin, to create a conducive environment para mas maraming oportunidad sa ating mga kababayan. Mga hanap buhay, trabaho. Kaya isa doon, Sir Ray, yung to attract more investments din. Both local and foreign. Kasi naglilikhaya ng hanap buhay yung trabaho. So, napaka-importante niya kasi sa ordinaryong tao, dapat kung ano, may oportunidad siya, no? Kung maghanap siya ng kabuhayan, ng hanap buhay, ng trabaho, kapagkakitaan, eh, ay ayun yung ano, yung conducive environment doon, yun yung talagang tinatrabaho. Lahat yan, lahat ng sangay ng pamahalaan, no? So, kay kasama din po doon yung mga reforma. At kasi nasa scoring system din ng mga investors,
1: okay,
0: yung governance, tsaka yan, pag may political noise, ay medyo ano rin sila, may scoring system kasama po yun sa equation nila bago sila maglagay ng billions of pesos or dollars.
1: Yeah. Speaking
0: kaya
1: of
0: nga
1: that,
0: po importante.
1: Speaking of that, Sir Mike, lagi natin narinig sa mga economists, especially sa iyo kapag pinapaliwanag mo yung mga figures at yung advantage natin, ano, pagdating sa paghihikayat ng mga investors, you're always saying na meron tayong young workforce, malaki ang bilang ng workforce natin. Dahil na rin po sa dami ng populasyon natin dito sa Pilipinas, we have a large and young intelligent workforce. Dito sa datos na ito na employment rate na 95.2% nung May, ilan kaya dito ang workforce na nanggaling sa younger generations natin ngayon?
0: Sir Ray, kasi po yung megit kalahat, ano, kasi yung average age po natin, Sir Ray, ano eh, mga 25 years old eh. Ay yung medyo bata, no, relative to the other countries, yung bata yung populasyon po natin, Sir Ray. Ngayon, mayigit kalahati na po ng populasyon natin eh working age na, no? Meaning, di ba, yung populasyon natin 114 million Filipinos. No? So mayigit kalahati po noon, around 50 million, no? Or ano, thereabouts, around, wag mula 2015 pa, yun na yung naging ratio. Yun na yung pwede makapaghat anak buhay. Pero imagine niyo po, Sir Ray, kasi yung average age ng Pilipino, ng Pilipinas, mga nasa 25 years old. So, parang, ayan, yung ganong age bracket yung malapit-lapit doon, yung majority, kumbaga. Yung ganong edad yung nasa, ano natin, no? Well, actually, kasama rin din yung mga, kumbaga, meron naman mga, ano, no? Kasi syempre, yung mga working age, yung mga pagka-graduate ng college or minsan senior high school, no? Kung ano yung technical definition niya, na lalo na karamihan doon more than 20 years old at hanggang sa yung mandatory retirement sa private sector 60, sa government 65. So ayun, ayun ang karamihan na nandoon, pero mas on the younger side po yung average, dahil lumalapit po sa average ng populasyon natin.
1: Okay.
0: Maaring nasa 20s, 30s. Ayun po, kasi we're a relatively young population at sa mga darating na taon, marami pa pong magdadagdag doon sa younger age bracket, Sir Ray. Kaya, yun po yung mga, well, una, sige, foundational yan, Sir Ray. Eh. Dapat handa yung ating mga kabataan, lalo na yung mga susunod na henerasyon na papasok sa labor force. Yung mga STEM courses. Kaya ngayon yung biggest budget allocation. Dapat akma din sa pangangailangan din at nag-i-evolve yung teknolohiya. Kaya yung STEM courses, science, technology, engineering, mathematics, that would give them the flexibility and the versatility. Kung ano man yung technology, maka-adapt sila. Ito yan, yung AI ngayon, no? Kung yung tao yung gagamit ng AI as a tool, no? To boost productivity.
1: Yes, yes.
0: No?
1: And
0: another, of course, the high-tech, the digital commerce, no, digital online businesses, etc.
1: Yes.
0: No,
1: sir.
0: Yung automation, lahat ng mga related to high-tech, no?
1: Pero,
0: tapos,
1: pero Sir Mike, ito bang employment rate natin to? Siyempre, ibang usapin naman kung total na pag-uusap. Just to widen the discussion. Ano, Sir Mike, I hope you allow me to ask this question. Okay, so 95.2% employment rate. Pero ang tanong, ito bang mga employed nito, do they have the purchasing power? Kasama kaakibat ng kanilang wages, especially the minimum wage earners na kabilang dito sa 95.2%, do they have that purchasing power sa likod ng mataas pa rin nating inflation rate, Sir Mike?
0: Eh po yung challenge, Sir Ray, kasi ano eh, lalo na yung mga kumikita sa pesos, dahil nga in recent years tumaas yung mga presyo ng bilihin. No, lalo na kasi ang iba dyan, wala tayong control yung sa oil eh. Siya yung nagtitrigger, no? This year, Iran-Middle East War. Since February 28, 4 years ago, yung Russia-Ukraine War. And 8 years ago, yung yung ano na-reinstate yung na-resume yung sanctions sa Iran ng first Trump administration. So may pagsipa ng presyo ng world oil prices. So ay yung palaging trigger, no, na yung mga major na pagtasa mga presyo ng bilihin. Kaya tuloy naapektuhan yung purchasing power kasi tulad niyan, may transition yan eh. Mas mabilis yung pagtaas ng presyo at some point kesa doon sa pagtaas ng sweldo. Although, yeah, ngayon, nag-adjust na, pero it will take a while na buong Pilipinas makover no, no? Kasi malaki din tong huli in relative terms, no? Yung 85 pesos sa Metro Manila, sa minimum wages, that's 12.2%, to, well, from 695 pesos sa non-agricultural workers to 780 pesos per day, no? Effective yung 60 pesos na increase ngayon July 19 and yung balance na 25 pesos effective sa January 20, 2027.
1: Okay, pero so, Sir Mike, ito pa last siguro pasensya na pero we're running out of material pero last question ko ito. Palagay ko nakarating na rin sa iyo itong balitang ito sapagkat si US President Donald Trump nagsabi na sa nagsabi na at nilathala na ito sa mga international news wires, sa CNN, sa Al Jazeera, sa BBC, sa Reuters. Sinabi niya na tapos na, over, ang Memorandum of Understanding between US and Iran. Sa kabila po yan ng kasing patuloy na naging pag-atake ng Iran sa mga shipping vessels sa Strait of Hormuz na ginantihan naman ng Amerika sa pamamagitan ng airstrike sa Iran at nagpapalitan na naman sila parang nawalan na sila para pa, well at least sa pahayag ni US President Donald Trump ang sinasabi niya eh wala na ano parang useless na yung MOU dahil sa nangyayari hayaan na lang yung mga negotiators ang magpatuloy na magkikipag-usap pero para kay Donald Trump wala na yung MOU at dahil diyan tumaas na naman ang presyo ng krudo sa international market. Kamusta po ang pagmamonitor nyo rito at ano maaaring maging epekto nito, lalo-lalo na sa mga susunod na linggo, Sir Mike?
0: Umakyat to two-week highs sa Ray, no? Yung presyo ng crude. No? These are the, balik lang naman doon sa levels ng January, June 20, rather, no? More than 2 weeks ago lang, mga June 23. No? So, pero ano pa rin yan? Halimbawa, yung NYMEX oil na benchmark, yung West Texas na US benchmark, nasa $74. No? Pero ano pa rin, alos nabura pa rin karamihan yung tinaas niya mula nung gera. Kasi bago mag-gera, $67 yan. Ang peak po niyan, almost $120 nung Mars. So, ano pa rin, from $120 na peak, tapos bago mag- yung, di ba, nagkaroon ng fragile ceasefire April 7. Noong time na yun, $115 yan, 1 month pa. So, ano pa rin, malaki pa rin naman yung binaba. Kaya may konting clashes kasi nangyari yan. It's not the first time, even 2 weeks ago. May clashes talaga pag may attack sa mga ships, allegedly by Iran, ay gumaganti yung US. Tinatarget niya yung mga weapons, kung nasan yung mga weapons ng Iran, no? Lalo na yung mga ginagamit doon sa pag-attack ng mga ships sa Strait of Hormuz. So, it's not smooth sailing, yes. And maybe that's also part of the negotiating tactics. No? Kasi that's the art of negotiation. Eh. Hindi nag-give way pareho eh. Basta-basta. No? Si Trump, makita naman natin, may consistency sa how paano siya mag-negotiate, no? Medyo syempre kailangan may kahalong threat 'yun eh, no? Parang kung hindi niyo 'to ginawa, ito yung consequence, parang ganoon, may konting panakot, no? Eh yung Iran din naman, eh mahirap din naman ano, hindi rin naman nagigibin basta-basta.
1: Oh, ayaw patalo.
0: Oh, patigasan sila. So maybe that's part of it. So ang resulta po doon, Sir Ray, kailangan mag-flow pa rin yung langis doon sa Strait of Hormuz. Ay, yung bottom line, no? Medyo mababa pa rin yung presyo ng langis. Kasi, yun a few days ago, nasa, siguro, last week, mga $68, no? Ngayon, nasa $74, umakit na $6, no? Yung US oil benchmark, no? Tapos yung Brent, yung, mga nasa ano, malapit-lapit sa $80, no? Galing yan ng mga $70 or even below $70. So, pero ang pinanggalingan naman yan, Sir Ray, nung Abril, nung peak ng gasoline, ng diesel,
1: lalo sa 100 yan.
0: $144 sa peak, $144. Eh ngayon, mga 70 kapon, 76. So ngayon medyo umakyat ng konti, malapit-lapit sa 80. Pero it's still way below the 144. So nagre-reflect din po yun doon sa local fuel pump prices.
1: So
0: local
1: Sir
0: diesel,
1: Mike,
0: local gasoline.
1: So Sir Mike, pwede nating masabi na yung mga naging pahayag ni US President Donald Trump tungkol dito sa tapos na yung MOU na yan with US and Iran, that is what we can say an art of negotiating para mas lalong ma-push yung kung ano man yung gusto niyang agenda na ma-push with Iran. Tama ba yun?
0: Knowing him, yung naging pattern na rin, yung consistency na strategy niya. Palagi siya nananakot eh. Mas malala nga yung panakot niya at least 2 to 3 months ago na sabi niya, buburahin niya daw yung talagang
1: yung
0: panakot
1: civilization ng Iran,
0: oh. Civilization. So, may tendency siyang ganun. Mm-hmm. Tapos sisira, yung ano, siguro 1 to 2 months ago, sabi, sisirain niya lahat ng power plant, ng tulay. Mm-hmm. No? Kasi syempre, parang, oh, teka, di ba may international law sa mga ganyan, di ba? Would that constitute yung ganun? Kung tototohanin, maging international crime or whatever. So, minsan, panakot, well, ganun na, may tendency siyang manakot. O ito ah, wala na lang. O ano, wala na lang yung MOU. Pagka may konting ano, no? Kung hindi nasusunod yung, kasi ang usapan, kasi Strait of Hormuz, papayapa. No? Uninterrupted yung flow ng mga ships.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, wala mo ng clashes, wala mo ng gera. Wala mo nang... Pero yun nga yung nagiging premise kasi pag inatake yung mga ships, doon sila gumagante. Yung US, doon sila nag-attack doon sa mga weapons facility ng Iran. Ganun po yung nangyayari, Sir. So, pero tignan pa rin natin kasi may tendency naman na hopefully exaggerated yun.
1: Yes.
0: Okay.
1: Sana.
0: Yung tulad nun, sana threats lang, sana exaggeration. Kasi para makuha yung concession.
1: Yes,
0: matigas din naman kasi itong Iran.
1: Mm-hmm.
0: Pero minsan, sometimes both of them, both sides, they come to their senses.
1: Mm-hmm.
0: Eh, yung buong mundo kasi nag-clamor na eh. Itigil nyo na yan.
1: Mm-hmm.
0: Parang gusto parang na ng buong mundo, mapayapa.
1: Parang mga bata, na para mga bata, pag okay, maganda yung usap. Pero pag nagkapikunan, nagkakasakit.
0: Opo, parang ganun po
1: parang,
0: Sir Ray.
1: Kang ganun ang ano eh. Ganun ang nangyayari.
0: Naging track record na yun, Sir. Track record na yun, Sir Ray. Parang siseryosoin ba natin to o baka naman exaggerated lang yung mga pananakot o yung mga banta, di ba? Kasi syempre, aasa sila na parang give it to the extreme yung panakot o magigibin yung isa.
1: Mm-hmm.
0: Pero minsan, sometimes they meet in between. No, not necessarily giving in.
1: Mm-hmm.
0: O kahit paano, nagkaroon naman ng ano, 'di ba? Di ba pinapangarap lang ng mundo, sana naman matigil na 'yan, may kapayapaan
1: yes,
0: na. Unti-unti steps in the right direction, pero it's not smooth sailing kasi nga po dahil knowing both sides, no, yung naging track record nila. Pero at least they're moving ano eh, 'yan, 'di ba, 60 day na negotiation.
1: Yeah, oh,
0: talks. For a more permanent deal since June 17 yan eh. O di hanggang August 17, thereabouts, no? So tingnan natin in the coming days kasi minsan itong ano, nainip din kasi minsan halimbawa si Trump na lulus siya ng patience na tagal. Parang ang tagal naman, umaandar yung oras.
1: Ano to, mainipin itong si Trump eh. Mainipin ito eh.
0: O parang kailangan may concession.
1: Oo.
0: May agreement, may magkasundo sila. Ito namang ano, pati gasan. Pero at least ngayon, kasi sabi ng yung Iran kasi in recent days insist niya dapat siya may control sa Strait of Hormuz.
1: Yes,
0: oh, sabi ng US hindi.
1: Uh-oh.
0: Oh, meron talaga friction points eh. We need to acknowledge all of those eh. Oh,
1: yes,
0: diba? Okay. Sabi ng US, give up niya na lahat ng nuclear weapon, yung capability to produce nuclear weapons, yung mga uranium enriched. Sabi ng Iran, medyo hindi, parang ayaw din nila. Kahit yung Supreme Leader yung nagsabi, 'di ba? Maybe a month ago, no?
1: Mm-hmm.
0: Ito may critical dyan, Sir Ray. Kasi yung funeral.
1: Okay.
0: Hanggang
1: anyway,
0: July 9.
1: Anyway,
0: doon natin malalaman pagkatapos kung mag-resume yung negotiations. Hindi naman direct na yung dumadaan po sa intermediary,
1: yes,
0: Sir Ray.
1: Pero
0: at least, hopefully, hindi sila tuloy-tuloy pa rin yung 60-day give it a chance. Mm. Na naman, May tentative ceasefire na since April 7 eh, yung tentative ceasefire. So, pero it's not smooth sailing. Meso, meron talagang paminsan-minsan na clashes pa rin, lalo sa Strait of Hormuz po, sir.
1: So we are, mabantayan natin yan, babantayan namin yan, Sir Mike, lalo na sa susunod na linggo, kung makaka-apekto ba yung mga naging pahayag na yan ni US President Donald Trump sa local pump prices natin dito sa Pilipinas. Maraming maraming salamat po, Sir Mike. Again, as usual, sa oras na pinagkakaloob mo, sa ano, napakalalim ng experience at insight nitong si Sir Mike. Objective at nakapagbibigay ng tamang pananaw at direksyon sa mga usaping ganito. Thank you very much, Sir Mike. Thank you so much.
0: Apo, maraming salamat din po, Sir Ray, at sa inyong mga subaybay. Magandang umaga po sa inyo lahat.
1: Ang ating pong RCBC Chief Economist, Mr. Michael Ricafort. At dyan po tayo magpipinit ng isa pang edisyon na programang global na tayo as well, as usual. Ilang araw na tayong extended version. Ilang araw na tayong extended version. Kasi po, tinututukan din natin yung mga kaganapan sa impeachment trial. And of course, yung pong itong pagtutok din natin sa bagyong Inday at kung ano yung maaring maging epekto nito. Lalo-lalo na yung habagat na dala nito, yung buhos ng ulan sa malaking bahagi ng bansa, no? Dahil hindi naman kinakailangan na full-blown na bagyo ang makapinsala sa iyo. Yung matinding buhos lang ng ulan, habagat, na nagiging sanhi ng malawakang pagbaha, landslide, eh malaking ano rin po yan, perwisyo sa buhay. Lalo na kung kikitil pa ng buhay ng ating mga kababayan. Okay? So maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa ngalan po ng ating global na tayo team, sa ating production side, ng ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente, ang ating producer si Ms. Drizel Nanyong, na makakasama niyo po bukas sa global na tayo, si Ms. Drizel Nanyong po ang makakasama ninyo sa global na tayo bukas. And of course, sa ating master control, si Mr. Milo Jonella, sa ating wirecast, si JP, and of course, sa ating live audio streaming, si Hero. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan sa Voice of America para sa ating shortwave broadcast. Again, ito po yung lingkod, Ray Sampang. Antabayan po ang mga susunod natin programa. Antabayan po ang ating English service programs. Susunod na po yan. Mauuna dyan ang Dateline Malacanang. Makakasama nyo si Mr. Leo Magpayo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagnenegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa Armed Forces of the Philippines o AFP kaugnay po sa kanilang bubuin na Space Command. Ngayon po ng aking nabanggit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, na pakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver app, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
2: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Gaya po ng aking nabanggit kanina, ngayon po ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines o AFP, walang iba kundi si Colonel Francel Margaret Padilla. Colonel Francel, magandang araw po. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Sa lahat ng inyong taga-subaybay.
3: Opo. Colonel, kamakailan po ay inanunsyo mismo ni AFP Chief of Staff General Romeo Brauner Jr. ang inaasahang pong pagbuo ng tinatawag na Space Command. Para po sa kabatiran ng ating mga taga-panood tsaka taga-pakinig, ano po ba itong Space Command na ito? Maari nyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po yung magiging mission nitong command na ito?
4: Sir Win, no, foremost, ang pangunahing mission ng magiging AFP Space Command natin ay i-develop, no, at i-manage yung magiging use nitong pag-develop natin. Ang initial nito is yung pag-deploy natin ng satellites, mm-hmm, for aiding in communication, no. Mm-hmm. So, meron tayong mahalagang papel sa space technology, communications at innovations, at ang objective natin dito ay mapagsama natin itong military and civilian expertise para mas mapalakas natin yung ating national capability. Mm-hmm. So, at the onset, siyempre simulain pa lang ito, Win, no. Mm-hmm. So, more on the communication side of things tayo, no. Paano natin ito ma-develop for our use and our advantage sa military capabilities natin.
3: Opo. Colonel, ito po bang Space Command na gagawin po ng AFP o bubuuin ay masasabi nating bukod na branch of service o sangay mismo ng AFP gaya po ng Philippine Army, Philippine Navy at saka Philippine Air Force po?
4: hindi win, no, sa kasalukuyan, yung binubuo natin ay isang space command nga. Mm-hmm. Hindi siya hiwalay na major service.
3: Mm-hmm.
4: So ito ay magiging isang functional command na magfo-focus, no, sa ating space operations.
3: Opo.
4: At capability development bilang suporta sa ating buong armed forces, no.
3: Mm-hmm.
4: Layunin nito, win, is mapagsama-sama natin yung expertise nga at resources natin kaugnay sa space technologies para integrated yung ating magiging operations.
3: Opo. Hindi pa po ba magiging malaking kumbaga magiging malaking mission po ito para dito sa Space Command, since ito pong command na ito ay buong Pilipinas yung coverage, kasi kung nababanggit po natatandaan din natin at napapansin din po, kasi halimbawa sa Philippine Army meron pong NOLCOM, which is yung dito sa Northern Luzon Command, meron din po dito sa West Mincom, sa Western Mindanao Command. Hindi po ba maging malaking mission itong gagawin ng Space Command po na ito?
4: Well, no, katapatan nito ng mga commands din na binuo natin para maharap natin itong mga contemporary modern challenges that we're facing.
3: Mm-hmm.
4: So kung susubaybayan naman natin yung pag-evolve ng inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, we have created the Cyber Command, no, meron tayong Intelligence Command, ngayon meron tayong CMO Command, Strategic mm-hmm. Command, no, so we're looking at all of these different aspects kung paano nga mag-evolve yung ating sandatahang lakas okay. ng Pilipinas para harapin ang contemporary modern challenges. So with this, no, ang dito sa Space Command nga natin, i-manage natin itong space-enabled capabilities nga para masuportahan yung AFP, yung military operations, so to speak. So ang unang phase nito, magiging focus tayo sa satellite communications na napakahalaga ngayon, no,
3: okay.
4: para sa secure command and control at of course, intelligence sharing at reliable communications na rin ng ating mga kasundaluhan saan man bahaging ng bansa, no. So yun muna, dito tayo sa phased operations. So habang din de-develop natin itong command na to, ang inaasahan natin dito is palalawakin natin, no, yung kakayahan nito para sa iba pang space-based applications. Tulad ng maritime domain awareness, meron tayong geospatial information at support dito, no. Ito yung magiging whole of nation approach natin, support sa humanitarian assistance and disaster response. So sa madaling salita, win, ang space ay magiging force multiplier para sa armed forces of the Philippines.
3: Mm-hmm. Kumbaga ginagawa muna natin, nilalagyan muna natin ng pundasyon itong Space Command na ito, at paglaon po ay tsaka natin palalawakin yung magiging mission nila kapag nakapag-establish na sila ng tamang mga tauhan at the same time mga teknolohiya. Tama po?
4: Yes, we know we're laying the groundwork and patuloy ito, natuloy-tuloy ito. At kasama na nito, no, naka-bundled na rin ito sa ating modernization.
3: Mm-hmm.
4: So as we move forward, syempre, phased din yung operations natin, no?
3: Opo.
4: Oo, para dyan.
3: Hmm. So, nababanggit nyo po kanina, Colonel, na may mga ka-partner po tayo o tinitignan na magiging partner po dito. Ano-ano po ba itong mga civilian agency po na ito na magiging partner nitong Space Command na ito?
4: Well, when ang Space Command ay bubuuhin, no, ng mga Armed Forces of the Philippines personnel na merong technical expertise.
3: Mm-hmm.
4: At magkakaroon din tayo dyan ng specialized training sa space-related operations. So
3: mm-hmm.
4: kasabay nito, mahalaga na maging whole of government itong approach natin dito. Kaya inaasahan natin, no, na win, na ang malapit na magiging coordination natin with the Philippine Space Agency, no, yung
3: mm-hmm.
4: PhilSA, at of course, andyan din yung iba pang ahensya, no, na pwede nating i-tap for this,
3: mm-hmm.
4: like yung DICT, yung DOST, no, kung ano ang pwedeng nating maging kumbaga convergence or coordination and collaboration with different agencies, gagawin natin yan, no. Along with other government agencies na may mahalagang papel, no, sa space technology, communications at innovation in general. Ang objective natin dito, mapagsama natin itong military at civilian expertise para mas mapalakas natin, no, yung ating national capability.
3: Opo. Colonel, may nakikita po ba tayong time frame? Kasi nabanggit niyo po kanina, phases po yung magiging takbo nitong Space Command o sa pagbuo nitong Space Command. May nakikita po ba tayong time frame po para po dito sa ganap na pagbuo po rito sa Space Command? Tsaka sa ngayon po ba, may pondo po bang nakalaan po yung AFP para po dito sa Space Command na ito?
4: Well, sa ngayon, ang Space Command ay nasa organizational development phase. So, patuloy natin, no, na binubuo yung ating organizational structure, yung doktrina natin para dyan, no, mahalaga yan, at ang ating capability requirements. Tungkol naman sa Pondo Win, no, ang capability development na ito, magiging bahagi nga siya ng ating AFP modernization program at dadaan ito, no, sa normal na government planning and of course sa budgeting process. Ang mahalaga sa ngayon, no, Win, maayos natin itong at na maitayo itong organisasyon na ito at maihanda natin yung ating mga personnel para dito.
3: Opo. Since Colonel, nababanggit po natin syempre mga kailangan ng AFP po ng mga karagdagang tauhan para po dito sa bagong Space Command. Nasa inyo po yung pagkakataon, Colonel, para po imbitahan yung ating mga kababayan na nais pong, kumbaga gusto nilang sumali, may meron silang pagnanais na sumali dito sa Space Command ito sa darating na mga panahon. Nasa inyo po yung pagkakataon, Colonel, baka maaari nyo po silang maimbitahan.
4: Well, Win, una, no, we are celebrating itong 10th anniversary ng arbitral win natin, no, sa United Nations Convention of Law on the Law of the Seas. And sa paggunita natin ito, no, ipinapakita natin yung ating unity as one nation. Dyan tayo, ito pong West Philippine Sea issue is a uniting factor for all Filipinos, no. Of course, as we implement the comprehensive archipelagic defense concept, pinapalawig natin, no, yung mga bases natin and of course yung human resource natin. So habang patuloy, no, na nagbabago yung ating security environment, kailangan din mag-evolve ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas. So yung pagbuo natin nitong AFP Space Command ay magpapakita, no, na ang Pilipinas ay naghahanda para sa hinaharap natin. Hindi ito investment lang sa technology, kundi investment ito sa seguridad ng bawat Pilipino. And if you are keen to be part of this, no, inaanyayahan namin kayo to be part of the AFP, join us as regular officers, as enlisted personnel, or you can also be force multipliers by joining us in the capacity of becoming reserve forces. So sa tulong ng modernong teknolohiya, no, mas mapapalakas natin ang ating kakayahan sa territorial defense, sa disaster response na napakahalaga, at national security in general. So patuloy po tayo na magsisilbi, no, ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas na meron pong profesionalismo, integridad at katapatan sa sambayan ng Pilipino.
3: Maraming maraming salamat po, Colonel Francel, sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw.
4: Thank you, sir, and mabuhay po kayo.
3: Opo. At yan po ating naging panayam kay Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita po ng Armed Forces of the Philippines, kaugnay po sa bubuing Space Command ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakaantabay sa mga aksyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan bilang paghahanda mula sa inaasahang magiging epekto ng Bagyong Inday. Para sa kabuang detalya, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
5: Tutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paghahanda ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan kaugnay sa banta ng Super Typhoon Inday. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, pinasisiguro ni Pangulong Marcos ang plano at kagamitan ng bawat government agencies upang mabawasan ang epekto ng posibleng pananalasa ng bagyo. Ang MMDA nagsasagawa na ng paglilinis ng mga drainage at daluyan ng tubig sa Metro Manila. Nakaantabay na rin anya ang lahat ng 73 pumping stations para sa posibleng malalakas na ulan. Nagpreposition na rin anya ang mga heavy equipment at iba pang kagamitan ng DPWH sa Cagayan Valley, kabilang na ang mga dump truck, backhoe at chainsaw. Ang Department of Social Welfare and Development mayroong higit 4.7 million family food packs na nakapreposisyon na sa buong bansa. Kabilang dito, ang higit 217,000 food packs sa Cagayan Valley kung saan 23,000 inilaan para sa Batanes. Naka-alerto na rin ang Department of Health matapos maglabas ng weather alert ang Health Emergency Management Bureau sa mga regional office at centers for health development. Habang itinaas na rin sa Code White ang alerto ng mga ospital sa ilalim ng DOH at handa nang i-deploy ang mga Health Emergency Response Team at Philippine Emergency Medical Assistance Team kung kinakailangan.
6: Sa datos ng DOH, mayroong kabuang 36.6 million pesos na halaga ng mga gamot, hygiene kit at mga kagamitang panglinis sa nakreposisyon sa iba't ibang lugar. Maliban sa mga ahensya ng pamahalaan, si Pangulong Marcos Jr. mismo ay nakatutok din sa lagay ng panahon at sa magiging development nito sa susunod na mga araw. Paalala ng Pangulo sa taong bayan, maging alerto at palaging magbantay sa takbo ng panahon.
5: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa kaugnay na balita, Department of Social Welfare and Development patuloy sa prepositioning ng family food packs bilang paghahanda sa epekto ng Bagyong Inday. Repacking ng mga bagong stock ng ayuda, puspusan. Para sa Kabuang Ulat, narito si Mary Ann Bastasa.
7: Habang pinalalakas ang pagpreposisyon ng mga family food packs, ay walang tigil din ang repacking operations ng Department of Social Welfare and Development bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Ayon sa DSWD, kasabay ng pagre-repack ay tuloy-tuloy rin ang pagdating ng mga raw materials sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay para mapuna ng mga stockpile ng relief goods sa iba't ibang bodega ng ahensya. Layo nitong matiyak na may sapat na supply ng pagkain at agarang maipapamahaging tulong sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng bagyo. Nagpasalamat naman ang DSWD sa mga katuwang nitong cash for work beneficiaries, mga benepisyaryo ng Dolly Tupad at mga walk-in volunteers na tumutulong sa araw-araw na pagre-repack para mabilis ang paghahanda ng relief supplies. Una lang siniguro ng DSWD na may sapat itong relief supplies at iba pang kinakailangan tulong para sa mga pamilya maaaring maapektuhan, lalo na't nakapreposisyon na ang nasa 4.7 milyong family food packs sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Umaasa ang Department of Agriculture o DA na magiging mas matimbang ang dalang benepisyo ng Bagyong Inday kaysa sa tinatayang pinsalang posibleng idulot nito sa agriculture sector. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, una kasing binawasan ng alokasyon ang irigasyon, kaya naman kung sasakto ang bagsak ng tubig ulan sa mga dam ay tiyak na mapatataas din ito ang water level na magiging malaking ginhawa naman sa mga magsasaka. Ito'y bagay na direkta namang makatutulong sa pagpapataas ng produksyon ng mga magsasaka.
8: Babagsak yung ulan doon sa mga watershed areas ng mga major dams natin, Angat, Magat, makakatulong para tumaas yung water level. While it is true na nagbawas ng allocation for irrigation dahil mababa na sa critical water level. Kaya ang una talagang inaalisan yung irrigation. Kasi ang priority, of course, ang inumin tubig ng Metro Manila. So, importante itong parating na bagyo ay magbuhos ng ulan dito sa mga watershed area.
3: Yan ang pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, inalerto na ng National Electrification Administration o NEA ang lahat ng electric cooperative sa bansa na agad magpatupad ng contingency measures bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Inday. Kabilang sa mga ipinag-utos ng NEA ang pag-activate ng emergency response teams, mahigpit na monitoring sa lagay ng panahon at paghahanda ng sapat na kagamitan at buffer stocks para sa mabilis na pagkukumpuni ng mga pasilidad ng kuryente. Layunin ng hakbang na mabawasan ng pinsala sa power distribution facilities at mapabilis ang pagpapanumbalik ng serbisyo kung magkakaroon ng malawakang pagkawala ng kuryente. Pinayuhan din ng NEA ang publiko na unahin ang kaligtasan, magtipid sa baterya ng mga communication device at agad iulat sa kanilang local electric cooperative ang anumang naputol na linya ng kuryente.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Isinailalim na sa Blue Alert status ang Metro Manila ngayong Webes, Hulyo 9, kasunod ng pinaigting na paghahanda para sa posibleng epekto ng Bagyong Inday na inaasahang magpapalakas sa hanging habagat at magdadala ng malalakas na ulan sa Kalakhang, Maynila. Kaugnay nito, mahigpit na binabantayan ng Philippine Ports Authority o PPA ang estado ng mga pantalan upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay PPA spokesperson Eunice Samonte, ibinahagi nito ang kasalukuyang sitwasyon ng mga pasaherong na stranded bunsod ng masamang panahon.
9: Kagabi po meron tayong 16, pero ngayon po meron po tayong 141 na stranded. No? Pero ito po ay nagbabago pa rin ano po, at patuloy po ang ating pagmamonitor. Ang ating pong tala, meron tayong at least 53 threat.
3: Inisa-isa rin ni Samonte ang mga lugar na nakaranas ng suspensyon ng biyahe dahil sa banta ng bagyo.
9: Tayong ilang mga stranded na pasahero dito sa ating mga pantalan sa Panay-Dimaras. Meron din po tayo dito sa mga pantalan natin sa Zamboanga del Norte. No? So, base po sa ating report kagabi, as of 6 p.m. po kagabi, meron tayong 16 na stranded po. At ito naman po ay nabigyan na ng paunang mga at sa mula po sa ating mga pantalan na employees.
3: Samantala, kinumpirma rin ng opisyal na agad na nagkaloob ang PPA ng mga libreng medical check-up at paunang ayuda sa pakikipagtulungan sa Department of Social Welfare and Development. Kabilang sa mga ipinamahagi ang ready-to-eat food packs para sa kapakanan ng mga stranded na pasaherong kasalukuyang naghihintay sa mga pantalan.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
3: Mga paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority mula sa inaasahang magiging epekto ng Bagyong Inday na kalatag na. Tiniyak din ang ahensya na gumagana ang kanilang mga pumping station sa Kamaynilaan bukod pa sa inaasahan nilang pagdating ng karagdagang mobile pumps. Para sa kabuuang detalye ng balitang yan, narito si J. Mark Dagala.
10: Katag na mga paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA katuwang ang 17 lokal na pamahalaan para sa inaasahang pagkukupit ng Superbagyong Inday. Pagtitiyak ni MMDA Chairman Attorney Don Artes, gumagana ang lahat ng kanilang 73 pumping stations sa Metro Manila at mayroon pa silang paparating na 11 mobile pump. Sa ngayon ay nakapreposition na rin ang rescue vehicle at rescue equipment ng MMDA para magamit sa pagresponde sa mga lugar na posibleng bahain na sa bagyo. Sa datos ng Department of Public Works and Highways o DPWH, mayroong 123 lugar sa Metro Manila ang laging binabaha, kaya ng Camanaba, Quezon City, Mandaluyong at iba pa. Sinabi naman ni San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora na kanilang ipinaubaya sa mga LGU ang pagsususpindi sa mga klase.
11: Identified naman namin yung mga areas kung saan naiipon yung basura. Baring tinatanong nyo, bakit hindi pa alisin? Well, inaalis yan. Ang problem, yung mga basurang bumababa dyan, galing sa iba't ibang lugar. May mga tauhan na kaming nakaabang.
12: Best mindset po talaga is we prepare for the worst possible scenario. We hope for the best, but we always prepare for the worst possible

0: para sa feeding program.
1: Magiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti ang mga kabataan ay kulang sa pagkain. At kaya tinanggal na natin yung problema na yan para tiyak tayo na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin ang kanilang kakainin. Kaya yan ang inuuna natin na alagaan, na sila ay makakain ng maganda, sila ay maging masustansya ang kanilang kinakain, sila ay ligtas sa sakit, at sila ay makapag-aral na mabuti.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Magsasagawa ang Department of Education o DepEd ng active shooting drills mula Biyernes, Hulyo 10, kasunod ng insidente ng pumamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Sinabi ni Education Secretary Sunny Angara na layunin ng naturang drills na maipakita sa mga estudyante at school personnel ang mga hakbang na dapat gawin sakaling magkaroon ng insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. Ayon kay Angara, dahil dito ay magkakaroon ng mga protocol na susundin sa mga ganitong sitwasyon.
3: Just tayo kasi ito yung kauna-unahang school shooting. No? So ibig sabihin yung estudyante yung namaril. So ginagawa na natin yung active shooter drills. Anong gagawin kapag may ganyang shooting? So kailangan may ilo-launch tayo sa Fairness yung shooting drill na ipapakita natin anong kailangan gawin kapag may bumaril sa isang eskwelahan. Lahat ng may protocol na tayong automatic.
0: Si Education Secretary Sunny Angara.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang pag-aaral sa wage hike sa iba pang rehiyon upang madetermina kung kailangan ang dagdag, magkano ang aumento na ibabatay sa sitwasyon at presyo ng mga bilihin sa bawat rehiyon. Ani Pangulong Marcos, buwan ng Setyembre ay inaasahang maglalabas na rin ang kani-kanilang pasya ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards para sa posibleng dagdag sahod sa iba pang rehiyon ng bansa. Ilalabas lamang ang mga rekomendasyon ng bawat wage board matapos makompleto ang kanilang pag-aaral. Kaugnay nito ay inihayag ng Pangulo na nasa mahigit 200 piso na ang kabuang itinaas ng minimum wage sa National Capital Region na anya'y pinakamalaking naitalang wage increase sa kalakhang Maynila sa buong kasaysayan ng bansa.
1: Susunod ay sa mga region na pero matagal pa yan, mga September, October pa yung mga iba. Kaya pagka natapos na sila sa kanilang pag-aaral, ay lalabas na rin natin yung ating mga naging resulta.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, sumentro sa economic growth at modernisasyon ng government systems ang pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating British Prime Minister Tony Blair sa Malacañang. Kasama ng dating Prime Minister ang mga kinatawan ng kanyang think tank, Tony Blair Institute for Global Change, isang non-profit, non-partisan consultancy firm na nagbibigay ng payo sa mga pamahalaan, negosyante at politiko tungkol sa polisiya at teknolohiya. Kinilala ni Pangulong Marcos ang patuloy na pakikibahagi ng dating Prime Minister sa pagpapabuti ng pamamahala sa pamamagitan ng Tony Blair Institute for Global Change. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, kabilang sa mga napag-usapan ay mga estratehiya para panatilihin ang paglago ng ekonomiya, pagpapalakas sa National Crisis Management Systems ng Pilipinas at paggamit ng artificial intelligence upang mas gawing epesyente ang mga operasyon ng pamahalaan.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Pa- Palalawakin pa ng gobyerno ang mga hakbang nito upang abatan ang bumababang employment at alalayan ang mga manggagawa na apektado ng global economic pressures. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro,

0: Pit na binabantayan ng pamahalaan ang labor market kasunod ng napaulat na pagtaas sa 2.5 million na unemployed Filipinos noong Mayo. Kabilang anya sa dahilan nito ay ang global oil crisis na siya ring nakaapekto sa ilang...
1: Iyon ng ating bayan, dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Aljon mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. 44 na social workers at population officers sa Misamis Oriental sumailalim sa pagsasanay upang maging marriage counselors sa kani-kanilang local government units. Si Romy Kapinpuyan ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye.
2: Gisugdan nitong miging adlaw ang lima ka adlaw nga training on pre-marriage counseling nga gipangunahan sa Provincial Population Office. Apil sa mga partisipante mga social workers ug population officers gikan sa lain-lain LGU sa probinsya, lakip na mga imbitado gikan sa Tangub City ug Bukidnon. Tumong sa training ang mapalig-on nakahanas sa mga partisipante sa paghatag og pre-marriage counseling ngadto sa mga couples na nag-edad 18 ngadto sa 25 anyos. Human sa training, makadawat sila og certificate of accreditation aron nga mahimong opisyal nga pre-marriage counselor sa ilang LGU. Matod pa ni Provincial Population Officer Andrew Gapus, ikapito ang Misamis Oriental sa Tibuok Nasod nga nagpatuman ini nga gisuportahan sa DSWD Academy og ni Governor Juliet Uy. Ang training bulungtad hangtod sa Hulyo 10. Mula sa Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan, ang Radyo Pilipinas Cagayan de Oro para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Romy mula Cagayan de Oro, lipat naman tayo sa Zamboanga. Mga biktima ng nagdaang lindol sa lungsod ng Zamboanga nakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. Si Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye.
3: Kakontinua el dalita de ayuda pinansyal del gobyerno lokal para na mga biktima da temblor na siyudad de Zamboanga. Mas de 1,000 mga familia desde mga isla y coastal barangays el recebi el recovery aid que estaba na gobyerno nasyonal. Y encabezar dalita de ayuda el LGU por medio del City Social Welfare and Development Office. Recentemente recebi el 1,154 familia desde mga barangay de Tiktabon, Pangapuyan, Arena Blanco, Mampang y Talon-Talon con el ayuda financial del gobierno. Cada familia ya recibí el 2,000 de peso ayuda estaba na Malacañang bajo na Social Civic Project Fund. Si acorda la ciudad ya recibí total de 15 millones de peso ayuda estaba na Malacañang después de pagar la ciudad el Intensity 4 temblor del pasado mes. Desde la RV Zamboanga y si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Shirley mula Zamboanga, kawing naman tayo sa Caraga. Bagong patient transport vehicles mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office magpapabuti sa access sa serbisyong pangkalusugan sa rehiyon ng Caraga. Si Dayanara Hake ng Radyo Pilipinas Butuan sa detalye.
4: Mas napalig-on ang kaandam sa mga lokal nga panggamhanan sa Caraga sa pagtubag sa mga emerhensya human makadawat ang lima ka probinsya sa rehiyon og bag-ong patient transport vehicles kon PTVs gikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO adlong Martes, Hulyo 7, 2026 sa Butuan City Sports Complex. Sumala ni PCSO General Manager Melquiades A. Robles, ang mga sakyanan makatabang sa mas paspas nga pagresponde og pagdala sa mga pasyente ngadto sa mga ospital ug uban pang pasilidad panglawas.
5: Sa matod lang, dili lamang mga salakyanan ang atong ginatubyan karon. Ang matag patient transport vehicle usa ka simbolo sa paglawom-lawom alang sa mga magdos nga kinahanglan madali og dalpon sa ospital sa biktima sa aksidente nga nanginahanglan og dayon.

0: pangbag.
1: Ang maong inisyatiba gilauman nga makaayo sa kalidad sa serbisyo ang panglawas sa mga komunidad ilabi na sa mga lugar nga layo sa sentro sa medikal nga serbisyo ug makahatag og mas dinaliang tabang sa mga nanginahanglan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Rahake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
2: Balita mula sa lalawigan.
3: Mahin ng Olsen Hyundai Mobis Phobos na sasama na sa kanilang roster ang dating UP Fighting Maroon para sa 2026 to 2027 season ng Korean Basketball League o KBL. Isang two-time UAAP champion at kilalang defensive guard, inaasahang magdadala si Abadiano ng sigla at toughness sa Olsen Hyundai na nagtapos lamang sa 18-36 record noong nakaraang season at pumesto sa ikawalong slot. Pagkatapos ng matagumpay na collegiate stint sa University of the Philippines, naglaro si Abadiano para sa San Juan Knights sa Maharlika Pilipinas Basketball League kung saan patuloy siyang nagpakita ng maturity at consistency. Sa 14 na laro, nag-a-average siya ng 9.6 points, 2.6 rebounds at 1.9 assists habang nasa tuktok ng standings ang San Juan sa kartadang 13-1. Para sa Olsen Hyundai, malaking hakbang ang pagkuha kay Abadiano, isang batang guard na may championship pedigree, matatag na depensa at kakayahang mag-contribute sa opensa. Para kay Abadiano, ito naman ang susunod na yugto sa kanyang pag-unlad bilang profesional na manlalaro at pagkakataong makipagsabayan sa isa sa pinakamalakas na liga sa Asia.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan at pinapakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Pinangunahan ni Michelle Gumabaw ang Creamline Cool Smashers sa isang matatag na 4-set na panalo kontra NextLed 25-18, 25-23, 16-25 at 25-19 sa Premier Volleyball League o PVL On Tour Showdown sa The Capital Arena sa Ilagan, Isabela. Sa kabila ng pagkawala ng ilang pangunahing players, umangat si Gumabaw bilang sentro ng opensa ng Creamline, nagtala ng 18 puntos mula sa 16 na attacks, isang block at isang service ace. Malaking tulong din ang 13 puntos ni Lori Bernardo sa pagpapatibay ng Cool Smashers. Hindi nakalaro para sa Creamline sina Tots Carlos, Eliza Valdez, Bea De Leon, Pangs Panaga at Alas Pilipinas Captain Gia De Guzman, ngunit nanatiling matatag ang koponan. Agad ding nagparamdam ang bagong recruit na si Ishi Lalong Isip mula Signal na nagambag ng 9 puntos sa kanyang unang laro para sa Powerhouse Squad. Nag-uwi ang Creamline ng 100,000 pisong papremyo habang nakuha ng 50,000 piso ang NextLed na pinangunahan ni MJ Phillips. Sa panig ng NextLed, naglaro bilang main setter si Jel Cayuna matapos magpaalam si Alas Pilipinas Pool. Nagtala siya ng 22 excellent sets sa kanyang pagbabalik bilang chameleon. Hindi naman naglaro si Brooke Van Sickle kaya si Phillips ang nanguna sa opensa ng NextLed sa 13 puntos. May 3 chameleons na umabot sa double digits, 12 puntos si EJ Laure at 11 puntos si rookie Ira Jaboneta at veteran Jonah Sabete Escamillan. Nagkaroon din ng special na sandali ang dating Signal players na si Nakayuna, Lalong Isip, Jackie Acuña at Erin Pangilinan na ngayon ay magkakaibang koponan na ngunit nagkasama sa PVL Showdown.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan at pinapakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, umarangkada ang Akari Rizal Spark sa overtime para kunin ang 92-88 panalo kontra Batangas New Zealand Blue Fire sa Game 1 ng 2026 Women's Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL Finals sa Hoops Haven sa Pasay. Pinangunahan ni Mar Prado ang finishing kick sa extra period habang sina Camille Sambi

0: Bile at Aliana Lim ay nagbigay ng mahalagang puntos para maibalik ang kontrol ng Sparks matapos ang malaking paghabol ng Lady Valkyries. Naitayo ng Akari Rizal ang 21 puntos na kalamangan sa third quarter, ngunit bumalik ang Batangas New Zealand sa likod nina April Bernardino, Pringle Fabruada at MG Kalang at umabot pa sa pagkuha ng 69-62 lead sa fourth quarter. Naitulak ng big shots nina Prado, Sambile at Lim ang laro sa overtime kung saan tuluyang sinelyuhan ng Sparks ang panalo. Bumida si Raisa Palmera D sa first half para sa Akari Rizal na nagtala ng 20 puntos habang may 19 na puntos si Sambili, 17 si Lim at 14 si Prado. Nagpakitang gilas din si Shemaya Abatayo sa 12 puntos at 9 na assist. Para sa Batangas, New Zealand, nagpasabog si two-time Most Valuable Player Bernardino ng 23 puntos, 11 rebounds at all-around numbers, habang may 19 na punto si Fabruada bago ma-foul out. Nagambag si Kate Castillo ng 12 puntos at 11 si Kalang. Isang panalo na lang ang kailangan ng Akari Rizal para agawin ang Corona sa Game 2 sa Linggo na gaganapin naman sa Paco Arena.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Win Peñano.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Leo para sa balitang sports ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita.

0: dumadami po yung opportunity, syempre tumataas po yung kanilang confidence, nagiging excited po sila, nagiging passionate po sila magtrabaho, nagiging passionate po sila na mapakita yung kanilang skill, passionate na matuto ng maraming bagay, at lalo po nilang nakita na equal sila sa hearing. No, na pareho lang po sila sa ating lahat, na pare-pareho lang po tayong human beings, no? And so, yan. And yes, gusto ko nga pong i-focus na kung ano pong gusto natin bilang typical person, syempre yun din po yung gusto nila, no? Kung gusto po natin na na-develop tayo, na tayo po ay kasali, di ba? Ayun po yung mga basic na pangangailangan natin emotionally. Syempre yun din po yung gusto nila. Yung nakakadagdag lang na siyempre, naka-experience po sila ng discrimination, ng mas matagal po sila magkatrabaho. So, nakakadagdag po talaga yun sa depression.
1: Opo. And yung hand and heart, na-appreciate natin yung ginagawa nila para po dito sa ating mga PWDs. Especially yung job placement, ang dami pong mga programs tungkol sa capacity building, no? Yung mga pa-trainings nila. And also yung pagtuturo po ng sign language. Actually, ako po, hindi po ako marunong. So, ikaw ba, Steph, marunong ka? Pwede niyo po ba kaming turuan? Siguro, ang thank you, paano po ba sabihin in sign language?
0: Bibig palabas, thank you.
1: Okay. Bibig palabas, thank you. Ayon.
0: Yeah.
1: Maraming salamat po. Yung po bang sign language ng Filipino tsaka English, magkaiba po yon, Coach and Jen?
0: Yes po, magkaiba po ang Filipino Sign Language and American Sign Language.
1: Okay.
0: Iba po ang sign language sa bawat bansa.
1: Okay. Pero ang ginagamit po natin with Jen, ano po? American o Filipino Sign Language?
0: Filipino Sign Language po.
1: Oh,
0: Basta
1: yun.
0: po
1: So,
0: Filipino,
1: pag...
0: sa deaf po sa community is FSL.
1: Ayun, okay. So, bibig palabas, maraming salamat. Yun. Okay. And Steph, meron ka pang katanungan kay Coach at kay Jen?
2: Bukod po dun sa employment aspect, in general po, gaano po ba kalaki yung impact ng empowerment sa ating PWD community pagdating sa kanilang mental well-being?
1: Imagine nag-freeze pala sila. Okay. Okay.
2: Ayun.
1: Hintayin natin ang sagot ni na Coach Elise
0: hindi
1: tsaka
0: po
1: ni...
0: mag-develop
1: Ayun.
0: and dumami po yung kanilang knowledge and lalo po makapag-interact po sila sa tao kasi marami pong takot.
1: Okay.
2: Ayun, mukhang
1: Kasi
2: nawala.
1: tinatalakay nila kung paano nakaka-affect, no, itong ating pagiging or yung pagiging person with disability, paano siya nakaka-apekto sa mental wellness. So, ini-establish lang natin yung ating communication
2: Ayun.
1: line with...
2: Okay na daw.
1: O, ayan,
2: Sige,
1: okay na.
2: siguro ulitin ko na lang yung aking question.
1: Yes,
2: Oo,
1: sige, go
2: para
1: ahead, Steph.
2: syempre mahalaga din sa ating mga tagapakinig na marinig yung buong response ng ating resource person. So, ulitin ko lang po,
1: Okay.
2: Coach.
1: Bagalan natin, Steph, kasi isa-sign pa siya ni Coach Elise kay Jen. Yeah.
2: Sige, sige. So, ang aking question po ulit para po no sa ating resource persons ay gaano po kalaki ang impact ng empowerment po ng ating PWD community para sa kanilang mental well-being po in general po.
1: Ayan.
0: So we actually make them more confident, courageous, no, na dumalakas po yung loob nila na hindi sila matakot na mag-approach sa hearing world sa mundo natin. Dahil kaya na makita nila na kaya nilang mag-interact sa mga kagaya natin at na-develop po yung kanilang isipan and make them more

0: passionate about work.
1: Okay.
0: Para at lalo po nilang nakabibilib yung sarili nila, no? And of course, pag nagkakatrabaho na po sila, they're actually able to help their families. Malaki pong katuwaan sa amin pag sinasabi ng magulang na sila na yung tumutulong sa groceries, no? Siyempre, excited din po sila to become contributing members of their families and the community, no?
1: Ayun, yun ang tunay na empowering the person with persons with disability, no? Ang mabigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng ambag o kontribusyon, magsisimula po sa kanilang pamilya and also on the macro level, no? O sa pangkalahatan na konteksto ng lipunan. Etong actually hand and heart na social enterprise, ito po ay isang malaking ambag, no, sa ating komunidad at sa lipunan, no, dahil ito po ay on a macro level nagbibigay ng employment at yung epekto noon ay syempre on an individual level naman po ay nakaka-empower, nakakapagbigay ng self-worth at self-confidence sa ating mga persons with disability. Nalaman din po namin, Coach Elise, na
0: was planted sa puso namin as early as 2020, and then sabi namin, oh sige, pag-aralan na natin. Took us 2021 until 2022, and finally 2023, and we got nakapunta kami ng New Zealand 2024.
1: Okay.
0: Was
1: Ayun.
0: quite a journey.
1: Yes, kaya nga po kayo ang napili namin kasi parang alam mo 'yon, dalawang Pilipino na nangarap, mga couple, no? Pati may baby din kayo. Speaking of, nabanggit niyo po kanina, sabi ni Kuya Matt, na especially for your little girl, gusto niyo po ng isang magandang kinabukasan para sa kanya. Ano-ano po yung maituturing ninyo na sabi nyo kailangan po ng better opportunity, so tinake nyo yung chances. So para po doon sa inyong little girl, meron po kayong toddler, si Hiwaga, ano po yung opportunity para sa kanya na pakiramdam nyo po ay medyo lacking tayo dito sa Pilipinas, pero kung doon po sa New Zealand ay talagang mas magiging okay? Ano po mga opportunity?
2: Number one, yung multicultural na environment for her sa school, na she can learn other languages, also nationalities from her classmates.
0: Yun din, yung dun sa point ni Matt na na-expose kasi siya sa yung opportunity to get to know people from different countries. Kasi siguro yung New Zealand is a very multicultural country. Open sila and very welcoming naman sila sa people coming from different parts of the world. And masasabi namin na our daughter Hiwaga is very lucky to be there to experience that kind of environment. Kasi yung learning hindi naman din sa academics lang, 'di ba? Pero yung learning na ma-experience mo from to socialize with other people na iba't ibang country yung pinanggalingan. And you're in there na pare-pares, halos pare-pares kayo na experience. Sobrang laking rin for her, parang advantage. And kami rin mismo, na-experience din namin yon. So, na-appreciate namin yung value ng kasi ng experience.
3: Miss Dita, Sir Matt, ano-ano naman po yung inyong mga naging challenges sa paglipat sa New Zealand? Saan po ba kayo pinaka-nahirapang mag-adjust?
0: Siguro masabi ko, kasi coming from the Philippines, no, si Matt may na-establish na siyang negosyo. Ako naman, ang tagal ko rin sa government service, more than a decade. Parang hirap na siyang iwan.
1: Yes,
0: so,
1: true.
0: Yung dun pa lang sa parang pag-decide na umalis.

0: parang even nung nakarating na kami doon, meron pa rin mga questions like, tama ba itong ginawa natin?
1: Kaya ba natin to?
0: Kaya ba natin to? So, masasabi ko siguro yung challenge, na main challenge na experience namin is yung talagang literally starting
1: All over
0: from all
1: again.
0: over again. Starting from row. Literally na kami, gusto kami titira doon. So, naghanap kami with the help of friends ng bahay. Nag-search kami again with the help of the Filipino community rin in New Zealand. Kasi necessity yung doon. So, namin talagang nagko-commute kami. Lalakad kami ng malayo. Bit-bit namin si Iwaga kasi hindi namin siya pwedeng iwan. Wala kaming mapag-iwanan. And to that point, may challenge din sa Pilipinas. Andiyan lang, lapit lang ng mga family members natin. Pag kailangan mong pumasok sa work tapos wala kang, for example, wala kang yaya, pwede kang makiusap sa auntie mo, sa lolo at lola. Doon, wala kaming ganun. And I can say na ganun din siguro yung ibang mga office na lumipat sa New Zealand, na they had to struggle din and to undergo that kind of challenge. I-juggle nila yung work, kailangan mo rin pagtuunan ng pansin yung school ng anak mo. And at the same, yung schedule nyo rin. So, may isa sa amin na talagang tagahando
1: Yes.
0: sa school ni
1: Yes.
0: Hiwaga.
1: Ate Dita and Kuya Matt, nabanggit niyo po kanina na ang New Zealand naman po ay very welcoming. Tapos ngayon pinag-uusapan natin yung challenges. May naranasan po ba kayo na issue ng discrimination sa lugar na iyon? O ano pa po ang inyong iba pang challenges? Actually, wala pa so far kaming na-experience na discrimination,
0: Thank
1: especially thank God,
0: God.
1: especially for me sa workplace ko. Walang other nationalities kundi yung mga locals, which is Kiwi. So ako lang talaga yung immigrant doon, pero I've never experienced discrimination.
0: Ayun, yan ang gusto nating marinig, Steph.
2: At yun, nabanggit na yun na wala pa, no, na ano, pero bukod dun sa positive development na yun, ano-ano po yung ano pa po yung inyong nagustuhan sa paglipat po sa New Zealand?
0: Kami mismo yung life balance. Lagi ko itong sinasabi, no? Para kamusta kayo dyan? Hindi naman kasi talaga siya madali. Yun nga yung you're juggling multiple roles. Wala kang household help doon kung nasanayan mo. Yung mga friends din namin doon, kahit na very close friends, meron din sila mga kanya-kanyang trabaho. So, yung appreciation ng place ng New Zealand sa pagkakaroon ng family at mga maliliit na anak, sobrang mataas. So, sila mismo, they value yung work-life balance. And syempre, kami bilang migrant couple, family, no? Na-experience din namin yun. So, for example, pagka merong mga pag medyo may sakit yung anak, ang dali mo makapag-alam to take care of your child. And they're very understanding. Pag ikaw naman yung nagkakasakit, hindi mo na kailangan sabihin na ano po, mag-leave muna ako. They will tell you na magpahinga ka muna kasi feel better tomorrow, ganun. So take as much time as you need. So based yun sa experience namin na ano pa ba?
2: Yes, work-life
1: Yes.
2: balance, importante po yan, no? Mental wellness and mental well-being po tayo, no? Ang ganda pala
0: Yes.
2: pong lugar.
1: Yes, go ahead.
0: I-add ko lang siguro, yung weekends kasi talaga.
3: Yes.
0: Family time talaga siya.
1: Okay.
0: Walang mga boss na tatawag sa'yo.
3: Even once.
0: Yung email siguro very occasional, pero hindi ka naman din siguro required all the time to respond, especially pag nagbabakasyon ka, pag weekends, no? Parang ang mass expectation is talagang yung weekdays, which is Monday to Friday, kung yun yung work hours mo, work days mo, yun yung talagang time na full-on work mode ka. Pero pagka-bakasyon, pagka
3: weekends,
0: naka-leave ka, yan, holidays, you spend time with your family.
3: Yeah.
0: So, there's parang general, ano yon, generally accepted siya na culture na rin talaga nila yon. Makikita mo rin kasi sila mismo eh that, oh, they're going to the parks, they are spending time with their children, works with their children. So, na-appreciate namin yun.
1: Napakaganda, no? Saktong-sakto sa mental well-being na atin pong pinupush. And also kasi siguro kaya din maayos na naibabahagi at naipapaliwanag sa atin ni Ate Dita yung mga ganito. Dahil alam niyo po, si Ate Dita ay sa Civil Service Commission po siya dati. Ayun, kung hindi niyo po naitatanong. Kaya yung mga ganyan siguro maano siya sa mga work-life balance, human resource management, yung mga gano'n, no? Ito po, speaking of yung mga bagay na ikinatutuwa natin sa New Zealand, how about yung weather, people, and food? Meron po ba kayong mga bagay-bagay na fund na kayo sa New Zealand sa mga ganoong bagay?
0: Si Matt sana pasasagutin ko eh. Pero sabi niya ako daw. Pero siguro yung dapat si Matt to eh, food kasi. Yung food, si Matt kasi is in the food industry dito sa sa Pilipinas, food business na siya. Sa New Zealand naman, food industry pa rin siya. So we can say that yung quality ng food talagang ano, they value yung healthy options.
3: Yeah, aside from that, okay. Yung culture din talaga nila. Yun yung nagpa-wow sa amin.
0: Oo. Yung culture, marami ring similarities with Filipino culture, like respect sa elders, sa ano pa ba yung...
3: Number talaga yung respect. As in, not only from the people, but also from what you have, like your environment, your food, respect, lahat talaga.
0: Yung public spaces.
3: Public spaces, yes.
0: Sa ano naman, sa transportation, marami pa rin silang ini-improve. Hindi naman sila perfect. Hindi perfect ang New Zealand when it comes to transport sector. Pero siguro masasabi ko mas madaling mag-drive sa New Zealand.
1: Okay.
0: Kasi yung mga kasama mo rin sa daan parang nagfa-follow din naman generally ng rules. So ikaw din parang ma-encourage ka. And syempre, by law, kailangan mo talaga mag-follow. So, yung sa point ni Matt na respect, talagang nakikita namin siya in many aspects doon. In many sectors. Sa workplace, sa school, parang core value siya eh doon. Sa New Zealand.
1: Ayan. So, we could say na very particular pala sila sa mga healthy options pagdating sa pagkain, and yung culture nila very respectful, no? So sa lahat ng kumbaga aspekto, no, whether in work, in public spaces, within your family, no, napakaganda pong kaugalian, no, na ating natututunan sa New Zealand. Steph?
2: Mm-mm. At dahil pre-Valentine special, itong ating interview with Miss Dita and Sir Matt. Gusto lang po namin itanong kung naranasan niyo na po bang mag-celebrate ng Valentine's Day sa New Zealand. Paano po ba kayo nagse-celebrate na mag-asawa? Big deal po ba ang Valentine's Day sa New Zealand katulad ng dito sa Pilipinas? At ano po ang pagkakatulad o pagkakaiba ng selebrasyon na ito?
3: Yes, to celebrate din yung people from New Zealand ng Valentine's Day through, like the Filipinos, na ang daming flowers sa sa paligid, like merong nagbebenta sa daan, maraming flowers din sa grocery stores, and cakes, chocolates, nakasale din sila. And while us, yung first Valentine's Day namin, sinelebrate lang namin siya sa house. Nagluto lang ako ng steak, chips, and we grab a couple of drinks, watch our favorite movie, and that's how we celebrate our first Valentine's Day in New Zealand.
0: Sobrang simple siguro lang din, masabi natin kung... yun, diba, parang kung depende rin eh sa standard kung paano celebrate, pero siguro yung simplicity ng celebrations din sa New Zealand, like quality time talaga.
1: Okay.
0: Hindi namin kinailangan pumunta sa mga sa restaurants kasi bibida ko lang yung husband ko, magaling siya magluto.
1: Yes.
0: Magaling siya magluto. So
1: nasa bahay ng restaurant.
0: And I think parang that's a very sweet gesture already for me, no? Kasi parang ipagluluto ka ng asawa mo, parang very special na rin talaga siya. And yun nga, yung quality time na you get to stay at home. Pagtulog na si Iwaga, nanonood na kami. And yun, yung drinks, kasi grab a couple of drinks.
1: Mm-mm.
0: Yun, kwentuhan lang sa bahay.
1: Okay. Sa mga ganitong occasion po ba, Ate Dita and Kuya Matt, mas lalo nyo po bang nami-miss ang Pilipinas at ang inyong family dito po sa Pilipinas?
0: Kung Valentine's, siguro hindi masyado kasi si Matt lang, sobra na. Wow.
1: Pero pag Christmas po, mga ganoon. Christmas, New Year, ganoon.
0: pag Christmas talaga, yes. Siguro kahit saan ka sa mundo.
1: Yes.
0: Kahit hindi New Zealand, kahit saan ka sa mundo talaga, Pilipinas talaga yung parang masasabi natin nakaka-miss. Mag-celebrate ng Christmas. Kasi andyan yung mga reunion, yung mga Christmas party. Yata may Christmas party.
3: Christmas party.
0: Oo. Sa New Zealand kasi, hindi masyado.
1: Okay. May karaoke po ba sa New Zealand?
3: If you're lucky to have a community, you will have a, you can experience having a party with them as well.
0: Siguro isa shout out na rin namin yung Filipino communities.
1: Yes,
0: namin.
1: Go ahead po.
0: Of course, yung The Feast, Auckland. Naka-tune in sila ngayon kasi through them nakapag-Christmas party rin talaga kami. The Filipino way. And syempre yung friends and close friends namin sa Hamilton sa Galloway Street, nila sabihin yung address, pero yung couple friends namin, of course, yung mga Filipino friends namin sa Hamilton, talagang nagsama-sama kami na parang hindi kami nasa New Zealand, para lang kaming Pilipinas, pero sobrang na-enjoy namin because of our communities in New Zealand.
1: Ayun, natutuwa tayo dyan. Nako, Steph.
0: So yun, talaga.
1: Ayun. Napaka Ganda no, no, no? Yung mga ganoong type of ugnayan with the Filipino community. Si Steph po ay producer po ng i-plug ko na rin. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kung saan po ay tampok ang ating mga Filipino community at yung mga members nila and nalilis. Baka pwede po kayong mag-guest kay Steph sa susunod.
2: Actually, no. Parang may ano,
1: New Zealand, no?
2: Medyo mga early episodes kasi yung tinampok dito yung New Zealand. Uh-oh. Alam ko may Filipino na politician ngayon sa New Zealand.
1: Oo, yung naging member ng parliamentary, yes, nila doon. Baka kilala mo, Ate Dita.
0: Yes, actually, dalawa na sila. I met both of them. So.
1: Ayun.
0: Yeah, yeah, sa susunod, ah. Kasi you're being represented.
1: Yan. Sa susunod natin dito kay Steph ka naman. Pero eto na muna, advice niyo po sa mga migrant couple na gusto rin sumubok mag-abroad.
3: Siguro yung before leaving Philippines, they should establish na maganda yung relationship nila ng partners nila. And also talagang i-assess nila if they are really ready and they really wanted to do this to migrate as a family. Kasi talagang magsa-start all over again talaga.
0: Okay. Yung sinasabi ni Matt, ginawa namin yun eh. Kasi parang in-anticipate namin yung mga possible challenges. So, pinag-aralan din namin na o talagang mag-start tayo from scratch. So, ano yung mga kailangan nating gawin as a couple, as a family. Yung pag-handle ng finances. Of course, simple living. Sa New Zealand, hindi madaling kumain sa labas kasi maubos agad yung pera mo. So, kung sa Pilipinas, madaling magpag-grab, mag-order ng food online. Sa New Zealand, medyo kailangan. So, dito pa lang sa Pilipinas before kami pumunta na New Zealand, namin siya. And then, nung pagdating namin doon,
1: okay,
0: siyempre adjustment pa rin, pero mas na-leave for us. Na-practice na namin or yun, na-practice na namin yung mga essential na practices ng migrant couple.
1: Ayun.
0: Para makasurvive at makapag-establish sa New Zealand.
1: Talaga naman. Isang calculated risk at syempre, no, kailangan din pinag-aaralan. So, matuto tayo dito sa couple na to. Power couple, no? Ang galing.
2: Oo.
1: Nakakatuwa. At nakita ko kanina, sabi nila, dahil February 1 ngayon, sabi doon, fortune and love favors the brave, no? Itong couple na to, very brave. Nag-start from scratch. Pero ito, patuloy na lumalaman, no? Nakakatuwa. May tanong ka pa ba, kina Ate Dita at Kuya Matt, Steph?
2: Siguro, parang parting message na actually,
1: yes,
2: yung advice nila. Pero baka may gusto pa silang i-share.
1: O, batiin. Yeah. O, yan. Sige, final message at siguro ang inyong mga pagbati po.
3: Ito yung naging theme ng aming wedding, which is wherever you are, whatever happens, dapat araw-araw pipiliin niyo yung partners niyo.
0: Yeah. Pipiliin araw-araw.
3: Yeah.
0: So yun lagi yung ano namin, pagka meron kaming challenges, pinipili kita.
3: Yes.
0: Every day.
1: Ang sweet naman. Kinikilig ka ba, Steph?
2: Ayun. Actually, naalala ko yung kanta nung Ben and Ben.
1: Yes, Stefo. Di ba ang sweet ng... Di tayo nagkamali sa piniling itampok ang kwento.
3: Kaya yung anak namin, we named her Hiwaga.
1: Ay, oo. Hiwaga. Oo. Naku, ayun. Maraming salamat po sa inyo, Ate Dita and Kuya Matt. No, hindi po ito ang...
3: Thank you for having us.
1: Yes, go ahead.
3: Thank you for having us. Happy Valentine's to all Filipinos sa Philippines and also sa abroad.
0: And thank you so much, Bea and Miss Steph, for the opportunity to share
3: Our
0: our
3: story.
0: story and humble beginnings in New Zealand.
1: Maraming maraming salamat po. Nako, hindi, sana hindi po ito ang una at huli na pakikipagkwentuhan nyo sa amin. Meron na agad akong naisip. Pwede sila sa discarding wise kasi yung ano nila, yung financial ano nila tips, 'di ba? At saka yung kanilang kwento with the Filipino community, pwede 'yun sa BMSP 'yun. Maraming salamat po sana sa susunod na pag-imbita namin pwede pa rin namin kayong maistorbo. Salamat po, mabuhay po kayo at naway mas maging matamis pa ang inyong pagsasama, no, pipiliin sa araw-araw. Maraming salamat.
0: Thank you.
1: Okay. Yan po si Ate Dita tsaka si Kuya Matt de Guzman, mga Filipino migrant couple po sa Auckland, New Zealand. Okay, so yan. Maraming maraming salamat po sa ating mga nakasama sa technical side kina Sir Leo Magpayo at kay Ma'am Susan Aison, sa ating pong wirecast kay Justin Osias. At naku, hanggang sa susunod po na episode, syempre, kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
2: At ako naman po si Steph Vicente at ito ang
1: Warm Heart.

kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa música. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin, ito palang ibig sabihin. Ang kapit sa patalin, kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalat-karing babae, nga lang mga amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki, ikaw lang ang bukod tangi.

lamang. Bakit di na siya naawa? Hindi ko na alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: love you.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, may git sa 6,000 individual apektado na ng habagat at bagyong Inday ayon sa Department of Social Welfare and Development.
4: Headlines.
3: DSWD handang tumugon sa mga residenteng apektado ng panibagong pag-alboruto ng Bulkang Canlaon sa Negros Island.
4: Headlines.
3: Naging maayos at mapayapa ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Linggo ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian.
4: Headlines.
3: Operation Romanov, dapat si Vice President Duterte ang magpatunay ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
3: Pahayag ng ilang Chinese scholars hinggil sa pagiging bahagi ng China ang Batanes, kinontra ng Department of National Defense.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, July 10, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po'y nagpagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mas lalong kuminang bagyong Inday ayon sa PAGASA. Namata ng sentro ng bagyo, 620 kilometers east ng Pasco, Batanes. Ang bagyong Inday ay may pinakamalakas na hangin na 150 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 185 kilometers bawat oras. Ito'y tumatahak pahilaga kanluran sa 20 kilometers bawat oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Batanes, ang eastern portion ng Babuyan Islands at ang northeastern portion ng mainland Cagayan. Nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, ang natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Apayao, ang northern portion ng Abra, Kalinga, ang eastern portion ng Mountain Province, ang eastern portion ng Ifugao at Ilocos Norte.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 6,000 individual apektado na ng habagat at bagyong Inday. Ito'y ayon po sa Department of Social Welfare and Development. Yan ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: May naitala ng Department of Social Welfare and Development na higit 2,000 pamilya o katumbas ng 6,200 individual na apektado ng mga pag-ulang dala ng habagat at ng bagyong Inday. Ayon sa DSWD, kabilang sa mga apektadong rehiyon sa ngayon ang Western Visayas, Negros Island, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at ang Davao Region. Kaugnay nito ay meron na rin 6,000 pamilya o nasa higit 2,000 katao ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center habang may 34 residente ang nakikitira muna sa kanilang mga kaanak. Una nang tiniyak ng DSWD na handa itong tumugon sa mga maapektuhan ng bagyong Inday at ang pinalakas na habagat. Ayon kay Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabel Anada, may sapat na nakapapasyong family food packs, ready-to-eat food boxes, non-food items at standby funds. Nakaantabay rin ang nasa higit 14,000 miyembro ng quick response team para sa agarang deployment sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Nanawagan si Senate President Sherwin Cachalian ng mas maigting na paghanda at pagbabantay para sa bagyong Inday. Binigyan din ni Cachalian ang kalagahan ng maagang paghanda para sa bagyo. Inimok niya mga lokal na pamahalaan na gawing aktibo ang mga contingency measures. Mag-pre-possession ng mga relief goods at tiyakin ang kandaan ng mga evacuation center. Binigyan din ng Senate President na dapat maging maagap ang pagkilos para maiwasan ang mas malaking pinsala. Dagdag pa ni Cachalian, dapat ding pangmatagalan ang solusyon sa pamamagitan ng Ligtas Pinoy Act na nag-aatas sa pagtatayo ng mga evacuation center sa bawat lungsod at munisipalidad sa bansa.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Ayon pa rin kay Cachalian, tuwing may sakuna paulit-ulit na problema ng mga apektadong pamilya ang paghanap ng ligtas na matutuluyan dahil nasisira ang kanilang mga tahanan. Dagdag pa ng senador, may 3.745 billion pesos ng inilaan sa ilalim ng 2026 national budget para sa pagpapatayo ng mga evacuation center na ito. Sa ilalim ng Ligtas Pinoy Act, ang mga evacuation center ay dapat itayo ng may kakayanan kontra sa lakas ng hangin ng bagyo na abot sa 300 kilometers per hour.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Tiniyak naman ng Philippine Ports Authority ang kaligtasan ng mga stranded na pasahero sa iba't ibang pantalan sa bansa dulot ng bagyong Inday. Ayon kay PPA spokesperson Eunice Monte, napanatili muna sa mga port terminal ang mga stranded passengers habang inihintay ang pagbabalik ng sa normal na biyahe ng mga barko. Anya, may nakahanda rin mga hot meals ang mga pantalan. Tiniyak ni Samonte na sapat ang mga nakahandang ready-to-eat food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. May nakahanda rin 24 na oras na clinic sa mga pantalan para sa mga pasahirong mga kailangan ng atensyong medikal.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Sa oras naman ang kaya kailangang lumikas dahil sa banta ng storm surge o malakas na alon, nakahanda ang evacuation plan ng PPA kagapay ang mga lokal na pamahalaan. Ililipat ang mga pasahero sa mas ligtas na evacuation center tulad ng mga paaralan na malapit sa mga pantalan. Pinapayuhan din ng PPA ang mga pasahero na tutukan ang opisyal nitong social media pages at mga biso ng kanilang shipping lines para sa mga kanselado, suspendido o naka-reschedule na biyahe.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Apat na malalaking mall at establishmento sa bansa nagbigay ng go signal para magamit ang kanilang espasyo para sa overnight parking ayon sa Malacañang. Mula sa Malacañang, daritong balita ng hatid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: Report.
7: At sa Magtalaram, binuksan para sa overnight parking.

0: Ang malalaking mall companies ay ang SM, Robinsons, Ayala at Mega World. Pakinggan natin si PCO Jose Claire Castro.
1: Sang-ayon ng SM, Robinsons, Ayala at Mega World sa pakiusap ng MMDA at magsisimula ngayong araw ang pagbubukas ng parking spaces hanggang sa paglipas ng bagyo.
0: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinagana na ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang Disaster Preparedness and Response Protocol sa lahat ng tanggapan nito bilang paghanda sa posibleng epekto ng Typhoon Inday. Inatasan ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna ang mga opisina, regional offices at attached agencies na agad na magpatupad ng proactive safety measures. Nakikipag-ugnayan din ang DNR sa PAGASA, NDRRMC, local DRRMCs, Mines and Geosciences Bureau, Office of Civil Defense at ang local government unit para sa monitoring ng lagay ng panahon at geohazard advisories, lalo na sa mga lugar na madaling bahain at posibleng magkaroon ng pagguho ng lupa. Nagpalabas na rin ang DNR ng mga weather bulletin at paalala sa evacuation procedures. Hinikayat naman ni Kuna ang publiko na sumunod sa mga opisyal na biso at umiwas sa mga high-risk areas gaya ng mga ilog at coastal zones o bye-bye dagat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagdeklara ng suspension ng klase ang ilang opisyal o ilang lokal na pamahalaan sa bansa ngayong araw, Hulyo 10, dahil sa Typhoon Inday at sa pinalakas na epekto ng southwest monsoon o habagat. Sa Luzon, kansilado ang klase sa lahat ng antas sa Aurora at mga bayan ng Basista at Lingayen sa Pangasinan, kabilang ang mga pampubliko at primadong paaralan. Sa Visayas, mula ring wala ring pasok sa lahat ng antas sa mga bayan ng Barbansa, Belizon at Hamtik sa Antique. Samantala, mula preschool hanggang senior high school lamang ang suspendido sa Anini, Sibalom at San Jose de Bonavista. Sa Negros Occidental, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Bago City, Binalbagan, Isabela, La Castellana, Moises Padilla at Hinigaran.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa Mindanao, wala ring pasok ang lahat ng antas sa Iligan City at sa buong Maguindanao del Norte. Sa Maguindanao del Sur, kansilado rin ang klase sa lahat ng antas sa mga bayan ng Dato Piang, Dato Salibo, Sharif Saidona Mustafa at Gindulungan, Dato Saudi Ampatuan, Dato Abdullah Sangki Ampatuan, Sultan sa Barugis at Sharif Aguac. Pinapayuhan naman ng publiko na bantayan ang mga sumusunod na abiso o susunod na abiso mula sa kanilang lokal na pamahalaan at sa mga otoridad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Manila Local Government Unit maagang nagsuspende ng pasok sa lungsod bunsod ng inaasahang pag-ulan. Yan pong balitang atid ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Sinuspende ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang face-to-face classes mula kinder hanggang senior high school sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila ngayong araw, Biyernes, Hulyo 10. Ito ay kasunod ng rekomendasyon ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department dahil sinasa ang pagpatuloy ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa lungsod ngayong araw. Ayon sa MCDRRMD, posibleng umabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang buhos ng ulan. Pinayuhan din naman ang mga paaralan na lumipat sa Alternative Delivery Mode o yung ADM habang suspindido ang klase. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakalerto ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa sitwasyon ng mga residenteng naapektuhan ng panibagong pangalburuto ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Ang kay DSWD Secretary Rex Gajalian, inatasan ng mga field office na tiyakin ang agarang paghatid ng relief supplies sa mga apektadong komunidad kasunod ng pagputok ng bulkan. Sinabi pa ng kalihim na may sapat ng naka-prepossession na family food packs o FFPs sa Visayas. kabilang ang mahigit sa 192,000 food packs sa Negros Island region at karagdagang 100,000 sa Central Visayas. Dagdag pa ni Gatchalian,

0: Nakaanda ang Central Office na magpadala ng karagdagang supply kung kinakailangan, lalo na kung magtatagal ang pag-albruto ng mas marami pang residente ang maapektuhan. Bukod sa mga food packs, naganda rin ang DSWD ng mga family tent at iba pang non-food items upang matiyak ang maayos at komportableng pananatili ng mga evacuees sa evacuation center.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Agad na kumilos ang Department of Social Welfare and Development upang magatid ng tulong sa mga pamilyang naapekto ng pag-albruto ng Bulkan Canlaon. Nagtungo ang mga tauhan ng DSWD Field Office Negros Island Region sa Masulog Elementary School sa Uptown Campus na kasalukuyang nagsisilbing evacuation center na mahagi ang ahensya ng mga family food packs upang matiyak na may agarang pagkain ng mga residenteng pansamantalang lumikas mula sa mga apektadong lugar. Ayon sa DSWD, patuloy ang pakikipag-ugnayan ito sa mga lokal na pamahalaan at sa iba pang katuwang na ahensya upang mapabilis ang paghatid ng kinakailangang ayuda at suporta.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nianig ng magnitude 4.5 na lindol ang lalawigan ng La Union. Ayon sa FEVOLCS, nangyaring lindol kahapon ng pasado alas 12:30 ng hapon. Ang episentro ng lindol ay 1 kilometro, hilaga kanluran ng bayan ng Pogo. Tectonic ang pinagbulan ng lindol at may lalim itong 11 kilometro. Naramdaman ang intensity 5 sa Baguio City at 2 ba sa Benguet, Tubao at Pogo sa La Union. Intensity 4 sa San Fernando City, Rosario, Naguilian, Baguilin, Bawang, Santo Tomas, Sagoo at Caba sa La Union. Season sa Pangasinan, Itogon, La Trinidad, Tublay, Sablan at Kapangan sa Benguet. At Intensity 3 sa Dagupan City, Poso Rubio, Binalonan, Urdaneta, Villasis, Calasiao, Mangaldan, Marawag, Asingan, Tayug at San Manuel sa Pangasinan. At Aringay, San Juan, Balawan, Bangar at Baklotan sa La Union.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
5: Kaalamang ASEAN.
4: Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
6: Navigating our future together.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy pa mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Naging maayos at mapayapang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Linggo. Ito ay ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Anya, sumasalamin ito sa pangako ng Senado na itaguyod ang rule of law. Sinabi ni Gatchalian na ang mga pagdinig ay nagbigay daan para magampanan ng Senado ang constitutional nitong tungkulin bilang impeachment court. At ganitong inaasahan nila sa buong impeachment trial. Dagdag pa ng Senate President, ang pinakitang disiplina at wastong asal sa mga unang araw ng paglilitis ay patunay ng pangako ng Senado. Nagampanan ang tungkulin nito ng naayon sa mga prinsipyo ng katarungan at pagiging patas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagpasalamat din si Senate President Kachalyan sa mga Pilipinong patuloy na sumusubaybay sa mga pagdinig. Anyang pagsubaybay ng publiko sa impeachment trial ay nagpapaalala sa kanila na hindi ito laro ng politika, kundi usapin ang katotohanan at pananagutan. Pinuri din ng Senate President ang kapwa niya, Senator Judges, dahil sa may dahon, disiplinado at pagiging bukas sa proseso ng paglilitis. Binigyan din ni Kachalyan na nananatiling nakatuon ng Senado sa maigpit na pagsunod sa due process sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na pagkakataon sa parehong panig ng prosecution at depensa na may presenta ang kanilang mga ebidensya at argumento.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagpahiwating ang House Impeachment Prosecutors nang mas matinding ebidensya ang kanilang ilalatag sa susunod na linggo sa pagpapatuloy naman ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito, tumanggi muna ang panel na maglabas sa mga partikular na detalye bilang pagrespeto sa sub judice rule o ang pagbabawal sa pagtalakay ng mga isyong hindi pampormal na naiharap sa Senado bilang impeachment court. Sa isang press conference sa Kamara, hiningan ang reaksyon si House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. kung may aasahan bang pasabog ang publiko sa susunod na linggo. Sinabi ni Tolosa na malaya na nilang hihimayin ang mga detalye kapag formal lang nailatag ng kanilang mga saksi ang mga ito sa loob ng korte. Pinayuhan din ng prosecution ng publiko na abangan ang testimonya ng mga susunod na opisyal ng National Bureau of Investigation.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mga testigong pinadalhan ng sabina ng impeachment court obligadong sumunod mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungkol na obligado ang mga individual na pinadalha ng subpoena sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na sumunod sa utos ng korte. Ayon kay Tungkol, maaaring maharap sa contempt of court ang sinumang tumangging dumalo ng walang sapat na dahilan. Pinaliwanag ng tagapagsalita na ang pagdalo ng mga testigo na pinadalha ng subpoena ay bahagi ng tinatawag na compulsory process ng hukuman. Anya, ang ilang pagkakataon na maaaring questionin o hindi sundin ang subpoena ay kung wala itong kaugnayan sa kaso, ginagamit lang para manggipit o mangabala, may depekto sa pagkaka-issue ng subpoena o kung kulang ang detalye o katiyakan. Una nang naipadala ng impeachment court ang subpoena para dumalo sa paglilitis sa susunod na linggo, si Office of the Vice President, Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Bukod kay Lopez, inaasahan ring haharap bilang testigo sa paglilitis sa susunod na linggo sina NBI Regional Director Jeremy Loto at House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello. Mula sa para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Operation Romanov, dapat si Vice President Sara Duterte ang magpatunay ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang balita ng atin ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Kampo dapat si Vice President Sara Duterte ang magpatunay sa kanilang binanggit na Operation Romanov o ang banta sa buhay ng ikalawang pangulo at ng pamilya nito. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Clear Castro na hindi ang palasyo, kundi ang defense lawyer na si Attorney Mark Vinluan ang mayroong responsibilidad na patunayan ang binitiwang pahayag sa gitna ng impeachment trial. Kung matatandaan, sinabi ng abogado na ang pahayag noon ni VP Sara na mayroon siyang kinontrata na pumatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tugon bilang isang pribadong individual, bilang isang asawa, ina, anak at kapatid, at hindi anya bilang isang vice-presidente na nananawagan ng proteksyon para sa kanyang pamilya. Binigyan din ni Castro na agad kumilos noon ng National Bureau of Investigation at sumulat kay VP Sara upang malaman at maimbestigahan ang sinasabing death threats, bagay na hindi umano sinagot ng ikalawang pangulo.
11: Ang vice-presidente na nagsabi nito ay hindi ito napapatunayan. So, anong gagawin po ng ehekutibo kung wala namang maiimbestigahan dahil walang anumang detaling ibinibigay ang nag-aakusa patungkol sa Oplan Romanov? At ang paggamit muli nito ng justification, gina-justify niya ang sinasabing Oplan Romanov kaya siya nagbanta sa Pangulo? Hindi natin maiiwawaksi ang pagiging vice presidente niya at sa pagiging nanay niya. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo, kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang vice presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo.
10: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayring Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Itinanggi ng Malacanang ang sinasabing may impluwensya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na matagal lang nasa ilalim ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation. Anya may sariling mandatong NBI na magsagawa ng investigasyon sa anumang banta laban sa Pangulo. Ayon kay Castro, seryosong tinugunan ng Pangulo ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte at hindi ito binaliwala. Dagdag pa ng Palace Press Officer, mahalagang imbestigan ang usapin upang matiyak ang seguridad ng Pangulo, unang ginangat ng dating House Speaker, gayon din ang kapakanan ng bansa.
11: Una po, hindi naman po talaga dapat ma-question ang sitwasyon po ng NBI. Dahil alam po natin ang NBI, kahit wala pa pong pagbabanta, ang Vice Presidente ay under na po ito ng DOJ. At ang DOJ po ay parte ng ehekutibo. Para ipakita at nag-i-insinuate na may kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestigang ito, ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Ang NBI po ay may sariling mandato.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Resolution para ipagdiwang ang makasaysayan tagumpay sa West Philippine Sea Arbitral Victory. Inihain sa Kamara. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Isang resolusyon ang inihain sa Kamara upang alalahanin ang 10th anibersaryo ng makasaysayang 2016 Arbitral Award. Layunin itong bigyang pugay ang tagumpay ng bansa sa batas at diplomasya habang muling pinagtitibay ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng House Resolution Number 1013 na isinulong ni Representative Antonin Oreta III, nakilalanin na naging desisyon noong July 12, 2016 bilang isa sa pinakamahalagang legal na tagumpay sa kasaysayan ng bansa. Ang naturang desisyon ay nagpapatibay sa mga karapatang pandagat o maritime entitlements ng Pilipinas batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Noong May 25, inaprubahan na rin ang kaukulang committee report at kasalukuyan naghihintay ng aksyon sa sesyon sa plenaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pahayag naman ng ilang Chinese scholars hinggil sa pagiging bahagi ng China, ang Batanes kinontra ng Department of National Defense. Yan pong balitang hatid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Ang Department of National Defense na dapat pa silang malingan at labanan agad ang mga pinalulutang na naratibo ng ilang Chinese scholar na bahagi umano ng China ang lalawigan ng Batanes. Ito yung makaraang matanong ang mga Chinese scholar sa isang symposium sa China kaugnay na nagpapatuloy na pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Gayit ng mga naturang scholar, wala umanong legal na batayan ang kontrol ng Pilipinas sa mga isla ng Bataan na nasa ilalim-an nila ng jurisdiction ng Taiwan na itinuturing naman nilang breakaway province ito. Pero para kay Defense Secretary Gilberto Chedor Jr., pagamat nakababahala, dapat na kontrahin agad ang mga naratibong ito ng China na anya isang malaking kalokohan. Una na sinabi ng Maritime Security Expert na si Ripawil Armalag Pasumano, ang pagpapatuloy ng China sa 10-dash line claim nito na umaabot na sa pagitan ng Taiwan at Batanes.
14: Hindi nakapanipaniwala ngayon sa ating mga kababayan. Kung ito ay produkto ng sinasabi nilang mga scholars nila, nakita mo naman kung anong klaseng pag-iisip ang ginagawa ng isang lipunan na kontrolado ng Communist Party of China. Ano pa kaya kung hayaan ng mundo na magkapoder sila sa mundo? I view this as once more, probably it's a signaling of a preconceived intention already. And it also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. Ito'y concerning kaso. Ito'y dapat labanan.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Martigal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inaprobahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng Fiscal Year 2024 Performance-Based Bonus para sa mga kwalipikadong ahensya at empleyado ng pamahalaan. Sa isang press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na ipoproseso at ibibigay ang PBB sa loob ng taong ito. Dagdag pa ni Castro, ang pondo para sa PBB ay sinama sa Fiscal Year 2026 General Appropriations Act.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bagong passenger terminal building sa Osamis Airport sa Misamis Occidental itatayo. Naritong balitang hatid ni Hazel Esguera.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Para matalaki ang kapasidad at mapagbigay ng mas maayos na travel experience, magtatayo ang Misamis Occidental Provincial Government ng bagong passenger terminal building sa Osamis Airport. Panayam ng Radyo Magazine kay Governor Henry Oaminat, sinabi nitong inaprubahan na ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang 700 milyong pisong pondo para sa naturang proyekto.
16: So hopefully by next month, the procurement process the last part or our 700 million pesos passenger terminal building, the other support facilities also.
15: Dagdag pa ni Gov. Oaminal, mahalagang mapalakas ang infrastruktura ng paliparan upang masuportahan ang paglago ng turismo at ekonomiya ng lalawigan. Kasabay nito, isinusulong din ang 1 bilyong pisong airport modernization package na magiging daan sa pagtatayo ng bagong control tower, cargo facilities, pagpapalawak ng parking area at night rating capability ng paliparan. Inaasahang magiging operational ang bagong terminal sa unang quarter ng taong 2020. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, New Zealand, pinag-aralan ang pagsali sa kasunduang pangsekuridad ng Australia at Fiji. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Pinag-aaralan ng pamahala ng New Zealand ang posibilidad na maging kasapi ng bagong kasunduang pangdepensa ng Australia at Fiji bilang bahagi ng pagpapalakas ng kooperasyon sa Pacific Region. Ayon kay New Zealand Prime Minister Christopher Luxon, magsisimula ang pag-uusap sa pagitan ng tatlong bansa bago magpasya ang gabinete nito kung sasali ang Wellington sa naturang alyansa. Anya, layunin ng kasunduan ang mapalawak ang pagtutulungan sa depensa, pagtugon sa mga sakuna at iba pang banta sa seguridad na kinakaharap ng mga bansang Pasipiko. Sinabi rin ni Foreign Minister Winston Peters na mahalagang pangunahan ng mga bansang Pasipiko ang pagtugon sa mga banta sa pamamagitan ng mas matibay na ugnayan. Nauna nang nilagdaan ng Australia at Fiji ang kasunduang nagbibigay balangkas para sa mas malapit na kooperasyong militar at seguridad. Inaasahan namang magpapasya ang pamahalaan ng New Zealand sa pagsali sa alyansa kapag natapos na ang mga serye ng konsultasyon sa nasabing dalawang bansa. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
0: PBA 50th Season Governors Cup arangkada na ngayong hapon sa Inyares Central o Center, Santipolo City. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
18: Magsisimula na ngayong hapon ang panghuling conference ng 50th season ng Philippine Basketball Association, ang Governors Cup 2026. Mamayang 5:15 PM magtutuos ang Terra Firma Jeep kontra Titan Ultra Giant Risers at susundan ng nightcap na Macau Black Pandas kontra Electrode Warriors dakong 7 PM sa Inares Center sa Antipolo. Matapos ang doubleheader sa Antipolo, bukas naman ay sa Inares Montalban gaganapin ang Govs Cup PBA Basketball Games kung saan maghaharap ang Blackwater Bossing at Rainer Shine Elastro Painters at susundan ng tapat ang Phoenix Fuel Masters at Magnolia Hotshot sa Nike. Sa darating naman na linggo, lalaroin pa rin sa Inares Montalban, maghaharap ang Road Warriors kontra sa Jeep at ang laro sa pagitan ng Giant Risers kontra sa Converged Fiber Xers ang magsisilbing Sunday Night Cup. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: ano mas nakakatakot sa baha. Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
20: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
21: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
29: King of the Road.
28: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
30: Maari bang umusog-usog ng konti?
28: Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
31: Ito ang Presidential Broadcast Service.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
31: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
34: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Bayanihan ng mga residente at otoridad sa Batanes, kasado na bago pa man ang paghagupit ng Bagyong Inday. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Batanes, narito ang report ni Bea Gaza de Guzman.
35: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Bea.
36: Isang malawakan at maagang paghahanda ang isinagawa ngayon sa buong lalawigan ng Batanes dahil sa nagbabantang hagupit ng Super Typhoon Inday. Upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at makamit ang zero casualty, pinatupad na ang ilang mga hakbang sa iba't ibang munisipalidad ng lalawigan. Kanselado na ang lahat ng biyahe ng eroplano sa rutang Basco-Itbayat bilang preemptive measure Sir, ibinalik muna ng Flightline Airways ang kanilang eroplano sa main base sa Plari del Bulacan para sa seguridad. Sa bisa naman ng Executive Order No. 28 ng lokal na pamahalaang panlalawigan, bawal na ang paglalayag ng mga maliliit na bangka. Otomatikong iira lang total no sail, no fishing at no swimming policy kasabay ng paglalabas ng gale warning ng PAGASA. Nagbayanihan ng mga residente at uniformed personnel ang Philippine National Police o PNP, Philippine Coast Guard o PCG at Bureau of Fire Protection BFP para sa kapangaraya o ang tradisyonal na pag-ahon ng mga bangka patungo sa ligtas na lugar. Pinangunahan din ng Sabtang Police, PCG at BFP ang paghatid at pag-iimbak ng mga family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO sa mga bodega ng Barangay Chavayan at Savidug upang matiyak na may agarang makukuhang relief goods ang mga residente. Nagtulong-tulong naman ang Mahataw Police Station at mga guro ng Mahataw Central School upang isecure ang mga silid-aralan at pasilidad ng paaralan laban sa malalakas na hangin at ulan. Pinayuhan ng pamahalaang panlalawigan ng mga residente na magkabit ng tapangko o window shutters, kumpunihin ang mga sirang bahagi ng bahay, mag-imbak ng sapat na pagkain na tubig at patuloy na makinig sa mga opisyal na ulat panahon. Mula Batanes, Bea Gazari Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Region 2, nananatili sa mataas na alerto sa harap ng banta ng Bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang report ni April Radyo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: April.
3: Nananatili sa mataas na alerto ang mga operations center ng Regional at Local Disaster Risk Reduction and Management Council o DREAMC sa buong Lambak, Cagayan. Muling nagpulong ang mga lokal na pamahalaan at mga miyembro ng Cagayan Valley DREAMC upang suriin ang sitwasyon at higit na maalertuhan ang mga ito ngayon at patuloy ang paglapit ng bagyo. Sa ginanap na Pre-Disaster Risk Assessment Meeting mula sa Blue, na pagkasundo ang itaas sa pinakamataas na alerto ang Emergency Operations Center ng Batanes ngayong araw dahil na rin sa inaasahang epekto ng bagyo sa probinsya. Pananatilihin naman sa Blue Alert ang kahandaan ng mga lalawigan ng Cagayan, Isabela at Nueva Vizcaya maging ng Regional Operations Center at handang itaas kung lalala ang sitwasyon. Ipinaalala naman ni Council Chair at Office of Civil Defense Region 2 Director Albert Mogo sa mga LGU at mga kinaukulang ahensya na manatiling naka-standby upang agad makatugon sa pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Samantala kahit paman sa pinakahilagang bahagi ng rehiyon ang inaasahang direktang maapektuhan, pinag-iingat pa rin niya ang mga nasa ibang lugar dahil na rin sa posibleng epekto ng habagat na palalakasin naman ng bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Lokal na pamahalaan ng Pagudbo, Ilocos Norte, nakanda sa Bagyong Inday, High Risk Barangay Residents posibleng mailikas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang balitang atid ni Jude Pitpitan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Jude.
4: Tiniyak ng lokal na pamahalaan sa Pagudpud, Ilocos Norte na nakahanda na sila sa posibleng pananalasa ng Bagyong Inday dito sa Northern Luzon. Ang Pagudpud, Ilocos Norte ay ang pinakahuling bayan sa Hilaga, kasunod ang lalawigan ng Cagayan. Ayon kay Municipal Disaster Risk Reduction na Management Officer Hendrik Pedronan, nakahanda na ang mga equipment at mga personnel nila para tumulong sakaling lumakas ang hangin at ulang dala ng bagyo. Kaugnay niya, nakiusap na rin ang lokal na pamahalaan sa mga barangay na tinuturing na high-risk area na makiisa sa preemptive evacuation sakaling maging banta ang sitwasyon ng bagyo.
5: Bigyan naman na po kami ng mga preparedness measure doon sa ating mga barangay. At yung mga ibang barangay po, actually nag-conduct na din po sila ng mga cleaning of waterways, nag-pruning na din po sila ng mga kahoy na delikado na pwedeng possible na matumba at makapekto sa kanilang mga lugar. As of now din po, nakikipag-coordinate na din po tayo sa ating taga DSWD when it comes to the relief goods and relief operations na pwedeng gawin dito sa amin. And with those areas na medyo high risk, pinaghahandaan naman na po natin when, pag medyo lumakas po yung bagyo, nagpapa-preemptive evacuation naman po tayo para sila ay maiwas sa possible na epekto ng bagyo.
4: Kabilang sa mga high-risk area ng nasabing bayan ay ang Barangay Pansan at Barangay Pasaleng na kung saan dito nagaganap ang mga malalang landslides na kung minsan ay na-isolate ang mga nasabing barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
35: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: La Union nananatiling nakalerto kahit hindi direktang tatamaan ng bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
35: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Glenda.
1: Nananatiling alerto at handa ang provincial government of La Union kahit posibleng hindi direktang tatama sa kalupaan ang bagyong Inday. Nagsagawa ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng isang pre-disaster risk assessment para pagtibayin ang contingency plan ng lalawigan. Tinalakay sa pagpupulong ang risk and vulnerability analysis para sa mga flood-prone at landslide-prone areas maging ang storm surge sa coastal areas. Nagpapatuloy ang paghanda ng mga supplies gaya ng food packs, hygiene kits at iba pang emergency provisions. Tinitiyak naman ng La Union Police Provincial Office na handa ang kanilang mga personnel na kinabibilangan ng mga search, rescue, retrieval teams at maging ang incident command system. Nakantabay at nakalerto rin ang lahat ng component local government units sa lalawigan alinsunod sa direktiba ni Governor Mario Eduardo Ortega. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
35: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Office of Civil Defense Calabarzon nakantabay sa posibleng epekto ng bagyong Inday sa rehiyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni May Formaran.
35: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: May.
6: Patuloy na nakaantabay ang Office of the Civil Defense Calabarzon hinggil sa posibleng epekto ng bagyong Inday sa rehiyon. Ayon kay spokesperson OCD Calabarzon Rayan Marquez, bagamat bahagyang humina na ang bagyo ay maaari pa rin magdulot ng southwest monsoon ng mga pag-ulan sa lalawigan ng Cavite at ng Batangas. Anya pa aasahan hanggang sa Sabado ang 50 hanggang 100 mm na pag-ulan na sapat na anya upang magkaroon ng konting pagbaha at landslide sa mga bulubundukin. Binigyang din ni Marquez na binabantayan na rin nila ang mga flood-prone areas at landslide-prone area sa lalawigan ng Batangas at Cavite. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
35: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Catanduanes, PNP pinaigting ang kampanya sa mga paaralan laban sa bullying, krimen at ilegal na droga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito report ni Juris de la Rosa.
35: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Juris.
7: Pinaigting ng Catanduanes PNP ang kampanya nito sa mga paaralan laban sa bullying, kriminalidad at ilegal na droga sa pamamagitan ng pagsasagawa ng information and awareness lectures sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Isinasagawa ang programa kasunod ng mga naitalang insidente ng karahasan sa ilang paaralan sa iba't ibang panig ng bansa bilang bahagi ng hakbang ng Philippine National Police upang higit pang mapalakas ang seguridad at kamalayan ng mga mag-aaral. Sa mga isinagawang talakayan, ibinibigyang DA ng kapulisan ang masamang epekto ng bullying at ilegal na droga, gayon din ang kahalagahan ng personal na kaligtasan, responsableng paggamit ng social media at maagap na pag-uulat sa mga otoridad ng anumang kahinahinalang pangyayari. Ayon sa Catanduanes PPO, target ng programa na mabisita ang lahat ng mga paaralan sa lalawigan upang maihatid ang information drive at mahikayat ang mga mag-aaral na maging katuwang ng kapulisan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Layunin din itong higit pang mapatatag ang ugnayan ng mga paaralan, komunidad at mga otoridad sa paghubog ng mga responsableng kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
35: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 15 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
35: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
10: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
9: May OPM na rock.
10: Pinoy ako.
9: May OPM na rap.
10: What you know last night, yo, it was the best.
9: May OPM na mabagal.
10: Agad magaganda ang mga Pinay.
9: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
10: Ang himig natin.
9: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
10: Ang ating musika.
8: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
34: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Apat na bayan at lungsod sa Negros Occidental apektado ng pagputok ng bulkan Canlaon. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang report ni JP Hervas.
34: Radyo Pilipinas report.
0: JP,
14: umabot sa apat na bayan at lungsod sa Negros Occidental ang apektado ng moderately explosive eruption ng bulkan Canlaon noong Huwebes, Hulyo 9. Batay sa monitoring ng Negros Occidental PGRMC, parehong apektado ng ashfall at sulfur smell ang barangay Bulwangan at Quezon sa San Carlos City at barangay Biat na Bato sa La Castellana. Samantala, may naiulat at na pangamoy ng asupre sa barangay Igmayaan sa Don Salvador Benedicto, barangay Kudkod 2 at 3 sa San Carlos City at Maaw sa Baguio City. Bukod dito, as of 4 p.m. ng Hulyo 9, may 200 pamilya o 800 katao mula sa La Castellana ang lumika sa evacuation center o sa iba pang mas ligtas na lugar. Tiniyak naman ang pamalang panlalawigan pati na ng DSWD-NIR na magpapatuloy ang kanilang pagbabantay at mag-alalay sa mga residente na maaaring maapektuhan ng muling pagputok ng nasabing bulkan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
34: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Tandag City, Surigao del Sur, sinimulan ang National Disaster Resilience Month 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Narito ang report ni Angel Obosa.
34: Radyo Pilipinas, report.
0: Angel.
15: Pormal nang sinimulan ng pamalang lungsod ng Tandag ang pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2026 sa pangunguna ni Mayor Roxanne Pimentel. Bilang bahagi ng pagbubukas ng selebrasyon, isinagawa ang forum na may temang Kung May Kahibawo, Halayo sa Peligro, kung saan tinalakay ang kahalagahan ng kahandaan sa sakuna. Nagkaroon din ng briefing ng El Nino Task Force at inilabas ang performance report ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Isa sa naging tampok ng programa ang pamamahagi ni Mayor Pimentel ng pinansyal na tulong sa mga residenteng naapektuhan ng mga kalamidad bilang patunay ng patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan sa kanilang pagbangon at kapakanan. Sa kanyang mensahe, hinikayat ni Mayor Pimentel ang lahat ng sektor ng komunidad na gawing bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ang kahandaan sa sakuna upang maisulong ang isang mas matatag, ligtas at napapanatiling strong city. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tanda.
34: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Niya sa Zamboanga del Sur, nagsagawa ng Operations Exit Conference at nagtakda naman ang mga prioridad na intervention sa patubig. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Lesti
34: Kubol. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Lesti.
16: Nagsagawa ang National Irrigation Administration, Zamboanga del Sur Irrigation Management Office ng Operations Exit Conference at nagtagda ng mga prioridad na intervensyon sa patubig para sa iba't ibang mga Irrigators Association YA sa Zamboanga del Sur. Ginanap ang konferensya matapos ang serye ng mga aktibidad ng pagpapatunay o field validations sa mga sakahan ng mga Irrigators Association sa iba't ibang mga lugar sa lalawigan. Layan ng pagpupulong na pagsamasamahin ang mga resulta ng pagtatasa, talakayin ang mga pangunahing natuklasang pangangailangan at tukuin ang mga prioridad na intervensyon upang mapabuti ang paghatid ng serbisyo sa irrigasyon. Dumalo sa komperensya ang Assistant DIMO Manager na si Engineer Marie Teresa Taladua, ang pinuno ng Regional Office Operations Section na si Ginang Roselina Bayawa, ang mga Operations Focal Person, mga Institutional Development Officer at iba pang mahalagang tauhan ng NIA. Nagwakas ang komperensya sa paglalahad ng mga action plan na gagabay sa pagpapatupad ng agaran at pangmatagalang mga intervensyon sa mga naberipikang service area. Sa sama-samang pagpaplano, masusing teknikal na pagdatasa, pinatatag na koordinasyon sa mga stakeholder at sa gabay ni NIA 9 Regional Manager Engineer Jonathan Yel Plaza, nanatiling matatag ang NIA Zamboanga del Sur sa pangako nitong pahusayin ang sistema ng irigasyon, tiyakin ang supply ng tubig at isulong ang napapanatiling agrikultura sa buong Zamboanga del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, July 10, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyo lahat.
17: Radyo Pilipinas. News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
21: So, sir, yung farm niya,
2: doon na kami bumibili.
19: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makinang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
19: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
21: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
22: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
19: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
23: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyo pong mga AM dial dito sa Mbaga, Manila, Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes, ngayon ay July 10, 2026. Ito po ang programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM. Kasama niyo ang gamama ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin ngayong magang ito ng Friday. Narito muna ang weather update direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
0: Radyo Pilipinas Weather.
5: Ihatid sa atin ni Benny Estareja. Benny, good morning. Benny, babalikan natin maya-maya si... Yes, Benny.
6: 620.
5: Hello po. Benny, good morning. Go ahead, please.
6: Okay. As of 4 in the morning po, ay nasa 620 kilometers east of Basco, Batanes, ang sentro ng Typhoon Inday. Ito ay may taglay na hangin na 150 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso hanggang 185 kph at kumikilos pahilagang kanluran na 20 kilometers per hour. Simula po ngayon hanggang bukas ng madaling araw, tatawarin pa rin ng bagyo ang hilagang bahagi ng Philippine Sea, lalapit po sa may Okinawa, Japan at lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility either bukas ng umaga or tanghali padungo dito sa may northern tip of Taiwan at sa may eastern China. Sa ngayon po, nakataas ang wind signal number 2 sa Batanes, eastern Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan, habang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Cagayan, gayon din sa buong Isabela, Apayao, northern Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern Ifugao, at buong Ilocos Norte. So asahan pa rin po ang mga gusty winds or gusty conditions sa mga nabanggit na lugar. Pagdating naman sa mga pag-ulan, posible po ang pinakamalalakas na ulan sa may Occidental Mindoro at lalawigan po ng Antique. Yan po ay dahil sa enhanced southwest monsoon or habagat. At aasahan yung mga pag-ulan na posible magdulot ng pagbaha at paghuhu ng lupa. Mataasin ang chance ng mga pag-uulan na malalakas occasionally. Over here in Zambales, Bataan, in fact, meron po tayo dyan yellow rainfall warning. Meron din tayong yellow and orange warnings over Cavite and Batangas. Possible din yan sa Metro Manila, simula po mamayang hapon, may mga paminsan-minsan malalakas sa ulan. Pababa ng natitirang bahagi ng Mimaropa, natitirang bahagi ng Western Visayas, Negros Island or Negros Provinces, Danao Provinces at Zamboanga del Sur. Kaya make sure po na coordinated din tayo sa ating mga local government units kung kinakailangan po ng rescue or evacuation. Again, mag-ingat sa banta ng mga baha at landslides at laging tumutok sa ating mga updates at heavy rainfall warnings. Yung mga latest, muna dito sa Weather Forecasting Center po ng PAGASA. Balik po sa inyo.
5: Benny?
6: Yes po.
5: Okay, itong napanggit mo, of course, ang Batanes na sa ilalim ng wind signal number 2. Ito ba ay may posibilidad pang tumaas o base sa lakas at galaw ng bagyo ay hanggang signal number 2 na lamang ang itataas dito?
6: Dahil po dun sa magiging distansya niya na around 400 to 500 kilometers, yun yung nearest point. No? So hindi naman siya maglalandfall po. Hanggang signal number 2 lang talaga.
5: Ayun. And expected na lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo by tomorrow morning.
6: Yes po.
5: Ayun. Okay, Benny, salamat na marami for the updates mula sa PAGASA. Thank you. Good morning, mga kaibigan. Si Benny Estareja, direkta mula po yan sa PAGASA Forecasting Center.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron ho tayong 11 minutes makalipas ang 7 AM. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa MMDA Metro Bay. Ang update naman sa sitwasyon ng mga pangunahing kalye sa Metro Manila. Traffic update. And then,

0: Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Timog Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Ermine Garcia. Then masusundan naman po ng moderate traffic natin simula po dyan sa may Connecticut hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then masusundan naman po ulit ng moderate traffic simula po dyan sa may Estrella hanggang dito na rin po yan sa may Vendia Avenue. Then moderate to heavy traffic naman po tayo simula po dyan sa may Evangelista sa Pasay hanggang dito na rin po yan sa may tramo dahil meron po tayong dalawang vehicular accident po dyan na kinabibilangan ng isang MC at saka isang kotse. Then, pero nagilid na rin po ito para at ina-assist na po natin ng ating mga enforcer. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang ating naman po northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic simula po niya sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then moderate to heavy traffic din po tayo simula po niya sa may Arnaiz Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then ang ating naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate traffic simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Lanusa. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang ating naman pong northbound po ng C5, moderate traffic simula po dito sa may Levi Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper Mackenzie Hills. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po ngayon, Sir Alan, maluwag pa naman po from dyan sa may Quirino Highway hanggang dito na rin po yan sa may Elliptical ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po natin sa mga ating mga motorista, pero pa rin po tayo pinapatupad ng number coding, yung may mga plakang 9 and 0. Ito po ay nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Paliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metrobase. Magandang umaga po.
1: Thank you, Rogent Mutok. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metrobase.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Ay po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Alamin natin ang pagbabantay nila, ha? Kaugnay doon sa epekto ng bagyong Inday, lalo na dyan po sa gawi ng Northern Luzon. At syempre, ang mga rescue operations din na maaaring isagawa ng PCG o ng Philippine Coast Guard District Stations dyan po sa mga areas na matinding na apektuhan ng bagyong Inday. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, barantayan

0: 17 minutes makalipas pong alas 7 na umaga. At gaya ng binabanggit ko kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Baka kausap natin this morning ang PCG Acting Spokesperson, si Commander Michael John Encina. Sir, magandang umaga po.
1: Yes, hello sir. Magandang umaga at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Good morning po.
0: Good morning sir. Ngilang kami ng update from your end sa Philippine Coast Guard kaugnay ng inyong mga areas na tinututukan ngayon, lalo na yung mga areas po na naapektuhan ng Bagyong Inday, sir.
1: Yes sir, no. As of the moment, the PCG monitored 50 ports all over the country affected with 543 passengers, kasama na po dyan yung mga truck drivers and cargo helpers, no, na stranded, together with 205 rolling cargos, 9 vessels and 30 motor barangka, which is considered to be stranded nga po, ano. Meron po tayong na-monitor din na 158 vessels and 138 naman na nagtitake shelter po due to the effect of the Typhoon Inday.
0: Okay, yun ang banggit mo sir na nagte-take shelter, ibig sabihin nito mga vessels na ito ay pansamantalang tumabi at nagtago muna dahil nga nandiyan ang epekto ng Bagyong Inday. So sila ay tumabi na sa mga coastal areas sila sa kasalukuyan, Commander, sir?
1: Yes sir, tama po kayo, and this is also in effect adjacent dun sa inisyu ng Philippine Coast Guard na sea travel advisory in which we hampered po muna for the meantime itong pagbabiyahe ng mga vessels and mga bangka all over some parts of the region dito po sa area ng Luzon.
0: Okay, yan specifically bandaron sa gawi ng Northern Luzon, ano? So ibig sabihin, habang nakataas sa mga wind signals diyan, wala munang anumang sea vessel na maglalayag, sir.
1: Yes sir, tama po kayo, no? Ito po ay kaakibat ng issuance ng PAGASA ng kanilang weather bulletin, particularly this ano po, this 5 AM. So nag-issue na rin po sila ng weather bulletin at meron po tayong tropical cyclone warning signal dito po sa mga sa may area po ng Luzon, particularly dyan po sa may Batanes, eastern portion of Babuyan Islands, no, and northern portion of main island of Cagayan. So yun na po yung naka-raise na signal number 2. And meron din po tayong na-monitor na tropical cyclone warning signal number 1 in those areas din po, somewhere part of northern Luzon.
0: Ayun. Okay. At siyempre, pagka ganyang mataas ang alert status ng PCG, ang inyong mga assets ay preposition din kung kinakailangan, halimbawang magamit sa dagat, o kaya naman ay kailangan, halimbawa, sa pag-rescue sa ilang mga possible flooded areas, sir.
1: Yes sir, tama po kayo dyan, no? I've mentioned this before, 2 to 3 days prior pong pumasok ang Bagyong Inday sa Philippine Area of Responsibility, ang Philippine Coast Guard has already been conducting ito pong tinatawag nating na ICARE campaign plan, the Intensified Community Assistance, Awareness, Response, and Enforcement, kung saan napapaloob po dyan yung ating tinatawag na 3 P's, yung pong pag-responde ng Philippine Coast Guard dito sa mga ganitong senaryo at sitwasyon. 3P stands for preemptive, preventive, and proactive measures na ginagawa po natin, kung saan ang ating mga Coast Guard personnel ay nagpupunta sa mga coastal communities, coastal barangays, coastal municipalities upang maghayag ng impormasyon ukol sa posibleng maging epekto nitong Bagyong Inday na ito.
0: Ayun. So yung aspeto ng preemptive, ika nga eh, mas aktibong pakikipag-ugnayan ng PCG sa mga naninirahan sa mga coastal areas at maging doon sa mga komunidad ng mga fishermen, ano, at fishing boat operators para maabisuan sila na, oy, wag na kayong lalabas at may paparating na ganitong sama ng panahon, sir.
1: Yes, sir. Tama po kayo dyan. Kaakibat po, sir, ng eye care campaign plan ay hindi lamang po yung pag-i-inform at pag-aware sa ating mga fisher folks. Ano? Nakikipag-ugnayan din po tayo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, katuwang po natin dyan, ng DSWD. Sakasakaling hindi po natin payagang pumalaot yung ating mga kababayang mangingisda, matanong po natin at maihanda din po nila yung mga posibleng tulong na pwede po nilang maibigay sa ating mga kababayan. So, again, this is not the Philippine Coast Guard approach and measures that we are currently conducting. This is a whole government approach na ginagawa po natin.
0: Iyon. At meron din palang isinagawang rescue operation ng inyong Coast Guard station sa Sultan Kudarat. Please tell us more about this, Commander Encina, sir.
1: Yes, sir. No, that operation, sir, held yesterday ng umaga po, kung saan ang ating mga Coast Guard station, Sultan Kudarat, in that area, has deployed yung ating mga tinatawag na DRGs, no? Yung ating Deployable Response Team. Ang kagandahan po kasi dito, sir, no, in coordination with our local DRRMs, or yung Disaster Risk Reduction Management Office natin, we've been able to identify areas critical for this effect, no? Sultan Kudarat, kung mapapansin po natin, this is somewhere part of Mindanao, at magtatanong po kayo anong kinalaman ng layo, no? Ang epekto po kasi nitong bagyong Inday ay ang paghila or pagpapalakas ng tinatawag natin na southwest monsoon, o yung hangin habagat. So yan po yung naging epekto, kaya po tuloy-tuloy yung pag-ulan. Ang naging actions taken po ng ating mga Coast Guard in Sultan Kudarat is that they've rescued 15 families, no? Stranded amid the flooding dito po sa may area ng barangay Burarao 1 sa may Sultan Kudarat nga po. And we've been able to successfully provide them with their necessary needs eventually after this operation.
0: Ayun. Okay. Commander Encina, muli, salamat po na marami, ha. Pero bago tayo tuloy ang magtapos sa panayam na ito, baka meron po kayong ilang pang mga paalala at mensahe sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon pong umagang ito ng Friday. Please go ahead, Commander Encina, sir.
1: Yes, sir, no. Ang ating panawagan sa ating mga kababayan is manatiling ligtas, particularly iwasan nila ang hindi kinakailangan paglabas sa bahay o pagbiyahe, no, para po hindi rin sila maabala at ma-stranded dito sa mga pantalan. Makinig at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Napaka-importante po niyan. Kung kailangan lumikas na dun sa kanilang mga tahanan, ay sumunod na po tayo agad. Number three po is tanggalin nila yung mga unnecessaring plugging sa electrical appliances, no? Particularly, ito po ay napaka-importante para maiwasan po natin yung mga electric shock related incidents. Huwag lumusong sa mga baha upang maprotektahan ng inyong sarili laban sa sakit at maaaring makuhang dito sa maruming tubig. At higit sa lahat po, maging mapagmatyag at i-report kaagad ang anumang emergency na sitwasyon sa pinakamalapit na Philippine Coast Guard stations or substations. Maraming salamat po, sir, at magandang umaga po sa ating lahat.
0: Thank you, Commander Michael John Encina. Thank you so much, ang acting spokesperson po ng Philippine Coast Guard.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 25 and a half minutes na makalipas po ang 7 AM. Siya nga pala, mga kaibigan, ha? Maya-maya sa ating pagbabalik, tayo po yung makikipag-ugnay naman sa FIVOX. Ang makakausap natin this morning ay ang chief ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division, si Ma'am Antonia Bornas. Ayan, okay. Maya-maya ho yan, ha? Sa pagbabalik pa rin ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
4: Hi! I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit anong kape. Go! Okay.
5: Bakit bukas na naman ba ang mga ilaw?
4: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Flight PR1043, now boarding.
12: Hey, that's us!
13: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
14: Dreaming of love while cruising at high altitude.
15: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
14: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
13: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
12: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
14: Leave all your worries as we soar over the clouds.
13: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
14: They'll be shooting stars through time and space.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 30 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa FIVOLX. Ang ating makakausap, ang chief ng monitoring o ng Volcano Monitoring and Eruption Protection Division. Update po ito tungkol doon sa pagputok ng Bulkan Canlaon. At of course, meron din silang mga ashfall advisory. Malawak-lawak ang naabot ng ashfall. Ha? May ilang bahagi ng Cebu na inabot po ng ashfall galing sa Mount Canlaon sa Negros Island. At ang ating makakausap mamaya, mga kaibigan, ay si Ma'am Maria Antonia Bornas na siyang FIVOLC sa Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief. Maya-maya po yan. Kanina po ay nakausap natin ang Philippine Coast Guard at yung kanilang paalala pagka yung ating mga kababayan ay nandun po sa mga areas na apektado ng bagyo o anumang kalamidad, kinakailangan ay maging alerto, makinig sa tamang impormasyon. Yan ha, huwag magpapakalat ng fake news. Para hindi ho tayo nakakatulong sa kalituhan. Ayan, mahirap po yung nalilito ating mga kababayan. At syempre, sumunod sa mga paalala, sumunod sa mga abiso ng ating mga LGU. Okay, sa puntong ito mga kaibigan, nasa linya na natin ang FIVOLC sa Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief, si Ma'am Antonia Bornas. Ma'am, magandang umaga po. Good morning, ma'am. Teka, mukhang hindi kami magkarinigan ni Ma'am Bornas. One more time. Ma'am Antonia Bornas, good morning, ma'am. Babalikan na lang natin maya-maya. Ah, hindi tayo magkarinigan eh. Oras natin sa buong Pilipinas, 33 minutes makalipas pong 7 a.m.
17: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
18: Tulay. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
18: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: O ito, balik tayo sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Makakausap na natin ang Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief, si Ma'am Antonia Bornas. Ma'am, magandang umaga po.
1: Magandang umaga po, Sir Alan, at sa inyo po mga tagapakinig.
0: Yes, ma'am. Hingi lang kami ng mga updates at follow-up dito po sa moderately explosive eruption diyan po sa Canlaon Volcano. Actually, ito'y nangyari kahapon, ano ho?
1: Opo.
0: Opo.
1: Opo, tama po yan. Kahapon po nagkaroon po tayo ng pagputok muli ng Canlaon Volcano bandang 7:33 ng umaga. At ito po ay tumagal ng 3 minuto batay sa ating seismic at infrasound record. Dahil sarado po yung bulkan, ano, maulap po kahapon sa Canlaon.
0: Opo.
1: At ito pong pagputok na ito ay lumikha ng mga hanggang 2 o 3 kilometrong taas na eruption column. At meron din po tayo namataan na pyroclastic density current o PDC na bumaba po ng southeastern flank po ng bulkan. Ano. Ngayon, nagkaroon po tayo ng pag-abo. Dahil dito, nagkaroon po tayo ng ashfall. Dito po sa mga ilang bayan ng Negros Oriental, ang kasama na po dyan ang Canlaon City, ang Valle Hermoso. At meron din po tayo mga pag-abo sa San Carlos City ng Negros Occidental at ilang bayan po ng Cebu City. No? Umabot po yung pinong abo. Meron din pong mga reports na may mga nalaglag po na mga tinatawag ng mga ballistic projectiles. Ito po ay yung malalaking peraso ng bato, no? Medyo kasing laki po ng kamay o mas maliit, no? Na bumagsak po dito po sa Canlaon City at sa kabutihang palad po ay wala naman pong na-injure, no? Kasi napakadelikado pong matamaan yung mga ganitong klaseng bato, malakas po yan. In fact, meron pong tayo. Meron din po. So, sa Canlaon Volcano po, ito po yung... Yes po, sir.
0: Opo, sige po. O, tuloy po muna natin yung sa ano, yung dito sa, tawag dito, sa Canlaon, no, yung sinabi niyo kanina na yung pagbuga ng abo ay umabot as far as Cebu Province, ma'am.
1: Opo, so, umabot po ito ng Cebu Province. Meron din pong ilang bayan po dito sa may Cebu Province, no. At yung mataas po yung buga ng sulfur dioxide bago po pumutok ang bulkan, pero kahapon po ay medyo bumaba, after po ng pagputok ng bulkan ay bumawa na po yung sulfur dioxide emission. So, marami pong naapektuhan itong ashfall.
0: Opo.
1: At dito po sa Cebu Province, medyo nagkaroon po tayo, nagkaroon po ang mga tao din ng concern dahil po nakaranas, marami pong bayan sa kanila ang nakaranas ng abo. At hindi po nila inaasahan ito. At yun nga po, meron po itong epekto, of course, doon sa kanilang tubig inumin, dito po sa kanilang transport.
0: Opo.
1: Dahil at doon po sa air quality, no, sa May Cebu Province. No?
0: Okay. So, opo. Yung volume, ma'am, nung abo na inilabas sa kahapon na dumating, umabot hanggang sa ilang lalawigan ng Cebu. How would you describe yung volume? Ito po ay malaki compared to the usual emissions ng Bulkan Canlaon, ma'am?
1: Actually, hindi po natin masasabi, ano. Kailangan, hindi po natin masabi sa ngayon, although batay po doon sa impacts ng ashfall.
0: Opo.
1: Ay meron lang pong tinatawag mong hindi po masyadong laganap, actually. Mahaba lang po ang dispersal ng abo.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi po siya ganun kalawak. Hindi po kasing lawak nung pinakaunang pagputok ng bulkan
0: Opo.
1: noong June 3, 2024 ang naapektuhan ng mga lugar, no? Para po siyang isang mahabang area mula po sa Canlaon City, tatawid po ang ng dagat hanggang sa Cebu Province. No? So, kung i-compare po natin sa June 3, 2024, na medyo mas malaki po yung distribution ng abo.
0: Noong June 3, 2024.
1: Opo. Mas maliit po ito, pero maaari pong pareho lang po sila ng volume ng eruption. So, baka nasa around 2 mil, to lowered ano, mga less than 5 million cubic meters po ang
0: Opo.
1: Ibinuga. Kailangan po pong mapahin ang actual thickness ng abo.
0: Opo.
1: Sa paligid po. At yan po ay meron po tayong team na pupunta po at maghahabol po ng mga thickness
0: okay.
1: Na abo sa
0: at,
1: paligid.
0: At para yung ano ma'am, yung pong may tuturing ba na isang factor din ang hangin kung bakit umabot sa Cebu Province itong mga abong ibinuga, ma'am?
1: Opo, tama po yan. Ang ashfall po talaga ay nakadepende kung saan po umiihip ang hangin at kung gaano po katayog ang eruption column dahil nag-iiba-iba po yung direction ng hangin sa himpapawid, no? Kaya po talaga pong maapektuhan po ang mga karatig bayan ng Negros Island region kapag meron pong mga pagputok ng bulkan dahil po sa hangin. No?
0: Opo ma'am. Okay. Ang Canlaon Volcano ay nananatili po sa ilalim ng alert level number 2.
1: Tama po yan. Sa kasalukuyan po ay tayo po ay bantay kung sakali mang umulit, no? Kasi pag paulit-ulit na po ang ganitong mga moderately explosive eruption,
0: Opa.
1: Ay kailangan na pong itaas ulit ang alerto sa alert level 3, no?
0: Ayun.
1: Pero sa natin po, yung ganito pong mga pagputok ng bulkan ay bahagi po siya ng tinatawag na long-term unrest ng Canlaon na mauuwi po malamang sa isang major magmatic eruption. No?
0: Okay.
1: Hindi pa po ito yun.
0: Mm-mm.
1: In other words.
0: Okay. At ang permanent danger zone sa Canlaon ay nananatili pa rin sa 4 na kilometrong radius, ma'am?
1: Apo, hindi po natin nire-recommendang ibaba ang prohibition sa 4 kilometer radius permanent danger zone dahil po sa mapanganib na mga volcanic hazards
0: Opo.
1: Na maaari pong idulot ng biglang pagputok ng bulkan.
0: Ayan. Okay, now, Ma'am Bornas, hingi rin kami ng update sa patuloy na monitoring ng FIVOX sa iba pang mga active volcanoes natin, notably Mayon, Taal, Bulusan. Please, go ahead po, ma'am.
1: Okay, sa 11, 11 pong active volcanoes na ating binabantayan, meron po tayong 4 na nakataas po ang alerto. Maliban po sa alert level 2 sa Canlaon Volcano, tayo po ay naka-alert level 3 pa rin po sa Mayon Volcano. Dahil po sa kanyang pagputok, no, ngayon kahapon po, sa buong maghapon, medyo meron po tayo nakitang pag tigil ng paglabas ng lava mula po sa bunganga ng bulkan. Kailangan po nating bantayan kung ito po ay magiging sustained na pagtigil dahil ibig sabihin po nito maaaring tapos na ang pagputok, no? At ito po kahapon po ay medyo sarado ang bulkan kaya hindi po natin masyadong makita ang nangyayari, ngunit meron pong pagbaba ng rockfall events, no, sa mga nakaraang araw at linggo ay lumalagpas po ng 100-200 events per day. Ito po ang sinyales na umuusad ang lava.
0: Bakyat.
1: Pababa po.
0: Ah, pababa.
1: Pababa po ng crater kung marami pong rockfall. Pero kahapon po buong araw ay bumagsak po ng 75 tons 75 events mula po doon sa daan-daan ano. So this is a significant decrease. Kailangan
0: Yun.
1: po nating bantayan kung ito po
0: Mm-mm.
1: ay patuloy na bababa ano. Ibig sabihin po ay wala na po tayong supply at baka po pwede na tayong magbaba ng alerto no. Meron din po tayong pag alerto na nakataas. Matagal na dito po sa Taal Volcano
0: Yes,
1: dahil
0: ma'am.
1: meron po itong panakanakang mga pagputok, mga phreatic or phreatomagmatic eruption. At kahapon po ay meron din po tayong mga natala na mga volcano tectonic earthquakes sa paligid po ng bulkano. Bagamat mababa po ang sulfur dioxide emission nito, nasa 542 tons per day lang po kahapon. Ang Mayon volcano po medyo mataas po yung emission po niya kahapon kahit po may pagbaba. Kahit may pagbaba po ng bilang ng rockfall, umabot po sa 4,570 tons per day ang emission po nito. At ang Taal po ay nasa 542 tons per day. At aside from that, last po ay ang Bulusan Volcano ay nakataas
0: Opo.
1: ang alerto na alert level 1 dahil po mataas po ang bilang ng mga volcano tectonic earthquakes sa mga nakaraang linggo. No? Bagamat kahapon po, medyo bumagsak po sa isa na lamang no, ang ating na-record na volcano tectonic earthquakes. So, malamang to ang mga pagdami po ng lindol ng sa edifice ng Bulusan ay dahil din po naapektuhan po ito ng mga earthquakes dito po sa Philippine Fault Zone sa may Masbate segment nito. No? Mayroon po tayo mga ilang significant earthquakes dito sa Masbate na sa atin pong pagmamanman ng bulkan, napapansin po natin na meron po itong epekto sa Bulusan Volcano. Nagre-respond po ang Bulusan kapag meron pong mga tectonic earthquakes dito sa may Masbate segment. No? So, dahil po pag ganito, tumataas po yung chance na magkaroon ng phreatic eruption sa Bulusan Volcano, ay tinataas po natin ang alerto. Dahil yun po, maaari po magkaroon ng bigla ang pagputok ng bulkan.
0: Okay. At siyempre, pagka ganyang may mga expected na mga pag-ulan na Ma'am Bornasan, ho, eh siyempre, kung meron pang mga volcanic debris na nakadeposit sa mga dalisdis ng bulkan, eh nandyan ang posibilidad na magkaroon ng mga lahar flow o uson, kung tawagin sa Bicol, Ma'am Bornas?
1: Opo, tama po yan. Meron po tayong mga bulkan na maaari po tayong magkaroon ng lahar kapag medyo meron po tayong intense rainfall. No? Kailangan po yung intense net. So, ito po ay maaaring mangyari sa mga ilang bayan ng nakapaligid sa Canaan Volcano dahil meron po tayong mga panibagong deposito dyan. At ito pong mga areas na pwede pong daluyan ng lahar,
0: Opo.
1: Kadamihan po nito ay nandito sa timog na bahagi ng bulkan. Katulad at timog at timog kanurang bahagi ng bulkan, sakop po ng mga bayan ng La Castellana kung saan po madalas magkaroon tayo ng lahar, lalo na po dyan sa may barangay ng Biak na Bato no, sa La Castellana. Dito po sa may La Carlota City, meron din po tayong mga lahar channels dyan na dinadaanan po ng lahar. At dito po sa may Bago City, no? Meron din po tayong channels dyan na nagkakaroon po ng lahar. No? Ngayon po, ang pinaka-danger, of course, ay ang
0: yes.
1: Nasa dito po sa may La Castellana kung saan po may bagong latag na mga pyroclastic density current deposits diyan po sa taas kahapon ano kaya po meron po tayong pag nagkaroon po tayo ng significant rainfall dito ay maaari po tayong magkaroon ng mga lahars no so tinitingnan po natin and we are in constant communication with the LGUs pag meron dahil po sa rainy season at meron pong dumadaan na bagyo right now, So tinitingnan po natin ang taya ng rainfall, no? Hindi lang po ng
0: Okay.
1: weather, pero yung rainfall.
0: Opo.
1: At ang atin pong habilin sa kanila ay maaari po magkaroon ng mga small channel confined, no? Na mga lahars dito po sa mga barangay na naapektuhan na before, no? At so far po hindi po kasi sufficient yung rainfall na na-forecast para po mag-issue tayo ng lahar advisory. Medyo mababa po yung mga rainfall forecast. Pero yun pong possibility na magkaroon pa ng mga localized thunderstorms ay maaari din pong magdulot ng
0: Opo.
1: bigat na pag-ulan sa bulkan.
0: Ayun.
1: Okay. Ganon din po sa Mayon Volcano kung saan meron po tayo. Marami po tayong deposito ng mga pyroclastic density currents.
0: Okay.
1: Lalong-lalo na po dito sa may Miisi Binaan River sa may bayan po ng Daraga na nalatagan po ng makapal na deposito ng PDC o Uson nitong May 2, 2026 ay meron pong malaking panganib ng lahar kapag nagkaroon po tayo ng very intense rainfall po dyan sa Mayon Volcano. No?
0: Yes po.
1: Mayroon din pong mga pwedeng daluyan ng lahar sa iba pa pong bahagi ng bulkan dito po sa timog na bahagi at dito, sa mga bayan po ng Daraga at Legazpi City at dito rin po sa may silangang bahagi sa may bayan po ng Santo Domingo. Na ito po yung mga bayan na may mga ilog na nalagyan po ng maraming abo at basag-basag na bato sa
0: Opo.
1: Kanilang watershed areas.
0: Okay. Naku, ma'am, salamat po na marami ha, sa mga detalyadong impormasyon na ito na inyong pinagkaloob sa amin mula sa FIVOX, ma'am.
1: Okay, maraming salamat din po. Ingat po tayo.
0: Thank you. Opo. Thank you. Ingat din po. Thank you. Good morning, ma'am. Si Ma'am Maria Antonia Bornas, ang Chief ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng FIVOX.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Ay, teka, happy birthday nga pala sa nag-iisang anak ko na lalaki, si Joshua Alan Alyanige. Yeah? Happy birthday, anak. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Bye-bye time na po kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Biyernes, July 10, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paola Antulin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mary Ann Milio, Mark Bokiron. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
9: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
7: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
11: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
7: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
12: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
15: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
25: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
7: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
27: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros.